0: taran na hira.
1: Okay.
0: So, di rin malilik yan nga masaring yapon, oy. Bangin na, pasangin lang ka mo nga.
1: Mga broken-hearted ka mo nga baga. Oh,
0: pero nagkakadevelopan ngayon ka mo.
1: Di rin harayo ka, Kipin. Oh. Kaya siyempre, masaring, di man ngayon mag-upay ng mga kalalakid ang nakarelasyon. Kita daw lugod. Kaya pares mang kita, bangin mag-compatible kita ka, Kipin.
0: Ngayon, may dako rin ito nabatian.
1: Oh.
0: Last year or 2 years ago.
1: Oh.
0: Nga pareha sira girl na magkarelasyon.
1: Oh. Okay.
0: Kay kung lalaki ko nung timong karelasyon.
1: Kay diri man lito sexual, actually. Oh. Diri lang ito sexual.
0: Kay anira ko nung soga dito, kay kunig kasi ko nung babae, maaram hit-tested ting kasi babae. Maaram mo mag-compliment, kahusay ni mo, soga dito.
1: Okay.
0: Usually, it mga lalaki.
1: Nabaro ka nga daan kung ano't weakness.
0: Oh, nga na, kung ano't naangay.
1: Okay, Ginoo.
0: Oh, waray ka man pag sudlay ni dapat eh. Paano ka waray ka pag sudlay?
1: Ang gino, kadamon picture mo pa rin na piya. At bago kito nga karigo, gawin ko pa ka hahanahin mo pa rin akong buhok ka Kevin Kevin.
0: Amo ko no ito nga.
1: Gino, ano man ini.
0: Amo ko no ito nga. May diba nga na-preferating kasi babae. Kay okay. Pagkita pala, wow, kapitin mo sulot, angay hay mo.
1: Okay.
0: Siyempre, it mga lalaki, kulang man kita ng aesthetic na pagkita. O sa hindi kita nakakasiring dahil nga, bagay na bagay kita yung outfit.
1: Pero,
0: takay karoyang itong babae nga pirmi si Sidngon.
1: O ngayon. Okay, sige. Maram na kita.
0: Amo ko no ito. Anyway, takay nag-guest hira, di na kan Tita Boy Abunda.
1: Ito.
0: Ginpak, maram ka naman kanboy nga directing nga napakiana.
1: May da ka mo relasyon.
0: Bagat are you in a romantic relationship? Yes or no?
1: Badaw.
0: Waray ni Kuangko. Nagkatatawan do ha. Pero nahiunahin may kihin pagbaton. Wala talaga. Di ba halata? Oo. Hindi po. Waray. Nga nagsiring heaven, hindi po. Nga maaram man ini nga duha nga actress, aware hira nga may da mga chismis sa ira nga duha.
1: Okay.
0: Nga ira na baba sa internet pero ira la gindidid ma.
1: Oo.
0: Yan ha, gindirekta ni Tito Boy, ni Mikey, kung kumusta na hirangan ni Paul Salas.
1: Mm-mm.
0: Siring ni Mikey, ang galing mo talaga Tito Boy. Okay. We are good. We are good.
1: Wow.
0: Nakita ko hiya din sa nga basketball game.
1: Okay.
0: Nga nagka-istorya man kami sa nga bachelor's party.
1: Mm-mm.
0: We talk and I won't gonna deny it was still painful.
1: Okay.
0: Masakit pa rin pero yung usap namin ito is so much better.
1: Mm.
0: Okay. Na usap-usap na lang. Iyan nga ni Konugin Sering Hipul Salas, ito yung kinakailangan kong closure last year.
1: Magurin ori closure ka Kipip-Kipip.
0: So, nag-closure na hiya.
1: Okay.
0: Ginpakian na naman ni Heaven. Ika mo, ngay Marco Galio, kay nag-break naman ka mo, hanunang atuig, sering ni Heaven, it was a beautiful love, and I come to think about it, I realized na hindi naman lahat ng tao will stay forever in your life.
1: Correct.
0: And okay, sometimes, dapat nandoon lang siya sa season na yon ng istorya ng buhay mo.
1: Wow, kakipin. Wala talagang forever, kakipin.
0: Maaram ka? Mopi nga nagpa-picture ka mo nga ni Heaven.
1: Kay?
0: Pamatihin it, siring ni Heaven Peraleo. Pag-desisyon pa di.
1: Okay.
0: Ako kasi Tito Boy, I'm the marrying type.
1: Marrying type.
0: So, waray nagkamayada ko na rin miscommunication ngan ni Marco, amod ako no nga, ano. Amo, good.
1: Kita kay daw. Adiman. Kevin, Kevin.
0: Ito. Ano nga mag-antaw man, maghayo.
1: Idukot mo.
0: Ginpakian na ni Reyna ni Tito Boy. Amo okay. Ninpakian nga maupay. Nanmimiling ba ka mo nga magsangkay ka mo yana, hiniutag sa tagsa nga boyfriend?
1: Okay.
0: Answering ni Mikey, we are just happy and not looking for it. But if he comes, very welcome.
1: Wow! Kakeben-keben.
0: Okay. Sering naman ni Heaven, a man would never complete me.
1: Talaga.
0: Oh. Bakit hindi rin pahi- na mimil?
1: Oh, pwede hiya, waray lalaki. Oh. Oh, heaven peralejo ngayon, ex-gihap ni Jemuel Pacquiao.
0: Oo, oh, oh, nag-ihahing gihap yun, mga 1 year or sobra.
1: Oo, ngayon.
0: Oo. Anyway, ang trademark kapakiana ni Kuya Boy, Haira, lights on, lights off.
1: Oh.
0: Kung baga naglalabing-labing.
1: Oh.
0: Siring ni heaven, tigam ni Padi, ako, off muna. Kay waray pa man.
1: Oh. Okay.
0: Siring naman ni Mikey, I like it on.
1: On.
0: Oh, gusto nin malamrado.
1: Baga nakikita mo ngunit nga tanan ka kay Pep Kevin.
0: Oh.
1: Pati reaction at impact
0: oh.
1: Nga waray good ka mo mga inhibitions.
0: Oh.
1: Okay? Igawas ito nga tanan. Mm. Kurahab!
0: Oh.
1: Pag-nguy-nguy. Kurahab, pag-nguy-nguy. Pag-araba.
0: Oh.
1: Kay Pep Kevin.
0: Oh. Besan waray. Besan waray sound. Basta makikita ni mo't expression.
1: Uy, ano?
0: Oh.
1: Porbida.
0: Oh.
1: Ano daw itong klase ng expression at magawaray sound?
0: Ah, okay, makikita mo nito hanawong.
1: May dangayan oh. Ng mga... May dangayan magpipilian kung lights on or lights off.
0: Off. Oh.
1: Paghingadayan daw natin ito sunod.
0: Oh.
1: Bawas.
0: Sige daw. Oh. Pagsurbe kita lugod buwas.
1: Okay.
0: Ano tiyo gusto at mga nanmamati? Lights on or lights off?
1: Off.
0: Buwas tayo kapakiyana.
1: Buwas.
0: Pagtikang palit aton chika.
1: Sige.
0: Okay.
1: Lights
0: ala.
1: On or lights off? Mm. Ala. Ay, gino. O gino, gintudlok na nga mastermind ni speaker, former speaker Martin Romualdez.
0: Ano?
1: Hiton o ombudsman.
0: Mm-hmm.
1: The office of the ombudsman officially tagged
0: hala.
1: Former House Speaker Martin Romualdez as the mastermind.
0: Hala.
1: Behind the 56 billion flood control scam.
0: Hala! Ito na! Ta!
1: Kakipay,
0: kung maamo itong hiyad ginaranan itong ombudsman, so most likely, yan na nga simana, masampay ito in kaso sa Sandigan Bayan.
1: Pagkita ko.
0: Mm.
1: Kay the fact nga, naapunliwa, tinibagan na pausahan. Ano. Kung kaya nung atingi-tingi in an era pag hatag hininga mga information. Bagan calculated ba?
0: Mm.
1: Bagahin, naka-design hiya, para baga nakaka mamimit ba kung baga ano ang kuha ng tao, expectation, anong baga sentimiento ng tao ba. Kaya dapat unta, pagkapara ako. Kaya ini, yan na nga, natikangan na. So ganun eh, kagibab Kevin. Natikangan na ini nga istoryan, hindi pa nga papasakahan ng kaso, amini plunder, etc. Tapos yan na, amuna ini, he had mastermind.
0: Mm.
1: Okay? Bagahin kuan ba, baga nakatiming ba, nga baga maging bubuhat at gobyerno, nga partihin niya. Nga, di pa ni maupay, habarit public opinion, di malilikyan kay sayo nga naipasabot ng mga tao nag-iisip na nga guilty na ikaw, Speaker Martin Romualdez. Porbinda ka kay 5-7.
0: Matiliser yun din sa Pilipinas.
1: Mm. 56 billion nga yun ng flood control scam. Ano daw lahirang nga nakaabotin nga 56 billion? Din daw initikang.
0: Bang hindi dahan national budget, yung raging kinumpiyot kung apparent allocation nga
1: di dahan mga ginamin nira
0: Bernardo.
1: Bernardo, nira Discaya, nira
0: Hernandez,
1: Alcantara, nga iba pa, nga naka-arrive here, naka-abuti rin nga 56 billion. Maigo nga plunder in usang ikapapay
0: sunod ng dito, kaso. Sunod dito yung Escudero.
1: Madong.
0: Sigurado ako. Sunod dito.
1: Hi, July Guillere Padi. Good morning, mga kakipay. Ito pa rin nga how nakabingwit.
0: Oh.
1: Ito pala nga nito picture.
0: Oh, kakipay picture pala ito.
1: Waray pa nga, nininbaga actual good. Ha?
0: Hmm.
1: Hala, sige, kakipay Edward.
0: Basta, kapag kaya na, nagpasalamat ka nga kay Feb Milton, nga gintaga na kinpaglaw.
1: Oh,
0: hindi
1: ka mga guwapo mo na yung mga picture.
0: Oh, okay. Waray ko naman pag-asa kan Mama Bea.
1: Pero fight ka pa kan Judy. Okay ka man, di ba? Judy Santa Maria.
0: Oh, okay kihan.
1: Porbida. Pagliwan din profile picture pa di.
0: Basta kay diri ma-insakto hit akon wall it mga comment. Kun amo ito. It akon 5,000 nga follower bangin maging 5 million dayon.
1: Okay, good morning, Sir Edward and Sir Kevin. Maalayong gadla ako pagpakian at aton city government kung ano't era plano hit mga mangirisda nga di San Jose. Kahit talo na kadla, waray papalawo dit akong asawa kay bawal man.
0: Mabalik na ito.
1: Balikatan.
0: Mabalik na.
1: Mabalik ni paragtikang. Pagtikang it akong asawa, problema gudit amon, panadlaw-adlaw nga Kay wow. Bawal man pumalawod, salamat ang pagbasa.
0: Mabalik kita na yan, ha? Mabalik na.
1: Mabalik na. Kung may compensation ng lahat ng mga mangirista.
0: Pag-close, mismo an balikatan organizers.
1: Kira mismo.
0: Kira ng hatag.
1: Oo.
0: Oh, bis naman la, sige. Sidgon tatulo kaadlaw, hindi kang pabibiyahiyon, adin tag 500. Oh, kada
1: permisyo ini.
0: Oh, kada adlaw may 500. At least may paralit na malimbuka.
1: Pagka-diri zero.
0: Oh.
1: Sige daw, ipakiyahan na natin ang mga taga-Philippine Army.
0: Oh.
1: At armed forces, kaya pwede kita interview niyan, kang Captain Tataro, oh, bangin available
0: dapat,
1: yan.
0: Oh, dapat may da-compensation oh. Ito.
1: Oh. Sige, ala. noted ini. Oh, Sige, pwede.
0: Okay. Sige, mabalik kita niyan para naton 11 Mbps. Ini ka K5 Kevin Chosan ang parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na siyodan na Tacloban ng Bugos kasinerangan Visayas. K5 News FM.
2: Mga ka K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang.
1: Ay, mga oras, mga kakibahit. Anadon oras, alas 8:11. Niyan na itong pagbalik ni Judge Carlos Argillas. Ano liwat itong pwede nga bagahimuon nga depensa itong adon Vice President, ha? Hini nga impeachment kontra iya, mga kakibahit. Istambay nga iba pa nga mga balita, kamalang pipirang nga mga pahibaro.
3: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies mo na yan.
7: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect to for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
8: Mga ka-K5, magtitindog ka ba hin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolor hin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Otap stone, Mangima stone, Alaal stone, Wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
4: mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones, ang sarap. Sa Case Cookhouse Catering Services, makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa Top Choice Catering Services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
9: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
10: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
11: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
12: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
17: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Mayong adlaw ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
20: Kon usab si Dr. Ramil Uy, nautuntang na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: Mm-hmm.
20: Abi nimo Sir JP,
19: mm-hmm,
20: kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Mm-hmm. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay
19: sus kog na ara.
20: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
19: Husto. Chakto jud ka Dok.
20: Mm-hmm.
19: Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
20: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C.
19: Mm.
20: Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na.
19: Mm.
20: Pero ang pagutana, kaya ba nimo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
19: Para masayon, inom na lang og DTX 500
20: yes,
19: og Mighty C
20: matag
19: adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
20: Mm.
19: Kining sikreto sa aging.
20: Mm.
19: Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
15: DTX 500.
21: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
22: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
21: duha sa gabi.
22: 2 weeks pa lang
21: may alibyo na.
22: Pag 1 month ka pa
21: naayo na ako.
15: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
20: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
19: Correct.
20: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
19: Mm.
20: Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
19: Kung himsog ang cellular Dok Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
20: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuinom o DTX 500, di ka binuinom MITC. Kay mismo, ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mga ginaimportante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 o MITC, Sir GP. Apil po ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir GP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
19: Muna'y kuyaw.
20: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o MITC, ang may tabuana mo na hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o mo resulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
19: Sakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
20: Taghana.
19: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Monay rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
20: Mona, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Og sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
19: Wow!
20: Nga naman.
19: Oh, nga naman.
20: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
19: Kalami.
20: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og MITC.
19: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
20: Ako nasab si Dok Ramil Oy, seeing maing panglawas ampingan.
19: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
14: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upo nga akong mga TL o mga panakit. Napagaduhan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.
23: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.
24: FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Delos Pueblo!
1: Oras mga kagipay, balas 8.22 na balik na nga doon na programa Foro Delos Pueblo sa The People's Forum. Kakulup, gininganayan na doon, ano? Hining impeachment complaint na kontra ka na Vice President Sara Duterte nga ginpaboran nahan na Justice Committee and House of Representatives. Anira committee report nga ang paghimohan mga articles of impeachment nga pagbabasihan hinin impeachment trial kontra itong Vice President Dilia Senado, okay? By nakunahibaruan by May 11, nakatalaan nga pagbutusan na inhiton plenary, okay? Nga tanan nga mga membership hiton House of Representatives. Kung papaburan ba nira nga i-impeach itong Vice President, kinanglan lang nira 106, not 116. I stand corrected, but 106 nga butos. Di na itong sobra 300 nga miyembro, hiton mga magbabalaod ha kongreso para i-impeach itong aton Vice President at pagtikangan na ining trial at Senado, okay? And kakulop, ngayon ko abon natin ni Judge sa Carlos Aguiles kung baga anong ilalatag ng mga ebidensya di po nanong inimpapamatudan hiton mga inin ano ka pa hini? Mga prosecutor, panel of prosecutors. Kung hino iton ma... Kuan ba? Kung hino iton ma... representar on the part of the prosecution nga magpro-prosecute kan Vice President Sara Duterte. Okay, hini nga... in opat nga articles of impeachment. Siyahan Article 1, alleged misuse of 612 million in confidential funds. And Article 2, mga ka-K5, allegations of unexplained wealth based on SALN discrepancies. Yan, amin at Article 2, mga ka-K5. And Article 3, accusations of bribery involving Department of Education officials. And number four, article number four, concerns over public statements regarding an alleged plot against top government officials. Diba, panarhong ini ni Vice President Sara Duterte nga kung na naman baga matabuhay ang mga kakipay. And then, may dinaniyag in istoryahan nga tao nga patayon itong na presidente, itong asawa nga Elisa Araneta Marcos, nga ni Speaker Martin Romualdez. Yan. So yan naliwat para mabalansin ni, ano, kay importante nga balansin at pagtratarhin ni kay wari man kita ginuagupan, wari man kita pinapaboran. Di man kita kaparte itong mga marumalita nga natagan mga kakipay. Or di man kita kaparte itong struktura, itong Duterte nga organisasyon. Kita in pro-Philippines, pro-Filipino people. And karayag naton nga maging accountable itong nga tanan nga mga opisyal itong gobyerno nga nahidadabi hin mga kontrobersiya in the exercise itong nga gulping nga gahom nga may dahera. Presidente ka, for example, in Pilipinas. Naging speaker ka itong House of Representatives. Naging chairman ka ng Committee on Appropriation. Vice President ka ng Republika ng Pilipinas. Okay? So mga kaupod naton, hijad sa Carlos Arguillas, kintagan naton yan ang link kito naton Zoom kay magpagi naton na Zoom kay baga mo pegat baga ikikakakita naton di aton screen ni Judge Carlos Arguillas, di ba? Kontra itong baga telepono la. Oo, tagi la ko nga di kakipay ba Robert Graciano kung ready na ha Zoom hi Judge Carlos Arguillas. Baga sigurong tanhin nga sistema every time may nagkita mga interviews kay baga birubinta ha, ini nakikita ha, screen kay nag-iba namang good inin pa mag-radyo yan nga panahon. Kay kung hadto mga kakipad, nakadala kitan upat nga kantuhan announcer's booth. Now, yan na nakikita na kita ha TV, nakikita na kita ha mga social media mga kakipad, and mas moropay itong makikita na kita ngayon itong atong mga interviewers. Okay? Ela kamara ka judge kay waray ginhimo itong tao, waray ginhimo nga tao itong Ginoo nga diri maghusay ng mga gwapo. Sanglit pares man kita mga gwapo, labi na kay kitikan kita ng mga lugar ng mga gwapo haro liti. Nga nakikita na lang kita sa YouTube, okay? Balik na kita sa YouTube. Sanglit alayon, paki-like, paki-subscribe, share. Hiton aton YouTube channel, K5 News FM Tacloban Digital. Okay? Magre-ready pa hi Judge Carlos Arguillas. But, okay. While gini-istoryahan nato ining impeachment trial kontra ka na Vice President, I mean, namamangpangan. Sabarin ka nga ni nga namamangpangan, ti arabot, mahinanabo, yan, amot bo tsingon ito. Ngayon, ane kita, hininga igin pagawas na yan nga impormasyon, ito ang Office of the Ombudsman. And then, ang pagpagawas ng Office of the Ombudsman, hininga mga impormasyon, ano, parte ka na... Inin Speaker Martin Romualdez nga anhadi ansiyahan nga magapagawas nga ginaandam na nira iton na mga kaso ginaandam na nira mga dokumento mga ebidensya kay ira kakasuhan hi Speaker Martin Romualdez okay nga ni Zaldi ko and nasaring ang Ombudsman Boyeng Rimulya nga hadiri maiya nga panahon kung matapos na ining atanan papasakahan naton hiya yung kaso. And later, istorya na kung anong posibleng ipasaka. Plunder, money laundering, pagkatalapas ng Graft and Corrupt Practices Act. Katapos, naiupod na hi Escudero, Chief Escudero, nga anay Senate President, han ira panahon, han maaprubaran ini nga mga budget bahan 2023 and 2024, nga ito nga mga katuigan, dida nahimutang ang mga dagko nga budget intended for the flood control. And sumala itong mga pag-studio, itong mga researcher nagawas nga mga anahidabi nga pundo, di rila kay 100 billion nag-abutin haros mga 1 trillion para lang flood control. And nagkagawas na ang istorya, partihan mga kickback han mga magbabalao na kongreso. Ngan ang pag-manipulate hini nga pundo, kung hinoan natatagan nga, ngain nga mga distrito, hirahin o nga mga kontraktor magpapakadarahin eh. Though... Di dat implementation itong mga proyekto itong gobyerno, waray na itong di dat kalabutan actually, itong mga magbabalao na kongreso. Kay klaro mang gayo dito nga itong trabaho nira pag-alutaga itong broad budget. Paghatag yung katugutan authority nga gastoson ining kada sentimo nga pundo itong gobyerno, para hinin magkalinlain ng mga kagarastusan para pagpadalagan hinin gobyerno ngan ang pagpatuman ng mga proyekto. Waray nito ni Nira Labot. O garing la. It's an open secret ha sektor hiton mga namamagkontrata ngan hiton mga opisyal hiton gobyerno. Nga, bisan inin mga magbabalaod, waray nag-home or role din at implementation itong mga project, at iraman la role inin pag-hatag, hing katugutan paggamit itong pundo. Pero, hirangayan ito na may kabarut on o namamagbuot, kung hirahin uliwat, itong magpapakadara, itong mga proyekto, magpapatuman itong mga proyekto, in the case it mga kongresista, hayra mga distrito. Hirahin o tira mga tatagan itong mga kontraktor, kakutsaba, inin mga taga-DPWH. Nga nagawas danay, ini nga mga bidding, okay? Mga bidding, mga kakipay, kuntalos. Nagiging kuntalos la in the sense that may danangay ang mga tinudlok kung hirahin o magpapakadarahin nga mga kontrata in exchange hin kickback. It's an open secret. Ha sektor hinin mga panunegosyo, hinin panguntrata, mga kakipay. And nagbabari kung pira kaporsyento tira ginde demand depende hiton paghihimuon nga proyekto. Kay kung pangalsada nga ni kuno, bagagurugutid gastos, daro na kod ganansya, daro na kod ginaaro. Kung bag vertical hiya, magtitindog kan building, daro na kod gastos, mapundasyon ka, mabutang kan mga pilote, kung baga tulay ito, or kung baga two-story building, iupayon mo itong mga poste, kay nga exact as much as possible, baga daro na kong steel bar gagamitin mo. Kay bangit maroon og mga kakipay? Di pa igbaw, gurugutit ko, no, gurugutit kickback, kung di pa igbaw itong proyekto, kontrat baga pangalsada. Dependent ka corrupt hiton mga aadaahin sa gobyerno. Ini diri la ini exclusive mga magbabalao da. Kay may dagapini mga istorya partit mayor, partit mga gobernador. Nga may dinan nira mga tinuto nang adaan nga mga kontraktor nga magpapakadarahin nga mga infrastructure development project. Depende kun tipo ano ka corrupt iton politiko. Ngan kon ano kadako ito niya ginagastos kada eleksyon. Na depende iton porsyento nga iragina aro ha mga kontraktor. Sanglit, ito man istorya man inihan nira Bryce Hernandez, nira Alcantara, nira Yusek Bernardo. Nga ini nga mga bidding, okay, hinin na mga infrastructure development project ng gobyerno, nagawas nga mga murumuro nala. Makita kahit proseso, ginsunod. Okay, mga papel, ginsunod. But ang tinuod ito nga istorya, palabas na lang ngayon. Kay may da naman tinudlok ng mga kontraktor nga magpapakadarahin ng mga proyekto in exchange itong kickback. Kay bisan nga niya, ada pala itong National Expenditure Program, ada pala proposed budget itong mga proyekto. Ginmamasyar na, ginbabaligyan na, ginsisid nga natin mga kontraktor nga, oho, may dali din mga project haakon, okay, imo ini, pa-advance ako anik yung mag-i-eleksyon. Okay. Nananabo itong, nasugal itong mga kontraktor. Kay nakasigurado man hira nga magkakaadher itong mga kakipayb nga proyekto. I don't know yan. Kung baga masugal ba yun hira, sanglit bangin gurugutit panhatag at eleksyon yan. Ha? Kaya adi, na bulgar ini nga, may hanagad ini, ugaring lang naging gahaman na ang mga involved hini nga corruption scheme mga kakipayb. Puro de los Pueblos. So, amo itong makakatawa ka nga may da mga kontraktor nga nabulig hinin bidding nga they are not actually interested in securing the contract. They are interested in royalty. And speaking about royalty, mga kakipay, amo ito nga mga ginagamit la inin mga kontraktor at irang ngaran, their business para hinin nga mga proyekto. So dayag iton. Bispa sumiring inin pira nga mga magbabalaod or mga executive department ito natin gobyerno, mayor, gobernador, nga wala nira kalabutan at implementation ito. Labi na inin nga mga magbabalaod na kongreso. Madalili ito pag-istorya. Pero kung may mapiyok lang ang mga kontraktor na involved hini nga scheme, may mapiyok lang ang mga taga-DPWH mag-iilob kung pagsiri. Kay, pira may pinapatawag nga ito i-opisina ni congressman kay dito ginhinay-istoryahan namon kumpirat mga project nga mga nga natiya distrito, haamon distrito. Ngan ko nirahin ito mga magpapakadar itong mga kontraktor. Kapag may mga ilob la, amod kami masalin ng mga miyembro at kongreso, mga kapitan. Okay? So, it's an open secret ini nga sistema. Hinimpangontrata. And the fact nga, so kung ito ka ni Yusek Bernardo, magbabalik yan 1 billion nga kwarta gobyerno. Kabalit iya pagiging state witness, restitution kung tawagon. Here Bryce Hernandez, Alcantarahan, Bulacan, Engineering, First Engineering District, Bato, nagbalikin piraka hundreds of millions of pesos from their kickback. Ang mga diskaya nira mga testimonya nga, amo gihapon ito, bot singon hiton, may kamatuuran hiton, nananabo hiton hiya. But siyempre, kung naadto ka na korte, ginirestoryahan na magkaso hinihaira. Di man to pwede nga mga ordinaryo lang nga mga akusasyon ni Aira nga okay na. Diri, madali lang pag-akusa nga nagdulong kamuhin mga marumalita nga kwarta nga to kan the Speaker Romualdez Balay, nga to Hamalacanang kan Bongbong Marcos, or nga to kan Zaldi Co, or Zaldi Co mismo nag-facilitate and delivery hini nga mga kwarta. Madali lang ito. Kaya bisan nino, pwede mag-story ito. Bisan nino, pwede pag-akusaran. Pamamatunan iton. Di rilahin istoryan o sa katawo, kundi mas maropay nga i-corroborate pa ni testimonya pan ibang tawo nga nakatestigo iton nga panhitabo. Ngan siyempre, kung may ada mga paper trail, may mga documentary evidence. Amo nga nito usahin nga di rin naintindihan han mga netizen. Ano? For example, he Kiko Barsaga, geng kasuhan hin libel, cyber libel, naunalugod ko no hi Barsaga. Ngayon ni Jason sa kakasuhan libel kay mga na-tipa na man hining gobyerno yan na. Kontra ko no kanda FM Romualdez, si Rasaldi ko nga iba pa nga involved hining nga pagtaka-flood control. Kay magkaiba, it's circumstances. In cyber libel, madali inihiya ma... Kumbaga case build up, madali. Kaya na nakikita mo dida sa social media. Kung ano niya gin-istorya, ano niya gin-surat, ano niya gin-pakita nga video, mas madali hiya. Okay, pag tirok iton nga ebidensya, paghimon case build-up, kumparat sugad hini nga mga accusation nga nagdulong keng kwarta, mali-malita, etc. Di kita nasiring nga wari iton kamatuuran or di kita nasiring nga katang-isip la iton. Pero iton burden, iton proof, aadit nag-aakusa, pamatod eh niyo. Ipinaagin iba pa nga mag-istorya nga indeed nag-deliver ka mong kwarta nga aduhin ni amin nga kantidad nga iba pa nga mga circumstances. Or else, kung dadagmiton at pag-file hiton nga mga kaso, mga kakipan. Problema. Waray kita, anong problema ang Zoom? Diri available? Diri nakakakonect? Okay, anyway, magpo-phone patch kita. Adi Alinia, Judge Argilias. Judge, morning, Judge! Hello, Judge! Judge Argilias! Okay, pakidrop anay hiton. Baga, may naman natunog, dide. Baga, okay na. Dabangin anad diferensya kay K5 Robert. Sige. Hello, Judge!
2: Bopay nga ka, pre.
1: Karoon yung tawag nga baga makita at yung baga back daw hindi nga mga panguraso. Pero baga, nagpalya ang Zoom. But anyway...
2: Tawag niyo, oh. Ingali, baga di rin nakaka... Kunik ka di hiton. Tao, ini na aton. Waray pagka-receiveman link. Pero sige la.
1: Oh. Waray ka maka-receiveman link?
2: Waray, oo.
1: Oh, kaya gin, message ko
2: mo. Sige la, may mansin na nang imahinak sinulito ko na ni Tatkorte. Hindi kita guwapo, pero mabing.
1: I have no objection, Your Honor. Ano yun eh? Isosustain mo yun yung akon kwan or whatever? But anyway, kakulop,
2: ha? Guwapo ko no, kay Abogado.
1: Ha? Guwapo kay Abogado?
2: Guwapo kay Abogado.
1: Ito! Mamay ka lang ito, kakipaib, Carlos. But anyway, kakulop, nahingadayan natin. Kung tiponan yun nga baga papamatunan ito ng mga prosecutor, House of Representatives, ano? Ini nga pag-impeach kan Vice President Sara. So yan ang liwat. Pakaparad lang baga mabalansi, baga makuri man, nga pagugustuhan tala liwat, aning kaloyo. Ano, okay, Article 1, misuse of 612.5 million in confidential funds. ano itira baga pwede ni nga bagay presentar nga, you know, makontrahin nga ginmalgastar mo ang 612 million nga confidential funds. Kaya makuri man ini nga tag, kada mga spy ni mo or imo mga asset, aging kukuhaan mo mga information para masiguro nga talwas inin Pilipinas. Iba butang mo't iratinoon nga ngaran. Ano itbaga po'y dinira baga himuon ni Judge?
2: Inin unang nabahin, ito na, ining part nga ni state secret or state security covered in its privilege sa communication rule, no?
1: Privilege of communication
2: na,
1: rule.
2: Ito na, itatungo dito na privado or mga mulupyo, yung mga baro, no? The right to information on matters of public concern. Nga gin kahahata gin at batakang balaon, hindi rin na-apply yung mga state secret.
1: Okay.
2: Hindi nga tao, hindi nga baga, at tunganin ng baga pabaya, na pag kita ko, hindi mo man ito po, hindi mo ibutang dida, kung hindi ito nga tao, ngayon mo tintuhulan, kaya mo nga ba yun, it aton hingin, it punto ni din, it punto siguridad, it estado.
1: Okay, okay. Klaro, Judge, klaro.
2: O tayo nga baga nakikitan ko din, nga pwede gamitin hingin na, gamitin hingin defensa to justify, kaya nung, aton mga, may mga, inin na iba-iba nga ngaran, mga iba nga nga ngaran, ka ng pagkaon.
1: Ang mga piatos, mga... Ngan ang nag...
2: Kaya ito siya, kay state secret nini, na ibigay na rin, because this is part of the state secret,
1: okay.
2: National security,
1: okay.
2: It cannot divulge to the public
1: okay.
2: The names of those who were employed, no?
1: Okay.
2: To conduct surveillance
1: okay.
2: Or any other matter.
1: Okay. Judge, matawag ako kayo mo kay baga medyo direkontento itong audio. Nahap na intindihan ka dano, but I prefer hin baga mas klaro pa. I'll call. Matawag ako yan na, hain mo, okay? Pakidrop lang na itong tawag kan, Judge. Importante ini. Nga din na matdepensa itong kaluyo nga panig. Okay? Kahuman kakulop nga may nga dayan naton. Ano't baga, pati po, ano nga pangapamaagi ngayon po prosecute itong panel of prosecutors. Itong Vice President in the event ng mga dunay ni Senado. But okay. Article 1, Judge, simple, siring ni mo, it gamit it confidential and intelligence fund by the very words pala nga daan, nga, word pala nga confidential and intelligence, meaning secret to good ini.
3: Oh, kung ini kaparte ni itong state secret,
1: okay.
3: Na usahin din na itong atong katungon, the right to information on matters of public concern that is guaranteed by the Constitution, diri ini naka-apply dida o
1: okay.
3: Usay ni nga actually if kun ini nga usay ni nga baga makikita ko nga baga mo-open nga depensa kay masaring ini ra nga inin kun amo ini waray nakita diri ni confidential because we have to ventilate or disclose who were those employed
1: okay.
3: To conduct
1: okay.
3: Surveillance or ano pa dida nga mga ginhimo in for purposes of national security
1: kay pwede nila dira pakianhan iton 4 billion nga inin but confidential and intelligence funded president kay 4 billion ini kada tuig pwede ka pakianhan ito kamo Bongbong Marcos kung nagliliquidate kamo ini ginagastos at 4 billion gisusumat ba niyo tinuod nga ngaran diyo pinanagan nga mga
3: dito ni mo you can utilize data sa defense kay kung baga amo ito passering ka nga waray na init bala o the equal protection of the laws so,
1: okay
3: the equal protection of the laws. All persons belonging to the same class must be treated alike under like circumstances and condition.
1: Okay.
3: Kay kumbaga, if you singled out, lahini nga panding, nga ginhatag ni mo akon, nga iga-account ko ini, nga gusto niyo pangaranan, pero ang imo, waray pangaranan, eh, diri, this is not in accordance with the Constitution.
1: Okay. So, kahit police, may dahil intelligence and confidential fund. It NBI, okay. Siguro, may da. It army, armed forces, may da. Ano man. Amo ba kon kamo ba't nagliliquidate ito ni iyo confidential and intelligence fund iyo bagin bumutang itinuod nga ngaran or bangin nga naging bursa lang niyo ito liwat kay pwede ka maghimuhimulan ngaran
3: eh kinakita ka kung may mga informants nga tinatagan hiton mga pulis kung may nagtakadanda ko mga baga high value target or those have been fugitive from justice for so many years. Nga pagkausa ka din dahil itong listado, top 10 kahit itong mga notorious criminals. Pero mo man ito gingangaranan na publiko nga ginhatag ko kang pulano, ading tawag ini, 5 million.
1: Bis ganit...
3: Kaparte ito at state secret. Oo, di rin itong pwede.
1: Bis lang nga ni it nagdadaog hininlo, tungan, Haswip Sticks. Di rigin nga nga runner kung hino nagdaog.
3: Nga danay... Sa ito dito, ito mga nakikita ko dito, that will be part of the defense, no?
1: Okay.
3: In, kay ini, public records good man, pero sering ko, may edad dito atong Batagang Balaod, katungkol natin, I think if that is Section 7 of Article 3, the right to information sa matters of public concern.
1: Okay.
3: Pero may ada dida mga diplomatic secret diri pwede. Ini nga tawag ni for purposes of national security. As meto man ini nga confidential funds as pwede ni national security.
1: Okay. Now, sa Mering, o sa Lakadlaw, gin-release niyo 11 million tapos paprihaslan mga pirma.
3: Mga ngaran,
1: may piatos. Tapos an mga it seems that ang nagpirma, nagpreparahan liquidation o sala nga inin tawo ang naghimo, ano man ito?
3: Ini amo na ito dida, tawag ini kay konsuga dito kung if you can justify nga man ito on how you dispose this amount, then that will be part now of your evidence. Actually, ini na may din ini mga counter, no? Kay mga bugado, there are battery of lawyers, no? Gininistudyuhan na nga tanan.
1: Okay.
3: So, kung makikita mo nga niya na, they have already petition before the Supreme Court regarding the legality and constitutionality of the proceedings in the lower house.
1: Okay.
3: Gagini mo nga ni Nira, itong Senate President also as one of the respondents.
1: Okay.
3: So,
1: okay.
3: Baga itirahin niya na, they do not recognize the proceedings as legal.
1: Okay. Oo. Okay. Sige, anyway, that's part of their strategy. Sering pa in lawyering, in art and science gihapon, dirilat politika. But anyway, sige. Ining allegation of unexplained wealth based on sell-in discrepancies. For example, sell-in from 7 million, Vice Mayor ka pa to, 88 million nga Vice President ka. Tapos, nagsiring ka nga, waray ka kwarta banko, adahin mo possession. And yet may AMLAC report nga may da kamo joint account nga ang transaction nag-abotin 6 billion tapos waray mo ini deklara diri na sir nga pinawat mo ini ano ni rodo ini pagdepensa yan ini nga unexplained well
3: because these are matters of documentary evidence.
1: Okay.
3: Mga dokumento na ini, if you can prove that you have a legitimate transactions nga tanan and you were it was you can justify that tawag ini nga you omitted that in your sell-in in good faith and you have no intention to violate the law.
1: Okay.
3: I think that is a very good defense.
1: Oh, see? Okay.
3: Baga pwede to nila kay kandidate aton kodigo penal kung may da ka good faith, no? You have a bona fide intention, wala ka criminal liability, pero itong impeachment proceedings is in sui generis, a class of its own.
1: Okay,
3: no?
1: Okay.
3: Deferent iya baga tawag ini it iya in procedimento.
1: Okay. Pwede ba itong imutang dito at others? Wari namon kabutang dida itong nga among bank deposits na ang kwarta kay a-add to dito at others nga item itong salin.
3: Actually, this is an extrajudicial admission now.
1: Okay.
3: Kung kumita ka mo, gagamito ni Nahira kay hindi ko no longer change their theory kaya na kay ini mga extrajudicial admissions ini that are done outside the impeachment court.
1: Okay.
3: No? Nasimering ako, admittedly, inkanto ko niyan others. Oo.
1: Okay.
3: So, kung dito ko ba ng others, nagpakabutang itong dito nga mo ini, and that will tally also to the public records, then I think there is no violation.
1: Oh, ba daw ka da? Usat makuring nga baga didepensa ni Rajabs ini?
3: Oo, ini. Natawag ini. Itong usay ni Dida Goodman, this is a very tedious matter.
1: Okay.
3: Kay may mga documentary evidence. Kaya kung bagay istorya la ini, testimonial evidence, you can even refute the testimonial evidence nga hersi ito, incredible hook ito. But these are what public documents nga the due execution authenticity are presumed.
1: Mm-hmm. Okay. It dokumento amot magsusumat. Amo to dida. Oh. Okay. Kay kung legal ito nga iyong mga transaksyon nga nag-abotin 6 billion, diri nato ginistoryahan pa yan na judge kon eksakto ban pagpagawas ini han AMLAC, wari ba natalapas nga balaod or katungod ni Rasara and Manscarpio. at ginistoryahan naton the documents, the records, tikang hinin katatapuran nga surok just like amlak. But kung ma-justify nira nga tikang inihinlihiti mo nga mga negosyo, kabeda kami mga negosyo, ada kay papers ipipresentar mo ini iton imo mga negosyo, ani mo financial statement, pera ani mo ganansya, nagbayad ka bahin na buwis, para diri ya maging unexplained kay tikang iya hinlihiti mo nga source, correct?
3: Oo, kay amo man ini itong baga dalagan niya na iton actually in even ordinary trial, mga normal nga baga ordinary yung mga bista korte, itong prosecution iton may ada inin obligasyon him pag-establisar hantun sa lahit akusado.
1: Okay.
3: Para ino ga pinininhi.
1: Okay.
3: Pero mag-establisar na nga ni in prima facie evidence, may dan ebidensya nga ipang controverted. Ang controverted sufficient to sustain conviction, itong burden of evidence na nga shifted now to the defense, him pag-presenter natin ebidensya by clear and convincing evidence to refute the evidence presented.
1: Okay. But
3: so kung pakita ng prosecution nga amo na ini nga tanan, so adinet depensa iton to repute ini nga mga ebidensya nga ini nga mga kwarta came from legitimate sources.
1: Okay, now kung magkakalkalon na ini kay may ada mga transaksyon nga kaduda-duda or klaro kung bagatikang badiin, may da baga home inin Senate as an impeachment court nga kalkalon ini kung hirain o tag-iya ito nga mga account number wherein dito nagtikang ito nga millions or billions of pesos?
3: This is the obligation of the prosecution. No?
1: Okay.
3: This is the obligation now because the impeachment court is impartial.
1: Okay.
3: Tribunal.
1: Okay.
3: So, waray kita ni political affiliations except nga may mga senador kudman, may isa natin nga senador that has been openly declaring nga nasing nga we will oppose because we are an opposition. We will oppose the proceedings. Kung kita natin patakang bala o diri ka at imo out of office, diri nga to ito imo political affiliation but to the people, no? To the constitution.
1: Okay, now.
3: The Senate has the power to issue subpoena at the Supreme Court of Justice. But this is at the instance also of the public prosecutor.
1: Okay. Article 3. Accusation of bribery involving Department of Education officials. Ngagin bribe mo ang imo mga empleyado, official DepEd para paboran ang procurement hinin kung ano man nga papaliton han DepEd ang mga supplier. Ano init depensa?
3: Init depensa because these are what? These are testimonial evidence. Wara man ini money trail, no?
1: Okay.
3: Testimonial. Hino naghatag hini. So, hino naghatag upon whose instruction naging hatag ito kay maybe the vice president. I'm very sure that the vice president did not hand it, if granting for the sake of argument that it's true, wara itong personal na ginhatag ha iya. See? Wara yung personal gintagan itong. Maybe there are some panagi ini. Wara yung money trail kita based on documents.
1: Okay.
3: Actually, kumbaga bribery, kikitaon natin kung ano itong baga definition it bribery hit under the revised penal code.
1: Mm-hmm.
3: So kung ang mga essential elements are not present, then waray hiton.
1: Judge, kay limitado at oras, nagsisignal na didianin amon mga technician. But maupay ini nga istoryahon. Sige, kung baga may malikatan kita, buwas na lang. Kami na pausa nga article sa impeachment.
3: Okay, oo, sige.
1: So buwas, maupay good ini, kanay idukarinin at mga manmaratining at istoryahon.
3: Ha? Eh baga makasodoy nga net nga da baga pwede na lak bumulig di daim.
1: Pakadi. Jans, balita for lack of material time because we are about to end our program. Dapat 8:55 lang kami. So to give way to our commercial load, okay? And sige. Tatawagan ko na lang ni Jans. Pabarakan at mga technician. Agi mga kakipipe. Tatawagan ko nalalat ni Judge kay waray na oras. Buwas, ipapadayon nato nini. Marisyo ining istoryahon. Sige, hangaran. Hiton ato mga aking kaupod din niya, engineering. Tatapusin lang natin temporaryo ning atong programa. Nakaupod nato ni Milton Mateng and sugad man kan Robert Graciano. And then yung kakipipe Edward Sanyagan, parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalayawan. Hasyudan ng Tacloban, nga nabugos ka sinirangan ni Sayas, K5 News FM.
4: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako Dice Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
19: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa.

0: of the Millennium nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
1: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
0: Yes, Sir GP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
0: Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down yun nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir GP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mopod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
0: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mao
0: pay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mao pay pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir GP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi ug ako pod gapuson sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsos sa buntag,
6: tulong pod ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita. Kampyon

0: Sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Gising na! Umaga na! Health Alert na! Ang programa gigising sa inyong umaga at maghahatid ng kaalamang pangkalusugan. DTX 500 Health Alert!

0: gising na, umaga na, health alert na. Ako sa K5 News FM, mga kaibigan, welcome po ang lahat sa ating programa magkakatid sa inyo ng priskong kalamang pangkalusugan. Kung paano po natin pangalagaan at ingatan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Siyempre pa, mga kaibigan, muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Siyempre, sa mga gusto pang sumali sa ating programa, pwede po text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga tanungan para po mabigyan natin ng specific live advice sa ating programa. Hatid po ito ng DTX 500 Herbal Capsule Mighty C, the Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na po makaibigan natin DTX Coffee Iker Gold and Iker Drops. Mga produkto po yan, hatid ng Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan po ang gumagawa sa mga superior at epektibo na mga suplemento. Siyempre, mga kaibigan, ang Morning Edition program, ito po ay special program kasi combined po ito ng Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center at siyempre sa Nature's Healing Naturopathic Center. Na ito naman po ang puntahan sa mga kaibigan po natin na medyo mabigat na po ang iniindang karamdaman sa katawan.
1: Health! Health! Alert!
0: Sa mga nanay at tatay natin dyan na kahit saan paggamutan na po nagpunta, wala pa rin pong pagbabago. Ito po ang programa para sa inyong lahat. Lalong lalo na sa mga gusto magpakonsulta, ha? Puntahan po ang DTX 500 Free Health Consultation. Hatid po, mga kaibigan, sa inyo ng Nature's Healing Naturopathic Center, ang Klinika D Alternativo Medicina Product Center. Dito po yan sa Palawan.
1: Health! Health! Alert!
0: At lalong lalo po, mga kaibigan, ha, ang ating free consultation schedule dito po sa Puerto Princesa City every araw po ng Martes at saka Miyerkules. Martes at Miyerkules po yan. Sa mga nagtatanong kung saan po ang ating clinic dito po sa Puerto, nandyan lang po tayo sa Fernandez Street, Masangkay Building. Nasa ground floor lang po tayo, tapat ng Legislative Capitol. O, ibig sabihin, kapag galing ka sa bayan, o, hinto ka lang dyan sa Junction 1. Pagdating mo sa Junction 1, tatawid ka lang papuntang Fernandez Street. O, lakarin mo lang yan. No? Lakarin mo lang yan hanggang City Savings Bank. O, makikita mo yung bangko dyan sa bandang kanan. O, katabi niyan, meron pong Masangkay Building. Masangkay Building, nasa loob lang po tayo, nasa dulo banda, Nature's Healing Naturopathic Center. Open po yan, mga kaibigan, daily. Kung gusto nyong bumili ng mga Klinika D Alternativo products, gaya po ng DTX 500, Mighty C, Iker Drops, Iker Gold, D3 Bio, Klinika DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Available po yan lahat dyan. Sa mga client naman natin sa Doc Samaritan before. Kasi nga po, tayo talaga ang unang nagdala ng Doc Samaritan dito po sa Palawan. Actually, ang first office natin, nandito tayo sa ano, Orange Bank Group, ano? Tapos lumipat tayo dito naman sa Masangkay Building. For how many years tayong nandyan? At dahil po mga kaibigan, ang Doc Samaritan po ay nung nag-change po ito ng name is Nature's Healing, no? Ang yan na po yung naturopathic center ng inyong lingkod, Doc June Alquizar, mga kaibigan. Kaya, ang ating papers, ang ating permit sa FDA, dito talaga nakaregister sa Masangkay Building. Advice sa atin na dapat dun talaga ang ating office. Kaya, bumalik tayo sa dati nating office. Dito po sa Masangkay Building para naman hindi lumayo ang ating pangalan o address sa permit ng ating FDA sa ating mayor's permit. Kasi nagko-conflict kasi, mga kaibigan, eh. Yung mayor's permit natin, dati dito tayo sa San Manuel. Tapos yung FDA naman natin na license to operate, nandito sa Masangkay. So, ginawa nating isa. Kaya yung dating office ng Doc Samaritan, nandyan po tayo ngayon ulit, mga kaibigan, para mas madali nyo pong tuntunin. At nasa ground floor po tayo, especially sa mga nanay at tatay natin dyan na nagre-reklamo nung nandito tayo sa San Manuel before na nahihirapan silang umakyat. Yan po ang ating mga pre-consultation, ha?
2: Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule kasama si Doc Junal.
3: Ngayon ang Mighty C natin.
4: Oh,
3: ascorbic acid.
4: Oh, yosef na ako.
3: Kasamay po ng Klinika DTX, ang pag-inom nyo. User na ako ngayon dito sa DTX 500 at pati sa my PC.
4: Ilan po ininom yung clinic at DTX 500 sa isang araw?
3: Kuan, dalawang dosis ako sa umaga. At
4: ilang kapsula sa DTX?
3: Sa DTX, isang kapsul. At tapos, sa my PC, isang kapsul bawat umaga. Pagkatapos sa gabi naman, isang kapsul ulit ng DTX at saka isang kapsul ulit ng my PC.
4: So one kapsul, two times a day. Partner ng Clinica DTX at ng
3: MyTC.
4: Sir, sa ngayon sir, sa mga nakikinig po sa programa natin na mayroon pong problema sa thyroid at iba pang mga bukol-bukol sa loob ng katawan, hindi pa nakapag-take ng Clinica DTX 500, ano pong mensahe ninyo sa kanila?
3: Pinayayahan ko yung mga mayroong katulad sa katamdaman ko na subukan nilang gumamit ng DTX 500 at sa MyTC. Kasi ito talaga ay epektibo talaga sa para sa mga may mga bukol-bukol.
4: Garantisado po sa inyo.
3: Garantisado. Mm. Kasi ito, kahit ako mismo magkapagpatutuo sa inyo na lumiit talaga ang aking thyroid sa loob ng 5 taon kung daladala nito.
4: Sa 7 days lang.
3: Nung sinubukan kong gamitin ito, mga lampas na siguro isang linggo kong nagamit, naramdaman ko na kumipis talaga. May malaking pagbabago talaga sa aking thyroid.
4: Sir, maraming salamat po sa pagpa-unlock sa oras nito. Sa muli po, ano pong pangalan ninyo?
3: Ako po si Terzo Irabon dito sa Maasin Brooks Point, Palawan.
4: Salamat po.
5: Yan po mga kaibigan, ang isa na naman sa napasaya at natulungan, no? Sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule and MyTC, the Alkaline Vitamin C. Pero inyo mga kaibigan, no? Yun yung patunay na hindi lang according sa research, hindi lang po according sa study na ito ay nakakapag-repair, regenerate, ito ay may tagline na napakataas na anti-tumor properties. Kundi mga kaibigan, nasubukan kasi ng karamihan. Actually, kahit nga tayo, yan ang iniinom natin eh. Pero mo sa busy ba naman ng buhay natin, no, sa busy, kailangan talaga natin ng protection. Every day, yung pagkasira ng mga selula sa ating araw-araw na ginagawa, lalong-lalo na pag marami kang iniisip, naku. No, kapag tayo ay nai-stress, nag-iisip ng mga kailangan natin sa buhay, gumagamit ng mas mataas na oxygen ang ating utak. Na kapag gumagamit ng mataas na oxygen, mas grabe ang free radicals. That's why kailangan natin ng antioxidant. At isang patunay, about naman sa tumor, bukol makaibigan na lumalabas sa inyong katawan na hindi po normal. Especially kay sir is bukol sa thyroid o sa liig, ano? Nung sinubukan niya, isang linggo pa lang kumipis na. Biruin niyo yan makaibigan, ganyan ang kagandang epekto ng DTX 500. Kaya po sa mga mayroong mabukol diyan, sa mga kababaihan na kapag naliligo, kapag kumakapa sa didi, especially before menstruation, lumulutang yung mga bukol eh. Doon mo makikita na mas madali mo siyang makakapa, mga kaibigan, no? Yung mga bukol na yan. At dahil nga po kay sir, kasi kitang-kita eh, nasa liig eh. At saka siya habang nagsasalamin, nakita niya talaga malaki. Pero nung narinig niya ang DTX 500, yan yung mga listeners natin dito sa sa Espanyola, sa Maasin, sa Brooks Point, na kung saan, yan po ang naging resulta, no? Naramdaman kaagad ang epekto. Kaya po sa mga kaibigan natin, may bukol ka ba sa brush, bukol ba yan sa mattress, bukol sa liig, subukan po ang DTX 500 Herbal Capsule. No? Dahil po yan ay may taglay na superior anti-tumor properties at saka superior antioxidant na kailangan po kapag meron kang bukol, hypertension, diabetes at anumang yung problema sa katawan. Kasi nga po, even our thyroid, gawa po yan sa mga selula. At ang isa sa kailangan sa mga cells sa iyong thyroid ay antioxidant. At ang good news, ang DTX 500, yan po ay may tagline na superior antioxidant na napakataas na kailangan po ng ating mga selula. Good morning muna sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na kay Ma'am Nilia Ong. Uy, kay Ma'am nasa clinic ngayon at kay Sir Marlui Carbonel. Magandang pakinig po sa inyo dyan ha, after program natin. Papunta tayo dyan sa clinic. At syempre, mga kaibigan, Naka-hook up din po tayo ngayon dito naman sa K5 News FM Tacloban. Oy, daily na ba yan, sir? No? Daily na ba tayo naka-hook up para naman lagi naming babanggitin dito sa ating programang Health Alert? No? Good morning ha sa mga nakikinig sa atin dito sa Tacloban. Baka na papakinggan pa rin dyan ang ano ko ha, program ko dyan sa Tacloban, sa ibang radio station yung ano, yung ibang product pa. Brin nyo makaibigan, nasa 2 years na akong wala doon, pero naka-apply pa rin. Ay sana naman na okay na. Kasi si DTX 500 na po ang ating pinagmamalaki ngayon na superior antioxidant, at napakarami na po ang napasaya at natulungan, especially dito po sa Tacloban City. Good morning mga kaibigan. Ating text line number 0919-002-8117. Siyempre, hindi matatapos ang ating programa kung wala tayong health tips. Sir, ano? Pakita mo nga ang ating tips. Pakita mo yung ating health tips ngayon, especially sa mga kaibigan natin na mahilig pong uminom ng kape. Oh, sige sir, palabas mo yan. Okay, kung tingnan nyo po yung picture na yan, yung kulay violet. Violet ba yan? Oh, violet, di ba? Ascending colon. Oh, kung titingnan mo yung ascending colon na yan, according sa study, ang ascending colon natin ay meron po yan siyang haba. No? May haba po yan na tinatawag natin na ilang inches ba yan ha? Nasa 20 to 25 centimetro ang haba niyan. Yung violet na yan. Oh, yan yung ascending colon natin. Na kung saan, yan po ay nagsisimula sa cecum, no? Sa ibang bahagi ng tiyan, at umaakyat ito paitaas hanggang sa hepatic, no? Hanggang sa bahagi ng tiyan, tapos hanggang sa hepatic flexure, no? Yan po yung descending colon. At alam nyo ba mga kaibigan, na yung area na yan ay nangangailangan po ng fiber. Kaya nga lagi natin sinasabi na yung Clinica DTX Coffee Mix, bakit yan ang pinartner ng Clinica D Alternative Medicine and Wellness Center sa pagitan po sa ating formulator na si Dr. Ramil Uy, no? Pinartner niya talaga sa superior antioxidant ang DTX Coffee Mix, kasi at ang kanyang formulation naka-formulate talaga intended for detoxification. Oh, kasi nga po yung di ba, yung violet na yan, nangangailangan po yan ng colon. Ano ba ang rule ng ascending colon? Ang rule po niyan is mag-absorb ng water, starch, no, para magawa po yung dumi. Na kung saan ang pinakakailangan niyan is fiber, no? Fiber po ang kailangan niyan, na yan ang tumutulong para ma-feed ang good bacteria at magpo-produce ng short chain fatty acid, na yan po ang nagna-nourish ng colon cells. So, ibig sabihin, pag walang fiber, hindi po yan nagagawa ng maayos yung ganun na function. That's why, isa sa solusyon na ginawa ng Clinica DTX sa The Alternative Medicina, para masuplayan natin ang fiber na kailangan ng descending, ascending, no, na colon, at saka sa tinatawag nating transverse colon, gumawa siya ng paraan na sa pamagitan ng kape, masusuplayan mo na ng fiber ang buong ano, ang buong colon mo, o di ba? Yun po ang napakaganda, mga suking tagapakinig, na every higop mo sa Clinica DTX Coffee Mix, nasusuplayan ng fiber ang tinatawag po natin ating colon, at napapalabas ang toxin. Kaya isa sa mararamdaman mo na epekto ng Clinica DTX Coffee Mix, mag-normalize talaga ang iyong bowel movement. Oh, that's why nga, makaibigan, meron tayong mga user na hindi nagpapa-interview para sabi niya, hindi na kailangan mawala sa amin ang DTX Coffee Mix. Oh, bakit? Kasi nga po, kapag nakakainom sila, na de-detox talaga, nag-no-normalize talaga ang pagdumi. Kaya nga po sa mga kaibigan natin dyan, na kung saan, kahit sobrang puti mo, sobrang linis mo tingnan sa labas, pag kulang ka sa fiber, meron kang dala na dumi sa iyong colon. Kaya ipalabas yan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At syempre naman, sa mga kaibigan po natin, kapag natamaan na po ng virus, ng bakterya, mas maganda mag-D3 Bio ka.
6: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamagang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain na maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din.
7: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
8: iCareGo. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C. Kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
7: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
8: iCareGo. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
10: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
5: DTX Beauty Soap, makaibigan, available na rin po yan sa mga butika kung saan available ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C at lalong lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix at D3 Bio. Ibang ano, nakapaglinis ka na yung colon. Oh, nalinis na yung loob ng katawan mo. Dahil naka-DTX 500 ka, yung mga cellula mo na-detox na, na-repair. Yung toxin mo sa tiyan, napalabas na. Ano ang kailangan mo? Ay, dito tayo naman tayo sa labas. Pagandahin naman natin yung ating kutis. No? Tanggalin naman natin yung mga dead skin. No? Mag-Clinica DTX Beauty Soap. Itong kagandahan nito, makaibigan. No? Napakabango. At ang kagandahan, meron po siyang antibacterial properties. Sa dahon ng guava, andyan po yung dahon po ng Acapulco na kailangan po yan sa ating balat. Kasi ang ating balat, makaibigan, ang first line of defense ng ating katawan, protektahan yan, mag-Clinica DTX Beauty Soap. Available na rin po yan sa mga pharmacy. Now, sa mga kaibigan naman natin na malabo na ang mata, sa mga kaibigan natin na nangangati na, namumula, ay kailangan mo ng iCare Gold. Alam nyo, according sa pag-aral ng mga eksperto, ang mga bahagi ng mata na nangangailangan po ng lutein, uy, take note, ha? Isa sa main ingredients ng iCare Gold ay ang lutein. Ano ba yung lutein? No? Yan po yung isang carotenoid na kailangan po ng ating mata na kailangan po ng macula. Uy, sayang hindi ako nakasend ng picture na kung ano yung macula. Pero pwede niyang i-research, makaibigan, about macula. Yan yung pinakamahalaga, makaibigan. Bakit? Kaya nga, according sa kung pag-aralan nyo po yung macula, dyan po natin makukuha ang pinakamataas na concentration ng lutein. No? Nandyan po yan. Nakapaloob na yan. Nung gawin ng Panginoon ang tao, makaibigan, meron na po yung taglay dyan na lutein. No? Ano ba ang trabaho ng lutein? Bakit napakataas dyan sa macula ng ating mata? Yan po ay tumutulong sa malinaw na, paningin at lalong-lalo na yung detalyado na paningin. Kaya nga po yung mga nanglalabo ng mata, kapag nakatingin yan sa kulay, sisiguraduin pa yan nila, ano ba ito? Blue ba yan? O red ba yan? O ibig sabihin, yung macula ng mga mata, kulang na po yan sa lutein. Tapos pag makita yung kaibigan, hala, si ano ba yan? Si Sir JR ba yan? Parang ampugi na ni Sir JR ngayon ah. Pero hindi siya sigurado, sir. No? Ganon pag kulang na ng lutein ang iyong macula. Hindi na makikilala, hindi na detalyado masyado, makaibigan. Pero kapag mataas ang lutein content dyan po sa inyong mga macula, isang idlap lang, naku, makikilala mo na kaagad yung kaibigan mo. No? Yan po din, makaibigan, ay protection laban sa age-related macular degeneration. Yan po yung mga problema kapag nagkakaedad na. Kasi nga po, makaibigan, sa pag-aaral po ng ating mga eksperto, ang atin palang mga mata, ang lutein, dyan po sa macula, bumababa po yan kapag ikaw ay nagkakaedad na. Kaya nga po, yung mga nagkakaedad na, yun yung mga, ano, nang lalabo ang tinatawag natin na paningin. So ano kailangan natin ngayon? Kaya po, makaibigan, si Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, meron pong Eye Care Gold. Ano ba yung Eye Care Gold? Yan po yung Eye Care Capsule na mas pinalakas, pinabisa po yan. Yan po ay nagtataglay ng napakataas na lutein. At ito lang po ang kapsula na may lutein na dinagdagan pa natin ng Bellberry Berry Extract. Na kung saan, makaibigan, na yung Bellberry Extra Capsule lang sa tinatawag natin na mga pharmacy, mahal po yun. Pag lutein lang, mahal yun. Ngayon, pinagsama natin. Dinagdagan pa ng vitamins, minerals, makaibigan, para mas kompleto ang proteksyon sa ating mata at maiwasan ang panglalabo ng paningin, dysmesaric cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Mga sa buong Palawan, sa Chagos City, dito po sa Tacloban. Available po yan, makaibigan, ang Eye Care Gold, mga kaibigan. Siyempre, sa mga gusto pang sumali ha, sa ating programa, ating mo text line number 0919-002-8117. At kapag medyo mabigat na talaga ang iyong nararamdaman sa katawan, ha, na kailangan na po nating i-reprogram ang iyong tinatawag natin na ano, i-reprogram natin ang iyong lifestyle, baka kailangan na po, makaibigan, no, ng specific supplementation, puntahan po ang mga pre-consultation schedule natin na malapit sa inyong mga lugar. Even dito sa Tacloban, ha, nandito si Doc Khalil, ano? Abangan nyo po ang schedule ni Doc Khalil sa free consultation sa Clinica di Alternativo Medicina, Tacloban City. Oh, dahil nga po, napaka-ano yan, napaka-tagal na natin nakilala nito si Doc Khalil. Napakagaling po yan, na isa po yan sa napakagaling sa, na naturopathic practitioner. Dito naman sa Palawan, makaibigan, sa Ruhas, every Monday tayo. Sa Puerto Princesa, every araw po ng Martes at saka Miyerkules. Sa Nara naman, Webes at Biyernes. Dito naman sa Espanyola, makaibigan, eh, hindi na kaya ng time natin. Meron tayong health consultant, si Doc Romeo Batistil. Every araw naman ng Linggo at saka Miyerkules ang free consultation dito po sa Espanyola, Palawan. At lalong-lalo na, may announcement pala tayo. Ang atin pong health caravan o DTX 500 health caravan. Dahil nga po, sa sobrang mahal na ngayon na transportation, kami na ang pupunta sa inyong mga lugar. At saka marami kasi tayong client dito po sa Green Island. Ang sabi niya, pag mabisita niyo to, Doc, mas maganda. O, sabi niya. O, so ngayon, May 17, 2026, magkikita po tayo dito sa Green Island ng Ruhas, Palawan. Ihatid namin sa inyo ang libreng naturopathic health consultation, health forum, libreng random blood sugar test, libreng machine check-up para makita mo yung nanghinang organs at mga nagkulang na vitamins at minerals, libreng dietary guidelines para malaman mo ano ang dapat kainin at dapat iwasan kung ano ang iyong nararamdaman. Siyempre, may pa-pre-test tayo, libreng patak sa mata at malaking discount sa lahat ng product ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kita-kita tayo ha, May 17 and then May 31 naman, dito naman tayo sa Abungan, Taytay, Palawan. Abangan po ang T5 News FM ha. Dito po sa Taytay, Ruhas sa Palawan, mga kaibigan. Para naman, kami naman pupunta dyan sa mga taga Taytay. Yan po ang ating mga schedule, mga sukit na kapakinig. And after sa ating program, andito tayo ngayon sa clinic natin sa Puerto Princesa City. Ating text line number ha, 0919-002-8117. Galing po kay 740. Doc, ano po tama pag inom? DTX 500 herbal capsule kapag merong high blood at meron ako maintenance. So, pag may maintenance, huwag mo nang ihinto ang maintenance. Huwag niyong anuhin talaga, ha, ang isip ng iba. Kapag may naririnig na herbal, tanggalin ka agad ang maintenance at ipalit ang narinig nila. Ay hindi po tayo ganyan. Kasi sa pag-aaral natin sa naturopathy, ano ba ang purpose ng maintenance mo? Ang purpose niyan is pabukahin ang daanan ng dugo. Yan po yung vasodilator po yan. Nagdadilate na mga ugat, no? Na pinapabuka ang tinatawag nating ugat dahil meron pong mga barabara dahil sa mga kinain mo na mamantika ng pagkain. Ang problema, kung ihinto mo yan, mawala yung pampabuka, ang blood pressure mo, delikado yung puso mo, delikado yung kidney mo, delikado yung atay mo. Yun po yun. Akala nila pag umiinom ng maintenance, masisira ang puso, masisira ang kidney, ang atay, pero mas grabe po ang damage ng kidney kapag sobra ang pressure. That's why hindi po natin in-encourage na ihinto agad. No? Isabay mo muna. O, inumin mo DTX 500 30 minutes before meal. O, yung maintenance nyo, after meal nyo man yung tinitake. O, try mo 15 days. After 15 days, balik ka sa doktor mo. O, pag makita na, natanggal na yung barabara, sabihin niya ng doktor mo, ay sige, hindi mo na kailangan ng maintenance. O, kasi okay na ang blood pressure mo. Wala ng pressure. Ganun ang tamang paggawa, mga kaibigan. Ganun po ang tamang pag-inom, mga suking tagapakinig, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ano? DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, and Alkaline Vitamin C. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Shout out pala ha, kay SM Edwards sa T5 Tacloban. At lalo na kay Sales Representative Sir Yuli Toledo sa klinika kay Doc Carlito Balag naman. Oy, regards kay Doc Carlito din ha. May pre-check up daw si Doc Carlito Balag ngayong 18... At 18 hanggang 26, medyo mahaba-haba ha, 18 hanggang 26 ng May, 8 a.m. to 4:30 p.m. Puntahan nyo po yan, makaibigan. Napakagaling po yan, makaibigan. Napakagaling po yan. Isa po yan sa napakagaling na naturopathic practitioner na kilalang kilala po natin. Makaibigan, wala tayong time. So patuloy pa sa ating programa hanggang bukas na lang sa ating programang Health Alert. At abangan po ang ating programa every 9 to 9:30 in the morning para mapuno tayo ng mga kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan. At huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 at Mighty C para protektado ang ating araw, ang ating buong araw, ang ating mga selula sa buong araw.
11: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc.
12: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibaruan. Ikang hanpamunuan ang syudad Tacloban. Oras Tacloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.
2: Bay Muloon. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

kalidad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: halina't tuklasin ang aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibuliga ako ng boxing. Kahit kundi rin yung boxing, di ko talaga masusuportan na akong family na hindi rin mababagaw na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako ay Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Juan Santo P. Castillo.
5: Divorce nga tayo punto na experience. Ito. Grabe yung Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa. Wala kita mahimo. At least na looy hi Lord.
2: Pinabrihan ko nagpalay nga. Kani ka upada ka. Salamat to mga rani. Gatos kami dito igbaw. Nakat na kami yan. Ang kisami.
4: Biri ako ito nag-speak nga. Inin. Diri kami makakabangon. Basta itong tao buhi pa. Maningkamot la kita. Diri ma itabunga. Madadayon itong imo ginunahunaan niya. Kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
6: I'm Chinilin Manrique Hayag. Never give up. We should move on. So whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipag-iwang ang aking yaman ng Taclo.
7: Tayo magkaswag ang Tacloban!
8: Madayon magkaswag ang Tacloban!
9: Madayon magkaswag ang Tacloban!
0: Welcome to Tacloban City, the city of hope, home of resilient people.
10: I am very happy because I feel Taclobanons have learned many, many lessons that we learn are the painful ones. But do not be discouraged, because when you learn that lesson, it can never be taken away from you. But more importantly, you have to share that lesson with the children. There is a very, very great gift of God that was given to us and will never be taken away from us, and that is free will.

0: sister.
1: Natuto ko sa tao. Natuto ko sa tao, tapos natuto ko paano gamitin ang sistema para makatulong ako sa tao, para makatulong sa bayan. Integrity in a person is very important. That's your aura. Pag nakita ka ng isang tao at magandang integridad mo, papasok lahat ang mga oportunidad. Now, what is integrity? Integrity is something you do when nobody's looking. That is building integrity. And not asking anything in return, but just doing what is right.

10,000 para sa inyo lahat. Kahit kung kayo nabulig, sana makatulong sa inyo. Kaya tamang salamat.

0: HPV, HIV. Ano mga problema ng ating mga kabataan ma-address natin. So, nung unang nagtinayo yung wellness, may tumutulig sa akin bakit na nilagay dito, hindi dun sa bukid, dun sa barangay, di ba? Sabi ko, wala naman dun yung problem. Nandito yung ating mga teenagers. The teenagers are the users of the law. Sila yung nandito dito, sila yung nagkikita dito. So, I'm trying to make it accessible for them, all this clinic. And then I'm trying to change the concept na lahat tayo magpapagulat na pag hindi mo makapagtrabaho. The concept of wellness is that meron din stake ang ating mamamayan to keep themselves healthy. Maraming salamat sa bagong Pilipinas, bawat buhay, mahalaga.
1: Hasyudan ng Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kaya no, tungod kay ginproprotegeran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini na City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa na gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagi ni nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyo ng mga solo parents nga nanira mga anak kapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 ug ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent at usa nga kag anak? Solo parent ka kung ikaw imusang agag-anak na diri ikinasal, bulag ha-asawa o bana o inkakalungon, annulled ang kasal ngan balo na sakop han mga aluday-day ang Section 3A han RA No. 8972 na nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kung ang imong income kung usang solo parent, ubos sa poverty threshold na i-establish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tika nga gobyerno ng pribadong institusyon hapag-assess ang City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw inkwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon na dependent in usang nga solo parent. Kung ikaw in usang nga 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang nga solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimang no pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod ang physical or mental na kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagang taman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag ang flexible work schedule nga imo basta na diri makapekto ang imo productivity ng han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat ang diskriminasyon na imo kung solo parent dinang terms and conditions ng estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw o solo parent in gintatagan hin kadugangan ng 7 ka adlaw na leave at trabaho kada tuig with pay ng waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagservisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ng pribadong sektor na nakapag-informar ka ang imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot lang kung may partikular na ginkasarutan niyo ang imo employer. Makaka-avail ka gihapon ng masunod nga additional benefits. Training programs para haimo nga ng imo mga anak sa barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child-minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash and subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sangli kung ikaw usang solo parent din niya takloban, hikaya adi ng mga kaangayan ng dokumento para ka makakuha ang solo parent ID nga maka-avail hindi ng mga benepisyo ng servisyo tikang ha-gobyerno. Barangay certification para ang imo residency na nagpapamatuod ang imo unom, kabulan o sobra na pag-ukoy na iyong barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema o nahuna ang imo asawa o partner, Senumar o Certificate of No Marriage kung applicable, Birth Certificate ng Anak, Income Tax Return o Certification tingang na Barangay Treasurer o City Treasurer pagpamatuod ang iyong income, Certificate tingang na hindi iyo punong barangay na nagsusumat ang iyong kahimtang como solo parent. Isumiter ang iyong mga requirements pagkuhan solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang habalyuan grounds ang Magsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance Number 2024-15-11 ginaprobaran ng ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
2: Hello and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City, in all one place. The Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act number 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, and has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBoss mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBoss Tacloban and click Install. Now, open the eBoss Tacloban app and register an account by clicking Create here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBoss Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application, real property tax assessment and payment, health card application, annual inspection certificate application, construction permit application, and professional tax receipt application.

0: Mga taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Dr. Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw, taklumanon. Adi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko na ginahatag han syudad han Tacloban, ginaagi han amon opisina. May ada kita programa nga gintatawag natin spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpag-ligate han mga kaayaman. Ang aton mga alaga, hinhanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pag-control yung aton populasyon. At ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Ibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% yung aton populasyon hanatun kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol natin ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo, may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa ginbubuhatan opisina pinaagihan usang pagdakop kit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisirin nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulang ang edad ngayon paghatag him eksakto nga urukyan ngayon kaon ngayon tubig para sa era mga alaga. At ikatulo, girig hapon kira palayaw-layawon lituhan kakalsadahan agud malikayan natin ang aton aksidente nga ng iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na good an pakakagat ni na ato niya nahagawas. Ang ikaupat natin nga programa, amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya ang pag-surrender han mga aton alaga kung may sakit na hiya or di rin na kaya nga matanggal. Imbes nga palayaw-layaw na kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam o aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyon.

belong. Natanggap niyo ba panghabang buhay sa hirap at ginhawa, through sickness and in health? Tinatanggap niyo ba na magiging asawa niyo at aalagaan niyo yung magiging asawa niyo?

May itong may dagat mga NGO nga na na-support gyud man ini sa Great Plan International Pilipinas. So na-support it herangan hin mga gamit nga hin gamit din nga pagpa somehow a little renovations or improvement at shelter mga gamit para ma magamit nga na counseling room pag equip it mga rooms nga hin so may ada gihapon.

0: Nakakabuli hindi ni para ito memang magsakit. Ada uska na kung napakiana ka ano kung pwede po pa. Interview dito uska, senior citizen.
1: Dako ni buli ka amon na binait mga low income ng mga munupyo. Kaya di rin na kami mamamasahi, plus free medicine, okay na.
2: Okay nga na program ay gabirin ng Tacloba. Ang pinagi kami ni Royal Program na nagkukulira itong mga consultation itong mga mayayang mga indigent na may mga sakit. Dahil kukunin nga bulig. Kaya una-una, sumering man ang advice ako, sige, gaya na natin ako. Amon ko magtukla yun ang halorti na asto yan, naging sari ka mesa, amin niya, anin niya, ano din eh. Papasikap ko kay para ma, lang siya mo kay para matagal niya ang medisina ng insakto para kaya sakit.

0: nagpapasalamat ako na itong barangayan nga Anhiya na ha, Barangay 107, New Hope Village. Nga ang mga tao dinihi, nagpapasalamat kan Vice Mayor Raymond Romualdez, ngan kan Mayor Alfred Romualdez, ang iragin nahatag nga mga kaupayan na madadangat yun atong mga katauhan. Labi na nga, damon iragin hatag yun na haamon na mga kaupayan na adianan. Makikita natin, adian mga livelihood, clip, ang mga CDRMO, may da kita free dental check-up. Ngayon may da kita mga senior citizen, kung karuyag nga magpa-rehistro, may da gihapon didi. Kung kunhin umataan, hindi nihi, haaton yan na mulupyo. Alayon pa ka mo, kay para ka mo maka-avail hini yan na, kay talagsa online nga higayon yan. Thank you so much, han iyo. Yan na nga again, hatag haamon nga mga kaupayan din haamon barangay.
1: Salamat ako kan Mayor Alfred nga nakanit barangayan kay sugod may ako special child nakakabuli gihapon medisina tapos madali laliwati service din ang maghihiniray o reparasahi

0: Iyo himbatian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! Eye care gold!
4: Eye care gold!
3: Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka! Eye care gold! Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
5: GTX 500 Health Alert.
3: Kasama si Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
5: GTX 500 Health Alert. GTX 500.
6: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto umabot sa

0: kaya nakapagtrabahon ako ng maayos. Subukan na rin ang Punovit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood. DTX
1: 500! Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay. DTX
2: 500! Roldan na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So nirisitahan po ako ng doktor na maintenance pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Inubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. DTX
3: 500! Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa paglumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila. DTX
4: 500! Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
6: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 11:01.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM, Up of the Hour News.
9: Maupay nga aga mga K5, madang at tayo ang dalikat nga sumat, para yan ang nga oras. Haton siyahan nga balita, ginkumpirmara ni Armed Forces of the Philippines o kung AFP spokesperson ni Colonel Dennis

0: Hernandez na usala nga Tomahawk missile at tiragin palupan durantehan balikatan drills sa DZR Airport Hataclawan City. Sumalakan Hernandez sa gumamitirahin Typhoon Mid-Range Capability Missile System kapag palupadhan Tomahawk Land Attack Missile ikang Hataclawan at ipakatuha target area hini Hanueva Ecija. Ginpalupad ang missile band alas 12:12 ang maagahon ng Martes ang Mayo 5. Ngan umigo ini ha target area band ala unahan maagahon. Kun manunumduman nga amo ini ang gisasyahan nga pagpamuto ngan paggamitin Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos sa Tacloban kumo kapartihan balikatan exercise 2026 sa dinhi ha Pilipinas. Ginisplikar gihapon ni Hernandez nga ang DZR Airport at Tacloban ang insakto nga lokasyon parahan sugad din nga klasihin test matungod na kapasidad upo na kapasidad din nga maglunsarhin missile hahuruhirayo nga distansya di pagkantuha target. Manunumduman nga han mga naglabay nga salaknib exercises iligin pakita laan na sa aming missile system pero wara inibuhi o pabutahin aktual samtang inaadman pahana mga AFP personnel ang paggamit. Samtang haton pa kadugangan nga balita, ginaresto ha National Bureau of Investigation o kan NBI ang social media personality and founder han Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta nga umat pa hindi nga kakonsabo ha sa entrapment operation kaso pa ginaligar 350 million pesos extortion o pangikil kan late first district representative Martin Romaldez. Nadakop ibabanta nga ng top danan hini didahan Mayo 5. Mahumanin ni manghikil o mangarohin sa lapi. Kabalyuhan diri pagpagawasan mga video nga naglalambigit kan Romaldez haflada control scandal. Sumalakan NBI Director Melvin Matibang igin pahayagan sospek nakapot niya na sabi ng mga video nga iya inigpapasamwa katong dirhiya mabayaran. Igin pahayagan mga otoridad nga nadakop ibabanta mahuman kumarawatin 300 million ang marked money samtang may daliwat report na 75 million pesos ang ginhatag inisyal nga bayad. Gumawas gihapon ang mga nagsarang nga litrato na kaatubang ni ano sa maleta na may sunod nga salapi durantihan operasyon. Bumaribad naman nga maghatagin pahayag himabanta bahin ha issue. Samtang sumala naman ha NBI, magdudumarahirahin press conference para igbuyagyag ang kadugangan nga detalye kasumpayhan kaso. Maha K5, ang dalikat nga sumat, indurotayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra, ang high blood pressure nga diabetes. Bantay ang iba pang magpaso nga balita. I-like ka nag-follow na itong official Facebook page, K5 News FM Tacloban at Digital. Ang iyo tagapagpasamwak, ako'y ka K5 Carol Medino, parahan kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyo na Tacloban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: campione radio.
1: Ora sa K5 News FM, alas 11, Jazz.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: maupay nga tikaurod do aton nga tanan, inauton ta malipayon ngan punuhin paglaom kita. Kumusta naton permigin kakaurusa ha radio nga liging kakaurusa live streaming nga Facebook ha YouTube na na TikTok. Han aton mga programa diniha 103.1 K5 News FM Tacloban. Ngan kada sugad hini nga oras, Lunes ngadto hiton Biyernes. Ini an aton taramdan 11 Mbps kada alas 11 mga balita ngan public service. Miyerkules na Mayo 6, 2026 nga ini ka K5 Kevin Susana magkakaro sa kita tubtob ala una niyan hiton ligas. May brown out mga ka K5. Oo, mga ka-K5, angan-angan na laniyo mga ka-K5. May brownout din yata Tacloban, din itong Mayo 8. May daunom ka oras nga brownout din yata Tacloban City, din itong Biyernes. Hain nga mga lugar ito, ka-K5 Kevin, ito nga mga brownout. Niyan ha, niyan mga ka-K5. Aton padidigin biberipikar iton feeder kung hain ini nga mga lugar. Pero nag-anunsyo na ang Leyeco 2 nga magkakamayadin brownout in pira nga mga lugar din sa Tacloban. Iyan na nga tiarabot nga Biyernes, Mayo 8. Neron yan mga K5, mahatag kita may da good news ada. Tikang dito kan Lolo Donald Trump. Bagan may ko nasisipatan nga good news. Maupay on takon magpapadayon ini nga maupay nga balita. Niyan mga ka-K5 iton update. Iton kagubot ha Iran ngan Amerika. Baada mga ka-K5 iton National Bureau of Investigation magdudumara yan in press conference. Kay iregi explicar ang natabo nga entrapment operation kundiin na aresto an bantuganan nga blogger nga Mr. Mabanta nga amo iton founder han Peanut Gallery Media Network nga igin aaligar nga nangingikil o nangikil kan anay House Speaker nga late First District Congressman Martin Romualdez sin sobra 20 milyones ka pesos para diri laig pagawas in delikado daw nga video. Salit, hey, Congressman Romualdez, eh, nagpaugo pa NBI, sige. Boligi ako niyo kay gini-extort ako, gintatarhog ako. Naarohin sobra 20 milyones pesos ining founder hiton PGMA. Nga naaresto kaninan maagahon, inihi Mr. Mabanta. Pero may da twist mga ka-K5. Kay ini daw hi Mr. Mabanta, apikihin usang hitas nga opisyal din sa Pilipinas hanhadi. Niyan, itong detalye. Mga ka-K5, may adaliwat report ni Ronian, hi ka-K5 Jaime Grabador, hiton pangandaman han Commission on Elections, kay maabot na itong deadline. Sunod nga simana, ha? Deadline na, sunod nga simana, adiri, hindi na maiha. Matatapos na itong panrehestro han mga botante han Commission on Elections. Ngani padangat liwat niyo nga di iton iyo mga reaksyon opinion. So gadman iba pa ang mga pa shoutout kay aton ito nagpapahayag ni Ronian. Bangin liwat may da pa report niyan hika K5 Roger Tilana. Ha oras ng alas 11:15 kadi antayin duro ka importante an
1: Sulat Panahon.
0: Sir Ruel Montesa, anot magiging kahimtang hiton aton weather yan ang adlaw.
2: Maupay nga aga ka K5 Kevin, ngan sugad man na naton mga ka K5 nga nagkikitahan naton Facebook Live ganan mamati hanira mga radio. Di naton lagway naton panahon para yan na nga adlaw han na Miyerkules ika unom kadlaw han Mayo 2026. Anaton minayuyungon minahal nga provincial Leyte. Padayon kita nakaabat in good weather, karoyog sigon, matindi lagi hapon ito na bata nga bagsira kiana. Kung may mga pagkuran man, matigda ay lainingan panalagsa, may tungod lagi hapon na Mr. Liz. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang low pressure area na sipatan kanina alas 10 ng aaga na kadto 385 kilometros sinirangan ito ni Natuan Surigao del Sur nga nanistalis liwat padayon nga gindudominar ang bugos nga nasod. Ini nga LPA ang ada sa Cubiton Par abobo itsansa nga maging usahay nga bagyo diri ginuwawarat posibilidad mawara na lang niya kay diri para haiya paborable it mga ginaagian niya nga mga lugar. Samtang ang bagyo liwat nga tagawas ang Philippine Area of Responsibility usa na hiya nga tropical depression nga na ini low pressure area kakulok. Kanina alas yan ang alas 10 aga na sipatan ini base nga tanan nga available nga data nga nakatwa 2,225 kilometros sinirangan hiton norte, sinirangan hiton Mindanao. May daniya hini kakusgon nga hangin nga 55 kilometro per hora nga pagsubasko nga maabot ng 70 kilometro per hora nga naglalakaton pa kanluran, timo kanluran, hin 20 kilometro per hora. Sumalay itong pag-asa, ini nga tropical depression, posible ini sumulod na par, yan ang Biyernes, itong gabi, diri nga ni Sabado itong aga, nga pagtatawagon ini nga kaloy. Waray, Gail, warning nga giniisan pag-asa, para yan ang adlaw, din ni Ato David, salit, tanaton mga ka-K-5, nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pag-isda, talwas kumantuhadagat, pagpakabuhi, basta magigmatlaheran mo, pay, para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga ka K5 nga mabiyahe yana nga adlaw pinaagi hadagat talwas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gail warning nga giniisan pag-asa dinatropit nga habugos na sinirangan han Bisayas. Anadong real time yan ang temperatura, ada kita ha 29 sentigrado nga pwede pa mabuthin 32 sentigrado. Anadong adlaw, sinidlit kanina alas 5.19, matutunod yan nga kulog alas 5.53. Anadong daylight time yan ang adlaw, di datakloban, may da kita 12 ka oras, ngan 34 minutos.
0: Damong salamat, Sir Ruel. Hanimo weather update.
2: Damong salamat. Kan maupay nga aga late.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 11.19 mga ka-K5 ang aton oras. Adi, unahon ta ini nga aton serbisyo publiko. Waray kita may himo. Kay adi na, igin anunsyonahan. Leyeco 2, iton... Oh, hay na to. Lieco 3. Oh, Lieco 3. Lieco 2. Napos na ba ini haaton kuan? Haaton ano ini? Haaton website, haaton news site, adi mga ka K5 ha. Pamati, pamati, pamati mga ka K5. Lieco 2 power advisory. Maida naka-schedule nga power interruption. Mawawarayan in supply hin kuryente. Dida hiton Biyernes, Mayo 8. Tikang hit alas 6, hit aga, tubtob alas 12, hiton odto. 6 oras, 6 hours. Iton apektado nga lugar, amo ang bugos nga coverage area, han feeder 2. Ang rason, retapping ng energy station, han new feeder. Hin magkalain-lain nga parte, han Tacloban City. So ano ini, hain ini nga lugar nga feeder 2. Ha? Feeder 2. Waray kuryente, yan ang ati arabot nga Biyernes, alas 6 hit aga, tubtob alas 12 hiton odto. Anay, kay adigin koloran, hiton Lieco 2, ini nga feeder 2. Okay, adi ha, babasahon naton ang feeder 2. Tikang ha, Sagkahan Substation, Lieco 2, Main Office, Ngan Real Street. Baa. So, tikang dida, Lieco 2, itira opisina, Real nga kalsada, tipakad to ha downtown Tacloban City. Okay, so labot lah itong Real, power interruption yan ang Biyernes, alas 6, sit aga, tubtob alas 2, sit odto, tikang Corner Real Avenida Veteranos ngadit iskina het GV Hotel. Tikang ha Avenida Veteranos ngadto ha Juan Luna ngadto ha Santa Cruz ngan Senator Aquino Avenue Leyte High nga daha ched. Tikang liwat ha Leyte High tipakadto ha Young Field upod ha Holy Infant College. Tikang ha Paterno Street ngadto ha iskina Avenida Veteranos sapit hiton traffic light ha LVD. Tikang ha GV Hotel ngadto ha corner Juan Luna ngan Burgos Street. Tikang ha corner Juan Luna ngan Burgos Street tipakadto ha RVDI ha Burgos. Tikang Juan Luna ngan Gomez Street tipakadto ha MH Del Pilar ngan Salazar Street. Tikang ha corner Gomez ngan MH Del Pilar tipakadto Fahrenheit Food Center. Tikang ha Gomez Street to corner Santo Niño Street, Santo Niño Extension, opod na nga to ha DAR, DNR, ngan LTO. Tikang ha Magsaysay Boulevard, nga to ha MH Del Pilar, tipakad to ha John Street, nga to ha Gaisano Central, ti Claudio, SSS, brownout gihapon. Tikang ha Mulye, Pantalan Hitakloban, tipakad to ha Tracy Martires, nga da ha Macdo, ngan Tikang ha corner Tracy Martires ngan Lopez Haina tipakadto ha Senator Inahi ti Claudio Mabini opod na iton Save More. Ha? Adto nga akon pinangaranan nga mga lugar mapaparungan hing kuryente dida iton Biyernes nga adlaw. Ha? Biyernes nga adlaw Mayo 8 alas 6 hit aga tubtob alas 12 hit udto. Adi pa. Adi ri patapos. May dagi hapon o sa panga brownout. Oh? Feeder 3. Okay, alas 6, 3 hours liwat ini. 3 hours, ha? Feeder 3, alas 6, hit aga, tub-tub, alas 9, hiton aga. Feeder 3. Ayan ini nga feeder 3. Okay, anay, kita haon taliwat din hit ira kuan. Feeder 3, amo ini an Sampagita, Aslom, Old Road Sagkahan, Partihan Kalipayan, Partihan Pikas, ngan Partihan Sagkahan, ngan Partihan Fatima Village. May ada gihapon, tulo ka oras nga brownout. Didahiton Biyernes, tulo ka oras nga brownout. Alas 6 hit aga, tub-tub alas 9 hit aga, tulo ka oras. Whole coverage of feeder 14. Hain man ini nga feeder 14. Ba, darodamo mga ka-K5. Ha? Tikang ha, Mother of Mercy Hospital. Tipakad to ha San Jose. Opod it DCR Airport. Tikang ha El Reposo. Nga da ha corner USA. Tikang ha USA. Nga niya utap. Nga nga to ha Holy Infant College. Sontobi, Italy nga hillside area. Brownout gihapon. Zone 1 utap to corner Tawis Temple to Cabanero Subdivision. Brownout gihapon, corner USA to at pitong traffic light. Brownout gihapon, Don Vicente Quintero Memorial School ngadto ha bypass road. Brownout gihapon, Maharlika Highway ngadto ha Tacloban Angelicum Learning Center, tikang ha Primark Center ngadto ha Barangay 95 Kaibaan. Primark Center to Kalipayan Road, Maharlika Highway to Kalanipawan Road, St. Andrew ngan Pag-ibig Subdivision, Maharlika Highway, tubtub nga dahat tingog, Harmony Lane, Palmera Subdivision, part of Mangga Sagkahan, brownout gihapon, Maharlika Highway to Lumbang Uno, Maharlika Highway to Banyisville Subdivision, Fatima Village to Coca-Cola Rotunda, Janre Subdivision, Algo Homes, Tagiktik San Jose to Sitio Ugsad. Second Street Paraiso, Third Street Paraiso. Bogos nga Kugon San Jose, opod ang Villa Leoncia ng Villa Lolita. Manlorip to Kandahog Boundary, ha? Opod ang Coca-Cola Subdivision. Ngadtohini nga St. Mary, Casa Verde, Rainbow Village. Bogos nga Barangay 84 San Jose. Bye-bye to Payapay San Jose. Fisherman's Village, Kang Kabatoville, Beta Bayview Village, Cinco Subdivision, ngan DCR Airport, ngan Tuhasityo, Kataisan. Amo adto mga ka-K5 and may ada power interruption. Mayo 8, Biyernes nga adlaw, alas 6 hit aga, tubtob alas 12 hiton odto. An iba, alas 6 hit aga, tubtob alas 9 hit aga. May da 6 hours, may ada 3 hours. Hinautunta nga, may da niyo guidance ni. Paran iba, kitaan nila niyo Facebook, hiton, Lieko 2. Kay didainihan, mga alas 10:30 nira, igpasamwak ini nga power interruption kay may ada panangay doon retapping and energization hin bag-o nga mga poste ng mga linya hin kuryente. Inautunta nga igmaritis inyo ngadto hiton iyo mga usual nga ginkakamaritis ha yan na amoy't maopeng igmaritis kay at least may da pa tubto buwas nga adlaw ngayon masusumatan ito yung mga ka-K5 nga magkakamayadahin power interruption diriton Biyernes nga adlaw May 8. Ngan kundi ako nagsasayop, piyesta ito ha Tulosa? Oo, Mayo 8. Piyesta gihapon halawaan? Oo, damit nagkakadurungan. Ito nga Mayo 8 nga mga piyesta. Sige, Diladilla Ares, maupay nga odto, Sir Kevin, mapa-shoutout ako kan da boy, boy hapa, boy halhal, boy lambot, boy saburit, ngan kan boy dagpi. Totoo, ini mga boy nga mga alias. Mga tagahipurlos ini, ada nga mga boy nga porbide, ini nga mga alias. Mauputikano, nagkikinita aton, Jennifer Lanake, nagkikinita gihapon ha aton niya na. Anaton oras mga ka-K5, 11:28 na. Aton pagbalik, ano iton kabutangan dito hiton giyera, habot nga hiton Iran ng Amerika? Baga adin maupay nga notisya. O sa nga kilalado nga vlogger, ginaresto, kay nangingikil daw kan Anay House Speaker Martin Romualdez. Maramba ka mga ka-K5, an bolahan loto kagabi, ha? Ang mga bolahan loto kagabi, nagdodrungan. 12 katawo nagpakadaog han jackpot prize. Magbabarabhin hira. Ini nga tanan, nga iba pa nga mga balita. Hapagbalik, kanatong programa.
1: 11 Mbps K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adina, it's Ellie Luxury Villa. Perfect for staycations para family.
3: couples, travelers, or barkada getaways. Perfectly hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above, no one. May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon. This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
6: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
7: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
8: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itun ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la kakifive News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Otap stone, Mangima stone, Alaal stone, Wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina na himumutang ha Utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
9: Red Horse Beer in Numan Whistle.
10: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Para sa malinis na dugo,
13: DGX 500.
12: Para sa malusog na tay,
13: DGX 500.
12: Ayon sa mga eksperto,
13: ang DGX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
13: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
12: DGX 500.
13: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero MyDC, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang MyDC, laging handa. MyDC, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro natural. Kahit gano'n pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. MyDC, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-MyDC. Walang makatatalo sa lakas mo.
13: DTX Beauty Salon.
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit at dunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
17: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
18: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
19: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Superman for Men.
22: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, ga, gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag Clinical Dairy Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinical Dairy Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinical Dairy Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow!
25: My
26: puso!
25: 11 Mbps!
0: Alas 11.38 mga ka-K5, iton aton oras, hala, iton pinangangapo it mga kalulutan, ha? Pagpamasahi, anay, siyempre ko na pamasahi, may dito banyos. Maray daw gana kung maray banyos. It banyos liwat nga epektibo. Amo inian, DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Kay maabat kagodan hayahay nga masahi kung ang banyos kagagamiton DTX Liniment Oil. Ngan para makumpleto nimo pag-relax, kamo nimo pagpamasahi, pagkapiliwat, DTX Coffee Mix. Kay ha DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nagdi-detox ka pa. Gintatanggal ang mga toxin sa aton lawas, ipinaagihan DTX Coffee Mix. Ining mga produkto in available ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, nga na magkalain-lain pa ng mga drugstores.
25: 11 Mbps!
0: Damo't mga hutik-hutik, mga ka-K5, parte hining karuyag, igpostponed, ining barangay ng SK election, siya ng November. Pero itong COMELEC, padayon itong paniguro. In fact, may danira mga pahayag kay matatapos na ining registration para itong bago nga mga botante ng iba pa ng mga aktibidad sit COMELEC. Kasumpay hini nga tiarabot nga barangay ng SK elections. Okay? So, para kita tagan yung detalye hini. Ka-K5 Jaime Gravador, i-K5 mo.
27: Ka-K5 Kevin, nga nang agag yung bisita nato nito ng Commission on Elections. Sa kabahin na, of course, itong durulain nga mga hurohimang rawon. Unahan nga tanan, kaya yan na nakikita nato na social media itong inisyatibo, ito, inisyatiba ito na Commission on Elections nga labot lang itong panawagan nga kikinahanglan itong panrehistro. Labi na itong mga first-time voters. Yan ang tiarabot nga eleksyon. Regardless kung anong eleksyon itong maabot, hingkitan gyapon naton nga mismo na itong mga taga-commission on elections itong nalusad na bisita itong mga baro-barangay para mag-aghat itong mga mapatransfer nga mapareactivate itong era rehistro kung mabotante. Samtang ikaduha gyapon ging klaro naton kung nasan o itong deadline itong voter registration. Kaibangan itong iba baga naghihini ka parehistro pero waray makakahigayon. And ikatulo is itong hurob-hurob kung igakakansila ba itong eleksyon niya ng November or kung ano ito ato nag-expect nga pinili ay itong maabot nga panahon. Unahon nato ano itong baton ni Attorney Gorete Cañas, itong Provincial Director itong Province of Leyte, itong COMELEC Leyte in unahan nga ito na ano, ito na voter registration is harani na itong deadline kundi yan na nga tidaraon nga or tarabot nga May 18. Oo, yan na ini nga bulan itong Mayo, ika-18, in deadline na itong panrehistro both itong satellite or an mga voter registration activity ng itong mga barangay nga nga dito mga COMELEC offices. Amo na itong final deadline nga waray na ibang data. Nga ikaduha, in ang gimbubuhat nga voter registration naging tatawag nga satellite voter registration activity itong COMELEC kay in aid ano or pagtulay itong mga PWD, mga senior citizen nga waray nakakaalagyam or nakakaupo na ira pagkat itong opisina itong COMELEC nga bangin kailangan mag-reactivate itong era mga registration or kung nakarehistro pera nga nikatulo ito na mga na nag-uukoy ang mga haglayo nga lugar o kung far-flung areas nga apilas na makasabot itong mga anunsyo di kang itong Commission on Election nga na pinaka or hiano nga ito naging pakiana in terms itong mandato itong Commission on Elections itong manihitabong pinili ay as of today ano nabatig ya po nila itong hurob-hurob kuno nga proposal pala itong term ni Attorney Kanyas proposal pala nga pwede i-cancelar ito na ang barangay ang sangguni ang kabataan election yan nga November 2 pero sumalakan Attorney Kanyas nagdidigo nito na COMELEC nga as long as diri ini nga proposal igsalawad nga to ha mga komitiba nga to ito national government legislation nga nga to ito na la misa ni Presidente Bongbong Marcos tapos kung ni Bongbong mahi President Marcos in maaboyon or maveto or madiri hinin pagkansila in magpapabilin nga magsusunod itong mandato itong Commission on Elections itong nakatalaan nga election yan nga November 2 in dako chances nga mahinabo lagi hapon. Ay, itong kanugangan ito natong detalyehan natong pagkipagimang raw kan Attorney Kanyas adiman ka K5 pamatian naton.
1: We here at COMELEC will continue with our preparation unless there is a law totally and officially postponing the said elections. And we go back to your question regarding the conduct of registration by field offices in COMELEC to barangays. We call that satellite registration.
2: Okay.
1: And this initiative has been ongoing since I joined COMELEC way back 2015 and even earlier. This has been resorted to by COMELEC to ensure the widest voter participation. Kasi there are really barangays that are far flung and there are also voters. We cannot deny the fact that they are too busy. They have no time going to COMELEC and so to ensure inclusivity, no, sabi pa nga walang iwanan, we wanted all voters to participate to ensure also that our democracy is alive and vibrant. Our COMELEC field offices are directed under COMELEC Resolution 11177 to conduct satellite registrations to barangays. In fact, to cover all barangays, including even schools, so that we could cover the youth and all vulnerable sectors, including the PWD, senior citizens, and even persons deprived of liberty. So the main reason why we are doing that is so we could widen our voter participation. Well, actually now, the days are already numbered as we are nearing the end of our voter registration. We will only accept applications until May 18, 2026. Yes.
2: Okay. That's final.
1: That's final.
2: Both May 18 and satellite nga dito ng opisina at COMELEC.
1: Yes. Okay. So, ang aton mga voters, ano, they just have to be updated, no? Dahil ito't era, tagsa-tagsa na opisina ng COMELEC, kay sering ko paman, there are others who conduct satellite registration, may adaliwat iba nga adala era opisina.
27: Ayan. So, ato ka K5 Kevin, ano, pagdugang pa ni Attorney kanya sa waray special consideration nga aton mga gigikinahanglan mag-transfer hiton voter registration duhamang guliton inside nga outside transfer and inside is within the barangay hiton o sanga municipality while hiton outside magawas ka hiton o sanga municipality nga mabalik nito na ibang municipality. So, waray special consideration at the same time ang mga requirements in pareho lagi hapon kailangan mo lang magdara hiton government any government ID.
0: Okay, so kay K5 Jaime last day hit registration dito hiton Mayo 18.
27: Yes.
0: So sunod ini nga Lunes.
27: Lunes.
0: Okay, di repeat ti arabot nga Lunes, so sunod nga Lunes, Mayo 18.
27: Yes.
0: Kada adlaw ini ginbubuhat hangatanan nga COMELEC offices labot la kun Sunday. May pati Sabado ada sigit panrehistro.
27: Yes, actually okay. May dayto ka klaruhan gihapon ito ni COMELEC ano kay kun ito ni bang ahensya iton gobyerno pagpatuman na ra iton 4-day work week is from Monday to Thursday la, Friday work from home. Ito na COMELEC natikang itong iraadlaw actually in Martes kutob
0: okay.
27: Sabado.
0: Okay.
27: Oo. Pero manggod itong last day of registration in Mayo 18,
0: Lunes.
27: Amulain ni itong Lunes nga adlaw nga may ada sulod itong mga taga COMELEC bugos nga Pilipinas.
0: Okay.
27: Oo.
0: So klaro ito kaupay mga K5 ha. Kada adlaw may registro itong COMELEC. Labot lah itong Domingo nga Lunes kay Lunes ira schedulehan off.
27: Oo, aside okay. Lah itong Lunes itong May 18, may dah itong
0: May dagud nira kay last day.
27: Oh, last day.
0: Okay, ngan waray na hini extension.
27: Correct, waray okay. Na extension.
0: Sige.
27: All right, K5 Kevin, amon natin balita nga nahikay ting hagawas. Duro naman natin itong DTX 500 at makusunga pangontra kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman sa K5, Army Gavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, hasyudad ng takloban nga nabugo sa sinurangan ng Visayas, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: O yun batian mga ka-K5 ha, Mayo 18, last day of registration. Ang mga karuyag makabutar din dahiton barangay ngan sanggo ni ang kabataan election. Hoy bangin nagiinabat liwatin high blood pressure ngan diabetes mga ka-K5. Kamu nga namamati yan na urbangin niyo may sangkay, may kapamilya. Kasi gina itong paghinataas it BP o diri nga nit iba naghihinataas itong sugar. Sagdo ni niyo adi makakabulig DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Damo na nagpakanhini epektibo DTX 500 Capsule pangontrahan high blood pressure ngan diabetes. Ngan syempre liwat mga ka-K5, besan ano nga panahon kinahanglan madigoon ang aton resistensya, ang makakapadigoon, makakabulig hito ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C ngan DTX 500 in available ha Clinica di Alternativo Avenida Veteranos Tacloban ngan ha magkalain-lain nga mga drugstores. Baad daw, ma'am, di sinin nga napakian na kay waray kuno niya ID card, pwede ba ang barangay certification? Di nga ngalimot na ako kung pwede iniha COMELEC. Pero hanuna, nakakabati ako nga basta may ada, ano, barangay certification? Ah, okay, antika ka please, eh. Okay, sige. So, ma'am, di sinin nga napakian na imo dida, pwede ang barangay certification plus an birth certificate, live birth certificate, ha? Tikang ha PSA. So, kung waray identification card nga government issued, ha? So, pwede magparehistro basta may ada barangay certification, pero dapat liwat may ada darang, ha? Birth certificate. Kay delikado ito kung barangay certification lakay pwede itong mahimuan bisan inong atao. So, dapat labot lang may ada barangay certificate, kinahanglan gihapon may certificate of live birth tikang ha PSA. Alas 11:50 na naton oras mga ka-K5. Ala, kadi ang tanin nga pirmi nato ni ginaanunsyo at kabutangan ha Iran. Okay. Iton Amerika, indiri magpapadayon han ira tinatawag nga Project Freedom. Ang unang adlaw, nagsiring si Donald Trump, itong presidente at Amerika, nga ini nga Project Freedom ang himuon ng Amerika, ang mga tanker, ang mga barko nga nagdadarahin produkto ang krudo nga naagi dito ha kadagatan ng Hormuz, ma-escort ang mga warships ng Amerika para diri paglabtan. Pero kanina, nasiring si Donald Trump nga, sige, amon laanay uundangon ini nga amon Project Freedom. Diri kami ma-escort. Kung amon manit karoyag hiton Iran. Okay. Ngan hi U.S. Secretary of State Marco Rubio inagsiring nga an combat operation kontrahan Iran in natapos na. Wow! Maopen nga notisya. Samtang, adi pa, iton foreign minister han Iran inaadto yana ha China kay makikig istorya hiya han foreign minister han China gihapon. Mara naman kita ng iton Iran magkaalyado ining China magiistorya hira. Ngan hi Donald Trump in makikig istorya liwat hiton presidente ton China 2 weeks from now. So bangin magkasarabot ini hira. Sige, amo ito mga ka-K5, iton aton maoropay nga notisya yan ang adlaw. Hinaot-unta nga magdurot ini hit paghabobo hit presyo ha world market. Nasiring man iton Iran. Amo ito, Amerika, kahambogon niyo, ito niyo, Project Freedom, palpak ka mo. So, yan na, yun it pasangil. Nga iyon naging kakanselar or ginuundang laan na iton ngayon Project Freedom. Sige, maano pa man ito ng mga project, basta din na ka mag-genera dito. Kaya natabuhin yung mga ka-K5, didahan Lunes ng Martes, naghinitaas sa world market ang presyohan fuel products. Pero kung amo ini nga anunsiya na, nga pahayag yan na ni Donald Trump, nga iralaan ay ginkakanselar, inuundang itong Project Freedom, bangin humurhugpoy itong tensyon dito sa Middle East. So, tinikangan, bangin makabawi kita nga nagiinampuon nga humabobo itong presyo ng fuel products. Kay didahan Lunes ng Martes naghinitaas. So, bangin, pinaagihin ng anunsyo ni Donald Trump, bangin niya na nga Merkules, Hoybes, ng Biyernes, kung magpabilin hirang mga buotan, bangin maghabobo itong presyo. Bangin makabawi. So, barantayan ini naton mga ka-K5, tub-tub itong Biyernes ng adlaw or Sabado, kung ano itong magiging lakat at presyo dito ha world market. Kay asya man ini, kung may da mga tensyon, may da mga kagubot, may da mga kahadlok, kabaraka, nasirit ti paigbaw at presyo ini nga krudo. Anya na nga simana, maaram naman kita nga sobra 2 pesos ang aumento ha presyo han diesel ng gasolina. O kiritaon na ito nininit matatabo, hinautuntang magpadayon ini nga paghugpoy. Itong ceasefire dito nagpapadayon, although ada gihapon itong pagkabaraka, idamo pa ang mga sektor. Adiri may mga panahon mga ka-K5, madangat na naton MyTC Network News. Yan naton pagbalik, wadaw, nagtitikad ako ini nga kontrobersiya yan ang mga ka-K5, ini nga kilala nga media, social media personality nga nangingikil daw kan late Congressman Martin Romualdez in 23 million para diri ilaig pagawas in peligroso nga video. Arestado han NBI. Samtang 12 katawo nagdurungan pakadaog han loto draw kagabi. Madangat ini nga mga balita nga iba pa nga mga pa-update ha pagbalikan.
4: 11 Mbps. FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: Biohealth News.
7: K5 News FM.
8: Pag-alaman natin kasama si Doc Farland kung paano alagaan ni Clinica D3 Bio ang isa sa pinakamasipag at pinakanaaabuso ng organ ng tao, ang atay.
9: Ang Clinica D3 Bio na nagpoprotekta at nag gawa pa rin ng maraming gawain para sa ating katawan.
8: Mm-hmm.
9: At pinuhusay po ng Clinica D3 Bio ang pagganap ng atay sa tungkulin nito sa paggawa ng mahigit sa 500 functions na nakakaapekto sa lahat ng aktibidad ng ating katawan.
8: Mm-hmm.
9: At ang atay din natin ay may napakalaking gawain ng pag-inspeksyon, paghihiwalay at pag-detoxify ng anumang uri ng pagkain at inumin. So bukod dito, pinapagana din ng atay ang mga enzymes at nag-iimbak din ng mga vitamins and minerals at naglalabas din ng mga nakalalaso na materials mula sa ating katawan.
6: Ang sipag pala ng atay natin na Dr. Farr, ano? Kaya, parang Clinica D3 Bio din pagdating sa pag-protekta at pag-alaga sa ating katawan.
9: Tama ka dyan, Sir Ted. Ang Clinica D3 Bio ay kayang alagaan at i-detoxify ang ating atay na siya namang pangunahing detoxifying machine ng ating katawan, Sir Ted. So nasabi natin kanina ay napakaraming gawain ang ating atay. Bugto kaya dapat alagaan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Clinica D3 Bio araw-araw.
6: Dapat lang. So sa mga mahilig dyan ha, kumain ng matamis at uminom ng alak, makinig kayo. Dapat mag-Clinica D3 Bio kayo araw-araw para okay ang liver ninyo.
9: But wait, there's more, Pastor Ted. Ang Clinica D3 Bio ay hindi lamang naglalaman ng MCT, ngunit ito ay mayroon ding iba't ibang uri ng antioxidant na nagpo-protekta sa atay. Napatuloy na binubumba ng toxicity na nagmula sa pagkain na ating kinakain. Mga gamot at inuming nakalalasing na rin. Itong ferulic acid, isang antioxidant na matatagpuan sa Clinica D3 Bio, extra virgin coconut oil content, ay binabaliktad nito ang oxidation process ng glutathione at vitamin E. Ginagawa silang makapangyarihang antioxidant muli, Sir Ted. Ng ferulic acid na galing sa Clinica D3 Bio para protektahan ang ating atay laban sa mga free radicals. Ang isa pang antioxidant na matatagpuan sa Clinica D3 Bio ay tinatawag na gallic acid na may taglay ng mga anti-cancer na katangian na siyang pumipigil

0: sa mga suki ninyong butika.
1: Nationwide, D3 Bio.
2: So, marami din palang antioxidants itong nga Clinica D3 Bio Dukfar. Hindi lamang nga nagproprotekta sa mga selula ng atay, kundi pati na rin ha, sa iba pang mga selula ng katawan. Napag-aralan ko, Dukfar, na ang MCTs na makukuha sa Clinica D3 Bio ay magaling din laban sa fatty liver at mga sakit ng atay dahil sa mikrobyo.
3: Yes, Sir Ted. At ang MCTs na galing sa Clinica D3 Bio ay nagpapababa ng chance na magkaroon po ng fatty liver ang isang tao. Dahil ang mga MCTs ay nagpapataas ang metabolic rate ng katawan na nagbibigay daan sa atay na gamitin ang mga fat reserves nito upang magiging panggatong upang palakasin ang metabolic na pangangailangan ng katawan. At ang mga monoglycerides tulad ng monolaurin na nagmula sa Clinica D3 Bio ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naniniraan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
2: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Dokfar. Basta protection pala sa atay, Clinica D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay.
4: Mag-Clinica D3 Bio araw-araw.
5: D3 Bio Health News DTX 500.
6: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
5: DTX 500.
7: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalimis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 na tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
11: K5 News Philippines.
10: Sumasayo ang MyGC Network News.
11: MyGC Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
9: At sa ula, naman nagbabagang balita. Driver ng truck na kargado ng iligala na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Presyo ng buhay na baboy sa Sibaloma Livestock Santique bumaba ng 20 pesos kada kilo. AFP kinumpirma ang isang missile lamang ang pinakawalaan sa gitna ng balikatang drill sa Tacloban Airport. 150,000 na turista nakisaya sa katatapos lamang na Love Boracay. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Tirador ng motorsiklo sa Capiz huli sa CCTV. Lalaki nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan, inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Paubaw driver na nanakita ng pasahero sa loob ng basa, nakilala na. Magsasakang Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. At top 9 most wanted person sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan na Santa Catalina.
10: YDC Network News.
11: YDC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, driver ng truck na kargado ng iligal na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa ate, Mega K5 Mary Lori Duque.
12: Timbog ang isang lalaki sa umano'y iligal na pagbiyahe ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hindi dokumentado na produktong petrolyo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kinilala ang lalaki na si alias Carlo, 59 anyos, driver at residente ng Binggit. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Santa Fe Municipal Police Station

0: kasama ang Regional Mobile Force Battalion 2 sa nasabing lugar kung saan pinara ng mga kapulisan ang isang mini dump truck, ngunit imbis na huminto ay pinaharurot ng sospek ang kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis at tuluyang naharang ang truck. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at mahaharap sa reklamong kaugnay sa illegal na pagbiyahe ng mga produktong petrolyo, isang uri ng paglabag sa Presidential Decree 1865. Para sa MyTC Network News, ako si Kakay Marie Lord Doque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Presyo naman ang buhay na baboy sa Sibalom Livestock sa Antique, bumaba ng 20 pesos kada kilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5, Jojen Morillo.
4: Nananatiling mababa ang presyo ng mga buhay na baboy sa bayan ng Sibalom Antique ngayong buwan ng Mayo 2021. Sa pariyam ng K5 News Team, ipinahayag ni Mr. Alan Ilyaga, Watchman Utility ng Sibalom Livestock, bumaba ng 20 pesos ang presyo ng mga buhay na baboy mula noong huling linggo ng Abril at maaaring tumagal ito ng isang buwan. Sinabi ni Ilyaga na ito ay dahil sa madaming supply ng baboy, ngunit napakaliit ang bilang ng mga buyer. Nabatid na maraming hog raisers sa probinsya ang kasalukuyang naghihirap sa mababang presyo dahil nalulugi sila dahil sa pagtaas ng presyo ng mga feeds. Noong nakaraang buwan, ang presyo ng mga buhay na baboy na tumitimbangan ng 80 kilograms pataas ay nasa 185 pesos per kilo at sa ngayon ay nasa 165 pesos na lang. Batay sa pinakahuling investigasyon ng K5 News Team, umabot na sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa mga tindahan sa probinsya ng Antique. Para sa MyTC Network News, K5, Jojen Gabatingan Morillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon at K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, AFP kinumpirma ang isang mesala ang pinakawalan sa gitna ng balikatang drill sa Tacloban Airport. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
5: Pirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang missile lang ang pinakawalan sa isinagawang balikatan drills sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez, gumamit sila ng Typhoon Midrange Capability Missile System sa pagpapalipad ng Tomahawk Land Attack Missile mula sa Tacloban patungo sa target area sa Nueva Ecija. Pinakawalan ang missile banda alas 12:12 ng madaling araw noong Martes sa Mayo 5 at tumama ito sa target area banda launa ng madaling araw. Ito ang kauna-unahang paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos sa Tacloban bilang bahagi ng Balikatan Exercises 2026 sa Pilipinas. Ipinaliwanag din ni Hernandez na ang DZR Airport sa Tacloban ang angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil sa kakayahan nito nga maglunsad ng missile sa malalayong distansya patungo sa target. Matatandaan noong mga nakaraang salaknib exercises, ipinakita lamang ang nasabing missile system, ngunit hindi ito pinaputok o ginamit ang aktual habang pinag-aaralan pa ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At 150,000 na turista nakisaya sa katatapos na Love Boracay. Ang Kampiyon na Balitang yan, hatid kay K5 Leonard Veray.
6: Umabot sa mahigit 150,000 na turista ang dumayo sa kakatapos lamang ng week-long celebration ng Love Boracay. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayone, Public Information Officer ng Aklan Police Provincial Office, ang nasabing bilang ay batay sa datos ng LGU Malay mula Abril 24 hanggang Mayo 3 ngayong taon kung kailan isinagawa ang iba't ibang aktibidad sa isla. Dagdag pa nito na walang naitalang malalaking insidente sa buong selebrasyon maliban sa ilang minor na kaso na kadalasang kinasasangkutan ng mga bisitang nakainom. Naging epektibo rin na niya ang ipinapatupad na seguridad ng Philippine National Police o PNP sa buong isla katuwang iba pang ahensya at ang LGU Malay. Ang Love Boracay ay taunang pagdiriwang na tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng mga party, sports events at mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa likas na yaman ng nasabing isla. para sa Mighty C Network News. Ako si K5 Leonard Viraye para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: C Network News.
2: Mighty C Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
7: Kinumpirma ng legal counsel ng Ilongga vlogger na si Jinky Avilino o mas kilala bilang si Eloy Bugrisa, the Queen of Revelation sa social media, na natanggap na nila ang subpoena mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may pet sa Abril 27 taong 2026. Ito ay kaugnay sa kaso sa alegasyon na nagpapakalat ng maling impormasyon sa health condition ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa legal counsel nito, nalakahanda ang kanilang kampo sa pag-cooperate sa mga otoridad. At para sa Mighty C Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MTC Network News.
2: MTC Network News.
3: Samantala, tirador ng motorsiklo sa Capiz huli sa CCTV. Kabuhan detalye ng balita at ni K5 Roldan Villarreal.
8: Inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga suspect na responsable sa pagtangay sa isang motorsiklo na nakapark sa labas ng bahay sa isang barangay sa bayan ng Iwisan sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa ulat, nadiskubre na lang ng nagmamay-ari ng motorsiklo na tinangay na ng mga sospek ang kanyang motor na nakapark sa labas mismo ng kanilang bahay sa barangay Ilaya Iwisan sa nasabing bayan, na itulak papuntang kabilang barangay ng mga sospek ang motor ng biktima at doon na iniwan. Natangay na mga ito ang ilang parte ng naturang motor at pati na rin ang gasolina. Duda ng ilang mga residente ng naturang grupo ang responsable rin sa iba pang insidente ng nakawan sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang identity ng mga sospek na nasa poll ang mga mukha sa CCTV.
9: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: At lalaking nagbanta na maglalabas ng malaswang video ng dating kasintahan na inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa ate ni K5 Grace Balosino.
10: Lumapit sa istasyon ng pulisya ang isang babae upang magsampa ng reklamo matapos umano itong pagbantaan ng dating kasintahan na ilalabas ang kanyang pribadong video kung hindi siya makikipagkita muli. Dahil dito bumuo ng apprehending team ang mga personnel ng PS2 katuwang ang DSWD para madakip ang suspect na isang 22 years old na lalaki. Isinagawa ang entrapment operation ng mga operatibo ng Puerto Princesa City Police Station 2 sa isang establishmento noong gabi ng Martes, May 4, sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Sa isinagawang entrapment operation, pumayag na makipagkita muli ang babae sa dati nitong kasintahan. At nang magkita na ang mga ito ay agad nang pumasok ang entrapment team at inaresto ang suspect. Itinanggi naman ng lalaki ang paratang sa kanya, lalo na ang pagbabanta sa ilalabas na sela ng video. Samantala, magsasampa ng kaso ang babae habang hawak na ng Police Station 2 ang suspect. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
3: Gayun din, baw-baw driver na nanakit ng pasahero sa loob ng bus na kilala na. Detalye ng balita, hatid kay K5K Buscaino.
11: Nakilala na ang baw-baw driver na nanakit ng isang pasahero sa loob ng bus sa Zone 11, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Ayon kay Cagayan de Oro City Police Office Director Colonel Dexter Pahe, inirefer muna sa barangay ang insidente bilang mandatory legal requirement bago ang karagdagang judicial action. Ito ay bahagi ng striktong pagsunod sa katarungang pambarangay law. Nagpahayag naman ang biktima ng desisyon para sa amicable settlement. Pinaalalahanan ng COCO ang publiko na agad mag-report ng ganitong insidente sa 911 o sa kanilang hotline na 0917-771-3663.
12: Ako si K5K Buscaino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: Samantalang magsasaka Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin, Rica K5 Sunshine Lacson.
13: Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa kasong pagpaslang sa isang magsasaka sa bayan ng Calatrava sa Northern Negros Occidental. Alas 9 ng umaga kahapon Martes, Mayo 5, naganap ang insidente sa Barangay Dulis. Nakasaad sa spot report ng Calatrava PNP na naghahanda umano ang biktima kasama ang kanyang may bahay na umalis sa kanilang bahay nang biglang dumating ang tatlong mga lalaki sa kanilang bakuran na pawang armado umano ng mga baril. Pinangalanan ng mga otoridad ang nabaril bilang si Jaymar Pabuaya Mahusay, 53 anyos. Nakasaad din sa spot report ng mga pulis na pinalabas ng bahay ang biktima at kinausap ng mga sospek bago naganap ang pamamaril. Tumakbo umano ang biktima pabalik sa kanilang bahay na ayon sa mga imbestigador, hinabol pa umano ito ng mga sospek at binaril ng tatlong beses. Nakuha mula sa crime scene ang mga empty shells ng 9mm at 45 caliber na mga baril. Hindi pa nagbigay ng statement ang pamilya hinggil sa insidente. Ngayong Miyerkules, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation laban sa mga sospek. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Network News.
2: MyTC Network News.
3: At top 9 most wanted person sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina. Balita hatid sa atin, DKK5 Don D. Glodove.
14: Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang ikasiyam na provincial most wanted person ng Negros Oriental nitong hapon ng Mayo 5 taong kasalukuyan sa barangay Poblacion, bayan ng Santa Catalina. Ang suspect ay isang 34 anyos na magsasaka at residente ng Sitio Tingkulong, barangay Ubat, Santa Catalina. Arestado ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa dalawang counts ng kasong qualified rape sa ilalim ng revised penal code. Ang naturang warrant of arrest ay inisyo noong Abril 7 taong kasulukuyan ng Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 63 sa lungsod ng Bayuan. Walang inirekomend ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang matagumpay na operasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Santa Catalina Municipal Police Station Intelligence Operatives at Regional Intelligence Unit ng Negros Island Region. Sa kasalukuyan, ang naaresto ay nasa ilalim na ng kustodiya ng Santa Catalina Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon ng kanyang kaso. At ayon sa kapulisan, ang tagumpay na ito ay bahagi ng kanilang maigting ng kampanya laban sa mga kriminal na nagtatago sa batas.
15: Balita mula rito sa K5 News FM Bayawan, Don D. Glodovi, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Para sa detalye naman ang ating balitang abroad, dianig ng malawakang drone at missile strikes ng Russia'ng Ukraine kagabi May 5 na tumama sa power grid at iba pang infrastruktura at ikinasawi ng hindi bababa sa 5 katao habang 39 naman ang sugatan. Ayon sa Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia ng 11 ballistic missiles at 164 drones sa magkakasunod na pag-atake. Bagamat na intercept ang karamihan, may ilang missiles at drones na tumama sa mga target kabilang na ang pasilidad sa enerhiya ng Ukraine. Dahil dito kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake at magpapatupad ng unilateral ceasefire sa mga darating na araw kaugnay sa paggunita ng Victory Day. Ngunit babala nito na gaganti sila sakaling umatake ang Ukraine.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 John Sapio, ka-K5 Kevin Shusana at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite.
16: From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
17: 66th Palarong Pabansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
18: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
19: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagdetox ka pa, at lalong lalo na ang ating Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Eye Care Gold. At lalong lalo na, mga kaibigan, sa araw na ito, isa na namang good news ang ating mapapakinggan sa isang sumubo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500 Health Alert.
20: Margie, 35 years old. Ang nararamdaman ko po, Doc, hinihingal po ako, and nagpa-check po ako sa Doc. Umabot po ng 300 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot, pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500. Narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500. After 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko, Doc. Yung paghingal ko at saka yung aking pagdumi, gumanda rin siya. At siguro na-cleansing ako dahil doon sa ininom ko na DTX 500. Kaya sa mga nakikinig talaga ngayon, try nilang subukan ang DTX 500. Epektibo talaga.
19: Sumuk mo talaga, ma'am, na ang DTX 500. Napakaganda talaga sa pakiramdam.
20: Opo, Doc. Napakaganda talaga ng DTX 500.
19: Yung pagkahilo na nararamdaman mo dahil sa pagtaas ng cholesterol, nawala yun siya.
20: Opo, Doc.
19: Ma'am, nasubukan mo rin ang DTX coffee?
20: Oo, Doc. Maganda. Masarap talaga yung DTX coffee. May mga chia seeds talagang DTX coffee. Siguro yun yung nagpa-cleansing sa akin. Yun yung nagpakaganda sa akin ng pagdumi, yung DTX coffee mix.
19: So, the best talaga, ma'am, na combination, DTX coffee at DTX capsule.
20: Oh, yes. Maganda talaga yung i-combine yung DTX coffee at saka DTX 500.
16: DTX 500 Health Alert.
19: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng original, FDA-approved at epektibo na DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan tumaas ang kolesterol at hindi normal ang pagdumi araw-araw. Natulungan sa pag-inom sa ating epektibo na produkto. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay may taglay ng mga bioactive compounds, antioxidant o super antioxidant na tumutulong i-normalize ang kolesterol sa katawan. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na meron ng maintenance sa mataas na kolesterol. Mataas na ang blood pressure at lagi nang nahihilo at nanglalabo na ang mata dahil sa pagkakaroon ng pressure sa daanan ng dugo o uminom ng DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline ng Vitamin C at kape na Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, lagi ka mong buhaw, gutom at lagi.

0: ng diabetes, mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
0: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
8: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata. Kaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinulakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
9: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, ah, ga,
11: Nabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman, balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!

Alas 12.29 anaton oras mga ka-K5. Kumusta itong mga naniningod to yan na? Sogad man itong nagaandam palan paningod tohon. Ngan itong tapos na mag-lunch. Saan mga nagbibiyahe yan na? Hinay-hinay Mr. Driver. Kumusta iyo liwat mga pasahero? Kumusta liwat it aton mga customer? Hiton mga karinderiya ngan turo-turo. Maopay beti yung paningod to. Ba daw, nagpaparaso. Adi, damod gin babalhas. Adi, mga karinderiya. Labi na konsigit, higop, hit sabaw, hit tinola o linaga. Iparan it electric fan kay mapaso. Dinauton tanga damod, bentas yan na. Iton aton mga karinderiya ngan turo-turo. Damod mga customer, hininga mga oras. Sugad-sugad, liwatin ang mga ukay-ukay. Kumusta naada mga ukay-ukayan? Anada public market? Anada mga gasoline station ngan mga sari-sari stores? Ngan mga nagpapakabuhi ha sidewalk? Maupay nga ligas sa aton nga tanan. Ini pag-ihapon na aton programa 11 Mbps. Mga balita ngan public service hakad alas 11 ton aga tub-tub ala una. Di na maiha sa kabulan nala. Ma-start na liwat it klase hapang publiko ng mga eskwelahan, elementary ng high school. Di na maiha at bakasyon. Yo, DJ, let's move those beats. Kara sa tiyatsahan.

0: Pa shout out Sir Idol ngadakan ato dry zone ngan didaha Burgos Auto Supply. Adilewati na pa shout out ikang kan Boots Arsena. Ngadto kan da Sir Stewart Arnel Coyuel ngan Roderick ada DepEd Leyte Division. Oo, kay nag-andam ko no hirayan na kay kumbidado hirangad tuan piyesta habaras palo. Alas 12.31 mga ka-K5, paghingadayan ta daw ini nga Hanta virus mga ka-K5, ano kay diri ini pagpaalarma aton nga tanan, diri ini paghadlok, pero maupayliwat nga aton ini mahingadayan nga Hanta virus. Tulong nga mga pasahero hinusa nga cruise ship. Ini nga cruise ship, ini nga ni nga mga luxury ship nga sinasakyan hit mga turista. Okay. Tulong nga pasahero hinusa nga cruise ship an igin report nga nagkamamatay. Tungod han ginaaligar nga outbreak hining Hanta virus infection. An nagreport hini didahan kakulup nga adlaw mismo an World Health Organization o kon WHO. Ang ngaran hini nga barko, mga ka-K5, amo ang MV Hondius nga nagbibiyahe tikang Argentina, tipakadto ha Cape Verde. Kay nagreklamo ang ibang mga pasahero nga may ada nira inaabat nga severe respiratory illness. Sumalahan WHO, tubtubhan May 5, 2026, may ada na 7 nga kaso hinhanta virus ang ira na record. Kundiin, duhahin in kumpirmado nga hanta virus, ang 5 naman in suspected hanta virus cases pala. Upod na hinidinhi ang pagkamamatay hini nga tulong nga pasahero. May dausa nga grabe nga pasyente ngan may ada tulong nga mild symptoms. Hiton nga nasabi nga kagaw it ira inaabat. Ini nga natabo didto hini nga barko samtang naglulutaw-lutaw ha nagpapahalibway ha kadagatan. Posible daw ini nga natabo tinikangan han April 6 tubtob April 28. Kundiin nakaabat ini nga mga pasyente hinhiranat, gastrointestinal symptoms, pneumonia, acute respiratory distress syndrome ngan siyak. Hapag kaya na, mga ka-K5, nagpatapod ang WHO nga magpapadayon ang era investigasyon samtang ang ginaaligar, ang gindududahan nga outbreak, ang era naman na-contain. Na-control ini tungod han may koordinasyon nga international response. Ipinaagihan medical evaluation, case isolation, ngan laboratory investigation. Ano mga ka-K5 itong tinatawag nga Hanta virus infection? Sumala hiton World Health Organization, ang Hanta virus infection in kasagaran nakukuha tikang hiton ihi, baya, ngan laway han apektado nga kayatutan. So paru-parehas inihan ano adto kun may babaha leptospirosis. Oh, an leptospirosis tikang manliwat itwit ihi ngan baya hiton kayatutan. So gintotoohan nga kasagaran hiton Hanta virus infection, intikang hiton ihi baya ngan laway hiton apektado nga kayatutan. Nasiring iton WHO, talagsaon la ini, very rare, ini nga Hanta virus infection. Pero ini nga sakit, kung nakakatapon nga dahiton tawo, ingulpi iton komplikasyon nga nakakamatay. Amulawat it delikado, talagsala, pero kung natatamaan iton tawo, gulpi iton komplikasyon nga hitaas it posibilidad nga maawat iton kinabuhi. Sumalahan Centers for Disease Control and Prevention, apektado ang baga hantawo. ngan duhain ni itong sintomas, ang hantavirus pulmonary syndrome nga adto ha Western Hemisphere, kundiin namumutang itong Amerika, og an hemorrhagic fever with renal syndrome nga aanhi nakikitan ha Asia ngan ha Europe. Adi pa sumala hiton WHO an pira han mga sintomas, pangunang mga sintomas hiton hantavirus amo ini. Fatigue, itong kinakapoy kapirmi. Siyempre, pirmi ito opod itong hiranat. Panulol, hiton lawas, labina itong hita, sugbong, pig-i, ngan hiton taludtod, likod hiton tao. Pag inululon, hiton ulo. Pagkadismayo, pagkadal, nangangadal, chills. Pag inulol, didit may banda hitiyan, upod na it pagsinuka ngan diarrhea. Andin niya Asia, nga simptomas sini, nga hemorrhagic fever, ginoopdan inihin pag inulol, hindurohan ulo, pag inulol, han likod ngan tiyan, pagkadal, pagsinuka, ngan diri, nagblablar, nagiging blar, dito ni mo pagkita. Pwede gihapon, maabat ini nga simptomas. Paghabubo han blood pressure, acute shock o pagkulang han naawas nga dugo haton mga kaugatan, vascular leakage o internal bleeding ngan acute kidney failure. Direct doktor ha mga ka K5. Pero akong linigin babasa, subay didihiton pamahayag han WHO. Question, may ada na ba na hi-record nga kaso hinhanta virus din sa Pilipinas? Suba hiton mga report, bisan kon makukonsiderar nga talag sagod lain niya Pilipinas, hadton 2016, so 10 years ago, may da natad-an din sa Pilipinas nga bag-o nga klase hinhanta virus. Nga tikang han mga fruit bats. Iningani nga mga kulalaknit. Fruit bats dito ha Quezon Memorial National Park. Ha Manila ini. Amungani nga ginaranan ang tunga sakit han 2016 nga Quezon virus. Kay nakad to ha Quezon Memorial National Park. Ini nga mga kulalaknit. Hadto 1992, may ada liwat na report nga duha nga pasyente nga Filipino dito sa San Lazaro Hospital nga nagkamayada hin jaundice ngan pag-inululon hantian ngan pag-testing nga haira nagpositibo hin hanta virus. Amo niya net aton latest nga nakuha mga ka K5 mahitungod hini nga hanta virus infection. Dire lang ni bag-o. Ah, tikang pa ini hadto may da Europe, may da dito Western, may din ha Asia, ngan hadton 1992 in may ada din hini report nga duha nga pasyente nga Pinoy nga natapnan hini nga hanta virus, waray liwat din i-report kon ano an natabo hini hadton 1992 hini nga mga Filipino patients. Okay, oras naton mga ka K5. Alas 12:40 na. Helenold Greg Ismero, ka K5, waiting, nagkikita, watching ngayon from Barangay 48, Magallanes. Kumusta ka mo din ha Magallanes, mga ka K5? By the way, din ma-open nga notisya mga ka K5. Ano? 12 nga mga paragtaya, ang paldong-paldo yan na. Kay durungan hirang nga nagdaog han jackpot prize, han tulo, nga major lotto draw han PCSO kagabi, Mayo 5. Talagsaon lang ni mga ka-K5. Mugod man kay Martes, tulo itong major lotto draw at ginbubuhat kada Martes. Dida mga ka-K5, han lotto 642, usala ang nagdaog han 10 million nga jackpot prize. Kay naka-jackpot prize siya, han iya matigo ang mga numero nga 31, 28, 19, 3, 2, ngan 4. mga birthday ko rin ni K5 Milton. Kay mga minor, waray good naglapos in 31. Mga birthday ko rin 31, 28, 19, 3, 2, ngan 4. 10 million nag-uusaan lahiya mga ka-K5. Dito inihataya, Hanloto outlet Halaguna. Pero din karagsid yun, nga taga Laguna. Kay bangin na, kadto ka Laguna kakulop. O, dito aktaya. Okay. May nagihapon, usa nga paragtaya, dito ha Pampanga. And 40 million, sulong-sulo hiya. 40 million, didahan Super Loto 649 draw. Ano, winning number 44, 3, 8, 31, 6, ngan 49. Dida naman han Ultra Loto 658, na 76 million jackpot price. Ading ahaw. Amunit magabagahin talagsaon la, urbangin nga ni imposible, pero kay aadi. Napulo! Napulo nga paragtaya ang magtutunga-tunga han 76 million Ultra Loto 658 draw. Adin mga number. Number 1, 58, 25, 43, 26, ngan 16. Wareliwat didig pahayag kundiin ini nga mga paragtaya nga napulo. Basta ang 76 million magbababhin hira kay paprihas ang ira ginpili nga numero.
1: 11 Mbps.
0: Oras 12:42. Adi na, ka K5 Rayboy, the Wonder Boy.
2: Good on Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God, it's Wednesday. Baga paspas, kita gabi niya na. Baga nagkinintaho na kadagob di. Balitaw, maupay nga, udyo tanan, kumusta ka mo? Labi na gulo itong mga lagaon, pero gwapo ho, ninatong mga naning ang tatay, lulang ang lulu. Ngan, kumusta ko na oras, unta ba nagremedyo na ka mo? Pero kunwaray pa, ayaw ka mga nagpagtik talagahan DTX 500 ang makusog nga panguntrahan high blood pressure nga diabetes ngang kinanglan may padis ito ang Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Kaya much better na duha gintik niyo aga udtungan gabi. Labi at panahon nga napasupasunduro makulbat stroke oo. Kinanglan padisan niyo before ka mo kumaon o truha. Kaya at least ito blood circulation nagmamarupay ni it aton DTX 500 ngayon Mighty Seed. Ay, sulbang web cabin kay alas 12 pasado na no anaton mga lagaon pero gapon labi na gud mga munyika ang kumusta kay natak na oo anaton mga PWD. Akay cabin kay alas 12 pasado anak be birthday naman kan teta naman lugod ito.
0: Oo sige, aditon mga nagbo birthday na para hayo ni.

0: Balito mga sir and ma'am, sir and patak partner ni Kakipaib, Gibin Susana, Antibusangkay, Kakipaib, Riboy, The Wonder Boy. Don't forget ani pagkatasing bahan, pagpasalamat good, hit aton magarahom, nga tanga pangrasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always God health. Tada, happy, happy birthday nga dakan ma'am, Jennifer Gayuso, din ha barangay, Poletardas 80 ka kanimo palalab si Marlo. Oo, Sir Marlo, nag-greet ko na ni asawa. Hi, Ma'am Jennifer Gayuso, happy happy birthday hey mo. Labi na good, dinakan Ma'am Itil Salcida. Di na habay ga palo, haga kao. Mopay nga imo kadlaw niya na Ma'am Itil Salcida. Labi na good, belated happy birthday. Nga naka Ma'am Juan Pires. Oo, di na San Jose Liwat. Kakibib, Kibin, may naka na birthday greetings.
1: Oh, happy happy birthday kan ato Darlene Cordero Villalon. Ato Alin, happy happy birthday imo. Tikang han pamilya Cordero ngan Villalon. Ngan sugad mang gihapon tikang han Bats 87 and Holy Cross Academy.
0: Ala, kadto kay time Kibin han aton baga semi finals na han na NBA. Ba adaw ini. Ana aton siyahan na mulay kanina, Cleveland Cavaliers versus Pistons.
1: Oh kanina.
0: Napulo ginatakan gyap ang Cleveland kay naniguro talaga kay Kid Cunningham.
1: Oh inin pagtikang pala naglatak na first quarter 37-21. Ngan gin Korean na paglanat ang Cavaliers.
0: Correct. Oh kay naniguro talaga kay Kondi Dahera kay Kid nakakonhen.
1: Kid Cunningham mo. Oh.
0: 3 rebounds, 7 assists dihapon.
1: Oh, so, kuanin niya na, 1-0.
0: 1-0, yes, of course.
1: Pabor hiton Detroit.
0: Oo.
1: Okay, kay ginkukuno-kuno niya, magiging close fight ini ng era laban. Okay,
0: sige. Tunod niya mula kita, ang aton Lakers versus Oklahoma City Thunder.
1: Waray good. Oo, based on good mag-ano itong Lakers, waray good ni Rapan match up hiton kuan. Hiton Thunder.
0: Iskoran nato na OKC, ano, 108. To 90 la Lakers.
1: Labot lang waray din hello ka dun sits. Tapos si Austin Reeves diri pa 100%.
0: Oh, correct ka niya score lang ni Austin Reeves. Score lang niya score 8 points, 5 rebounds ngayon 6 assists. Samtang lati at Lebron James na niguro gip ang lagas.
1: Oh.
0: 27 puntos, 4 gip niya rebounds ngayon 6 gip ng assists.
1: Takay mapilit init depensa iton kuan Oklahoma okay, kita nga ni 90 let score hit Lakers kay kundiri maka sobra 100 it score hiton Lakers most likely mapiperdi good dira.
0: Okay amo ten baga kon ni ready babasta nga 100 dira 100 good nakaremedyara
1: takay syempre mamimiss ni ran scoring ni Luka
0: ayo kan akot na bagay
1: Luka in mapin ang pagpractice pero shooting pala hiwaray pa mga contact.
0: Di, pwede nga.
1: So, ipagbanabanahin eh. Sugad-sugad nga didahin nga kontra ito Oklahoma, diri pag wala na makakagambot daw, kung maghalaba itong series, bangin makabalik. Pero kung sisip pero nirit Oklahoma, tawaray, tawaray. Di makakabalik hiluka.
0: Pero sana gusto kong tabaga makarimidulat heret sang buwas ng mulay. Kay, siyempre, kung ano din, siya yung final na yun eh, di ba?
1: Adi nga yan, Hira Kwan. Grace Abejo, nagpipinan mati. Sugan man didi ha, Nestor Flores. Kumusta ka mo dida? Bok-bok, B-boy, Elsa, Ricky, Diggs. Talong ang hikits. Pero kakulup, unmagyak dida. Waray ko nakdul he.
0: Alagad
1: ito. Kay Robert.
0: Alagad ito kay Robert tayo.
1: Wala, aking akon gin koan. All hugs rin ko. Hi, nanakon litson manok.
0: Ay, again.
1: Sige man, litin mo pa shout out.
0: Kay Robert tayo. Wapay pa lumi mil. Sige, kabila taglog.
1: Awala ha, taglog rin gaway.
0: Oo, sige, gaway nga't balang. Uy, gino, kaya manato kay pagod niya. Gaway.
1: Uy.
0: Uy, salibang kay Kevin. Yan to kita, pibiliwat. Kagabi ng mulayan, PB, ano, Inlex Road Warriors versus Titan Ultra. Baad daw, KB, kayo nag-overtime ini.
1: Nag-overtime! Oo!
0: Kay Binoy, actually, ining Inlex, taglinabulin hera. First quarter, labang permi, second, third, fourth gap, nakalamang pa ining Ultra. Pero kayo naka 3.3 siguro, Inlex, Binoy, pa naka-overtime.
1: Okay. Ano man, nag-dog?
0: Dog, Inlex.
1: Agoy.
0: 123 to 112 unscore.
1: Mm-hmm.
0: It record it ato ni Inlex, ano, yet number one niya
1: number
0: na.
1: Number one?
0: Oo, kay Tia Dog ito, napulo, duha at perdi.
1: Oh, siguro tapos na in legs, dosing laban okay, oh, 3 sira nga teams tapos na.
0: Amo tapos dito yara bola. Tento. Oh, tento. Oh, okay. Samtang wala ang Titan si Toner daw duha pes lima siya man na perde lewat. Second game kagabi kay Kevin ano. Tok Antics versus Magnolia Hot Shots. Agi daw kagabi kay Kevin. Nakarimi Japan Magnolia.
1: Oh.
0: It is standing nira. Unumit daw gitok Antics lima at perde. It Magnolia gap unumit daw ni mga perde.
1: Ah, parehas. Parehas 6-5. So tag-usa pa ra nga game.
0: Usa pa.
1: Oh, tama mo ano. Gigin mahugot ini.
0: Ada kay niyan liwat kay Kevin siya han mura sa alas 5:15. Makao bers pa rin gamit ang manera. Pero it Phoenix Super LPG may gamit ini.
1: Oh, kinala
0: daw. Kay ini nga mulay kailangan talaga dira magdog hera. Kahit standing it Phoenix unumit daw o pati perde.
1: Okay.
0: Bisla makarimid jura niyan, sigurado na rap lahat 1 playoffs.
1: Okay.
0: So, natin mulay, San Miguel Bermin versus Colombian Jeep.
1: Importante gihapon ni Nick Bermin.
0: Oh, Bermin. Kaya ano?
1: Magdaw gira din. Oh, kaya tira. Nira, tak-tak ito.
0: Standing nira. Ikaw alo nira. Ikaw alo nira yan. Kung perdira niyan, tawaray na.
1: Oh. Oh.
0: So, kinanglan, makarimid jut San Miguel Bermin niyan. Oh, kontra okay. Colombian Jeep, ha?
1: Okay. Nasa rin didihi sa La Domer Vlogs. Home court man and OKC. Kay home court talaga it okay sa first 2 games sa nabumalhin ng 2 Lakers. Pero, bisan pa nga, ako gusto ko nga makarimidyo hira Lolo Lebron.
0: Ay, correct ko, Ogat. Kay para akong liwat, dapat pantay-pantay la para gaganahan at magkikita liwat.
1: Pero, objective, bisan manggod ako na ogop, akong kikita nga patas, bisan ako na ogop.
0: Oh, correct.
1: Kukurian good it Lakers.
0: Oo, correct.
1: Bisan pa adhe Luka Doncic.
0: Oh.
1: Kay hanira upat nga laban hanya na nga season nga tanan perdi ang Lakers.
0: Correct, oh.
1: Haros nga tanan tambak present ito hi Luka.
0: Oh, correct ito.
1: Maliamado good hindoro iton kuan. Okay, si bisan pa diin nga quarter magmulay.
0: Oh, tama ito yung baga pag-analisar. Pero kay magaan man kita. Pero kun baga sing pa nimo bilog it bola, lidong it bola. Bangin labaga na
1: ni Rosalia. Bangin mag-ibit Soriyo itong hangin.
0: Oh. Ada shout-out tani nga dagan ma'am. Ability na happy birthday ngayon kan Sir Janjan Adura kagabi nga. Iya kadlawan happy happy birthday ability da Sir Janjan Adura dira. Sugod man kanya mama. He iya mama na lang kanya bugtuang gihapon. Nga ni ma'am ini kadamot mga shout-out konta pero kay baga damo ka munduro. He dila anaton mga kasangkay na kuwari kumusta kumatak na yana labi na gud ini himang Bilma. Oo, himang Bilma niri kan tiya sawa gihapon nga niya kabugtuan dira. He Sir Idol Cup mo pingaot demo. Shoutout giha po natin mga PWD nga daka mang Gini, Nutal, ngan Sir Dimitrio Kinyo, na Aurora, kumusta kami yung takna at mga senior citizen. Ada kay kung bagay maulol kami yung takna yan, simpo man lahir ito hin liminent oil para magagan magno na lawas it liminent oil. Ada so garon talanihan na Merkulis nga daw kay may dagita drama and K5 Diaries nga nan Anbalay ni Biloy. Damong salamat han pagupod niyo hamon han Merkulis nga daw unta naga tagaming kalipay ini ka K5 Riboy the Wonderboy parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawa na siya dakluban ngan Bugos sa sinerangan Bisayas K5 News FM.
1: Ala tubtublaan ay din yung mga K5. Ito na aton pagkarampang yun ang Miyerkules Gadlaw, May 6, 2026. Damo nga hawad to nga aton, nakuha na aton ng mga impormasyon. Waray na nga ni kinaton ka-discuss inihi Mr. Mabanta. Bantay nila niyo yun ito aton ibang mga programa. Sugad man ito aton mga posting ha aton news site. Kaya igin presentar na inihi NBI ha publiko. Bueno, mga ka-K5, tub-tubla na din eh. Buwas naman kita pagkirita. Higin kausa na ito na technical side, ka-K5 Milton, ngan ka-K5 Robert. Ako naman, ka-K5 Kevin Shusana, keep safe kita nga tanan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan na siyudad ang Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
2: DTX 500 Health, Health Alert.
4: Live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po makaibigan sa araw na ito. Atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Klinika DTX Coffee Mix.
2: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
5: Si Renato Teodoro, na-diagnose ako na may diabetes. Maraming ni-recommend sa akin na pwede kong i-take. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo, ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalize din pati ang BB ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Yan po mga kaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugar sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
2: DTX 500 Health Alert.
4: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po mga kaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na meron din pong diabetes at hypertension. Actually mga kaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag meron diabetes. Kasi pag hindi na normalize ang sugar,

0: sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500 Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, at Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Paghagos ang kada oras.
5: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
4: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
5: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
4: Hadughan mabugon, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
5: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
4: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
6: K-5

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May pugmaong nga haladayohan K-FAD News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: nagpapasalamat ako nga naging honest ka, Brother Jade. Nalilipay ito kay my Lord. Kay nasa rin pa ha, Proverbs 12:22, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy.
1: Damang salamat, Pastor.
0: Ano man, may impormasyon ka ba kung hain niya na itong imo asawa?
1: Di ka nga naman pagkabulag. Waray ko na impormasyon ba na iya. Di ra ko maaram kung nahain na bahaya na.
0: Oh, sige. Sugaran tayo ni. Bili nga lugod ana itong imo asawa. Igaampo taliwat ito kang Lord para mabilingan mo ha, pinakamadagmit nga panahon itong imo asawa.
1: Damo salamat, Pastor. Salamat, Lord.
2: Amo tong gabahin na natong ginbayaan han nakalabay ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ang kinasingkasing ang gimpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifive, may dako igi-istorya hayo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw ko din ngalinti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: GTX Coffee Mix.
7: Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan.
6: GTX Coffee Mix, always number one. GTX Coffee Mix,
7: purong-purong natural.
6: GTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
2: Kumusta ka mo, mga ka-K5? Shoutout kan Armando Ayote, han J-Star Legend Salon, Hapako, Manila. Sugad man kan Grace Abejo, han Palo, Leyte. Leyo Labadan, han Cagayan de Oro City. Ngan kan Ruchi Balduena, han Kalanipawan, Tacloban City. Maupay nga pagpamati ha aton nga tanan. Aton niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan nga simana. Usahi ang lalaki nga taga-usa nga barangay han Tacloban City. Ngan hiyay nagpapatawag hangaran nga Jade. Al mga paypay han niya kinabuhi in iya igin padarangan hiya aton ngan igin paangbit. Basi may pati ka aton.
8: K5 Dayan.

0: Dear K5 Diaries, han masumatan ko ng pastor bahinan nga tanan haakon kinabuhi, inihagin pabiling haakon, anakon asawa. Ipinaagi naman ang mga impormasyon nga akon nakuha, nabilingan ko gihapon na akon asawa dito ha Mega Mall. Nagtatrabaho ya komo usa nga supervisor dito. Adi ang ikatulong nga bahin na akon istorya kinabuhi, mga ka K5 Diaries. What is the name you write? Oh, what I give? Ani na ko sa Cubiton Mega Mall. Dadaupon gito nga sales lady nga papakianhan ko kung nakilala ya kan Mia. Miss, excuse me. Nakilala ka ba kan Mia Silaw? Ani man ko niya nagtatrabaho?
1: Mia Silaw? Oh, hima Mia. Oh, sir. Supervisor na amunya din yung department.
0: Pwede mo ba ko-updan nga to iya?
1: Okay, sir. Sige. Ito malay din ang harapit niya, yes, sir.
0: Damo nga salamat, miss, ha?
1: Ito malay, yes, sir, oh. Natalikod yung babayi. Sige, sir, ha? Babayaan ko na ikaw. Kaya may asikasyon pa ko na customer.
0: Oh, sige, miss. Damo nga salamat, ha?
1: Waray ano man, sir. Bahala ka nalang din, sir, ha?
0: Himiyagod man ito nga natalikod. Ano ba yun, eh? Baga nag-aalang man ako yung pagdao pa, eh. Pagdun ba daw lako niya kung daupon ko iya? Dadaupon ko iya. Ito na iya. Dadaupon ko. Lord, bahala ka nalang mag-touch itong kasing-kasing ito na ako nasawa. Nagdiri ako niya isnabon. Dadaupon ko na iya. Mia.
1: Jade, ikaw?
0: Salamat kan Lord nga natultulan ko ikaw ngani. Kumusta ka na?
1: Okay na ako. Kenungani ka man.
0: Mia, gusto ko nta magkabalik kita nga duha. Sorry ang natalan.
1: Jade.
0: Mapapasaylo mo ba ako, Mia? Pwede mo ba ako tagalin chance ka makabawi na akong mga salahin mo? Please, Mia.

0: Pastor, amanita akong asawa, Himiya.
1: Praise God. Maupay kay nabilingan mo iya. Kumusta, Sister Mia?
2: Okay man, Pastor. By God's grace.
1: Yan ang nagkabalik na ka mga dua. Maupay ito nga, bayda ka nakaupo dito ng pag-fulfill. Ang plano hayo ni Lord nga mag-asawa ha, pag-ministry.
0: Amo nga ni, Pastor.
1: Adi man liwat itong ako nasawa. Andam kami maghatag ito na amon moral support tayo, mga dua. Pati na itong bayan iyo mga spiritual needs.
0: Dabang salamat, Pastor Ricky. Willing man kami magpa-disciple to grow deeper pag-serve kan Lord.
1: Sige. Pwede ko ba kamo i-pray nga dua?
0: Sige po, Pastor. Sige po, Pastor.

0: Congratulations, sir, ma'am. Baby boy, ito niyo suhak.
1: Wow! Salamat, Lord!
0: Ano itong baby, Mrs. ha? Ikakadakway mo dughan. Parang pa-feel ito ni mo, baby, ito ni mo band. Nga, magnanay. Baby boy, didakanay ka ni mo, mami, ha?
2: Salamat, doktor.
0: Nurunian, pasusuhay ya, ha? Breastfeed itong pagpasusuhay ya. Ah, sige. Nanay ka mo, ha?
1: Kakyuti tatong suhag, mami. Supot iya mga matangan irong hakon.
2: Yang kanipa man ito masupo. Nga ikaw may ito amay ito.
1: Plano ko, kung ipadedicate na iya kan, Lord, ito natunig nga ngaran na iya, Joshua. Tama, Joshua.

0: ano man, Brother Jade, Sister Mia, na-consider na ba niyo ang higher prayer ang pag-pioneer ng pag-establish ng church sa Baguio City? Kamu itong magpapastor dito?
1: By faith, Pastor Ram. Kung ano't calling ni Lord para amon, masunod lang kami. Mamanggulin ito, nangangalaga na Ginoo, may obedience sa iya calling.
0: Praise God! Mapay, magbubuligay ka mga mag-asawa itong outreaches ngan Bible studies. Ngan kay magiging full-time workers man ka mo, magpapadar itong Mother Church ayo ito niyo monthly allotment o allowance. Let's believe for God's provisions. Hayo nga duha.
1: Okay? Salamat. Damos.

0: Adin ako, honey. Malingkod na ako, sopa.
1: Kumusta man ni mo pag house to house yung follow up and used converts?
0: Okay man itong reception itong mga tao ha gospel ni Lord. Ready for God's harvest itong mga taga Baguio. O kumusta man? Naka-snack na ka man ni Joshua? Nakakuha ka ng kwarta ha, ATM?
1: Ay, gutom kami ito ni mo anak. Waray sulod nga kwarta ang ATM.
0: Ha? Ano kasugad? Nagsaa di pastor nga magpapadari ang kwarta ha aton para taton allowance. Pero nakaadlaw nga waray kwarta ha ATM. Diri ko gusto nga magutmang kamungit aton anak. Labi na kay 1 month ka pala liwat ka nag-aanak ka natong baby girl liwat. Diri ka pwede magutman.
1: Amo nga ni, naubos ko na kahukad ang giniipit-ipit ko habang kwarta. Mga buwas o sang buwas. Wala na kita ni kakaunong Jade.
0: Ano ba liwat inihira? Ginpabayan na na kita nira nga magutman din ya bagyo.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Gay Fine Diaries. The one that has
1: the lock and key. Jade, ayaw kita kahulo. Bangin na delayed la. Bangin sunod nga adlaw, may nakita allowance. Bangin testing din ni Lord dun aton faith ha iya.
2: Hinaot lang ta Mia. Kaya ko gad kung ako lang. Pero diri pwede nga pati kamunganit mga bata magugot man.
1: Diba? Nasa rin man ni Lord ha Mateo 6 verse 25. Nga diri kita angay mabaraka iton aton kinabuhi. Nga diri kita angay mabaraka. Kung ano mat aton kakaunon o imnon. Kaya ito aton langit nun. Nga amay nga maghahatag aton yung mga panginahanglan. Diba?
2: Oo man nga ni. Pero tawon aton ka istorya, tawon aton ka sabot. Nagsadya nga susuportahan kita. Pero nagawas siya na nga wari magtuman na niya saad.
1: I-follow up lahan eh. Tawagi. Ngayon pasabda ito aton kahimtang din habagyo.
2: Di rin ako magtitinawag haya, kaya mag-arawad na. Masaring pala ito naglalaom kitang duro haya. Kaka-discourage man ini nga itong kahimtang. Maganda waray na malagod ako interest magpadayong pa yung church din niya Baguio.
1: Jade?
2: Mia, pasailoon kita itong Ginoo pero malakat nala kita din eh.
1: Pero ano naman lang natikang tanga ministry? Oni mo Bible study group?
2: Igtutubyan ko nalahira ha iba nga church. Ngan ikaw, pati taton mga anak, papaulion ko laanay ka mga tuwaiyo at takloban.
1: Camila, dir ka maupod. Magkano ka naman la?
2: Mabalik laanay ko pagtrabaho sa Manila.
1: Ano man, sano ka man masunod amon nga to at takloban?
2: Kikitaon ko lang eh.

0: warila sa butang panahon. Pero nakatuig ang nakalabay tikang paulion ko at taklo balan akong pamilya. Warigod kami komunikasyon tikang katikang. Waray tawagay, bisa na cellphone, bisa naman na text message. Bisi manggod ako at trabaho ng mga racket. Pero waray kumalera kapapadadihin kwarta. Kumusta na daw ang kabataan? Siguro, ulit awuhin na si Joshua. Pati Mesya. Handa ako naghihapon siguro, adi. Baga, boring man. Magkikita daw lugod ako itong news sa television. Mag-update lot ako kung ano itong kahimtangan panahon. Kay baga pagsabot ko, tikanto ko na itong rumbuhan Super Typhoon Yolanda, Eastern Visayas. At pagulito na akong pamilya, abrin ko itong TV.
1: Masubo nga balita para itong aton mga magkirita yan na. Labi na ito may mga pamilya dito Eastern Visayas. Particular at Tacloban City, ngan kahigrane ng mga bungtong. Umabot na hin sobra sa ismail ka mga tao ang nakumpirmahan NDRIMC nga nagkamatay darahan Super Typhoon Yolanda.
0: Kinuoko. Damo ko ng patay at Tacloban ang bagyo Yolanda. Oh Lord, ato pa naman akong pamilya. Waray ko na pagod contact ng Burkan Mia. Unattended na kung natawag ako. Oo ngayon, papakianahan ko itong kasangkayan ni Mia kung may dabanira impormasyon. Natawagan ko ng mga kakilala ni Mia. Pero waray daw hira update. Oo ngayon, ang tito ng tita ni Mia, hira tito boy ng tita Aida. Bangin may impormasyon hira bahin kanda Mia. Kakatuon ko lugod na ira.

0: Wala pagyapon kami sa labutan kung ano itong kabutangan ni Ramia dito sa Tacloban.
1: Tito Boy?
2: Makuri na itong pagkuntak nga sa Tacloban kay down ko na itong communication lines. Wala gihapon ko rin te. Itong amon nga ni ibang mga kaparintihan. Baga, wala gihapon namong kuntak yan na. Nababaraka na nga ni kami ni Imo Tito Boy kung buhi pa bahira o kung simbakula.
1: Ano? Tita Aida? Kung kumadto siguro ako Tacloban, ano daw la?
0: Ay sus, ay makuri pagyapon ko ng pagkadto kay makuri pag-agi kalsada. Nagkatutumban mga puste ngan nakakaulang itong mga kable. Tapos itaas pa daw ito na dibre sa kanalanan. Pero ikaw lang kung makatuka para panginanuan ito ni mo pamilya.
2: Ako nga ni, nakita nga ni ako ito niyo sa TV. Damula ito nagsasarang ang mga patay. Makaharadlok ang nahitabo dito at Tacloban.
1: Oh, sige Tito Boy. Tita Aida. Salamat na lang. Makadina ako.
0: Sige Jade. Balik-balik lang nga di ha. Magkada nga ni kami ng impormasyon bayan kanda Mia, papasabutin ka namon.
2: Balitaw, total nakahatag ka naman haamon hanimo cell number. Matix o matawag nala kami haimo, Jade.
1: Sige, salamat. Makadina ako. Oh Lord, ano ba hindi? Karma na ba hindi ako na itong panahon? Amo na ba ini ten consequences sa pagpabayad ko na akong pamilya? Labi na handiri ko pagpadayong pag-ministry. Sirot mo na ba ini, Lord?

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereal Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ethereal Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: Ethereal Bio! Ang Ethereal! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ethereal!
4: Para sa malinis na dugo,
5: TJX 500!
4: Para sa marusog na tayo,
5: TJX 500!
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang TJX 500!
4: Ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay,
4: TJX 500!
5: Sumok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zyro, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang TJX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo TJX Coffee Mix.
4: TJX Coffee Mix.
5: Papalit sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
12: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
13: Waray patinoon?
12: Kayo waray awas?
14: Waray gap bugas?
15: Kayo! Yungat!
13: Aray ko! Saba daw, birangkat!
12: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ngan kamatuoran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy. Ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa magaabrihan imo hunahuna tapos makakasiring ka agoy kaol-ol sana all
16: kaol-ol sana all
12: ang balay ni Biloy.
13: Libat?
12: Manok-manokon. E giniliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
17: Mga K5, may dako igi-story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw ko di nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
0: 95.5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Armando Agote, ha J-Star Legend Salon, han Paco, Manila. Kan Grace Abejo, han Palo Leyte, ngan kan Leo Labadan, han Cagayan de Oro City. Abri na ni mga Facebook kan radio, ngan uswag kita kay abri na, an balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manuk-manukon. Ngan ini nga programa, gin papadangat hayo, ha maupang yung kaburuton ni Tacloban City Councilor, Marty Romualdez.
2: Napaki anak ako ng bisita.
3: Eh, no, ya. Bakit yan anak makasabot nga may daka mo bisita? Teka nga natin pag-amyaw din na atong barangay. Ngan ini, chip tanod na ako. Yan anak mabaro nga nagkaada ka bisita.
2: Ano man it yan, anak? Ano man it baka baot igpasabot hinin? Chip, tanod Biloy.
3: Ano nga chip? Dili ka chip.
2: Chip man balik kay baratohon ka man lang. Gati man lang ang salit. Ang ikalit niyang tawagon luwat nga chip tanod.
3: Uy, mag-iba itong chief kay mayor-mayor itong. Dili kay chip nga baratohon la.
2: Dili baratohon. Damon yaw-yaw. Tanalawin na igbaw din eh. Ipapakilala ko ikaw hiton akong bisita nga wagas, malaom-laom.
3: Di rin na, ayaw na, ayaw na. Basta na ako, nagpapasabot nga bagulaha, ginpahibaro ka mo nga may nakita balaw diton bidyoke, kutob la alas 10, okay?
2: Sige, alas 10 ito na aga. Sige, gusto ka doon.
3: Ay, okay. Ano nga aga? Yan nga kagabihon, kutob la alas 10 it gabi.
2: Mahara makito niya balaod, chip. Ano? Dere ka masakob, kahit sasara ko yun nga portahan.
3: Uy, dere ako. Basta mo lang ito na akong tugunay mo, ha?
2: Sige, dito ka na.
3: Ay, ba't to? Noong puros punggod, igbo, sepak na, anak na mong malambusan ang pagsiran portahan. Aguy, kino daw na't bisita ni Birang? Kino daw na?

0: Ano? Ano ang siring ni Biloy Birang?
1: Eh, pagkiano ko nino ko nalak beseta. Ay, papasako ko na, diri man.
2: Ay, suoy nga maaslong. Diri man itong gagaran nga Biloy. Ay,
1: ay, Monet, huwag mong ismulin. At itong atok mol nga Biloy boy, ay oday kay. Pagka, nimpahimat ngunan ako nga ako, tubla alas 10 kunat at gab ikunat at baga pagbidyok eh. Badap.
2: Okay, maaram-araman ka man hiton. Sid nga nala, nga naawa ito hiya. Labi na kay nabati hiyat aton boses nga malaom-laom kon ba nga nasiwangag.
0: Okay. Samtang diri pa alas 10, kantalaan ay kamo. Basta ako, mamamati lang ako iyo.
1: Ay, dahan, pipi, baka, ay, hindi ka lang, hindi ka nahuhubog. Ano ka? Pertilhin to ba?
0: Ah, kamambilang, ano ba nga, filter?
2: Bangin, filter, aw, ano, filter, bauroy.
0: Alala, inom kita, ubuson tayo na nga, nag-okon.
2: Lagi.
0: Para mauman kita hini. Niyan nga tabis. Re-remodyon
1: ko ito,
0: Biloy. Papatayong ko ito.
1: Tagay, abong ay. Sinagsawa
0: ako ni Mayor Anitan.
2: Sige, tagay.
1: Naging gaganahan. Naging gaganahan. Good ako, hininga baga. Pag giniinina ba? Sa hininga ato. Manood at ay, tagay. Ay, tapapan ba?
0: Ano ka mo nagbigaw mang kamo tagay na?
2: Ano nga, dada?
1: Asya nga, ne?
2: Ano ka ba, dada? Iba mo inaabat. Inaano ka ba?
1: Asya lang ako, hindi basta nakakainom. Nga, gingagala.
2: Loading ka, ano,
1: karasa lang.
0: Hiyay.
1: Naman.
0: Inaano ni Birang. Nagmamarikat naman itong matahini. Hiyay.
3: Ay, pagbantay ka muhin mo, pa'y mga tanod, ha? Ay, kung hinot, masakob, ha, aton barangay. Ayawanay pasyadla. Aruhin na identification program. O, iste, identification card ngayon para masabtan kong hinuhiya. Ngan, pagkianhi kon, oy, pagkianhi kon, putikain hiya. Kon putikad to, o putikan ni, ha?
4: Okay, kapitan.
3: Ano ato? Ano niyo siring akon?
4: Kapitan!
3: Diri to asyan ako nabatyan kanina. Upa, yan niyo at pagluway. Magabati ko diri, kapitan. Kupitan ada. Kupitan. Oy, una-una ang hapit na ang eleksyon, ha? Kinahanglan, ako lang gapit magdaog. Total, wala naman ni Pipi. Nga nakunta akon. Ang butin ulit at magamasunod akon pagkontra. Pero wala na ada. Wala na. Ah, sige, babayaan ko lang ka mo, ha? Basta siya to, an akong tugon na iyo. Nga, may nakita barangay ordinance, ha? Ah, daridaan curfew. Panakupiton mga kabataan o minor nga. Mga minors ba nga ada pa kakarsadahan paglapos iton kagabihon. Ah, daliwat, noise control. Pagsawayan mga video okay nga nalapos ng last days, 10 p.m. An paglabog in basura bisan din la bawal gyapon kuan bawal ito bawal gyapon ito naka kuan topless bene oh to topless bawal ha nakalubas nga naglilina ka ta karsada
4: dadakpon kon waray balo
3: oy ay
4: kailangan kon waray sarwan
3: ayaw dak panijo dagpait mga lubas patinat pag inom bahali gidit karsada hoy go patinan mga aya mga layaw. Dakpan niyo, ayaw lang niyo, ayaw niyo pag ihawa, ha? Ano tiyo masisiring?
4: Ang masisiring?
3: Ano tiyo masisiring, hana, kung ginyakan?
4: Ikanakap.
5: Alam ka, oe.
4: Oo, ikanak. Bahala na it, barasahon na script.
5: Halaban natin barasahon.
4: Oo, gunman na mo. Halaban natin yung barasahon na script. Na ito nga, pangtagang barangay ordinances. Maaram na kami ito.
3: Hala, sige, ha? Kape, may dakamurida.
5: Ay,
4: No,
3: sige, sige. Ngayon?
2: Kanjael!
3: Oh, sige. Maaro kita ito. Ma-sponsor man tiya.
4: Sige. Kapayong
3: pating a. Ay, oh, good man na, no. Pero baga marasa. Okay, latot ba dyan mga ngipon? Ang baga sorry lang, baga waray na. Kaya waray, good mahimo, ha? O, ingan balitaw.
5: Ikaw
3: ano kaya itligid? Baga kumpleto pa itligid. Yung baga nalagin ligid ko na. Saba na gudi na. Ikaw matanod. Ayaw lang saba. Para diri kita mahalata ba? Ikaw good. Sup-sup lana. Sup-sup. Balitaw. Ayaw naman ka mo pag pinaghiling ha mga tanod ka mo ha. Kaya iba't ibahay yung tanod. Nakaturog kong duty. Ang iba, nagpipinanhiling ang mga boarding house at mga estudyante. Ha? Ige, asyado ang trabaho ni Tanod Pipi. Ayaw ka mo pagsubad kan Pipi. Ayaw.
4: Nasa ikaman ka.

0: Kamusta, Chief Tanod Biloy?
1: Kapitan, ay, akong ginapemat mo ng hibirang kay may da bisita nga nagbidyo kaya rarid to.
0: May da bisita?
1: Oo, Kapitan. Ginpapasakob gada ko, pero warek sumakob kay diri kami ito nga mga, diri kami magsangkay. Maram ka na good cup, di ba?
0: Ginpanginan mo kung hinun, era bisita.
1: Warek cup?
0: Ay, sus, kay ginpapakianan mo gad kung hin. Oh, lalaki o babae, mahusay o kung baga maraksyot. Di ba? Nag-iikmat kita kay may damang hulga aton. Labis na nga warin na hipipi. Ang baga, matugbangon ha akon. Itong barangay eleksyon. Bangin magplano at tuhin baga pagtuda sa akon. Kay kita nalad baga, kay kita nalad natabukan attorney no case, di ba, Loy?
1: Oh, hasta nga tayo na. Uli pa balita ko ninon mastermind at yung krimen. Ngan, hinadawalan po mo sila kan attorney no case.
0: Salit. Kung baga, mamayada kita inin kalugaringon kwarta. Pag-araw kita ng mga armas.
1: Uy, balita ugat, Kap? Mag-araw kita? Seryoso ka, Kapitan?
0: Kano, baga rin ka na baga matarantar, ha? Baga na, diri ka baga nakakatodlo yan, o? Diri ba? Na diri ka?
1: Natarantar ka, nakalasan nga na ako. Nasige, pero... oh. Pero...
0: Ay, ano nga pero, Loy, ha? Ano?
1: Antes ka mag-arog iton, Kapitan, pwede unahan mo na iton street light.
0: Street light?
1: Oo. Kay kita, oh, masyaromit aton kakalsyalahan. Walit suka. Pag-abot ko. Kita nalala nga barang... Pag-abot ko ba? Pag-abot ko.
0: Sugan.
1: Kita ano nalala man? Nga barangay at walay suka.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: TTX Coffee Mix.
5: Ang kapeng
4: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. TTX Coffee Mix, always number one. TTX Coffee Mix, purong-purong natural. TTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
6: Ang balay ni Biloy.
7: Liba!
6: Manok-manok.
1: At ibang barangay may dera street lights malamragra. Pero kita, mushroom. Kaya naman kap.
0: Maram ka naman, bungaw tat mayor. De, manak niya kalyado. Salit, warag tagito.
1: Pati CCTV, ang kita magbutang kap.
0: Anon man natin makaaruhin projekan mayor. Kaya di rin man kami baga magkapartido. Didiis ako, hiyakan makoy.
1: Gito, okay. Tapos naman it politika.
0: Diri pa tapos. Mati kang nalutit pamulitika kahit sunod na liwat nga tuig. Eleksyon na. Eleksyon.
1: Uy.
8: Uy, Kapitan.
1: Uy, adi kagawad.
8: Kapitan Tuyo, si Tanod Biloy. Ani man lang ngayon ka mo.
1: Ikaw man ngayon, kagawad. Eche.
8: Nakabate ko kayo. Yung luwas nga street lights, CCTV, may da kita ito solusyon. May da yan na bago nga anunsyo ni Presidente, Bongbong Marcos.
1: Ano man to?
0: Ano man niya bagasiring ni Presidente?
1: May ayoyo na ba kagawad para barangay? Ha?
8: Ah, diya social media. Baga na asiring TBBM. Ang kada barangay kuno, makakatagamtamin 200,000 kapisos alin susunod ang iyangaran nga
1: BBM
8: PBBM
0: ano yung programa nga alin susunod kan PBBM ito nga BBM
8: bawat barangay makikinabang program mama din eh
0: sir, taon ka ba ito? Basta makoy, Kuala ito, maurog ito. Fake.
1: Kapitan?
8: Ah. Ayaw anay. Ayaw anay kita pagkontrain ni Kapitan Bingyo.
1: Bungyo.
0: Ikaw kagawad ka na, nakilala ha akun ha.
8: Nalipat lang.
0: Upaya.
8: Uy, bakay diska.
0: Diri to, naliwat ko. Didi. Ikaw kagawad. Akun, tunba itong bawat barangay makinabang program. Tagpila ito, tag 200,000 mil, 200 mil, kapisos, shush! Diri ka ito, makakagom din he. Diri to din yung makakagom. Kaya sirin kaya no?
1: Kaya naman, why?
0: Kay kita ay taat barangay, balay project. Kay diri man ako kalyado. Ganon.
1: Kay mayawit kaudog. Maringa sa kaudog kapitan, perme na kontra.
8: Mga ani, sakay nala.
0: Halak masakay ha! Kanbirang ujira ako!
1: Uy!
8: Sakay na bis... Oristorial baka...
1: Ay! Ayaw kanbirang! Inin... Kwan nala, inin... Noro naptali na lato nga lagas ayaw na iton. Noro napta ba? Napta! Balita, manoro naptali na!
0: Manoro napta!
1: Mamuraban news!
0: Basta dira ko na ito dito nga bawat barangay. Makinabang programa. Aw, bangin lugod. Bawat barangay, walang pakinabang programa.
1: Ano? Basta ko tao ni DDS, dira ko na ngay mamati. Labi na kay Kwan. Tekang ini kan PBBM.
0: Ay, dira kita iya. DDS lang ko.
8: Pero anay, kita ini kumarawat ini. Yan, ipalit natin ang salapi. Priority project.
1: Ano ba ang nga proyekto kagawan?
8: Damo na ito. Una, amo itong ikadua. Asya na. Ikatulo.
1: Uy! Wari man klaro ng sharing yakan kagawan. Wari kita CCTV barangay. Wari kita streetlight. Kaya amo ito, ma-serum kung gabi. Anaton drainage kadal, baga nalang kuan, kanal-kanal, ngi.
8: Rescue vehicle, waray, salit kung emergency.
1: Patay pasinti. May na kita problema pa, waray printer. Lugod tay printer at gagamit, salit, ginkukulin kapag yakan niya nakagawad.
8: Kapobre, nalait at barangay.
0: Oy! Ito nga, kuan, 200 mil. Dapat may bubulig ito. Ano kagawa dit may bubulig ito?
8: Bulan. Salit. Karo itong tayo nga, ayaw kita pag mala kontra Kapitan Bingyo.
0: Naliwat.
8: Bongyo.
0: Bongyo.
8: Nalipat lang.
0: Okay. No problem. Kapitan

0: ko na, Paya. Abog na ako. Kamo na lang ito. Pag-inom dida. Sige na.
1: Kalo kita bilang pirang nahagong. Pero nabukait pa ah. Yay. Diri pagod ka nga yung kipon. Diri nalang makita. Yay. Otro lote nga mulit. Nabuka ka. Diri ako magpapatukso. Tukso layuan mo ako. Diri ako. Ipapasagdan ko lera nga kumaturog. Kita kung unahon niya na ang pagbantay kan biloy. Para ba ko nga duty hiya? Batok daw na ako. Maghinay-hinay ko paggawas. Babayaan ko ni nga duha samtang nangangaturog na maggawas ako. Bibilingon ko hibiloy. Kinahanglan, mabuhat ko na ang ipapabuhat ni Mayor Anitan Hiya. Aw, oh, Anitan lang ngayon. Magdadali ako.
2: Ato na. Nangaturog ng kabataan. Igsasara ko nini nga bintana. Mama ni Biloy. Iyan pa ito nga kagahon mauli. Duty man niya yan, ha? Ini, igsasara ko pala ngayon, bintana. Oh, iyan na. Ato nga gumawa sa akong... Ato nga gumawa sa dakong nga balay. Nagdadali manad to. Baga na, mag-iiyot daw. Mga manad to kan... Pipi. Hiya ba to? Tikang hiya ibaw. O ano ito? Kawatan hiya? O bisita hiya? Amo ng bisita hi Pipi. Makakain man ito. Bagang tumago man pakita akon. Anay daw. Tikang hiya igbaw. Baka mamingaw naman. Tapos lera. Okay, pasado alas 11 na. Anay daw. Hipipi ba adto nga ako nakita?
1: Hey, hininay man adto nga humiling ha bintana. Klaro ang mata, biskon masirom. Kay masigam ang mata adto nga ninay. Nakilalaan ba daw lako niya? Mapadayon ako. Makatoka barangay hall. Mamingaw na. Magulat ako yung timing. Bibilingon ko hibiloy. Adto la hibiloy. Kaupod niya hira Kapitan Bungyo ngan kagawad dimit. Adlera gawas na gairustorya. Madaop ako. Mahiran niya ako. Dini. Sakto lang niya akong kabutang. Medyo harani. Mapurma ako. Anhi ko, pupusilahi Biloy. Patay ka yan na, Biloy Buhi ay. Patay ka na yan na.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may kumso ah.

0: May mga istorya pa, parte kan biloy nga mabubukwat. Buwas na, hapag abri otro hiton. Anbalay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manok-manukon. Ini nga drama, ginmumulayan it mga tingog nira Jael Yu, Ray Cabias, Checo Molon, Jenrin Fajardo, Lisa Alindao, Rex Jonathan Lumbre, Joyce Katubaw, Randall Palacio, Lolit Pabelyangan, Edwin Torres. E Checo Molon it nagduyog in diriya bag nga sunata, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs, kay Bunga Hania Tuyaw nga hunahuna. Para natong mga viewers and listeners sa atong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang atong podcast live para pirmi kamo updated at mga panitabo ha, ang balay ni Piloy.
1: Diba?
0: Manok-manoko. E kindiliaway yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng istasyon in radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio with Physio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio,
7: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500,
7: ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampil.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
2: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
6: Eye Care Drops.
7: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: Eye Care Drops.
7: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin.
6: Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up a new private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect to help for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
9: Bikalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
2: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
10: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
11: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
11: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3 Bio.
14: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
15: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
16: DTX 500, mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix!
18: Ako si Lara, isa ko ka-influencer. Mushare lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong na kape. Ang DTX Coffee Mix! Very relaxing kaayong feeling sa kadahikop na ako sa DTX Coffee Mix o maka-good mood pa.
17: DTX Coffee Mix.
16: Papalit sa mga butika.
19: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo ay hinungdan sa ako ang body odor.
16: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
23: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

Welcome back to Chillax O'Clock mga ka-K5. Time check tayo. It is now 41 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And this time mga ka-K5, atin ang nireveal ang ating kitanungan of the day. Kaya naman, makinig kayong mabuti. So here is our kitanungan of the day. Mga ka-K5, ano ang gagawin ko kung hindi ako gwapo? Itong kitanungan is from ka-K5 Gian Mapilis. Sabi niya, anong gagawin ko kung hindi ako gwapo? May gusto ko na sana magka-girlfriend, kaso hindi naman ako gwapo. Nahiya ako manligaw kasi feeling ko, if I try, marireject ako agad. Ano kaya ang pwede kong gawin? Okay. Hindi ko alam. Siyempre, no? Hindi lang naman yung physical appearance yung pinaka-importante, di ba? Isa lang yan siguro sa mga tinitignan ng mga kababaihan. Aminin naman natin, as a girl, as a woman, may additional factor yung face value talaga naman. That's true. But, of course, not all the time kasi nadadala ng face card. Opo. So, anyway, para makatulong kami sa'yo, Gia, ating mga ka-K5, if you want to send in your kisagutan, isend nyo lang yan sa ating text line. That is 0977-144-5878. O di naman kaya ay mag-comment kayo sa aking Facebook live streaming, halapin nyo lang aking page. That is ka-K5 space Miss K. So, babasahin ko lahat ng inyong kisagutan. Maya-maya lamang for now. Ituloy-tuloy natin itong ating tugtugan with this song by SB19. This is Wakas. Ako ay magbabalik. Maya-maya lamang.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: D3 Bio
4: Health News!
3: D3 Bio!
5: Ako si Delphine.
6: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio!
7: Ang D3 gamay Visio!
3: Ang Visio
7: gamay D3!
3: Kapalit sa mga butika!
7: D3 Bio!
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio. Adto tas mga benefits, Sir GP.
8: Sure!
9: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
8: Wa nay mas lisod pang tambalan ang virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
9: Wala na, Sir GP. Makaya na ni D3 alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
8: Hmm.
9: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
8: Hmm.
9: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon, Sir GP, buhi pa taon sila.
8: Unya 20 years na ang nilabay.
9: Hmm. Ang importante man lang, Sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
8: Mm.
9: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
8: Oo.
9: Dako jud kaayo nga bagay.
8: Adako.
9: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol, Sir GP.
8: Kaya man gani ang HIV, doc, nga walay tambal. Unya kung matakdan ka niini, AIDS dayon.
9: Mm.
8: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive?
9: Correct.
8: So diha na lang kay pag viral ang problema, inom og D3 Bio kay naa ni siya'y unsa gani, doc?
9: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
8: Pasabot nga makadiet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
9: Ang bintaha ani, Sir GP, ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio.
8: So man,
9: pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na siya. Unya, Sir GP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
8: Correct.
9: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom yung gag D3 Bio. Kay may tabo ana, diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras, mahimo na siya nga ketones.
8: Ketones.
9: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay musulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
8: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
9: Buntag og hapon. Ang bintaha rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
7: Mapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
8: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mutake ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala pod sa DOST, sato pa, mapungkad usab ning COVID.
9: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID, Sir GP?
8: Nga naman.
9: Aron may antibodies
8: kana
9: ka. Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon, Sir GP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
8: Buti pa sa budok, proper timing. Kana galing na jud kay hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. tay oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod susunod na po nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 15 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng BTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng BTX Beauty Soap. Kani-kanina lang ay na-reveal natin ang ating kaitanungan of the day from K5 Gian Mapiles. Ang tanong niya sa atin, anong gagawin ko kung hindi ako gwapo? Dahil gusto na daw sana niya magka-girlfriend, kaso hindi naman daw siya gwapo. Nahihiya siyang manligaw kasi feeling niya, mare-reject siya agad. Kaya ano daw ang kailangan niyang gawin? Okay. So, eto na naman. Nakakatuwa na naman ng mga isagutan ng ating mga ka-K5. Pero in fairness, may mga kapupulutan kayo dito. So, sabi ni ka-K5 Glenn Harold Evangelista, basta't madiskarte lang sa buhay, okay na yung ganun. At syempre, maayos din ang pag-uugali. Kumukupas ang kagwapuhan, pero hindi ang magandang pag-uugali. Oo, bongga, tama nga naman. Sabi ko nga kanina, hindi lahat ay binabase sa face value. Yes, meron siyang factor, pero hindi siya yung parang kabuuan talaga na nagugustuhan ng mga kababaihan sa kalalakihan. Parang siguro bonus na lang yata na pogi ka or may itsura ka, pero syempre, aanin mo nga yung pogyang itsura, di ba? Gwapo pero manloloko, di ba? Hindi marunong rumispeto, di ba? Masama ang ugali. So, wala pa din yun. Oo, konting factor lang talaga yung pagiging pogi ng mga kalalakihan. Sa totoo lang, lalo-lalo na sa mga trentahin na katulad ko, di na masyado nagmamatter sa amin yung face value. Although, syempre, hindi naman pwede na hindi talaga. Pero minsan nadadaan na lang din talaga sa bait ng, sa bait ng ugali. Oo. Eto pa kay sagutan. Ika K5 Leia Andrade, sabi niya, wala namang problema yon. Maging mabuti ka lang na tao kasi yun ang magpapagwapo sa'yo. Yun ang kagandahan ng ugali mo. Otsi, sabi ko sa'yo eh. Diba? At the end of the day, it's your character, it's your personality, it's your attitude that will, alam mo yun, speak for you. Kasi, sabi ko nga, wala yung mga face card na yan kung hindi ka naman maayos na tao. Diba? Ayan. Anyway. Eto, last one from K5 Lorraine. Sabi mo, wag mong masyadong i-down ang sarili mo. Basta, ayusin mo lang ang character mo because it's the one who stays. Beauty fades. Tama nga naman, di ba? Ang itsura, yung mga kutis natin kukulubot. Di ba? Yung ano natin, yung skin natin, hindi tayo forever makinis, right? Yung ano kasi, yung mga kababaihan, hindi ko naman nila lahat, but most of us, when we choose to settle down, we want to settle down with the person who has a good character. Yun naman talaga ang pinaka-importante kasi aanhin mo ang guwapong mukha kung sa araw-araw na makakasama mo, stress ka naman, tapos toxic naman, ba? Diba? Hindi nakaka-healthy at hindi siya nakabigay ng peace of mind. So for me, character, humor, bonus din kung meron ka nun, good job. At saka yung wit, yung pagkatalas talaga ng isip, ba? Diba? Ang pagiging smart, isa yun sa malaking factor din. So hindi lang talaga siya nalilimit sa face value. So, kung hindi ka magwapo, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka gwapo, at least man lang, di ba,
kung ano yung alam mong magandang characteristic sa'yo, doon ka humugot ng confidence. Diba? At saka yung mga capacity mo, lalong-lalo na siguro kung masipag ka, matalino ka, diba? Doon ka humugot ng confidence kasi hindi naman lahat ng lalaking gwapo, matalino, masipag, marespeto, mabait. Diba? So yun, gawin mo yung edge. At saka, you know, hindi naman nadadala lang talaga sa itsura yan. Nadadala din yan sa job forms. Oo, edi syempre, mag-style-style ka ng sarili mo, diba? Bigyan mo ng glow up yung iyong self. Right? Pumorma ka ng maayos, diba? Create your own style. Para syempre, hindi man mabawi sa face card, diba? At least sa forma. Pakak, diba? Panalo-panalo. So, ayun. I mean, do not be sad. Do not feel down just because you are not good looking. Kasi hindi lang yun ang basihan ng mga kababaihan para magka-boyfriend. Ang pinakamalaking factor dyan is yung character at yung ugali. So, if meron ka nun, good job sa'yo, hindi mo na kailangan maging pogi. Oo, pormahan mo na lang ng very, very light. Diba? So, ayun lang. But, maraming salamat, Gian, for sending in your kitanungan. At sa ating mga ka-K5 na nagbigay ng mga kisagutan, maraming salamat sa inyong lahat. Mamaya abangan na ang aking daily K-tips. Malay niya naman, makatulong sa inyo. For the mga ka-K5ers sa song by Snow Patrol, this is Chasing Cars. I will be right back.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
1: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
5: Eye Care Drops.
6: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
5: Eye Care Drops.
6: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas. Instant na pambalinaw ng paningin.
5: Eye Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Mga kaki-five, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hataklovan Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
9: Morning,
1: K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
10: Ni kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pakadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
1: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text tech kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
11: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
12: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
1: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
9: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC. At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843.
1: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
12: Ako Celestina Sipara, 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko DTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni kadua, iniak mata na akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
13: Han istorya ni Celestina Sipara, han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
14: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
16: Para sa malinis na dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa marusog na tayo.
17: DTX 500.
16: Ayon sa mga eksperto,
17: ang DTX 500
16: ang may pinakamataas na antioxidants
17: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
16: DTX 500.
17: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala na ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
20: Mighty C DTX Beauty Soap.
21: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
20: DTX Beauty Soap.
22: Pabalit sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
20: Extend Food Superman for Men.
24: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! Mike Pumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape,
4: naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
7: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
7: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
6: Gusto.
7: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
6: Kana.
7: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
6: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
7: bad
6: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
7: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
6: Gusto.
7: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
8: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga sky o BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
7: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
6: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
7: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
6: Kampiyon.
7: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
6: Wala kay reserve.
7: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
6: Oh.
7: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
6: Oh, kapatsadaha.
7: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
6: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
7: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
6: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan!
2: TJX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500! Mapali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM. Up of the Hour News.
9: Maupay nga kulup mga KK5. Aadi na naton mga magpasong notisya, hiningatak na. Para aton balita lokal, ginbaba na ba nga maabot ha sobra 700,000 pesos nga danyo sa ang nahipati kasunog nga natabo ka kulop Mayo 5 ha Ormoc City. Kundiin 16 nga mga balay ang naugbaw ha Block 6 Lot A Row 1 nga Row 2 at Suchi Village Barangay Liloan. Gindeklararaan sunog ha first alarm. Yanwaray naman nahipati ka ang nasamaran ha insidente. Samtang nadakpan naman han mga kapulisan ang ginaaligar nga sospek hamao nga sunog nga ginkilala kan Jover Saga, 26 anyos, ngan anakan usa ha mga nagtatag-iyahin balay nga nakatindog ha Tsuchi Village. Sumalahan mga residente dito, nakita niraan sospek ha na malakat na ini tikang ha irabalay samtang may daranga backpack, pira ka minutos ug sa magtikang an sunog. May baroan gihapon ng mga otoridad na nagkaada na kina arson case sa ana sospek dirahan Enero tuig 2024. Pero ginpahamubo nala ana kaso hiniha malicious mischief. Samtang, mahuman maaresto ang founder han Peanut Gallery Media Network nga hi Franco Mabanta, ginpakita ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ha publiko ang ladawan ni Ramabanta ngan anay Presidente Rodrigo Duterte. Sumalakan Castro imbis nga pakianhan kun ano ang koneksyon ni Presidente Bongbong Marcos kan Mabanta, mas angay pakianhan han media kun ano ang relasyon hini kan Duterte. Manunumduman nga ginaresto kakulop hi Mabanta tungod ha na ginaaligar nga 350 million pesos nga extortion o pangikila kan late First District Representative Martin Romualdez. Ini nga mabalita induro ta iyohan DTX Coffee Mix na kapag-apikana na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala na batian ng dalikit nga sumat para yan ang oras sundingan bantay anamo ng mga magpaso nga balita. I-like nga ni follow ang naman Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano para han kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyadad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: iCareGo, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract, isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio,
7: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500,
7: ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon patok sa liver failure.
4: Ang pingyang imuatay.
7: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Grace, isang validigar. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa, ga-DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Papalit sa mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soul.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
6: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
4: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
12: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras ang bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number 1. K1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: El Castigador!
19: El Castigador!
18: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador!
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
19: El Castigador!
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
19: El Castigador!

0: Maupay nga kulub mga ka-K5, agad sugat gihapon ano, hito na aton mga listeners, ito K5 at USFM Tacloban. Kung hain man ka mong aparte ito sinirangan, Visayas mga ka-K5, maupay nga kulub ha iyo. Ito na aton mga ka-K5 nga ada, yada hito na kanya-kanya nga panimalaya. Yan abri yan na ito ang iyong mga radyo, para ito aton programa yan nga kulupa, El Castigador. Agara ni ka K5 Roger Tilana iton iyo makakaupo din ang kulop. Ako naman hika K5 Carlo Arisgado. Kamusta ka mo mga ka K5? Dida ito naglabay ng mga oras. Noong oras ano, alas 4.33 nga iton oras, Induro tayo hana, Mighty Seed, Alkaline Vitamin C. Kamusta ho nanay naton mga ka-K5? Iton aton mga drivers, iton mga multi-cab. Ngayon sugad gihapon, iton aadang nga di ano, iton mga tricycle drivers. Ngayon iton e-bike, kundi ano nagpaka-abriya na iton mga radyo maupay nga kulub ha iyo nga tanan mga ka-K5. So welcome kamo iton aton programa El Castigador, kundi na damo kita iton himang rawon yan mga ka-K5. No, didik ito na lokal nga mga or mga sumat lokal nga of course ito national gihapon nga tagan tagihapon kamuhin update kung ano na ba ito nahihinabo dida ito lang yawa nga mga nasod kundi na pagkaya na inagpapabilin lagi hapon ano or nagpapadayon lagi hapon iton giyera kag sugad gihapon iton crisis pag abot nga di ano iton na mga nasod or ito dida iton Middle East nga again usa iton nasod Pilipinas iton duro nga napektaran ito nagpapadayon nga kasamok. So niyan damo kita iton mga balita lokal diri lang nga diton syudad ng Tacloban pati gihapon iton Samar nga parte ano mga K5 bayadan niyan magpapadangat hin magkalain-lain nga mga sumat may paghisumpay iton mga nahinabuhan naglabay nga 24 oras nga of course mga K5 iton mga development nga ano ba yung mga balita yan na ano nga sugad gihapon na may ada kita niyan mga interview o duhain nga interview mga K5 magkalain-lain nga issue nga dito sa siyudad ng Tacloban. So siguro mafamiliar ka mo nga nasugad gihapon in Batunon. Ito yung mga pamamakiana nga dito sa social media. Pinaagi hiton aton kanina mga interviews. So by the way mga K5, I'll take this opportunity ano para mahibaruan dayon niyo nga this Friday is magkamayada in brownout nga dito ang syudad ng Tacloban na ito Biyernes nga adlaw or ito na Mayo 8. So, nila pala itong Huwebes, buwas nga adlaw mga K5, labi na itong mga nagpaka-pump itong tubig. So, mas maupay na lang nga mag-ipon na laano kita itong tubig as early as we can tomorrow or buwas nga adlaw itong Huwebes. Kaya hindi na itong Biyernes is brownout na liwat mga K5 kay may ada mga i-follow up nga mga paghihingaya doon ano itong linya hiton ang mga kuryente. So, dida pala itong Huwebes, mas maupay kung mag-ipo na kita itong tubig, mag-imbak na kita itong tubig mga ka-K5. Ngayon sugad gihapon, magpaka-charge gihapon kita ano, kaya o magkulop ini nga brownout mga ka-K5 dida itong Biyernes nga adlaw. Oras naton mga ka-K5, alas 4.36 na ka-K5 Carlo. Yan ang tika habi na ano ba itong maupay yan ang panihapon. Or, so mas maupay mga ka-K5, mapakado na kamo itong merkado publiko itong syudad na Tacloban para mapalit kung ano itong iyo planong pangiklupon ano. Yan na nga gabi. Para sa iyo na mga ka-K5, kundir nga ni adobo nga manok. So pakadi kita itong utan. Kaya you know what mga ka-K5, ano, murumahal yan na itong karni itong baboy, karni itong manok. Ang nagpapabili naman nga barato ano itong pamresyuhan, itong mga utanon. So kung ako itong papapiliin mga ka-K5, pakadinala kita itong utanon. Kaya asahin itong healthy pa, barato pa ano mga ka-K5. C Sige, so oras nato na baka K5 alas 4:37 na aton oras idurot ha iyuhan na DTX at Coffee Mix na kagkapi ka na detox ka pa. Yan ang mga oras, marasa yun ang magkapi mga ka K5. May ada tinapay o may ada mga duma, kundi rin nga ni Suman. No, marasa yun ang kakulong mga ka K5 magkapi. Katangka itong aton, kumbaga asawa, uyab, or kasangkayan. Iyan, ito na aton mga headline, kundi na nung mga ka-K5 is himang rawon naton. Ito na panibagong loads, no? Pag-abot nga di hiton curriculum, and DepEd, kundi ginduduso ini mismo. I mean, itong Chad rather, ano, ginduduso ini mismo ni Leyte First, or ano, Leyte First District Representative Martin Romualdez, amo na iton World War II History hiton college. So, niyan, pag himang rawon naton. So, unahon anay naton iton aton weather update para gihapon mahibaruan naton kung buwas nga adlaw makaka-experience ba kita iton mapaso nga panahon or mauran. O importante ni kaduro mga ka K5 nga mahibaruan naton in advance kung posible ba naton pag aabaton iton kamapaso iton panahon buwas nga adlaw or diri nga niin mauran nga panahon para iton buwas nga adlaw. Kay amo ito ang pinaka-importante, labi na nga may ada kita mga gingugo o set nga mga goals ano, nga dapat is maging productive kita hiton aton adlaw-adlaw. So matungo dito na sitwasyon iton aton panahon na danay is nadidilatar kung ano iton aton mga gusto or itong karuyag naton bubuhaton kay matungod iton or usa iton factor ano maka K5 iton na dalagan hiton panahon. Ready na ka K5 Rain? Anila ano mga ka K5, kamusta ho naton? Oo, so niyan, mayara kita update kung ano na ba dida ito naglabay nga adlaw. Ano is itong pagbayog or itong lidog nga magnitude 6.0 dito ito na San Julian Eastern Samar. Kundi yun mga ka K5, itong pagbuberduhan ano itong Eastern Samar yung nagdumara inihin monitoring. Ngayon sugad gihapon itong assessment kung ano-ano itong mga naging danyos or naging distroso ito naglabay nga linog. Ngayon sugad gihapon ano liwat itong mga ginbubuhat. Itong mga lokal nga opisyales nga rehiton Eastern Samar. Ngayon kamusta naghihapon iton mga residente kahuman hiton makusog nga pagbayog dida hiton naglabay nga adlaw. Ngayon sugad gihapon is okay, ada na. Okay, sige. So padayon pa naton nga gin ko kontak ano mga ka K5. Kay K5 Ray, bayanan naman makiana nga diha aton. Awaray pa kuno kita naka-live Facebook. Damo ito naghuhulat nga dihiton aton Facebook aron mga K5. Oh, bayan magka problema pa ano. So sige, padayon kita mga ka-K5, siguro may adala technical problem or ito na aton internet. Ano nga dito na Facebook pero live kita on air nga dito na aton Radyo 103.1 K5 News FM Tacloban. Sige, so padayon kita ito na aton pakigibang raw while waiting ano kan ka-K5 Ruela para iton balita or ito na aton weather update. Pakadiaday kita kung ano ba ito na aton mga himang rawon niya na nga kulub mga ka-K5 of course. Bayada kita ginaandam nga din nga mga interviews, mga exclusive interviews kanina hiton na kulop ano or yan na lang nga kulop. Ngayon sugad gihapon ito na kakulop gihapon mga K5. Kay damo ito ni Mang Rawon kakulop nga waray nato na discuss hinmas halarom ano kay kinukulang kita hiton oras so that's why nga igpapadayon ta ini. So yan naman gud mga K5 dira hiton Lunes nga adlaw no natagan kita hiton oras pinaagi hiton na Norbat ko amo iton mga northern barangays Transport Cooperative or Northern Barangays Transport Cooperative or Norbat ko mga ka K5. May paghisumpay itong land-based service contracting program para yan nga tuig. So ibig sabihin ni mga ka K5 may ada mga motor isang mga vehicle no nga dito na northern barangay nga nagpapatuman or nag-iimplementar hiton 20% nga diskwento ano hiton na pasahe pag-abot nga dito mga pasahero stikang hiton northern barangays tipaka dito syudad Hantakloban. So 20% nga diskwento kadi hiton mga regular nga pasahero sa while doble naman iton discount ano pag-abot iton mga estudyante and of course iton aton PWD and sugad gihapon iton mga senior citizen. So 40% ini maka K5 iton diskwento ano pag-abot kadi iton program han land-based service contracting program iton LTFRB. So diri la ini iton syudad na Tacloban kundi nationwide ini nga ginpapatuman iton LTFRB. Ngayon din iton syudad na Tacloban and may pinakadamong modernized unit or modernized vehicle amo ito northern barangay. Kundi may ada ini 36 nga mga modernized nga vehicle ano mga K5. So that's why nga aton inigin follow up kay actually di dahiton mga naglabay nga adlaw after hiton era posting ano nga may ada 36 nga mga nagpapatuman hiton diskwento hiton pasahe. Damo liwat ito nagpadangat ha aton yung mensahe mga ka K5 na waray kuno ini kakatuman or katutuman hiton mga drivers. So kumbaga waray effect or waray ini epekto ano nga di hiton mga pasaheros din hira mismo ito nakaka-experyensya nga waray kuno pagbago iton iragina susukot nga pasahe. Hain naman kuno iton 20% nga diskwento ngan 40% nga diskwento hiton mga estudyante. So amo ito naging himang rawon yan nga adlaw mga K5, that's why gin follow up ta ining at tuhiton Norbat ko kon kamusta ba iton ira monitoring ano mga K5 kay bangin lang nga hawa diri ra maaram kon may anda na ngayon mga anomalia iton mga agin bubuhat iton aton mga operators or driver pag abot nga dihiton Norbat ko. So, lapid din niya ano mga K5 iton si Trangko. So, iton si Trangko adi ini ha syudad. So, while iton Norbatko adto ini han northern barangays ano nga mga modernized unit iton na vehicle. So, diri ini lapid iton mga multicab. No, for clarification, diri ini lapid iton mga multicab. So, iton ano lang talaga hini mga K5 modernized unit. So, amula iton na lakip ano iton land-based service contracting program iton LTFRB. Alright mga K5, oras naton alas 4:44 na iton kulop. Ganito na aton oras indur tayuhan Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Sige, waray ka kontak ano ka K5 Rehi, ka K5 Ruel. So far ka K5 iton aton na sitwasyon nga dihiton aton panahon. Ito na ako na experiencehan, tigang pa iton alauna ano mga ka K5 diri sugad ka mapaso. So kanina gani naka-experience kita hin madalumdum nga kalagitan. Yan sugad gihapon may ada pira ka minutes or minuto ano nga pagturutarahiti. So far baga na waray man inihiya nagdako ano mga ka K5 or diri man ini nakag durot hina makusog nga pag-uran nga diton syudad ng Tacloban. Pero iton ako nakikita yan na very ano kalmado kaduro ano ito na sitwasyon iton ato na panahon maka K5. Diri mapaso, diri liwat na masirom or diri liwat madalumdum kaduro nga diton syudad ng Tacloban. So ako lagi hapon ano mga K5 possible buwas and parehos lagi hapon nga sitwasyon hito na panahonan aton ma-experiensyahan kay matungod manggod nga so far waray pa nakikitaan ano nga signal or bisan ano nga adina hika K5 Ruel. Alright, sige ka K5 Ruel kay lamo gihapon ano iton aton mga K5 nga naghuhulat kon kamusta yan na iton sitwasyon han ato na panahon ka K5 Ruel, standby.
1: Hulat panahon.
0: Ka K5 Ruel, kamusta yan na ito na sitwasyon han ato na panahon?
2: Mabay nga kulob sir, nga sugad man han aton mga ka K5 nga nagkikita naton Facebook Live, gandan mamati hanira mga radio. Di naton lagway, naton panahon, para yan na nabibilin nga oras yan ng adlaw, Miyerkules, ika-unom ka adlawhan Mayo, 2026. Anaton minayuyungan minahal nga probinsyon Leyte, padayon kita nakaabat, in good weather, karoig singon maurog nga mga pagsirak, yan ang adlaw. Kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lahan sinisiring nga easterly lagi hapon. Basar liwat ang pinakabago nga satellite animation ng PAGASA. Waray ta na ang nakikita nga low pressure area na sipatan ini base nga tanan nga available nga data na nakadto 305 kilometers sinirangan hito no hinatuan Surigao del Sur nga na Easterlies padayon nga nakakaapekto Haluson ngan Visayas. An aton na bugos nga Eastern Visayas apektadohan ini nga low pressure area sumala hiton PAGASA habuboy tsansa nga maging usahi ang bagyo ngandiri ginwawarat posibilidad nga susunod nga mga adlaw malusaw na lanhiya kay diri hapagkaya na diri paborable haiya it iya mga ginaagian samtang daliwatin usa nga bagyo tropical storm na nga may international name nga Hagupit at tupagawas iton par ay may karayuon nga 2,185 kilometros sinirangan norte sinirangan lagi hapon at Mindanao may dananiya kakuskon nga hangin nga 65 kilometro per ora harani hit sentro lan pagsubasko nga maabot hin 80 kilometro per ora nga naglalakaton pakanluran hin 15 kilometro per ora. So malahiton PAGASA, posible ni sumulod hapar din ringan ni Biyernes at Kulop o Sabado iton aga ng pagtatawagon nga kaloy. So malagi hapon iton PAGASA, posible ni sumulod hapar pero magtitikaluyahiya kundi magbangot iya dalagan iti forecast. Pero sanglit padayon tayo ni nga monitor. Hapag kaya na, sering ko kanina, Easterlies at dominante Haluson ng Visayas, ng waray, gale warning, kaginiisan PAGASA para yan ang anlaw, din niya ito napit, salit na natin mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagyan pag-isda, talwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmat lahiran maupay para liwat hira makalikay hinanupaman ng mga disgrasya ng posibleng manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kagaypaim kung mabiyahi yan na niyan nga gabi sinubuhas itong magahon pinagihad dagat talwas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga giniisan PAGASA diniatrotit ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Ano ito real time yan ang temperatura nakita ha 29 28 sentigrado nga kanina inabutin 30 sentigrado. Anaton init factor kanina inabutla ang gataasin 40 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina aga alas 5:19 matutunod diyan ang kodok alas 5:53. Anaton daylight time yan ang adlaw may dakita 12 ka oras ngan 34 minutos.
0: Right ka K5 Arwell, so far ano is under monitoring paghihapon ano ito ang ginbabantayan hagawas iton par pero siguro ano ka K5 Arwell siguro aabato na naton iton na mga pag-uran-uran di na iton mga masunod nga adlaw kaya sering mo pa nga ni ano kanina nga posible yan nga Biyernes or Sabado in masunod na ini iton ginmo-monitor ano ito na PAGASA so ibig sabihin ni ka K5 Arwell makaka-experience kita ito na pag-uran ito ng mga masunod nga mga adlaw.
2: Posible ito basta dumukot hiya hiton katunaan particularly ha sinirangan ng dapit iton Bicol region dili nga ni sinirangan ng dapit iton Central Luzon kundi rin magbago tiya dalagan.
0: Oo. Pero as you said kanina, ano, ka K5 Ruel, nga kung masulod man ini hapar, magtitikaluya ay ni. So labi na nga gin, magkatukayo pagod kami ini ka K5 Ruel, nga ngaranan ini nga kaloy. So ito na hunliwat ano, kay as haakon nga kaloy, feeling ko mahinay gihapon ini ha ka K5 Ruel kung masulod ini hapar. I hope ano, nga diri ini magdurot kaduruhi dako nga distroso nga dihiton ato nasod.
2: Basta diri magbagot forecast pag-asa nga magtitikaloy haya amon ta magdiretso na la.
0: Okay. So far ka K5 Ruel, waray na ako damo nga pakiana ano. So go ahead.
2: Tikang diri happy dira remo late inin ni Ruel Montesa ni weather presenter mao pa nga kulupa atong tanan nga damo salamat.
1: K5 News FM live report.
0: Damo nga salamat kan ka K5 Ruel, live mismo nga to hito na PDRRMO Leyte. Ayan ba ka K5, so siguro na matrun pa ka K5 Ruel. So that's why nga dugay-dugay ano itong aton pagkontak. Akala ko problema itong internet. Siguro la balita ba ka K5 kay nagsasaurog yan ay kapatrunan. Ito mostly itong barangay, ito na Apalo Leyte. Pero so far, yan na, waray pa man kita ng karawat nga invitation. I hope ika K5 Ruel itong mag-invite ha aton, di dahit nun mga masunod nga adlaw. Balita ba ka K5? Amo ato itong aton weather update, kundi ina, may ada ginbabantayan or ginmomonitor itong pag-asa ano, nga low pressure area or usa na inihiya nga bagyo pero nagtitikahinay base itong monitoring ano itong pag-asa. And if in case man yan nga Friday masunod nga dihiton PAR or Philippine Area of Responsibility, in tatawagod iniha na kaluya. So, base itong era gihapon monitoring, magtitikaluya kuno ining LPA mako K5. I hope ano, kay para gihapon nga diri naton maeksperyensyahan itong mga makusog nga pag-uran nga durot itong LPA. So, posible lagi hapon nga magpapabilin nga may ada chance sa ano nga pagdalumdum. Ngayon sugad gihapon iton pag uran-uran, puro-puro nga pag uran mga ka K5, iniin matungod ano iton easterlies. Ilabi na nga dito na party iton sinirangan Visayas. O iton Visayas ngayon sugad gihapon iton Southern Luzon. So, amo ito na weather update no, ni ka K5 Ruel, tikang ito na PDRRMO Leyte. Alright mga K5, oras naton na alas 4:54 nga niyan in aton paghimang rawan iton magkalain-lain nga balita lokal din ito na sinirangan Visayas nga specifically nga dito na siyudad Tacloban kay damo kaduro iton mga dapat naton na i-discuss mga K5 iniin may paghisumpay din iton mga naglabay nga adlaw nga tubtub yan na is kinahanglan paghihapon ini mabaton ito na pipirang mga individual nga otoridad or may ada authority ano mga K5 nga magpagawas hiton ira komento nga of course gihapon iton ira pag-explicar. Ngayon sugad gihapon iton mga police reports niya na aton gihapon mababatian kung ano iton mga naglabay nga mga police reports di dahito naglabay nga 24 oras. Ngayon sugad gihapon iton aton mga kasagabay in may adag gihapon inihira mga magkalain-lain nga notisya lokal para gihapon iton aton mga K5 nga maging updated kung ano ba itong mga development ng mga panhinabuya na nga adlaw. Alright mga ka-K5, mabalik itong aton taramdan El Castigador katapos ito na pipira nga pahinumdum.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May kumso!
5: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings! Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
1: I Dare Gold.
6: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang I Care Gold at I Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
1: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
10: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
11: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
9: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
12: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Na imumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
15: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3Bio. Kaya maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito. Maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3Bio.
16: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga beneficyo haya panlawas, han Clinica D3Bio.
8: Para sa malinis na dugo,
17: TJX 500.
8: Para sa marusog na tayo,
17: TJX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
17: ang TJX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
17: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: TJX 500.
17: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix.
17: Pabaka sa mga butika.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
19: DTX Beauty Soap.
17: Pamanit sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga ibala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! My...

0: Alright mga KK5, nabalik ito na aton taramdaan na El Castigador. Shoutout anay ito na aton mga KK5 yan nga nanonood ha aton na live. So live kita yan na ano ito na aton official Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Para mga KK5 nga maging aware ano, ito mga panhinabo, diri lang nga dito ang syudad ng Tacloban, kundi ha bugos nga rehiyon, bugos nga nasun yun of course. No, ito mga panhinabo, ha bugos nga kalibutan mga KK5. I-follow nga, stay tuned kamo, ito ang K5 News FM Tacloban Digital nga official Facebook page. Ganda, ito na ito naman, Radyo 103.1 mga KK5. Abil nga lang nga dahiton iyong mga radyo. Sige, so para dabo kita ito na paghimangrawan yan nga kulub mga K5, pakadi kita ito na ato na mga police report. Kay hindi na ito mga naglabay nga 24 oras mga K5. Kundi ano is may adana development. Nga nasugad gihapon assessment nga ginbuhat ito na Bureau of Fire Protection ito na Ormoc City. Iniin may pagisumpay ito na maabot 16 nga kabablayan. Ito na ugbaw ano, di na ito naglabay nga adlaw. Kundi in, basa rito ng era assessment, maabot ha na 700 mil or 700,000 pesos. Ito naging danyos, ito na sabi nga sunog. Samtang, nga din naman hihantanawan late, o sa liwat nga kakaibang balita or notesya ng mga K5, kundi ito nga usang lalaki, in patay mahuman nga pagbunon haliog han iya bata. So ano lang nga haw iton mga or ini nga incident mga ka K5, ano lang nga haw iton na rason nga nasugad gihapon na papunan o ini nga nahinabo. Sige mga ka K5, para tagad kita hindi detalye kaupod naton iton aton kasagabay from EBSU intern kay ka K5 Scott Alonzo para iton mga police report. Ka K5 Scott stand by.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ka K5 Scott, i-K5 mo.
2: Ka K5 Carlo, dihan na ito na yung mga police report. At ikang magkalain lang yung police station na bugos nga sinirangan ni Visayas. Kadiyanay kita ha, Ormoc City. Ginbabanaba na nga maabot ha sobra 700,000 pesos nga danyos ang nahipati kasunog nga nahitabo kakulup. Kundi na 16 nga mga balayan na ugbaw ha Block 6 A, Rad Row 1, nga Row 2 ha Zuchi Village, Barangay Liluan, Ormoc City. Sumula ha Bureau of Fire Protection na Ormoc City Fire Station, nagtikang ang sunog didahan alas 4.20 han kulup nga na-report ini era didahan alas 4.41 han kulup. Umabot ang mga otoridad na maong lugar didahan alas 5-4 hana kulup ng dayon liwat nga napuy-puyan na sunog. Igindiklara ang sunog nga first alarm pero maupay na lang waray may na-report nga nasamaran o nakakarawat hin mga karamtan halawas sa insidente. Pero maabot liwat 768,000 pesos ang kantidad ng danyos nga nahipatik dito. Samtang naidakpan naman liwat na mga kapulisan ang ginaaligar nga sospek ang maong sunog nga ginkilalang hi Jover Saga, 26 anyos, nga anak han usang homeowner Hazuchi Village. Sumula ang mga residente, nakita nira na sospek na tilakat at tikang airabalay samtang may darang backpack pero kaminutos antes may nabuan sunog. Naibaruan gihapon na mga otoridad nga nakada na ngayon hina arson case na sospek didahan Enero 2024 pero napahumuro mubuan iya kaso ha malicious mischief. Naibaruan na mga otoridad nga mao nga sospek in may dana nakalabay nga kaso nga arsona. Pero amo nito ito nga na puro mubuha malicious mischief. Samtang ay balot nga police report kadiliwat kita ha tanawon late. Ginbuno usang alias Brando sa 66 anyos ang iyang langahaw kalugwaringon nga umangkon ng alias Bentota, 46 anyos. Hiray na pareho nga parag-uma nga na residente ng barangay kahumay-humaya na tanawon late alas 8.20 na gabi didahito naglabay nga adlaw. Sumula testimonya na nakang biktima ngay alias June, ang mga nga biktima ay nalingkod ay luyo na erabalayan at bangin usang alamesa samtang nakatulog at sulod ng balayan ang tanan nga membro na pamilya. Hadiri matulong nga rason at tigdala nga dumawa pa namang nga sospek ha iya umangko na ngayon ginbunuhaliog gamitin usang apisaw ang iya umangko na. Igin na dalagan pa hospital ang biktima kundi ang gindiklarar na nga dead on arrival nga dahan 8.45 ang gabi. Arestado hiya alias Branduhan ng mga barangay tanod nga igintun over na hakapulisan nga narikopulot ang pisaw nga ginggamit ang sospek ha insidente. Ini nga notisya ay indurot tayo na DTX Coffee Mix na kagkapi ka na, na-detox ka pa. Ini ka K5's Catalon sa Evso Internet para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliyawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alright, damo ka salamat ka K5's Kata para ito ng mga police report. Ito naglabay nga 24 nga oras. Dito ba naglabay nga adlao. Ayan, mga K5, dito ito na aksidente, ano ito sunog ha, Ormoc City, iniin na nagpahimat ngun ha aton, labi na ito mga tinaglawas ito na Bureau of Fire Protection. Nga kung na po pwede mga K5 in, maaram kita kung papunan o naton na i-manage ano ito na aton mga electrical, ito na aton na paggamit, ito na aton mga appliances. Ngayon sugad gihapon, ito na aton mga magkalain-lain nga higamit. Dito ito na aton na kabablayan nga nagamit itong kuryente. So maging responsable yung takita ng mga K5.

0: Ente. Sige, so halain liwat nga sumat mga ka-K5, iniin may pag-isumpay ano hito na COMELEC or Commission on Elections. Amo ito na mag-abri daw hin mga panibagong satellite voter registration ha mga barangay ha Tacloban City. Siguro madadayo na ito na BSKA election ano or ito na barangay Sangguniang Kabataan election. Yan na nga Nobyembre or yan nga Nobyembre 2, yan nga tuig mga ka-K5. Ngayon nga hawin ginpakurukusog pa ito na programa itong COMELEC nga marehistro na itong mga kabataan ano nga qualified na mabutar yan nga incoming election ito na barangay ng Sangguniang Kabataan. So dito natong kaupod yan na ano ito na usag gihapon nga EVSO intern para tagan kita hin detalye may paghisumpay hini ito na mga satellite voter registration nga igaabrihan nga diton siyudad han Tacloban. Alright, ka-K5 Diana Francis TV, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Diana, i-K5 mo.
2: Yes, ka-K5 Carlo. Igin paharani na han Commission on Elections o COMELEC ang voters registration hapira nga mga barangay sa Tacloban City para hati paarabot nga barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE tuig 2026. Siyahan ha nakarehistro ha satellite voter registration and COMELEC amo ang mga residente ha New Kawayan kundi in nagpakarehistro ra kakulup nga adlaw Mayo 5. Labot laha maong nga lugar may nagihapon mga nakatalaan nga petsangan barangay nga kakadtuan gihapon han mga empleyado han COMELEC para hapagparehistro han mga residente. Yan nga Mayo 6 ginbubuhat ang voter registration ha barangay Salvacion. Buwas naman Mayo 7 pagbubuhaton ang pareho nga aktibidad ha barangay 88 San Jose. Nakaschedule naman ha Mayo 8 ang voter registration ha barangay 84 San Jose. May dagihapon nakatalaan nga petsa hin pagrehistro ha Mayo 12 nga da 16 ngan Mayo 18 ha Robinson's North Tacloban. Panuyohan COMELEC nga igharani na ang maong nga serbisyo ha mga komunidad agud mas maging aksesable ngan masayon an pagparehistro han mga residente. Ini nga notisya Indurte Johan DTX 500. An makusog na pangontra ha high blood pressure ngan diabetes. Ini ka K5 Diana Tibe, EVSO intern para han kampyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad han Tacloban nga nabugus na sinerangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alright, damo nga salamat ka K5 Diana TV para hato nga notisya. Ayan mga ka K5, nabatian niyo iton magkalaylain nga schedule ano hiton ato na voter registration. Inin may panuyuan nga maubos tanan nga mga kabataan nga makagrehistro na ano nga maghina qualified na para hiton incoming election iton BSK or Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Yan nga November 2, yan nga tuig iton 2026. Okay, so may ada kita nga di lokal nga sumat ano maka K5. Actually, yan nala ini nga umabot ano, iniin may pagisumpay, naging himang rawon ini sa social media. Kay may ada mga courses, no? May ada mga courses itong kolehiyo or college kundi ginduduso yan na ano nga tanggalon itong pipira nga mga courses pag-abot itong general education kay may ada igbabalyo. Ngan usa din hima ka K5 itong ginduduso mismo ni late First District Representative Martin Romualdez itong pag-api ano nga usa itong mga general education courses itong World War II history ha kolehiyo. So para mahibaruan naton kung ano itong panuyuan ngan sugad gihapon kung ano itong mga rason ni first or late First District Representative Martin Romualdez kung kay ano niya nga igduduso ini nga nasabi nga course ha, pag-abot nga dito general education na kolehiyo. Para itong detalye kaupon naton hi ka-K5 Christine Jerez. Ka-K5 Christine, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Christine, tagi daw kami hin detalye may pag-isumpay hini nga balita.
3: Ka K5 Carlo, igindudoso ni 81st District Representative ng Anay House Speaker Martin Romualde sa Kongreso ang pag-apehan World War II historia kurikulum.

0: hakole heyo. Panoyo hini an masilarungan komprehensibo nga pag-aramhan kasaysayan han World War II hakole heyo ha Pilipinas. Siring ni Romaldez, angay mahibaruanan mga estudyante ang mga importante nga panhitabuhan World War II. Ilabi na ang papilang Pilipinas, agud mapakurukusog ang kinaadman na kasaysayan, nasyonalismo, ang paghatag importansya, hakalayaan. Lakit na din yan mga kinaadmantikang ang pananakop hanapon, pakigasdangahin mga Pepino, ng ang Battle of Leyte, Gulf, ha Probinsya, han Leyte. Ang House Bill number 7808 o ang Study of Philippine History During World War II Act impasado na third ng final reading. Hailaro man balaod nun, diri dapat maubos sa 50% ang Philippine History subject ang paghihingadayan partihan World War II. Samtang magsusumpayan naman itong Commission on Higher Education o CHED ng Philippine Veterans Affairs Office o PIBAW hapagpatuman han balaod nun. Ining notisya indurot ha iyuhan Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ini ka G5 Christine Res, EBSU intern, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ng kaliawan na siyudad ng Tacloban nga nabugos na sinirang ang Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Alright, damo nga salamat ka K5 Christine Res para hadto nga detalye. So, para ha ako na nung mga K5, although dako yung nga importante or dako yung nga papela, pag-abutin itong paghubog, han aram hiton mga kabataan labi na nga di hiton kolehiyo ano kay dako iton na papel nga kumbaga dako iton mga knowledge nga magagamit iton aton mga college students kay hira namang good iton may edad nga of course gihapon is naa-apply na gihapon ininira hiton ira mga adlaw-adlaw nga panginabuhi. Pero for me, ano mga K5, actually, diri naman ini bagong aton gihapon gin-aadman itong history, itong World War II, di da pa itong high school, bisan nga ni itong elementary ng mga K5, may adala mga specific subject nga gin-discuss nga to, nga specific topic gihapon, nga gin-discuss nga to, ano, ito na mga, especially ini nga subject nga araling nga panlipunan, nga sugad gihapon itong kasaysayan ng or itong mga history ano mga K5 ngan nga di hiton na college as a graduate ano hiton na BA or Bachelor of Arts in Filipino Language aside diton among gin aaram or gin iistudyuhan iton history kung paano nabuo iton wikang Filipino ngan damo gihapon iton mga topics mga K5 maghisumpay iton World War II. So bayada gihapon kita mga nahibaruan iton mga specific lang nga mga topic nga areas ano hiton history iton World War II. So diri na gihapon ini bag-o para hiton mga estudyante. If in case man nga maidugang ini hiton na bago nga curriculum hiton CHED nga sugad gihapon maimplementar na nga maestudyuhan hiton mga kabataan pag-abot nga hiton kolehiyo. So magdagmit hira nga makag-adapt ni mga K5 ini nga World War II history. Actually, maupay gihapon inihiya para matagan hin advance nga knowledge ano iton aton mga kabataan. Kaya na iton aton napapansin is dako ano iton naging negatibong epekto. Ito nagpapadayon nga modernization. Pag-abot nga dito ang technology nga sugad gihapon iton pagiging high-tech naton. So, nawawarayan na hin control iton mga kabataan. Instead, as early iton era age is makafocus iton na pag-estudyo pero tungod nga social media nga sugad gihapon iton modernized na iton na bugos nga kalibutan and natutunga na iton era oras. Sige mga K5, yan na iton aton kadugangan nga oras mga K5 alas 5:19 na iton kulop. Nga niton aton oras indurot ha iyuhan DTX 500 ang makusog nga pangontra iton high blood pressure nga diabetes. So tagan tagihapon in oras mga K5 kung ano na ba iton balita dida iton Eastern Samar kahuman nga bumayog or umigo iton magnitude 6.0 nga linog dida iton naglabay nga adlaw. Kamusta iton monitoring hana aton mga local government units ngan sugad gihapon ano iton sitwasyon iton aton mga residente. Kun din mga K5 iton Eastern usana din hi ano iton nagdumarahin assessment iton Eastern Samar Provincial Hospital kun din gin inspeksyon kung may adabang mga structural damage kahuman hito na 6.0 nga magnitude nga linog na umigo mismo harani hito ng San Julian Eastern Samar. So para itong detalye kaupon naton ito na aton kasagabay sa nga gihapon nga EBSU intern hika K5 Juvie Calventos ka K5 Juvie standby
1: K5 News FM Live report.
2: Kaka K5 Juvie, kamusta iton assessment or ginhimong assessment han usang ospital ngadto iton Eastern Samar kahuman nga ginbayog inihin magnitude 6.0 nga linog didayton naglabay nga adlaw.
0: K5 Carlo, dahil nga gininspeksyon ng Provincial Engineering Office ang Eastern Samar Provincial Hospital nga igin pailaro ma rapid visual assessment kahuman ng 6.0 magnitude nga linog ni dayton Mayo 4, 2026. Inin paran siguridad ng katalwasan ng mga pasyente ng mga empleyado ng ospital nga mahibaroan kung nagdurutin ng structural damage sa ospital ang makusog nga pagbayog. Lakipagin panginanon mga hairline cracks ang mga bongbong, harigi, alkubang at iba pa nga mga architectural nga partiyan ospital. Hapag kaya na impadahin itong monitoring ha lokal nga panggobernuhan ng Eastern Samar ha iba pa nga mga struktura nga posible nagangkunin structural damage durante itong makusog nga linog. Iging patapodingin hininga dahil nga pag-aay doon ang mga struktura nga mayroba o danyos kung pagkikinahanglanon. Kung may nunong duman nga magbumayog nga magnitude 6.0 didahan Mayo 4, dinan sentrohinin 20 kilometros didahan norte sinerangan ng San Julian Eastern Samar. Ini nga notisya yung duro tayo ang DTX 500, ang makusog nga pangontraho ng high blood nga diabetes. Hinika K5, Jovi Calventos, Abso Intern, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangang Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Damo nga salamat ka K5 Juvie Calvento sa para hito nga report. May pag-isumpay ano itong gindumar nga assessment. Ito na Eastern Samar o sa itong mga hospital, ano itong provincia, itong na Samar. So ayan mga ka K5, dida itong mga naglabay nga adlaw, ano dida ito na Mayo 4 is gibayog or umigo itong magnitude 6.0 nga linog dida itong Eastern Samar. Ilabi na itong San Julian, ano mga ka K5, specifically dida ito na San Julian. So dako ito naging distroso, labi na itong mayad ang mga struktura nga naapektaran. Nga of course, gihapon, may mga residente gihapon nga nagpapabilin itong trauma durante or kahuman dida itong makusog nga linog. Nga dida pa itong mga naglabay nga oras, ano, kahuman itong pag-igo, in naka-experience gihapon nira itong mga aftershocks. So, hinuba itong diri kakalasan mga ka K5, nga of course, matutroma. Kaya you know what, dida itong naglabay nga linog dida sa Cebu City. No, Habugo, Cebu is magpira gihapon ito nga aftershocks no after ito na makusog nga linog. So itong mga aftershocks in napuro pareho sila ito kakusog mga ka K5. So that's why if in case man nga may ada mga linog or may maigo otro nga linog ano simbahola no mga ka K5, mas maupay kon maaram kita kon ano ba itong dapat natun unahon iton aton ba kalugaringon iton aton safety and security gihapon. Yan sugad gihapon likyan nato na intalo na no nga mag-iinukoy hiton suludan ato na panimalay if in case nga may adalinog. Kaya yan na lang yan na lang ano nga linog is may ada mga intalon mga bata nga nahulugan hin or damo pa nga mga nahulugan in santo, nahulugan hin ano pa ini nga mga bagay. So nagdurot ini or nag-antos ini hito na mga samad. Sige, so ayan mga K5. Oras nato na alas 5:24 na gidadakmit ni Manika K5 Carlo itong oras. Niyan ano paghimangrawan nato na itong mga kadugangan pang balita. And of course, ito naton pakigimangrawa. Itong usang transport cooperative itong syudad ng Tacloban may paghisumpay ni itong gin-implementar nga land or land-based ini nga programa mga K5 itong LTFRB kundiin may ada ini mga discount itong mga pasahihan mga pasaheros. Alright mga K5, bantayin niyo ano mabalik itong ato na programa El Castigador kahumanla itong pipirang nga pahinumdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
5: This program is brought to you by Rainier's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
6: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry, berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kung langi ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
5: Mga KK5, gusto mo ba i-level up a new private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, it Ellie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
10: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
11: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
5: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
12: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
13: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
15: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
16: DTX 500, mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Faiz Bitoon, naghandyod ang natingala na ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
20: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
23: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men.
27: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Alright na mga KK5, na balik ito na aton taramdani El Castigador. And of course, ito niyo kaupo lagi hapon, hika K5, Carlo Arisgado. Shoutout anay kan ka K5 Dagango na Ferreira. Watching ko no, hika K5 Dagango na Ferreira. Ngarito na aton official Facebook page, iton K5 News FM Tacloban Digital. Alright mga ka-K5, ayaw ka mo kangalimot, iton paribagong schedule ano, iton aton na libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inin magtitikang iton na Mayo 18, nga to iton na Mayo 26, alas 8 iton aga, nga to iton alas 4:30 iton kulop. Sanglit mga ka-K5, ayaw ka mo paorhingan, pakadula ka mo iton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iniin na hihimutang, Han Avenida Veteranos nga kadalanan iton syudad Tacloban. So para ito na mga nanmamakiana, abilabli gihapon ano iton aton mga produkto iton Clinica de Alternativo ha magkalain-lain nga butika region wide. Kumbaga mga ka-K5 bisan hain or bisan kaina nga mga butika iton bugos nga region 8 in makakapalit ka mo iton mga produkto han Clinica de Alternativo. Sige mga ka-K5, kakulup matungod manggod ano nga kulang iton oras. Actually, kakulup na utod iton aton report. Nga di kan ka-K5, Roger Tilana, ano, may paghisumpay hinihiton kadugangan nga barangay funds or pondo iton barangay nga maabot ha 200,000 pesos or 200,000 pesos no pag-abot iton mga barangay nga igindistribuera personal ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dida iton Abril 30. Kundi naklaruhan naton kakulop, no? Basa riton aton pakighimang rawhan usang aktibo nga barangay kapitana. Hiton syudad ng Tacloban nga hikap Bumboy Liedo han 109-A VNG Subdivision nga iton 200,000 mga ka-K5 is tutungaon ini makaduha or tutungaon ini tag 100,000. Iton siyahan nga 100,000 para hiton mga outlay nga project sa iton barangay. Sugad hiton iton iya ginpaplano ano nga paggagastosan hini nga 100,000 aside iton mga community development is usa gihapon iton iya pupukusan mga ka-K5 iton pagpalit hin i-trike nga iton magigin or magsiserbi ini nga barangay patrol para hiton iya or iton iya mga kagawad nga sugad gihapon iton iya mga barangay tanod pag roving dida iton gabi ay labi na yan nga mahugot niya nga i-implementar iton ano la iton kumbaga mga ka-K5 limit la ano iton oras iton mga kabataan nga diton gawas or iton curfew. So may paghisumpay gihapon ini hiton peace and order nga igin or iton igin mando hiton department or DILG mga ka K5 nga diton mga barangay. So usag gihapon ini hiton iya target nga maabot ini or makabot iton peace and order pag abot iton iya barangay. So aside from that is iya gihapon ini gagamitan or gagamiton mga ka-K5 para hiton igimprove hiton iya barangay. O sana din hi ano is iton mga drainage nga hapag kaya na kuno damo iton mga drainage nga barado pero kay matungod nga diri manggod sa gunson iton pag-uuran inatagan yahin panahon para idiglag ini nga tanan pantanggalon ini nga tanan nga mga bumara iton iya mga kanal or iton drainage para if in case nga diday iton mga maglabay nga adlaw in makaka-experyensya kita hin makusog nga pag-uran in diri good sugad kadako iton magigin pinsala ano iton mga pag-uran. So iton VNG diri naman gud ini bago ano mga ka-K5 kon makusog iton uran dagmit nga mahitaas iton level iton tubig baha dida iton nasabi nga mga lugar. So that's why amo iton pupukusan sulod iton 100,000 nga kadugangan nga barangay funds nga ginhatag mismo iton gobyerno. So iton 100,000 naman amo ini iton ginhimang rawan or dakong himang rawon nga di iton social media pag-abot iton mga kabataan or iton mga estudyante kay focus gihapon ini iton mga gintatawag nga barangay scholar. So iton barangay scholar is gintawag gihapon ini hirang nga mga presidential scholar mga K5 kay tungod hini nga 100,000 ano kadugangan or ini nga 100,000 in lima nga mga estudyante iton makakapanhimulos ini maka K5 tag 20,000 or 20,000 pesos per head iton makakarawat hini pero halarom nga nagdako kaduro itong naging proseso, itong pagpili. Diri ko nung masayon, nga diri gihapon ini gindadagmit itong pagpili mga ka-K5 kay kinahanglan gihapon, hindako kaduro nga qualifications, nga assessment, evaluation, or assessment or evaluation ano, nga dihiton mga estudyante, kay may nagihapon nila criteria nga ginsusunod iton mga barangay official. So possible yan na ano nga diton 109-A magre-release na hira hiton era cash of our cash assistance pag-abot iton era mga napili nga mga presidential scholar, but make sure nga waray ini mga scholar maka K5 nga ginapihan ano. So dapat is waray ka mga cash assistance nga kumbaga pa is itong mga nakarawat ni mo dida itong mga naglabay nga semester. So amo adto tagan talahin wrap up ano iton ato naging report ka kulup kay nautod kay matungod hiton nag-report gihapon ngadto hiton K5 News FM hiton Santiago. Sige, so yan na liwat mga ka K5, mayada na liwat ako pa ni bag-ong nga ginasikaso ano iniin may paghisumpay hiton gintatawag yan nga land-based service contracting program hiton Norbatco. So diri la ini hiton sudadan Tacloban kundi nationwide ini in programa ha ilaro mismo hiton LTFRV or LTFRB. So ayon mga ka K5 nga may ada ini 20% nga diskwento or discount hiton mga regular nga pasaheros. So masiringan kita hiton regular nga pasaheros diri ini student, diri PWD, diri gihapon na senior citizen. So hira iton may ada 20% nga discount. Samtang 40% discount naman pag abot iton mga estudyante ngan sugad gihapon iton mga PWDs, senior citizens, amo ini iton makakapanhimulos hin 40% nga discount. Ha ilaro mini nga programa iton land-based service contracting iton LTFRB. Adiman mga ka-K5, ano, mayada kita exclusive interview kan usah iton chairman mismo iton Norbatco, ano hi Ma'am Mary or Mary Lou, para paghinsayuron kita kon ano ba iton panuyuan hining programa. Right ka K5 Rhea, pwede naton igpabati ano nga diton aton mga ka K5 para gihapon mahibaruan nira kon ano ba iton panuyuan hining programa iton LTFRB.
0: Inihiyang land-based service contracting program na himugso ini para makabuligan mga operator.
2: Aayuson tala mga ka-K5 iton aton linya ano. Sige. So ayan, mayada kita mga napa-shoutout. Shoutout na iyong atanan iton mga nanmamati. Yan ang aton mga programa. Usay ni hito naghatag ha ako nin ideya ano mga ka-K5. Kaya may namanggod nag-message ha ako nito pipira nga mga residente dida hito na northern barangay nga kung po pwede ko nung inbibisitahon ini nga nasabi nga programa ano nga dida hito Lunes gin-implementar or gintikangan dida hito Lunes. Kaya matungod manggod nga waray man ko nung ini napatuman no hito pipira nga mga drivers. Although may ada ini tarpaulin nga service contracting program mismo iton atubangan han sarakyan, pero kay based ito nira experience no nga waray man kuno ini diskwento or waray hira nakapanhimulos ito na sabi nga discount nga 20% nga 40% nga dihiton mga estudyante mostly amo iton mga comment ano dida iton mga naglabay nga post. Ayan, okay na ka K5 Ray? Ayan, sige mga ka K5, padayon kita iton aton na pamati iton aton interview kanina mostly amo

0: sa ini para makabulugan mga operator ang mga co-ops, corps, nganan mga passengers gihap, mga commuters. Discounted kasi inihira while so Monday to Friday while adi kita hito operator service contract co-ops, may dahiya discount nganan 20% ang tanan ng mga passengers. Discounted kasi inihira student PWD Monday to Friday while adi kita may dalaw titira additional contract na 20%. May dahiya discount na 20-40% itira discount ito. Pero Monday to Friday la. Pag abot it Saturday, Sunday, balik kita ang regular fare. Itong cover itong Norbat ko, Tagpuro, Tacloban, vice versa. Kawayan, Tacloban, vice versa. Ngayon Santa Elena, vice versa. Tanan la ini yung mga modernized units. Asya la ini ang bulig yun yung contracting. Ang mga multi-cab, direhiya bulig ang service contracting. Iba kasi itong program liwat it nakalaan para era.
1: Modern
0: 9 units lang. 36 nga modernized units na Norbat. Sugod kasi ito ini. An original nga tarifa, let's say nga di kita Tagpuro. It original nga tarifa, it pasahe talaga hit Tagpuro. Tagpuro to downtown is 43.50. Ito hinga nga 43.50, kasagaran nga ginpapasahe ito na nahiaraan nga ipasahe commuters 40 la. So, pag abot yan ang tarifahan ka ng contracting, ang 20% ka discount na expect hera nga ang 40 pesos, may iba nang hin 20%. At gimbabasihan ni LTFRB, ang original nga pasahe nga 43 pesos, 43.50, asya ito ti iba nang hin 20% discount, which is naging 35 pesos para ang regular nga passenger. Kung estudyante liwat, PWD, senior citizen, it magiging pasahe nira 26 pesos 0.25. Niyan may ada hito mga pasahero nga nanahatag lahin 25, itamon liwat mga driver usahay na supotin insakto, usahay liwat diri nala kay danay kung ginaaruan nimo asisina. So amo ito nakarawat nala kun ano ginahatag. Waray paginhatag haamon nga detalye ang LTFRB kung kutob sano. As long as makukonsume ang budget, ada na ini masasabtan kung saan umaistap. So far, hapag kaya na, harus liwat ang ibang mga co-ops, nag-start pala, yan nag-ihapon nga simana. So, diri pa ini masasabtan kung kukubinisan. Iniiya nga service contracting, base na akong ipakasabot, subsidy para inihan mga modernized units. And then, the driver ito, usually is ginpapasimbuhan. Ito akong lahat masisiring kung ikaw nga pasahero, dapat may mga signage kami ito nga gimpan post. May ada kami signage nga iging butang ha unit, ha igbaw, nga ini nakabutang inihiya nga notice of grant, 20% discount to all commuters, Monday to Friday, additional 20% sa gaditon. Ini nagpaka-display gihap ini ha mga unit, daan nga tarifa, nga original nga tarifa. Di rin nato nito malilikayan, may ada talaga na nareklamo, diretso dahil na social media. Nakabasa na nga ni ako ito one time, na nasa rin iya, 26 ko no ang pasahe. Amo nasa rin ako, alayon bago ka magreklamo, panginanuan ay hitaripa. Amo ito. May ada luwat insidente nga, suwadad ton, sa rin ni driver, nakikigreklamo ay ang pasahero, kay ang discount ko no guti ay la. Mag-aano man kita kay napatik didi itong bago nga tarifa, amula talaga ito yung discount. Kahit babasihan ito, ang original luwat na tarifa.
2: Alright mga ka-K5, amo ato ano, ito na ato na pakinghimang raw kan Mary Lou Sanderson. Amo ito ang chairwoman, ito na Norbat ko ano, ito na Northern Barangay sa Transport Cooperative. Ngayon, usay hirano mga ka-K5, ito nag-implementara. Ito na nasabi nga programa, ito na LTFRB nga land-based service contracting nga program para yan na nga tuig. Kundi na matatagam tamane, itong 20% nga discount pag abot nga dito na aton mga pasahero sa labi na itong mga regular nga pasahero sa nga 40% nga discount naman pag abot nga dito na aton mga ka-K5 nga amo ito na PWD sa students nga sugad gihapon itong mga senior citizens. So if in case man ano mga ka K5 nga makaka-experience ka mo ano hiton mga kumbaga pa anomalya pag-abot nga dito ng mga drivers. Oo kay iton pipira gihapon nga mga pasaheros gihapon ina napadangat la iton mga reklamo. Waray man la nakakita kun ano iton aada mismo iton iya palibot. Labi na nga base ano iton na pahayag iton na chairman iton na ito na sabi nga transport cooperative in may adahira mga label o may adahira nga tumaka kayfa mga parameters nga iyo makikitana kung pirala ba iton iyo kailangan nga igpasahi. So ginpanawagan gihapon hininiya nga talon pag sumat gihapon kamo kung kain kamo sumakay ngayon kung kain gihapon kamo mahawas. Kay bayada naman mga nagpaka-outline nga to kung pira iton sukot like for example kung tikang ka iton tagpuro no, nga malus sad ka nga dito ng EVRMC. Iton imo, kuan mga ka-K5, iton, kumbaga pa iton imo magiging napasahe kung ikaw in usang estudyante, is maabot na lang ito 17 pesos. So, depende ano mga ka-K5. Actually, niyan, bantayin niyo iton aton digital news para iton kadugangan nga impormasyon nga nasugad gihapon kung ano iton mga kadugangan nga ginhatag mismo nga mga pasahi no iton magkalain-lain nga barangay dito iton northern barangay. Sige ba ka K5 kay kinakablas na kita iton oras ano pero buwas nga adlaw is damo gihapon kita ito na panghingistoryahon dito iton aton programa El Castigador. So, ayaw kamu kangalimot, hiton ato na panibagong libre nga check-up schedule. Ano, hiton Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Hinikangan yan nga Mayo 18 nga to hiton na Mayo 26. No, mga ka-K5, dinikangan han alas 8 hiton aga. Nga to hiton alas 4:30 hiton kulop. Kundi mapapalit niyo mga ka-K5, hiton magkalain-lain nga produkto hiton Klinika de Alternativo. So, nahihimutang lang ini hatang Cloban City, Avenida Veteranos nga kadalanan ngan abi lovely gihapon ini hiya mga ka-K5 hito na magkalain-lain nga butika or hirani nga butika ha iyo bungto kay region wide ito ang Klinika de Alternativo kami magpapadangat hito ang mga herbal ngan sugad gihapon ito ang mga duro nga nakakabulig ito ato na panlawas. Oo, ito na ato na anaton El Castigador in duro tayo hana DTX Coffee Mix nakagkapi ka na detox ka pa ngan sugad gihapon ito ang Klinika DTX 500 inin makusog ng pangontra itong high blood pressure and diabetes. And of course, ito ang Mighty Seed Alkaline Vitamin C mga K5. And ayaw gihapon niyo kangalimti ito ng Klinika D3 Bio the Superfood Supplement. Alright mga ka-K5, dinikabuas nga adlaw, magkakaurugpod na liwat kita nga dihiton aton na taramdan, El Castigador. Nga niya nga adlaw, ako ito niyo nakaupo ni ka-K5, Carlo Arisgado. Parahan kampiyon mga balita, serbisyo publiko nga kaliawan. Hasyod at takloban nga nabungus nga sinirangan Bisayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Ako si Albert nga taga-dumagiti.
6: Opo nga nga kung mga TL o mga panakit.
5: Napagadungan na po sa DTX 500.
6: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
5: Mga sa gabi.
6: Wala pa'y bulan.
5: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamad.
6: Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500!
7: Mabalik sa mga butika.
8: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
9: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
8: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
9: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag-adlaw equivalent na sa 270 calories.
8: Pagkataasa di ayon.
9: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
8: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories, uunom pa kutsaritang kamay.
9: Mauraon ta na.
8: Mm. Ang musunod, Dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Mm. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
9: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
8: Mm-hmm.
9: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
8: Muday na.
9: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
8: Husto.
9: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
8: kondisyon,
9: wala kay kondisyon, wala kay gana.
8: Base
9: sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
7: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
9: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
8: Unya, Dok, kini pong acne.
9: Dagkong bugas-bugas.
8: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
9: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 o Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
8: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
9: Sobrang atambok.
8: Oh.
9: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
8: Husto. Ano tayong oras, Dok? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Dok Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
8: Dili! Pag-abusuhon.
4: DTX 500.
10: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City, Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras ang bugos ng Pilipinas sa impunto alas 6.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mga ka-K5, adin na ang mga mapasungan notisya haton na mga laray uluhan. Haton na balita lokal, AFP ginkumpirmar nga usalang nga missile ang ginpalupad durante ang balikatan drills sa Tacloban Airport.
11: Sobra 700,000 pesos nga danyos na hipatikal na sunog ang nga 16 nga balay ha Ormoc City.
2: Ato naman, balita nasyonal, social media personality Franco Mabanta ginaresto tungodhan aligasyon hinpangikil kan anay Speaker Romualdez.
11: Senador Rafi Tulfo waray plano dumalaga na pagka-presidente ha 2028 elections.
2: Ato naman, balita lang yaw, Ukraine, otro nga ginbumbahan Russia, 5 katawo patay.
11: Amerika, temporaryo nga ginundang ang pagbulig ha mga barko nga makatabok ha Strait of Hormuz.
2: Ato naman, business report, President Marcos nagmando nga dirilaan ay pahitaason ang presyo han bugas, habot nga han paglaksi han inflation.
11: Kabalita kakaiba, bago nga hired nga empleyado, ginsesante kataliwan la, hinduha kaadlaw.
2: Ato naman, balitang pagpaugnat kusog, TNT nga Magnolia, nag-asdangay para makuha hibulbola ha PBA Commissioner's Cup.
11: Kabalita entertainment, Christine Reyes umamin nga may jowa pero waray nga rani.
2: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3 Bio Evening Newscast, yan ang adlaw, Mayo 6, 2026.
11: Live niyo ang mababatian, K5 News FM Tacloban 103.1.
2: Mababatian gan makikita kami, diin man ha party ito ng kalibutan, pinaagi ito na amon YouTube channel, TikTok, gan Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
11: Ngan ha detalihan ato ng mga balita.
2: Oras naton mga ka-K5, alas 6:03 nga dito naton syahan nga balita lokal. Ginkumpirmar ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez nga usala nga Tomahawk missile ang era ginpalupad durante itong balikatan drills at DZR Airport at Tacloban City. Sumalakan Hernandez, gumamit hirahin typhoon mid-range capability missile system hanag pagpalupad han Tomahawk land attack missile tikang Tacloban tipakadto ha target area hini han Nueva Ecija. Ginpalupad itong missile banda alas 12:12 itong maagahon han Martes ang Mayo 5 ngan umigo ini ha target area banda alauna hiton maagahon. Kun manunubduman nga amo ini ang gisasahanin nga pagpabuto ngan paggamitin Tomahawk mid-range missile han Estados Unidos sa Tacloban kumuka parte itong balikatan exercise 2026 dinhi ha Pilipinas. Ginisplikar gihapon ni Hernandez nga ang DZR Airport sa Tacloban e insakto nga lokasyon na para hansugad hini nga klase in test or ini nga test tungod nga kapasidad hini in maglunsara or iton maglunsarhin missile hahurhirayo nga distansya tipakadto ha target. Manunumduman nga han mga naglabay nga salakniv exercises dira in ginpakita la ito nasabi nga missile system pero waray ini buhi o pabutha han actual. Samtang pag-aadman pa hiton mga AFP personnel an paggamit hini.
11: Hakatugangan nga notisya lokal, igin paharani na Han Commission on Elections and Voter Registration hapirang nga mga barangay at Tacloban City para hati paarabot nga barangay and sanggunyang kabataan elections 2026. Siyahan ha mga nakarehistro ha satellite voter registration Han Comelec amuan mga residente Han New Kawayan kundi nagpakarehistro hira kakulop nga adlaw Mayo 5. Labot la ha maong nga lugar may naghihapon mga nakatalaan nga petsa nga na barangay nga kakadtuan gihapon han mga empleyado han Comelec para ha pagparehistro han mga residente. Yan nga Mayo 6 ginbuhat ang voter registration ha barangay Salvacion. Buwas naman ang Mayo 7 pagbubuhaton ang parehong aktibidad ha barangay 88 San Jose. Nakaschedule naman ha Mayo 8 ang voter registration ha barangay 84 San Jose. May dagihapon na katalaan nga petsa hina pagrehistro ha Mayo 12 nga da 16 nga Mayo 18 ha Robinson's North Tacloban. Panuyuhan Comelec nga igharani na ana maong nga serbisyo ha mga komunidad agud mas maging aksesable nga masayon ang pagparehistro han mga residente.
2: Ha iba pa nga sumat lokal ginduduso ni late First District Representative ng Anay House Speaker Martin Romualdez ha Kongreso iton pag-apihan World War II history ha curriculum ha kolehiyo. Panuyo hini an mas hilarom nga komprehensibo nga pag-aram han kasaysayan han World War II ha kolehiyo ha Pilipinas. Siring ni Romualdez angay mahibaruan han mga estudyante an mga importante nga panhinabuhan World War II in labinay ton papil han Pilipinas. Agod nga mapakurkusog ang kinaadman ha kasaysayan ng nasyonalismo ng paghatag in importansya ha kalayaan. Lakip na dinhi ito na mga kinaadman, tikang had mga pananakop han hapon, pakigasdangay han mga Pilipino, nganan Battle of Leyte Gulf ha provinsya hiton Leyte. An House Bill number 78 or 7808 o ito na Study of Philippine History during World War II Act in pasado na hiton third ngan final reading. Ha ilarom hiton balaud no na diri dapat maubos sa 50% han Philippine History subject at paghihingalyada na partihan World War II. Samtang magsusumpayan naman ito ang Commission on Higher Education o CHED at Philippine Veterans Affairs Office o PIBAW kapag patuman hanasabi nga balaud nun.
11: Pagkatapusan ng notisya lokal, ginbaba na ba na nga maabot sobra 700,000 pesos nga danyos ang nahipatik hasunog nga natabo kakulop Mayo 5 kundi ina 16 nga mga balay ang naugbaw ha Block 6 Lot A Row 1 nga Row 2 Hatsuchi Village Barangay Liloan Ormoc City. Igindeklarar naman ang sunog ha first alarm nga no waray naman nahipatik nga nasamaran ha insidente pero maabot ha 768,000 pesos ang kantidad han danyos nga nahipatik didto. Samtang nadakpa naman han mga kapulisan ang ginaaligar nga sospek ha maong nga sunog nga ginkilala kan Jover Saga 26 anyos nga anakan usa ha mga nagtatag-iyahan balay nga nakatindog at Suchi Village. Sumalaan mga residente didto nakitaan nira ang sospek ha na malakat na initikang haira balay samtang may daranga backpack pira ka minutos ug sa magtikang an sunog. Naibaroan gihapon han mga awtoridad ang nagkaada na ngayanhin arson case ang suspect dirahan Enero tuig 2024 pero ginpahamubo na laan kaso hini ha malicious mischief.
2: Mga KK5 na ato na balita lokal indurot hayuhan na DTX at Cofemex nakagkapika na detox ka pa.
12: Balitang National.
2: Oras na ito mga K5, alas 6:09 na itong gabi. Ganitong ato na siyahan nga balitan nasyonal. Ginaresto ha National Bureau of Investigation o NBI ang social media personality and founder hito na Pinat Gallery Media Network nga hi Franco Mabanta ngan upat pahininga kakunsyabo ha usang entrapment operation kasumpayan ginaaligar nga 350 million pesos kumu extortion o pangikil kan late First District Representative Martin Romualdez. Nadakop hi Mabanta nga nankaupdanan hini didahiton Mayo 5 mahuman ini nga mangikil o mangaruhin sa lapi kabalyo handiri pagawasan mga video nga nga nalalambigit kan Romualdez ha mga flood control skandala. Sumalakan NBI Director Melvin Matibag igin pahayag iton suspect nga kapot niya ang mga nasabi nga video nga iya inigpapasamuak kun diri hiya mabayaran. Igin pahayag ang mga otoridad nga nadakop hi Mabanta mahuman kumarawat hin 300 million nga mark money samtang may daliwat report nga 75 million pesos ang iginhatag nga initial nga bayad. Gumawas gihapon ha mga nagsarang nga litrato nga kaatubang niya iton usang nga maleta nga may sulod nga salapi durante hiton operasyon. Bumaribad naman nga maghatagin pahayag hi Mabanta bahin iton isyo. Ngayon sumalay iton NBI magdunumara inihin press conference para igbuyagyag ang kadugangan nga detalye kasumpay hiton nasabi nga kaso.
11: Pagkatapusan nga balita

0: pahihimo komo magbaralaoda. Dugang pa niya malipong haulo iton kadamuhan na responsibilidad iton presidente salit diri na hiyam naghihingyap hinmas itaas nga posisyon hapag kayana.
1: Mga KK5 na aton balita nasyonal indurot hayuhan DTX 500 at makusog nga pangontra iton high blood pressure and diabetes.
2: Balita International. International.
1: Hana aton siyahan nga balita internasyonal, ginbayog hindrone nga missile strikes han Russia and Ukraine. Diday iton Mayo 5 diin naigo ang power grid nga iba pa nga mga istruktura. Hana sabi nga pag-atake, 5 katawo iton namatay nga 39 naman iton samaran. Sumalahan Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia hin 11 nga Iskander M ballistic missiles ngan 164 drones sa hasagunson nga pag-atake. Nahibaruan nga naigo ang mga natural gas facility ha Poltava ngan Kharkiv regions. Sumalahiton state energy firm han Naftogaz. Matungod hini mga K5 ginkondinar ni Ukrainian President Vladimir Zelensky ito ng mga pag-atake nga gintawag ini nga utter cynicism. Ito ng Moscow, ilabi na nga kadugangan ini han temporaryo nga ceasefire.
0: Hakatapusan nga balita international, ginanunsyo ni US President Donald Trump nga uundangon anay han Estados Unidos ang pagbulig nga makatabok ang mga barko ha Strait of Hormuz hahingyap nga makakaputhin na peace deal ha Iran. Nagtikang pala kakulo pa ang pagbulig han maong nga nasod ha mga commercial ships nga makatabok nga niya na iginbulkas anay han o iginbulkas anay ang desisyon hini para kitaon kun mapirmahan nga mapinalisa o mapinalisa na ana ginkasarabutan nga ceasefire. Igin pasamuak ni Secretary of State Marco Rubio ang anunsyo nga human na ang Estados Unidos sa ira mga opensibang operasyon o opensibang operasyon kontra ha Iran samtang nagpupugong maglansar hinpag-atake kun magkaadal na liwat hinbag-ong samog ha Hormuz. Sumalaka na Rubio andam ana US nga magpadayon na pag-ato nga na pagbuhat hin mga operasyon kung igmamando ini. Ang Revolutionary Guards and Navy han Iran in nagpahimatngon naman hin madigon nga batona kung ang mga barko in sumimang tikang han ira mga ginaaprobaran nga ruta ha Hormuz. Sumalahan na Chief Negotiator han nasod nga anteran in waray pangani magtikang kasunodhan da mga pag-atake ha importante nga ruta. Ginagat ni Trump didahan Martes ang Iran nga buhato ng tama nga butang nga na makigsarabot na ha pagmalatumat nga diri na hiya o diri na niya karuyag nga patayon ang damo pa nga mga taga-Iran bisan pa kun nagtitikaluyaan na sarabot nga ceasefire. Subay naman ka na Pete Hegseth, hepe han Pentagon, diri na o diri na mimiling hinaway ang Amerika pero nagpahimatngon nga kun hinuman ang umatake ha ira in magbabasol nga na makakakarawat hin makangingirhat nga sitwasyon.
1: Mga KK5 na ato na balita internasyonal indurot hayuhan na Mighty C, the alkaline na vitamin C.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Para naman ha balita negosyo. Ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture nga diri laan ay pahitas-on ang presyohan bugas agud diri o diri na maghinitaas ang inflation. Iniin kasumpayhan paglaksihan paghataas han presyo han mga papliton ng serbisyo ha 7.7% para han bulan han Abril. Sumalahan Philippine Statistics Authority ang presyo han bugas in humitaas hin 13.7% didahan Abril kumparahan pareho nga bulan didahan tuig 2025. Huruhutaas ini kontrahan 3.5% nga tinuig nga aumento didahan Marso yan ang atuig. Iginhatag ini nga direktibahan pangulo durante han iya pagkikita han Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transportation Committee kakulo pa Mayo 5. Hininga direktibahan na presidente ina usa nga ginpaparig-on han uplift framework response para hakaupayan han nga tanana. Sumalakan ka Communications Undersecretary Claire Castro tatagan hin aksyon an mga mag-aabuso hini pinaagihin na paghuhord hin bugas nga na pag

0: paggaganan siya. Diri magruruha-duha ana gobyerno nga kasuhan hadton mga diri nasunod hana ginmando nga price cap. Mahugot nga pahimatngon ini hanga tanan nga magsisingabot labi na habot nga hito na krisis sa kalibutan durot lagi hapon han sa Moka, ha Middle East.
1: Oras na aton mga K5, alas 6, 16 na nga nito na aton balita negosyo. Indoro tayo iuhan na D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balita! Wow!
1: Lagos naman kita mga K5 ha aton na balitang wow, kundin or balitang kakaiba, kundin mga K5, ano iton iyo magiging reaksyon kung katapos mo ma-hired ha usang trabaho in na si Santi Kadayon, kataliwan lah iton duha kadlaw. Amo ini, ito naging eksperyensya ni Kat or alias Kat o sa ining Indian National. Ha social media post ni Kat, igin parayaw hini mga K5 nga nakarawat na hiya hiton usang nga kumpanya. Pero makalabay lang itong duha kadlaw, ginyak nan hiyahan management nga itong iragin bibiling amo itong empleyado para itong managerial rule. Salit, dayon hiya nga gintanggal. An mas masakla pa hini mga K5 para kan kata kay nag-resign lahiya han iya dati nga trabaho para mag-apply han maong nga kumpanya. Ngayon siring panikata, duhaya katuig nga nagtrabaho kumo financial analyst hausa nga guti ay nga kumpanya nga nagbabasol hiya nga iyala ini ginbalyo hausa nga kumpanya nga waray konsiderasyon. Mga ka-K5, anato na balitang kakaiba, Induro Tayuhan, Dio Fresh, Dio Roll On.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Para naman na ito na balita entertainment, na intriga ang mga netizens sa latest confession ni Christine Reyes nga may danahiya bagong nga karelasyon na, pero waray ininiya nga rani. Pag-amin ni Christine nga an iya jowa yana, inamo an iya first suitor han grade school. Pero antes daw ininiya makilala, una na hiya nga nagka-crush, hinaig kasi babae tungod nag-eskwela hiya ha exclusive school for girls. Siring ni Christina, una hira nga nagkita han iya secret jowa, han umatender hiya han school fair han Ateneo. Nanguyab daw ini dati ha iya pero waray niya saguta. Pero yan na, nagtotoo ito ang actress nga hira na ito na meant to be.
1: Mga KK5, anato na balita entertainment, Enduro Tayuhan DTX Beauty Soap, kampantika sa alagang DTX Beauty Soap.
2: Balitang Sports.
1: Lagos naman kita mga KK5, hato na balitang pampaugnat kusog, kundiin naging mapaso itong asdangay handuhang PBA teams para makuha ano ito na serbisyo hanap 7'3 NBA veterana nga hibulbol ha Commissioner's Cup. Subay ha report, gin-aprobaran han Magnolia nga makuha hibol. Pero napakyas ini mahuman magdaog ang TNT. Para ha imports, may salary cap nga por lo minus 20,000 US dollar kada bulan ngan may mga kadugangan nga bonuses ngan perks nga posible pagpahitaas han compensation. Ginaaligar nga umabot han 90,000 US dollar o haros 5.4 million kada bulan itong offer han Magnolia. Pero waray kadayon ang deal ha waray pa mahisabting nga rason. Samtang nagawas gihapon ng mga posible umabot ha 120,000 US dollar o por lumino 7.3 million kada bulan ana nakakarawat ni Ball ha TNT. Pero waray pa ini kumpirmasyon tikang ha grupo. Kapot han team ang record nga 6-4 ng kinahanglan ni magdaog hana or hana bibili nga duha nga mulay para magkamayada in chance nga makasulod ha top 4 nga makakuha hin twice to beat advantage ha quarter finals. Mga K5 na ato na balita sports, Induro Tayuhan na extend food supplement. Kukulangon itong usang araw na kung naka-extend supplement for men. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang mga katukiban. Handi Tribayo Evening Newscast. Yan ang adlaw ito na Mayo 6, 2026. Ako naman, ka-K5 Carlo Arisgado.
0: Ako ay ka-K5 Kim Soriano.
1: Para hadkampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
6: Mga ka-K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakang ang manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
7: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matray? Itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
11: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
13: Ako po eh, Helen Jericho, nagamit ako ito nga Dietre Bayo kay maupeton ta akong lawas. Maupet akong katurong amo iton maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo iton nga product nga Dietre Bayo.
14: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
15: Para sa malinis na dugo,
16: TJX 500.
15: Para sa manusog na tay,
16: TJX 500.
15: Ayon sa mga eksperto,
16: ang TJX 500
15: ang may pinakamataas na antioxidants
16: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
15: TJX 500.
16: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
15: TJX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. TJX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi TJX Coffee Mix.
15: TJX Coffee Mix, mabalik sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
15: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soul.
18: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
16: DTX Beauty Soul. Mabalit sa mga butika.
15: Extend Food Superman for men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng iba lang mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
20: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
4: Kada?
5: Nga naman matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matag-walo ka ka-oras mo inom og D3 Bio.
4: Nga naman.
5: Sumala sa mga pagtuon, kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin, og monocaprin nga mo ay tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
4: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili, masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
5: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa. Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
4: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
5: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaw rin og monocaprin.
4: Yes.
5: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
4: Correct.
5: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imong mga gums. Mo'y nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ni Motot Brass, dako jud kayo makatabang ana, Sir GP.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
5: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaw rin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
4: Correct.
5: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
4: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ah, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
5: Kabantay ka nga sige na to nang balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
4: Yes.
5: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga na ay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o ni gani. Bisyura. Pero lahi ragyod kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bio, Sir GP.
4: O diha pa dyo, Doc. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
5: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
4: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
5: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
4: Wa na tayo kay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Doc ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: itong mga produkto. Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril at niyo itong nga product nga D3 Bio.
4: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
5: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix! Mapalit!
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay dud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og Gamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Gamay TC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
6: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
5: Amo ba?
6: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
5: Pusto!
6: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
5: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
6: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
5: Oo.
6: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
5: Maulagi.
6: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga nay antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
6: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
5: Palakit lawas,
6: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
5: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500, Dok, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
6: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
5: Correct. Kaya
6: sayang na, magsila ka-exercise, wa mo kay kaunon. Niya imo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
5: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
6: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
5: Mao jud, Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
6: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C. kada adlaw.
5: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Pauline Rosso.
6: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
2: Care Gold. Simula nung gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa Eye Care. Hindi lang siya supplement, katuwan ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Ako Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa, iniak mata ang akong babati nga.

0: Malabo. Katumal ko na ito. Baga, nakakita-kita na ako.
1: An istorya na Celestina Sipara, han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa manusog na tay,
3: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Kumso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
4: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
5: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
6: Yay.
5: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iha jud ning gipang arado.
6: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir GP? Ang monolaurin.
5: Yes.
6: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir GP. Walay monolaurin.
5: Maunay rason siguro, Dr. Mel, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
6: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
5: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyod sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
6: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
5: Gapahuway ra.
6: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
5: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Sa makausab baligtas sa HIV.
6: Correct. HIV.
5: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Dr. Mil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
6: Correct.
5: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Dok. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Dok, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na itambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
6: Mao na nang sako a, matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kana, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
5: Empleyado ra pud ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells no.
6: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
5: Correct.
6: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timaniha ang D3 Bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una jud na siya daan sa imong mga selula aron baka depensa na dayon.
5: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Dr. Mil, na kay 100 ka truck sa army.
6: Correct.
5: Namo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga silyula. Maingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kung naana.
6: Kung nangihanahanglan kag backup, no, kinahanglan po na mo ang suporta.
5: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
6: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw ahon na akumpila na kasilyulato ang nasudlan sa virus.
5: Correct.
6: Ang replication, grabe na.
5: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom nimo, dili na 4 days.
6: Correct.
5: 8 hours pa lang. Ang monolaurin, naana sa site of infection.
6: Sumaw na siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan gagainom o D3 Bio. wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
5: That's why, og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 bio ka. Wala na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

fiesta ba ngayong araw, di ba? Ito talaga kasi yung one kung saan grabe masurong at talagang napakadami po, no? Marami ang suki sa pamimiesta, talagang left and right. Pag ikaw naman talaga ay na-zero-wena pa, mga ka-K5. Ewan ko na lang. Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-K5 na katatapos pa lang siguro sa work, yung mga late nang umuwi, yung mga ka-K5 natin na nag-grocery or kung saan man kayo galing at kung saan man kayo patungo ngayong araw, mga ka-K5, nasa kanilang mga bahay. Good evening, welcome to the program. Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-K5 na nagdi-dinner din. Ayan, ako, huwag magpalipas ang gutom. Deserve natin na kumain ng sobrang sarap na pagkain at

wow, karasa. Ayan. Shout out din sa lahat ng ating mga ka-K-family na nagsa-celebrate ng kanilang birthday ngayon araw. Ayan sa aming Vice VP for External. Ayan, for External Affairs, Mr. John Paolo Alicando. Ayan, ang napakagwapong owner ng Pet Zania. Happy birthday, JP Paolo. Ayan, we love you. Ayan, sa lahat po ng mga ka-K-5 natin na nagsa-celebrate ang kanilang birthday ngayong araw.

R-E-N-G space L-U-I. At sa lahat naman ng mga K-5 natin na naghahanap ng payo, diba? Yung mga naghahanap ng makakatuluyan ng kanilang forever. Mahalin mo dito natin sa programa, mahanap yan. Kung willing ka, diba, na makausap ko live on air, pwede nyo rin akong tawagan mamaya, mga K-5. Bakit chika na kay Maring Liwi ngayong gabi? And of course, maliban sa mga chika, at atin ko sa inyo sa ang latest sa showbiz, ibibigay rin ni Maring Liwi, mag-recap tayo ng mga balita, no, ngayong araw. Yung maaaring hindi nyo po naabutan mula umaga hanggang hapon, of course. Gusto natin na updated lahat ng mga K-5 natin sa mga nangyayari, hindi lamang dito sa ating lugar, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, mga K-5. Ayan, so, napansin nga natin na merong increase ng gasolina.

sunod almost every week at the napakataas. Imagine pumalo po ng hanggang 100 pesos, 'di ba? Or mahigit pa yung presyo ng diesel at ng gasolina, talagang nakakaloka mga ka-K5. So tayo po ay magdasal na sana tuloy-tuloy na po ang pagbaba, no, ng presyo.

drinks ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Mil Uy na siguradong mag-aalaga at magpoprotekta sa lahat ng ating mga K5. Kung kayo ay sakitin na o di naman kaya ayaw nyo magkasakit na ko, ito po ang perfect na food supplement para sa inyo. Alam naman natin na health is wealth. Mahal magkasakit, kaya mahirap magkasakit mga K5. Ayan, sumud na po sa Klinika de Alternativo at bumili na ng mga food supplements na babagay at swak para sa inyo. Kung ikaw ay naghahanap ng kumalakasan na vitamin C, Mighty C mo na yan. Kung ikaw naman ay may high blood pressure o din kaya ay diabetic, kung may diabetes, magka K5 DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo at sa lahat po ng may mga allergies, yung mga ka-K5 natin na makakalimutin na i-Klinika D3 Bio mo na yan. The superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. At eto na po, huwag na natin patagalin pa. Ibigay na natin agad ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Mga ka-K5, sa ulat muna tayo ng panahon. Habang nagpapaulan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR, lumakas naman ang bagyong nasa labas ng PAR na may tsansa nga ring tumbukin ang ating bansa sa mga susunod na araw. Dahil kung napansin nyo mga ka-K5, last week nga, meron tayong binabantayan na dalawang LPA at ang isa nga nito ay naging ganap na bagyo na at ang isa ay nasa labas pa at may tsansa na makapasok mga ito dito sa ating bansa. At mamaya alamin po natin no, kung saan

ito yung sinasabi ko, no, dahil nung lumindol nung Lunes, mga K-5, at least, di ba, ang bagyo na paghahandaan natin, eh, di ba, merong mga advisory, unlike ng lindol, di ba, ibang mga sakuna, mga K-5, wala tayong kalaban-laban dyan. Dahil nga, hindi natin ma-predict, hindi natin masabi, at hindi natin alam kung saan, kailan ito sasalakay. Well, at least, kahit papano, ang bagyo, mga K-5, tayo po ay nakakapaghanda. Kaya naman, walang dahilan, di ba, para hindi tayo maging ready, mga K-5. Okay, at para naman po sa ibang balita, arestado ang internet personality at founder ng digital platform ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta dahil sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Huli rin ang apat na iba pa sa pangihingi umano ng 300 milyong peso kay Romualdez kapalit ng hindi pagpapalabas ng isang video laban sa kongresista. Pinabulaan na naman ni Mabanta ang aligasyong pangingikil sabay diing inosente at na-set up lamang siya. Ang palasyo naman, nagpakita ng larawan ni Mabanta kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon naman ay hindi pa naglalabas ng pahayag si dating House Speaker Martin Romualdez, mga ka-K5. Okay. So, abangan natin ang mga susunod na mga pangyayari. Ayan. Kaya talagang kita ng inyong mga sintron, mga ka-K5, parang laging updated tayo. Samantala, pinangangambahan na rin ang epekto ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa sektor ng edukasyon. Karamihan kasi ay mga nailikas o inilikas ay

or yeah, na kung saan ang mga kakifa, yung lava na lumalabas dito, no, ay talagang nakaka-apekto na pagdating sa kalusugan na ng mga kakifa natin na doon nakatira, at talagang marami na po ang nasirang

sakit sa katawan. Kaya naman, inabiso mo ng ating mga K5 na laging uminom ng maraming water. Dapat hydrated tayo mga K5. Iwasan mo na natin magsuot ng mga

tayo po ay nasa indoor yung mga pupuntahan mo, malamig yung pupuntahan mong lugar, or di ba may mga events ka lang, pero yung mga usual lang na mga lakad natin, tapos nag-commute ka pa, nako mga ka-K5, delikado ang heat stroke, okay? At nasa danger category na ito ayon sa PAGASA kung saan maaaring makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke ang mga tao na magtatagal na ma-expose sa init.

nangyari at feel mo talagang parang magpa-pass out ka or ma-stroke ka, mag-K5, tumawag agad ng tulong at ayaw na paglinakad. Talaga, di ba, kung hanggat maaari huwag ka nang umalis ka. Di ba, dun ka na muna sa bahay nyo or sa trabaho nyo, huwag mo nang ipresa, huwag mo nang pilitin pa na lumabas at umalis pa. At, di ba, tuluyang uminit ang ulo mo at tuluyang mas mainitan ka pa at baka ano pa ang mangyari sa inyo, mga ka-K5. Samantala, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC na ihinto ang ilang singil sa electric bill na ipinapasa sa mga consumer. Bukod pa yan sa naunang anunsyo. Ano ra? Ulitin mo, Maring Louie, balik. Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC na ihinto ang ilang singil sa electric bill na ipinapasa sa mga consumer. Bukod pa niyan sa naunang anunsyo na ihinto ang pagputol sa kuryente ng mga hindi makabayad at pag-alok ng installment na bayad sa mga mababa ang konsumo. So yan po ang latest ng mga balita sa oras ito, mga kakikang. Again, hatid po yan sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Miguel na siguradong mag-aalaga at magpoprotekta sa lahat ng ating mga K-5 para mas maging healthy ka at maging abot kaya na sa bulsa ang mga produkto ito. Again, ulitin po natin, kami po ay located sa downtown area, tapat lang ng Bose

K5, a new Zephyr. Good considered time, 54 minutes past 9 o'clock na kay K5. Happy Wednesday! Midweek na, Thursday na mga ka-K5. Sipagan, galingan lang natin, okay? Sa lahat ng mga ka-K5 natin na maybe nagpre-prepare na ng kanilang mga gamit dahil para hindi ma-late tomorrow. Ayan, ingat tayo mga ka-K5 and sana talagang makapag-rest at relax and recharge tayo ngayong gabi para productive ilet ang araw natin tomorrow, okay? And huwag kalimutan uminom ng mga food supplements ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga ka-K5. Again, we are located sa downtown area, tapat ng Puyens, ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Like and follow us on Facebook, mga ka-K5, at samahan si Mare hanggang alas 10:30 ng gabi. For shoutouts and song requests, ayan, huwag mahiya. At pwede pa pong bumabol sa ating text line o din naman kaya sa ating Facebook page, okay? Here's Freestyle Maka K5 with the song So Slow. Paupay ng gabi atong natin na 9:55 na natong oras sa Bugos na Pilipinas.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 米不错。

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 많이 보셔.

0: always ating programang Health Alert. Atin sa atin, syempre, sa mga superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalo-lalo na, DTX Coffee Mix, mapinukto ng Klinika D. Alternativo Medicina and Wellness Center, na kung saan makaibigan, live na naman tayo magsama-sama ngayon para magtalakayan patungkol sa ating kalusugan. Mm-hmm. Especially sa mga tatay at nanay natin dyan. Marami na po mga maintenance sa mga lulo at lula natin dyan na sumasakit na ang kasukasuhan at napakaarte ng lumakad. Ito po ang programa para po sa inyong lahat at lalong-lalo na especially sa mga kababayan natin na gustong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Ito ang programa po para sa inyong lahat, mga kaibigan. Ah, dahil nga po, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit. Dahil po, mga kaibigan, mahal na nga po yung mga bilihin. Pahirap na ang panahon, tapos naghihirap pa tayo dahil sa karamdaman, kaya kailangan nating alagaan yan. Huwag kalimutang inumin ang iyong superior antioxidant combination para protektado ang ating araw. No? Sa ang ating buong araw, protektado ang trillions of cells sa loob ng ating katawan dahil ito ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin at i-repair, i-regenerate ang ating mga silyula. At syempre sa mga gustong sumali sa ating programa, ating mong text line number 0919-002-8117, 0919-002-8117, na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. Kung ano ang nararamdaman mo, ihi ka na ba ng ihi sa gabi? Ano ba ang mga iniinda mong karamdaman? E-text lang yan sa ating mong text line number na 0919-002-8117. At mamaya, bigyan natin ng panahon ang pagsagot sa inyong mga katanungan. At syempre, magandang pakikinig muna sa lahat po na abot ng ating programa. Sa pagitan po sa lahat na pinalakas na signal ng K5 News FM sa buong Palawan at lalong-lalo na dito po sa Isabela at kung saan man po abot at naka-hook up ngayon sa ating programang Health sa Alec. Lalong-lalo na ha, sa mga kaibigan po natin, mga suking tagapakinig, mga kababayan, na meron na pong mabigat na iniindang karamdaman, ang ginagawa namin, ini-invite namin kayo para mabigyan ng free consultation. No? Puntahan po ang ating mga clinic na malapit po sa inyong mga lugar para sa libreng konsultasyon. At every Monday, ha, andito tayo sa bayan po ng Ruhas, sa Barakalan, sa Ruhas, Palawan. Located lang po tayo sa Barangay 2, katabi ng LBC. At dito naman sa Puerto Princesa City, every araw po ng Martes at saka Miyerkules. At syempre, dahil Miyerkules ngayon, andito tayo sa Puerto Princesa City sa ating clinic para naman sa libreng konsultasyon, mga kaibigan. Hanggang alas 5 po tayo para po yan sa inyong lahat. Pag mabigat na po talaga, kailangan ng ereprogram, kailangan ng baguhin ang inyong mga kinakain, kailangan tingnan kung ano ang mga nanghinang organ sa pamagitan po ng ating machine at ano ang nagkulang na vitamins at minerals, kasi pag nasusuplayan yan, no, yung mga kulang dyan, nasusuplayan, yung mga organs dyan humihina, ay nakorek kaagad, ayun ang dahilan na mas madaling maibsan ang karamdaman. At para ma-maintain ang kalusugan, ayan makaibigan, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang binibigay natin after medication. Ayan po makaibigan, pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang fresh na naman na live interview. Biruin nyo makaibigan ha, halos daily, meron tayong live interview sa mga nagpapaunlak kung gaano sila natulungan, ano ang na-feel nila after nag-take ng DTX 500 Herbal Capsule, ano ang agarang epekto na nakuha nila sa pag-inom ng superior antioxidant. Pakinggan muna natin ang isang live interview, mga kaibigan.
1: Sir, magandang araw po sa inyo.
2: Magandang araw po.
1: Sir, pwede nyo ba ikwento ngayon sa ating mga suking tagapakinig sa ating programang Health Alert kung ano po yung effects sa DTX 500 capsule nung kayo po ay uminom nito? Pero bago po yan, tingnan mo natin kung ano po yung anong dahilan bakit nakapag-try kayo ng Clinica DTX 500. Pintan nyo muna yung problema nyo po noon.
2: Kasi meron akong dito sa ano, meron akong thyroid. Pero nung una...
1: Thyroid problem.
2: Oo. Mm. Pero nung una, maliit lang ito. Ganito lang. Ginagkapakapako sa sarili ko. Maliit lang. Mm. Noong una.
1: Mm.
2: Pero sa katagalan, mga lumating siguro mga 5 taon o 4 na taon, pinapako, lumaki na.
1: Mas malaki na siya.
2: Kahit sa ano, sa salamin, malaki na, halatado na talaga.
1: Dati, parang julins lang kalaki. Okay,
2: parang julins lang, ganito lang.
1: Ngayon, after 4 years, mas lumalaki na lumalaki yung thyroid gland niyo.
2: Lumalaki na talaga.
1: Mm.
2: So, narinig ko na sa kanila at sa mga balita, sa radyo din, sa T5, na maganda daw ang ano, yung DTX 500 para sa mga bukol.
1: Mm.
2: So, sinubukan ko.
1: Mm. Ilang araw na nagbili sinubukan nyo?
2: Nagbili si no, Mrs. Ng DTX 500 at saka Mighty C.
1: Mm.
2: Kasi magka ano daw sila,
1: partner.
2: Partner sa dalawa eh.
1: Mm.
2: Pagkatapos sinubukan ko, mga mahigit isang linggo siguro na inom ko, pinapa ko ulit, parang naramdaman ko, kumipis.
1: May pagbabago na.
2: May pagbabago yung aking ano.
1: Mula nung hindi ka nakapag-take, na nakita mo na mamaga, after 7 days, napansin po ninyo
2: na... Pansin ko na kumipis.
1: Lumiliit na yung bukol.
2: Lumiliit yung bukol ko.
1: Oo.
2: Sabi ko, maganda talaga pala.
1: Sa loob ng 6 na taon, no?
2: Limang taon
1: na dinadala niyo yung pamamaga po ng thyroid ninyo.
2: Oo, 5 taon. Kasi 2020. Oo, mahigit po 5 taon.
1: At sa ngayon, sir, user na rin po pala kayo ng Mighty C natin.
2: User.
1: Ascorbic acid.
2: User na ako.
1: Kasabay po ng Clinica DTX o pag-inom nyo?
2: User na ako ngayon dito sa DTX 500 at pati sa Mighty C.
1: Ilan po ininom yung Clinica DTX 500 sa isang araw?
2: Kuan? 2 beses ako sa umaga.
1: Ilang kapsula sa DTX?
2: Sa DTX, 1 kapsul. At tapos, sa Mighty C, 1 kapsul bawat umaga. Pagkatapos, sa gabi naman, 1 kapsul ulit ng DTX at saka 1 kapsul ulit ng Mighty C.
1: So, 1 kapsul, 2 times a day, partner ng Clinica DTX at ng
2: Mighty C.
1: Sir, sa ngayon, sir, sa mga nakikinig po sa programa natin na mayroon pong problema sa thyroid at iba pang mga bukol-bukol sa loob ng katawan, hindi pa nakapag-take ng Clinica DTX 500, ano pong mensahe ninyo sa kanila?
2: Inayayahan ko yung mga mayroong katulad sa karamdaman ko na subukan nilang gumamit ng DTX 500 at sa Mighty C. Kasi ito talaga ay epektibo talaga sa para sa mga may mga bukol-bukol.
1: Garantisado po sa inyo.
2: Garantisado. Mm. Kasi ito, kahit ako mismo magkapagpatutuo sa inyo na lumiit talaga ang aking thyroid sa loob ng 5 taon kung daladala nito. Mm.
1: Sa 7 days lang.
2: Nung sinubukan kong gamitin ito, mga lampas na siguro 1 linggo kung nagamit, naramdaman ko na kumipis talaga. May malaking pagbabago talaga sa aking thyroid.
1: Sir, maraming salamat po sa pagpa-unlock sa oras nito. Sa muli po, ano pong pangalan ninyo?
2: Ako po si Terzo Irabon dito sa Maasin Brooks Point, Palawan.
1: Salamat po.
0: Yan po mga kaibigan, ang isa na naman sa napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Piruin nyo mga kaibigan, yun yung patunay na hindi lang according sa research, hindi lang po according sa study na ito ay nakakapag-repair, regenerate, ito ay may tagline na napakataas na anti-tumor properties. Kundi mga kaibigan, nasubukan kasi ng karamihan. Actually, kahit nga tayo, yan ang iniinom natin eh. Pero mo sa busy ba naman ng buhay natin, sa busy, kailangan talaga natin ng protection. Every day, yung pagkasira ng mga selula sa ating araw-araw na ginagawa, lalong-lalo na pag marami kang iniisip, naku, no? Kapag tayo ay nai-stress, nag-iisip ng mga kailangan natin sa buhay, gumagamit ng mas mataas na oxygen ang ating utak, na kapag gumagamit ng mataas na oxygen, mas grabe ang free radicals. That's why kailangan natin ng antioxidant. At isang patunay, about naman sa tumor, bukol makaibigan na lumalabas sa inyong katawan na na hindi po normal, especially kay sir is ano yun eh, bukol sa thyroid o sa liig, ano? Nung sinubukan niya, isang linggo pa lang kumipis na. Biruin niyo yan makaibigan, ganyan ang kagandang epekto ng DTX 500. Kaya po sa mga mayroong mabukol diyan, sa mga kababaihan na kapag naliligo, kapag kumakapa sa didi, especially before menstruation, lumulutang yung mga bukol eh. Doon mo makikita na mas madali mo siyang makakapa, mga kaibigan, no? Yung mga bukol na yan. At dahil nga po kay sir, kasi kitang-kita eh, nasa liig eh. At saka siya, habang nagsasalamin, nakita niya talaga malaki. Pero nung narinig niya ang DTX 500, yan yung mga listeners natin dito sa ano ha, sa Espanyola, sa Maasin, sa Brooks Point, na kung saan, yan po ang naging resulta, no? Naramdaman kaagad ang epekto. Kaya po sa mga kaibigan natin, may bukol ka ba sa breast, bukol ba yan sa mattress, bukol sa liig, subukan po ang DTX 500 Herbal Capsule, no? Dahil po yan ay may taglay na superior anti-tumor properties at saka superior antioxidant na kailangan po kapag meron kang bukol, hypertension, diabetes at anumang yan problema sa katawan. Kasi nga po, even our thyroid, gawa po yan sa mga selula. At ang isa sa kailangan sa mga cells sa iyong thyroid ay antioxidant. At ang good news, ang DTX 500, yan po ay may tagline na superior antioxidant na napakataas na kailangan po ng ating mga selula. Good morning muna sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na kay Ma'am Nilia Ong. Uy, kay Ma'am nasa clinic ngayon at kay Sir Marlui Carbonell. Nakapakinig po sa inyo dyan ha, after program natin. Papunta tayo dyan sa clinic. At syempre makaibigan, naka-hook up din po tayo ngayon dito naman sa K5 News FM Tacloban. No, daily na ba yan, sir? No, daily na ba tayo naka-hook up para naman lagi naming babanggitin dito sa ating programang Health Alert. No, good morning ha sa mga nakikinig sa atin dito sa Tacloban. Baka na papakinggan pa rin dyan ang ano ko ha, program ko dyan sa Tacloban. Sa ibang radio station yung ano, yung ibang product pa. Bilhin nyo makaibigan, nasa 2 years na akong wala doon. Pero naka-apply pa rin. Ay sana naman na okay na. Kasi si DTX 500 na po ang ating pinagmamalaki ngayon na superior antioxidant at napakarami na po ang napasaya at natulungan especially dito po sa Tacloban City. Good morning mga kaibigan. Ating text line number 0919-002-8117. Siyempre, hindi matatapos ang ating programa kung wala tayong health tips. Sir, pakita mo nga ang ating tips. Supreme Court na ang... pakita mo yung ating health tips ngayon, especially sa mga kaibigan natin na mahilig pong uminom ng kape. Oh, sige sir, palabas mo yan. Kung tingnan nyo po yung picture na yan, yung kulay violet. Violet ba yan? Oh, violet, di ba? Ascending colon. Oh, kung titingnan mo yung ascending colon na yan, according sa study, ang ascending colon natin ay meron po yan siyang haba, no? May haba po yan na tinatawag natin na ilang inches ba yan ha? Nasa 20 to 25 sentimetro ang haba niyan. Yung violet na yan. Yan yung ascending colon natin. Na kung saan, yan po ay nagsisimula sa cecum, no? Sa ibang bahagi ng tiyan at umaakyat ito paitaas hanggang sa hepatic, no? Hanggang sa bahagi ng tiyan tapos hanggang sa hepatic flexure, no? Yan po yung descending colon. At alam nyo ba makaibigan na yung area na yan ay nangangailangan po ng fiber. Kaya nga lagi natin sinasabi na yung Clinica DTX Coffee Mix, bakit yan ang pinartner ng Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center sa pagitan po sa ating formulator na si Dr. Ramil Uy, no? Pinartner niya talaga sa superior antioxidant ang DTX Coffee Mix kasi At ang kanyang formulation, naka-formulate talaga intended for detoxification. Oh, kasi nga po, yung, di ba, yung violet na yan, nangangailangan po yan ng colon. Ano ba ang rule ng ascending colon? Ang rule po niyan is mag-absorb ng water, starch, no? Para gumawa, para magawa po yung dumi. Na kung saan, ang pinakakailangan niyan is fiber, no? Fiber po ang kailangan niyan, na yan ang tumutulong para ma-feed ang good bacteria at magpuproduce ng short chain fatty acid na yan po ang nagnanourish ng colon cells. So, ibig sabihin, pag walang fiber, hindi po yan nagagawa ng maayos yung ganun na function. That's why, isa sa solusyon na ginawa ng Klinika DTX sa di Alternative Medicine, para masuplayan natin ang fiber na kailangan ng descending, ascending, no, na colon at saka sa tinatawag nating transverse colon, gumawa siya ng paraan na sa pamagitan ng kape, masusuplayan mo na ng fiber ang buong ano, ang buong colon mo, o di ba? Yun po ang napakaganda, mga suking tagapakinig, na every higop mo sa Klinika DTX Coffee Mix, nasusuplayan ng fiber ang tinatawag po natin ating colon at napapalabas ang toxin. Kaya isa sa mararamdaman mo na epekto ng Klinika DTX Coffee Mix, mag-normalize talaga ang iyong bowel movement. Oh, that's why nga, makaibigan, meron tayong mga user na hindi nagpapa-interview para sabi niya, hindi na kailangan mawala sa amin ang DTX Coffee Mix. Oh, bakit? Kasi nga po, kapag nakakainom sila, na-detox talaga, nag-no-normalize talaga ang pagdumi. Kaya nga po sa mga kaibigan natin dyan, na kung saan, kahit sobrang puti mo, sobrang linis mo tingnan sa labas, pag kulang ka sa fiber, meron kang dala na dumi sa iyong colon. Kaya ipalabas yan, mag-Klinika DTX Coffee Mix. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At syempre naman, sa mga kaibigan po natin, kapag natamaan na po ng virus, ng bakterya, mas maganda mag D3 Bio ka.
3: D3 Bio. Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamaga ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain na maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistance.
4: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant ginhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
5: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base of vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C, kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C, Mighty C, ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
4: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant ginhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
5: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Cell, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Cell, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Cell, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Cell para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
0: DTX Beauty Soap, mga kaibigan. Available na rin po yan sa mga butika kung saan available at DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, at lalong lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix at D3 Bio. Ibang ano, nakapaglinis ka na yung colon. Oh, nalinis na yung loob ng katawan mo. Dahil naka-DTX 500 ka, yung mga cellula mo, na-detox na, na-repair, yung toxin mo sa tiyan, napalabas na. Ano ang kailangan mo? Ay, dito tayo naman tayo sa labas. Pagandahin naman natin yung ating kutis. Tanggalin naman natin yung mga dead skin. Mag-Clinica DTX Beauty Soap. Itong kagandahan ito, mga kaibigan, no? Napakabango. At ang kagandahan, meron po siyang antibacterial properties. Sa dahon ng guava, andyan po yung dahon po ng acapulco na kailangan po yan sa ating balat. Kasi ang ating balat, mga kaibigan, ang first line of defense ng ating katawan, protektahan yan, mag-Clinica DTX Beauty Soap. Available na rin po yan sa mga pharmacy. Now, sa mga kaibigan naman natin, na malabo na ang mata, sa mga kaibigan natin na nangangati na, namumula, ay kailangan mo ng eye care gold. Alam nyo, according sa pag-aral ng mga eksperto, ang mga bahagi ng mata na nangangailangan po ng lutein, take note, isa sa main ingredients ng eye care gold ay ang lutein. Ano ba yung lutein? Yan po yung isang carotenoid na kailangan po ng ating mata, na kailangan po ng macula. Sayang, hindi ako nakasend ng picture na kung ano yung macula. Pero pwede niyo yung i-research, makaibigan, about macula. Yan yung pinakamahalaga, makaibigan. Bakit? Kaya nga, according sa kung pag-aralan niyo po yung macula, dyan po natin makukuha ang pinakamataas na concentration ng lutein. Nandyan po yan. Nakapaloob na yan. Nung gawin ng Panginoon ang tao, makaibigan, meron na po yung taglay dyan na lutein. Ano ba ang trabaho ng lutein? Bakit napakataas dyan sa macula ng ating mata? Yan po ay tumutulong sa malinaw na paningin at lalong-lalo na yung detalyado na paningin. Kaya nga po yung mga nanglalabo ng mata, kapag nakatingin yan sa kulay, sisiguraduin pa yan nila, ano ba ito? Blue ba yan? Red ba yan? Ibig sabihin, yung macula ng mga mata, kulang na po yan sa lutein. Tapos pag makita yung kaibigan, hala, si ano ba yan? Si Sir JR ba yan? Parang ampugin na ni Sir JR ngayon. Pero hindi siya sigurado, sir. Ganon pag kulang na ng lutein ang iyong macula. Hindi na makikilala, hindi na detalyado masyado, mga kaibigan. Pero kapag mataas ang lutein content dyan po sa inyong mga macula, isang idlap lang, makikilala mo na kaagad yung kaibigan mo. Yan po din, makaibigan, ay protection laban sa age-related macular degeneration. Yan po yung mga problema kapag nagkakaedad na. Kasi nga po, makaibigan, sa pag-aaral po ng ating mga eksperto, ang atin palang mga mata, ang lutein, dyan po sa macula, bumababa po yan kapag ikaw ay nagkakaedad na. Kaya nga po, yung mga nagkakaedad na, yun yung mga nang lalabo ang tinatawag natin na paningin. So ano ang kailangan natin ngayon? Kaya po, makaibigan, si Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, meron pong Eye Care Gold. Ano ba yung Eye Care Gold? Yan po yung Eye Care Capsule na mas pinalakas, pinabisa po yan. Yan po ay nagtataglay ng napakataas na lutein. At ito lang po ang kapsula na may lutein na dinagdagan pa natin ng Bellberry Berry Extract. Na kung saan, makaibigan, na yung Bellberry Extra Capsule lang sa tinatawag natin na mga pharmacy, mahal po yun. Pag lutein lang, mahal yun. Ngayon, pinagsama natin. Dinagdagan pa ng vitamins, minerals, makaibigan, para mas kompleto ang proteksyon sa ating mata at maiwasan ang panglalabo ng paningin, dysmetry, cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Mga sa buong Palawan, sa Chagos City, dito po sa Tacloban. Available po yan, mga kaibigan, ang Eye Care Gold, mga kaibigan. At Siyempre sa mga gusto pang sumali ha, sa ating programa, ating mong text line number 0919-002-8117. At kapag medyo mabigat na talaga ang iyong nararamdaman sa katawan, ha, na kailangan na po nating i-reprogram ang iyong tinatawag natin na ano, i-reprogram natin ang iyong lifestyle, baka kailangan na po makaibigan no, ng specific supplementation, puntahan po ang mga pre-consultation schedule natin na malapit sa inyong mga lugar. Even dito sa Tacloban, ha, nandito si Doc Khalil, ano? Abangan niyo po ang schedule ni Doc Khalil sa free consultation sa Clinica di Alternativo Medicina, Tacloban City. Oh, dahil nga po, napakaano yan, napakatagal na natin nakilala nito si Doc Khalil. Napakagaling po yan, na isa po yan sa napakagaling sa, na naturopathic practitioner. Dito naman sa Palawan, makaibigan, sa Ruhas, every Monday tayo. Sa Puerto Princesa, every araw po ng Martes at saka Miyerkules. Sa Nara naman, Webes at Biyernes. Dito naman sa Espanyola, makaibigan, na hindi na kaya ng time natin, meron tayong health consultant, si Doc Romeo Batistil. Every araw naman ng Linggo at saka Miyerkules ang free consultation dito po sa Espanyola, Palawan. At lalong-lalo na, may announcement pala tayo, ang atin pong health caravan o DTX 500 health caravan. Dahil nga po, sa sobrang mahal na ngayon na transportation, kami na ang pupunta sa inyong mga lugar. At saka marami kasi tayong client dito po sa Green Island, ang sabi niya, pag mabisita niyo to Doc, mas maganda. Sabi niya. So ngayon, May 17, 2026, magkikita po tayo dito sa Green Island ng Ruhas, Palawan. Ihatid namin sa inyo ang libreng naturopathic health consultation, health forum, libreng random blood sugar test, libreng machine check-up para makita mo yung nanghinang organs at mga nagkulang na vitamins at minerals, libreng dietary guidelines para malaman mo ano ang dapat kainin at dapat iwasan kung ano ang iyong nararamdaman. Siyempre may pa-pre-test tayo, libreng patak sa mata at malaking discount sa lahat ng product ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kita-kita tayo ha, May 17 and then May ano naman, May 31 naman, dito naman tayo sa Abungan, Taytay, Palawan. Abangan po ang T5 News FM ha, dito po sa Taytay, Ruhas sa Palawan, mga kaibigan. Para naman, kami naman pupunta dyan sa mga taga Taytay. Yan po ang ating mga schedule, mga sukit na kapakinig. And after sa ating program, andito tayo ngayon sa clinic natin sa Puerto Princesa City. Ating text line number ha, 0919-002-8117. O, galing po kay 740. Doc, ano po tama pag inom? DTX 500 herbal capsule kapag merong high blood at meron ako maintenance. So, pag may maintenance, huwag mo nang ihinto ang maintenance. Huwag niyong anuhin talaga, na ang isip ng iba, kapag may naririnig na herbal, tanggalin ka agad ang maintenance at ipalit ang narinig nila. Ay hindi po tayo ganyan. Kasi sa pag-aaral natin sa naturopathy, ano ba ang purpose ng maintenance mo? Ang purpose niyan is pabukahin ang daanan ng dugo. Yan po yung vasodilator po yan. Nagdadilate na mga ugat, no? Na pinapabuka ang tinatawag nating ugat dahil meron pong mga barabara dahil sa mga kinain mo na mamantika ng pagkain. Ang problema, kung ihinto mo yan, mawala yung pampabuka, ang blood pressure mo, delikado yung puso mo, delikado yung kidney mo, delikado yung atay mo. Yun po yun. Akala nila pag umiinom ng maintenance, masisira ang puso, masisira ang kidney, ang atay, pero mas grabe po ang damage ng kidney kapag sobra ang pressure. That's why hindi po natin in-encourage na ihinto agad. No? Isabay mo muna. Inumin mo DTX 500 30 minutes before meal. Yung maintenance nyo, after meal nyo man yung tinitake. Try mo 15 days. After 15 days, balik ka sa doktor mo. Pag makita na, natanggal na yung barabara, sabihin niya ng doktor mo, ay sige, hindi mo na kailangan ng maintenance. Kasi okay na ang blood pressure mo. Wala ng pressure. Ganun ang tamang paggawa, mga kaibigan. Ganun po ang tamang pag-inom, mga suking tagapakinig, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ano? DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, and Alkaline Vitamin C. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Shout out pala, ha? Kay SM Edwards sa K5 Tacloban. At lalo na kay Sales Representative Sir Yuli Toledo sa klinika kay Doc Carlito Balag naman. Oy, regards kay Doc kay Carlito din ha. May pre-check up daw si Doc Carlito Balag ngayong 18 hanggang 26. Medyo mahaba-haba ha. 18 hanggang 26 ng May, 8 a.m. to 4:30 p.m. Puntahan nyo po yan, makaibigan. Napakagaling po yan, makaibigan. Napakagaling po yan. Isa po yan sa napakagaling na naturopathic practitioner na kilalang kilala po natin. Makaibigan, walang tayong time. So patuloy pa sa ating programa hanggang bukas na lang sa ating programang Health Alert. At abangan po ang ating programa every 9 to 9:30 in the morning para mapuno tayo ng mga kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan. At huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 at MyDC para protektado ang ating araw, ang ating buong araw, ang ating mga selula sa buong araw.
6: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras sa K5 News FM Philippines 100.29.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Balita K5 sa umaga!
13: Balitang K5 sa umaga!
12: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
13: Balitang K5 sa Umaga!
12: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamadya

Okay, mopay nga morning, Pilipinas. Mopay nga guys, sir, Visayas. Mopay nga morning, Metro Tacloban. Okay, K5, kumusta ka na? Welcome. Hindi nga itong talamdan. Balitang K5 sa umaga. Ika K5, Oxymer. Imo makakaupod. Thank God it's Thursday. Webes ka adlaw ka K5, ano? Ikapiranan nga Webes, K5 Milton. Siyahan pala nga Webes. Ano mag-start ang kuan? Gernes, ano? May 1, Mayo 1, long weekend kasi last week, ano? Anyway, Sangkay, kumusta ka na? Welcome! Hiningan at ramdam balit ng K5 sa umaga. And good morning! Hamang na mamati na yun na nakachunin na taton programa. Malibayon nga Webes nga adlaw. Ega K5 Oxymer, mga kaupod ni mo. Alas 4, media, kutob kita alas 6. Lunes ka na ito na Biyernes. Ano? Din nila yung paborito ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM Tacloban 103.1 hayo mga radio. Love you hapon kita ha Facebook. May YouTube na kita ka K5 Mats. May na na? Okay na sige. Live kita ha Facebook and YouTube hatong social media platforms. Ang TikTok, may baga may TikTok kita. Ano ito? Live yap ito? May na kita dito, TikTok. Okay. Sige, K5, may bago kita yan na. Actually, ay din itong bago yun eh. Pero parang mas regular na itong posting ha TikTok. Tama ako, K5 Mats, ano? Ayun, mga K5, sige na! Mata na! Kay Tikaga na, Disperasyon na halawaan. O dito haamon, magin ha, I think Tulusa Leyte, no? Yan na ang Pizza 7, buwas amon fiesta. Kung baga harani ka, K5, pasyan na nga dito. Namon dito't kapitan. Namon dito't balayad kapitan. Kahit po yung itbong to dito, no? Bil nga la, sing nga la, kung nakilala ka mo. K5 Oxymer, kita ka din himan ko, no? Balita, shout out natin mga K5 din, alamin natin mga senior citizen. Always na mamatihin nga aton programa, ano, kinadaaga. Ganito na aton mga K5 din. Di ko kasi dinit akong cellphone, inayos ko pa kaya di ko na si search yung live. Ano, ha?

Ginawa kasi yung ma-search and live. Alright, good morning. Mga vendors natin dahil may taklaw ang public market. Mga ka-K5 na yan, pangamusta kita at aton na sitwasyon. Agad ng merkado publiko itong taklawan. Labi na itong pamilisyuhan yan dahil itong mga pangunahon ng papliton. Oo, ano pa? Kumusta dito at itong mga nagpapakabuhay ang merkado, no? Ano't baga kabutangan niya na? Oo, ngayon, so good mat at itong mga K5 gihapon nga mamaralit, kumusta at mamaralit yan na. Mamaralit hin sugad katimprano ng oras, no? Heroda Tuliba, so good morning. Nagmata na ko no, Erning, pati Heroda. Di ko no kami hakansanong, pati among sapit nga balay, hinay na rin. Pati hiitay iyam. Pamilya Tuliba, so sige, good morning. Hit mga nagkamata na. Good morning kuno Og, nagmata na gihapon ni Amy Rose, pati hi Kim Vic ngan ni Eliza. Nga aanto ha Manila. O sige, maupay. Maupay nga orupod hi Road to Libas kay update.

Dito ni iya mga ka-Europdan, maging iya mga kapitbahay, kung nagmamata na. O nagmamata na, kinadaaga ka pamamatit at nung programa, no? Ayun, sige, kagay five. O, oh, ayaw hingal mo din mo DTX Coffee, ha? Kung magkakape ka naman lang, DTX Coffee Mix na. Anaton antioxidant coffee, herbal, healthy coffee, nagagapi ka na, na-detox ka pa. DTX Coffee Mix, napakadamo buyag. Ito ang mag-upay nga beneficio taton panlawas, ano? Simpangani, gin-detoxify, tatanggal. O, pinaagid pag ininom itong DTX Coffee, itong mga toxins, ano? Hugaw. Aga dito na sulod dito aton lawas di kang haton mga kinakaon. Kinakaon iniinom. O kon ano la di na mga K5 nga nagiging hugaw hiya ito na ngadit aton sulod aton lawas, no? Kayton DTX Coffee Mix ito niya function i-flush out ini nga mga toxins. Ngadit aton na sulod aton lawas mga K5. Salit. Singko pa kon magkakape ka naman la, dapat DTX Coffee Mix na. Di mo naman giniinom ng kape mga ka-K5, no? Pure herbal lining aton kape with ampalaya, chia seeds, hindi sugar cane extract powder. Amoy't mga ingredients itong aton DTX coffee mga ka-K5, ha? Ayaw pagpakawaray. Ayaw pagpakawaray itong DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw. O para adlaw-adlaw na di-detoxify. Ano? Itong imo naman lawas sa sangkay. Oo. Kanina, binati pala niyo. Adlaw-adlaw na ini. Ano? Prior or before na itong programa. Itong K5 News FM Palawan. Mga ka-K5. Na-hook up kita. Ano? Itong K5 Palawan para aton health health alert. Igin i-explicar nida iton aton doktor gaka five nga iton mga mag-upay nga benepisyo haaton panlawas hini nga amon mga produkto, no? Iton klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Gintatag iyahan liwat iton aton busing taton CEO ni Dr. Ramil Oy. Iton klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, no? Iton aton CEO, iton K5 5K Broadcasting Network. Ngan iton klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center uusala tag iya. O hi Dr. Ramil Oy. So before tatong programa, kinadaadlaw na ini mga ka-K5 in may daan ay health alert, ano, health tips, discussion, hiton parte hiton na panlawas, mga testimonial hiton na aton mga kabugtuan nga natangkilik hindi nga amon mga produkto, pati unan una, no, ano't epekto nga ditira panlawas mga ka-K5. Kanina binati niyo, ano, may thyroid hiya. Sangkay nag-ininom lahat aton mga supplement labi na DTX 500 o sang antioxidant supplement mga ka-K5. So yun, ha, amo init mga benepisyo, amo ini iton aton makukuha kung kita nag-iininom iton ato hininga mga produkto, no? DTX 500 ang tinatawag ng the superior antioxidant, Mighty C, the alkaline vitamin C, Clinica D3 Bio, tinatawag ihapon nga the superfood supplement. Ngayon ito aton mga iba pang mga produkto, no? Labot lahat ito ng mga food supplement. May dakita DTX Beauty Soap, ano? Sabon, mapahusay, mapagwapo ha imo ka-K5. May dakita Clinica Deo Fresh, Deo Roll On, pagpahamot, itong kilikili, ano pa man? Oh. Diba? May nakita extend food supplement. Haton mga kwantida, mga tatay, barako, o mga kalalakinan. O labin at may mga inasawaan na. O nga talag sa nila, danay aadan nila, nangungusog, itim kambal, hina ubo ka. O may nakita extend food supplement. O may nakita DTX liniment oil. Oo, ganito itong mag-ul-ul na itong mga kasukasu. I mean, magpa-ul itong mga kasukasuhan. Ito yung kalulutan. Kahuhuman ni mo trabaho. Mga ka-K5, ano? May nagkita na DTX liniment oil. Mainit aton mga produkto sangkay. Damo pa! Damo pa ang mga produkto. Kung nalalabot yung mata, may nagkita eye care. Bago ito, K5 months, ano?
Mainda kita eye care, ka-K5. Mas maupay kasi, before ka mag-take, hininga amon mga supplement, mainda kita permanente, kada bulan, schedule hin libre nga check-up. Mas maupay, magpa-check-up ka, kandok balag, dito mismo aton klinika, o para magiyahan kan maupay, mga ka-K5, ano? Kung ano't imo kinahanglan in moon. Adlaw-adlaw nga supplement. Dire kay mabati ka la, ini for example nga usang supplement. Sugad din magti-take ka. Mas maupay kun mag-avail ka no itong libre nga check up nga naka-schedule kinada bulan. May nakita. Didikan Doc Balag ano aton kuan. Adi man itong next schedule gin senda ako ni Engineer Daniel. Yan na nga Mayo 18 nga 26 ano May 18 to 24 26 8 a.m. to 4 p.m. Ita aton sunod nga schedule hiton na check up yan na nga bulan hiton Mayo. Hey! Alright, mga ka-K5, sige! Yan, mga napa-shoutout din na good morning, Anay! Ari, nagpagkakaulpod pala. Hipayo Husay, good morning, konsihal! Oh, shoutout ko na takong family, San Agustin, Babatngon, Leyte. Ano ba niya, Axel? Phone baga, nanay mawara man. Stephen ko no Husay family Stephen ni Divine ni Ira nagtakon ko no Mrs. Celine Husay ano ini Husay Pabro ano ning Pabro apelyido ba ini ngan happy fiesta ha proper hiton Babatngon Leyte buwas ng adlaw. Dungan hitlawaan at Babatngon. Tama ba? Okay, Mayo 8. So, damot may piyesta buwas nga bungto. Babatngon, kung buwas man, Tolosa, di ba? Tolosa Leyte. Among gihapon ini, May 8. Ngan haamon dito halawaan na Eastern Samar. Ayon, Roda Tulibas. Good morning, Oxymer. Patronya na, Hamanoka, Santa Rita, Samar. Ayon, sige, happy fiesta nila, ha? Hey, Virginia Espinosa, Ilalim. Good morning, K5 Ogs. Atin ako nung kami nagkakapihit itong DTX Coffee Mix. O, Payo Husay. Good morning, hey mo, Richard Gallardo. Good morning, K5 Oxymer. Watching from Carmen, Zone 2C. GBO, God bless you all. Ayun, no? sige. Good morning, mga napa-shoutout nila, ano? Oo, maupay nga pag pamating and pagkita ha iyo. Good morning, gihapon, kan Taipio Campos, nila may kalipayan itong sagkahan. Oo, maupay nga pagpamati ha iyo. Kan sugi man natin mga suki gihapon, kan tigpamati din niya otap. Manawataw family, kan Sir Rex Manawataw, Sir Long Manawataw. O kan da ati Gina Conde. Din niya out up. Good morning, Ate Gina. Ngan haaton gihapon mga ka-K5 din niya may Quarry District. Ayun. Kanda Kuya Boy. Dublin family. Kanda Ate Lisa. O, ngan taton mga suki ng mga tigpamati din. Barido family. May Quarry. Maupay nga morning. Magin nga din may Tagiktik itong San Jose. Manlapas family. Waray ko ka-shout at ka-kulop. Nangalimot ako kan Lilit naman lapas. Nag-chinat pala at to haakon yung pagpa-shout out. O pasinsya, no? Lilit naman lapas, Cuevas, tida Tagiktik. O itong San Jose. Alcaraz family. Ayun, pamilya Alcaraz. Mga kabugtuan ni Kuya Jigo, dida may Tagiktik. Good morning! Magin na Barido family. Nga itong mga suki, nga tigpamati. Dida may San Jose, kanda Sir Intoy Basiano, Hakugon San Jose. Mano Intoy, good morning. Ngan hiton mga miyembro hiton na LPG. And Lagaon, pero Guapuhon. Nag-rollback pala ang naglabay nga Martes ang LPG and liquefied petroleum gas liwat. Hati rings eatery, ganda ang titintin daantos, good morning. O ganda ang fa, ganda piping, may salon de rigs. Ngan, hino pa.
M&D Bakery, ano, kanda atin na net, Kuya Lando Rijas, di dahamay San Jose gihapon. Happy morning, ha? Happy Thursday morning. Atong mga ka-K-5 di dahamay. Papaya Resort, siyempre kang Kuya Jigo Algaraz, kanda ati danay, Kuya Jewel. Ati Vicky, good morning, ha? Yung malipayon nga pagpamati isang kay. Alright, last one, number 96 na, nga na may mga birthday ng adlaw, ha? Oo, happy, happy birthday, anay. Hatong mga nagbe-birthday. Yan na nga Mayo 7. Alam ang halad nga birthday song para ha iyo. Hey!

0: Yon, happy birthday. Mga nagbe-birthday yun ang adlaw, Mayo 7. Kagay 5, dagan ka pauntahin hilawig ka kinabuhi, ano? Hilawig ka kinabuhi, magmaupay lang aton panlawas. Adlaw-adlaw, kinahanglan tayo ni yun ang mga panahon. Kinahanglan na ka na DTX supplement ka. Damo pa nga blessings, damo pa nga grasya iton na umabot. Oh, ito na naman kinabuhi sang kay. Pag binuotan lang kita, di na bawa kilibutan. Maupay itong buutan. Kaya no, damo sang kay, oray ni mo kaaway. Oray nga ni mo kaaway, parang stress-free ka. Oh, di ka stress nga tao sang kay. No, nga chill lang. Always maging positive lang kita. Mga ka K5, ano? Mas kadiano kakurit aton kinabuhi yan na. Mas kadiano aton kakurit pa aton pagipagbisog. O siring pa, ano? Iton mga ayat iton kinabuhi yan na. Maging positibo ka lang, mga ka K5. Ay, wag ka lang, ay lapadara, no? Itong problema. May da, good itong kabatunan. Ganda nga problema, may da, solusyon. Alright, last one ng 48 na. Happy Fiesta nga yan, kakulop na kanto kita ha. Baras palo, ganda ka K5 bro, ni Tambal at nung kasagabay, kausa nga dihan trabaho. Happy Fiesta han mga taga Baras. Hiton palo. May na fiesta yan, naka K5, mas sinitakloban. Waray. Ato pat ikadjis, ano, salbasyon. O sige, 7, 8, 9, 10. Ato pat Domingo. Tama? Yes, Domingo ha, may salbasyon ha, Tacloban. Pagkado ini ha, may pag-agi ha, may kuan, ha, may an Santa Fe an diversion ngadto. Okay, update ata kita tatong magiging lakad itong panahon. Ngayon ang adlaw itong Webes, mga K5. Update kita hininga low pressure area kay ininga LPA at ini 120 kilometers. East itong, or southeast itong hinatuan Surigao del Sur, mga K5, ano? So bali, sumala itong pag-asa, mga K5, apektado hin nga LPA or makaka-experyensya hin mga pag-uran. Epekto hindi nga low pressure area itong Central Visayas, okay? Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island, Bicol region or Negros Island region, Caraga, Northern Mindanao, Davao region, ngan Zamboanga Peninsula. O, so amin nga mga lugar, mga K5, sumalat pag-asa, makaka-experience yan, mga pag-uran, epekto hindi nga low pressure area, mga K5. So, maupay nga ni nga may LPA, no? I mean, blessing in disguise, nga may the LPA, kay kahit papano, baga inuuran kita, K5, ano ha, napakamaihang panahon, nga aton, baga panawagan, baga pag-ampong, uran-uranon kita, tungod itong kamapaso itong panahon, kay itong epekto, itong kamapaso, katmara, damon incident in sunog, labi ng grass fire. O diba, ang pinaka-worst nga grass fire, ang dito nga niya may Humunhun Island nga, pero kaadlaw nga gin pinarong. O itong mga taga Bureau of Fire Protection. O, so amay na so far ha, ini nga LPA. Kakay-5, nga itong mga apektado nga lugar. Nga posible oranon, ano, yan na nga adlaw itong Webes. Ang bagyo, may bagyo, ato ha, gawas itong par. K5 as of 3 a.m. karo kaninahan yan na nga maagahon, sumalat pag-asa, rayo ini 2015 kilometers pa, no? Ito, east of northeastern Mindanao. Ito yung kakusgo itong hangin, mga K5, 65 kilometers per hour nga sa Subasco nga naabot ha, 80 kilometers per hour moving westward, kalaksihon nga 20 kilometers per hour from tropical depression. Kumusog ini niya into tropical storm na yan na. Ini bagyong hagupit. Tropical storm hagupit, mga K5. K5 sa umaga, yeah, sa 4:30 a.m. Alright, alas 4:51 na ang sige, aton mga balita, kinahanglan tingang antat aton mga balita timbrano pa, no? Kay may na nakita mga oras nga talagang isrikto nga pagsusundon, sinusunod. Okay, nakita na aton mga balita kay K5 Ogs, ano yan at mga balita na aton? O nga ni aton lokal, mga K5, itong Eastern Samar Provincial Hospital, gin-inspection ni kung may the structural damage mo man ang naging linog. O, naglabay nga ni adlaw ka K5, ano? So, padayon, itong assessment yan at aton mga otoridad. Nga tanan, ha, mga istruktura, ano? Din ni aton rehiyon. O, samtang ha, aton mga police report, mga ka K5. Sobra 700,000 nga danyos na hepatic na sunog nga 16 nga kabablayan. At iduliwat sa Ormoc City. Haros kada simana, no, may da mga insidente ng sunog. Magkalain-lain nga lugar din ni aton rehiyon. Samtang kay K5, natabo nga sunog, posible nga gintuyo pagsunog ang lalaki nga may problema panhunahuna. Ankuan ini, di ba, ang na-report dato yun ni Kakulop, so ma-update kita hini. Ang development itong investigasyon. O, itong aton mga otoridad, mga K5, mahiunong hiniliwat nga natabo nga sunog. Hinpira nga mga kabablayan, K5, nga itong gintutuuhan nga responsable hining pagbuhat in usang individual nga may da problema itong panhunahuna. Okay? Samtang rebelde, voluntaryo nga nagsurrender ha mga otoridad. Dito na pambuhan Northern Samar, Armas de Fuego, dungan nga gin turn over K5. Samtang usang construction worker ginaligar ginaghi tiwas ang kinabuhi. Oh, sugod ni Rebalay didto liwat ini hakat Balogan, no, niyan ni K5 Imerhabulin. Pangumusta hunta ito na iyan naman report ini. Ano pa K5 Ogs, dapat mga balita yan ang ni aton Tacloban. Itong Armed Forces of the Philippines AFP ginkumpirma ini nga usala nga missile. Ito nigam ginpalupad nagpapadayon nga balikatan drills. Dinatakloban mga K5, ano? May ginpalupad ini nga nagpapadayon nga balikatan exercises. Nagpalupad ini missile. Ngadto ini Hanoi Baisiha from Tacloban. Ang target area dito Hanueva Isiha. So, kundak nagsasayop, K5, 600 kilometers. Sobra 600 kilometers. Itong kaharayoon din eh, ano? Ginpalupad nga missile. Damot nahahadlok din eh. sangkay, ano? Damot nagkundi na hini. Hindi ka mga progresibong grupo. Mahiunong hini nga nagpapadayon nga balikatan reels, ano? Balikatan exercises. Itong aton mga kasundaluhan. Yan itong mga kasundaluhan, itong Amerika. O, ginpalupad ini. Ikaw nung kabarak at alas 12, hanmaagahon, hanmayo 5. Oo, mga K5, yan, usala nga missile. Ito yung palupad liwat ko noon eh. Sigurado kitaan nila, no? Harayon Latos. From Tacloban, gantuhan mo ba isiha, K5 Milton? Masugad nga ni kunuhin eh. Masayon nga ni, matris nga ni kunot mga kampot, mga NPA. Sugad nila hini, diretso. K5 Milton, ano? Mga high-tech naman yan at mga gamit. May mga drone na yan, ah. Ma-identify nga ni kamo, ba, ah? Amo nga ni gamito, hindi kay Rayot Latos. Amo dyan naman mo dyan sa China, K5 Match. Alright, last 4:56 na, mga K5. Ano't mga balita pa K5 Oxymer? Dito ang national, maitong Pro 8, K5 Milton, na kung ginsin nga ni Haimo, kung baga na kasalapi ka, amot mo pa yun na. Mga K5, ano, kung di ka na ang daugit loto, adiman, iini nga mga tao. Gintapa pag ikmat, sumalat Police Regional Office 8, itong publiko. Kontrahinig, gandasal di ko, hiatong ang, ganduha pang wanted persons. Imagine ha, tagdragon na ngayon patong hiniha ulo. Mga gay five, ano? Kon, may damang papremyo. Ha, mga gaghatag, hiton na impormasyon, hiton hininga tulong ang mga individual. 20 million, adi, 20 millones it reward money para magagaghatag itong impormasyon kung hain ini atong ang. Maguri man liwat ini mabilngan kay siring ni Secretary June Victory Mulya, bagay igbusay lang, ano ito ba, di ba may ni pahayag, igbusay lang kung maghikapot ini o magkita. Igbusay kung igbuwasay. 20 millions ngayon itong patong reward money ni atong ang. 2 million, no? 2 million naman para itong magagatag ng impormasyon kung hain inihi bantag. Inihi bantag, Berdugo bantag, di ba? Gerald bantag. Gerald bantag ang gintotoohan nga prime suspect kan pagpatay kan Percy Lapid, di ba? Ni Percy Lapid ang broadcaster. Ginpatay ini. So itong naging gintotoohan nga baga mastermind ini. Prime suspect ini General Bantag. So 2 million at patong tiya ulo. Ani saldi ko, baro-baro tumatkan saldi ko. Uri wal pagbiling hini, dapat amot mahal ini kay mamamasahi ka pa. Mga K5, di ba? Di na nakalabay nga si Mana ato, nakatuyo yung Czech Republic. Ito, kuhan lang, 1.9 million. Di, mamamasahe ka pang ito, ibang naso din, pagdanas niyan na Pilipinas. 1.9 million, no? Amot si ring ito na report. Pro 8, ano? Itong Pro 8, baga nagiging pagawas ito nga mga litrato. Gimpapapag-ikmat itong publiko mahiunong hindi nga mga individual, no? Dagko, may mga dumagkuliwat ito yung mga pagkatao. Maalanganin, kalanganin, kakay-five. Ayon lang pagpadayon, bangin mamising ka. Mangka pa mawara. Imbis nga nag-indibiling mo, mawawara ka lugod. Himbaga mga alanganin lang ang kabiling, ha? Balita, wa mo ito kakay-five. Alas 4.59 na, ngadtuhan nasyonal, anot mga balita yan ang kakay-five Oximer. Social media personality, Franco Mabanta, ginaresto ini tungod ito na pangingikil kan Anay Speaker Romualdez. Nagkaan ng entrapment operation ito ng NBI. Kung talos baga magbabayaran na kay ini nga mga nahing kapanalapi kakay-five. Imagine ano, pero ano ka million ang pauna, 350 million ha 700 or 800 million nga ginaaro hining pastilan po mga kakay-five ano. Dakop ini yan na ato ini kustodiyan at NBI ano nga yun ako gin kaya di ko kasi ini masyado kilala di rin baga familiar ha ako salit gin nagpinangitak anayin mga balita kagabi mabanta Franco Mabanta ano mga kakay-five baga direct niya followers mga bagabaguhi ha kung salit yung pinangitaan ko. Actually, damot iya mga kasangkayan, yung mga politiko, bisan han panahon ni Duterte, bisan nga ni Mayor Isko Moreno, mga senador, bisan atong presidente, itong atong first family, ano? Mga kasangkayan niya, mga K5. So, kitao naton, ano it mga hingangatuan, hindi nga iya kaso. Nangikil, ano? Kaka-5 nga, di kan Anay Speaker Romualdez. Ano pa, dito ha, Senado, adi, singhintag-alog, nagbabangayan. Baga nagpapausig-usig, Senador Ping Lacson, ngan Senador Margolita. It bago yan na nga expose ni Senator Lacson, ginbuyag-yag hini, nga may ada 500 peso o 500 million. Allocable, no? Allocation, ganit kan Senator Marculita, subay han, ang namatay nga ni Yusik Cabral Bado, mga K5. didahan na affidavit ba? Tapos magkasulat kamay ko, no? Sering ni Ping Lacson. Ni Anay DPWH Yusek Maria Catalina Cabral kung diin nakabutang dito nga may ada 500 million nga kantidad ng proyekto nga para kan Senator Rodante Marculeta kakay 5. So at mo ito, amo yan na ito baga mapaso nga himang rawon dito ha Senate mahiunong hini kay I think di pa siyam nga ginti kinahanglan nga signature para han partial report ano mga K5 iton Senate Ribbon Committee mahiunong han report ni kuan initial nga report ni Senator Ping Lacson mga K5 como Senate President pro tempore pito pala kung nagsasayop iton pumirmahini mga KK5 ano nga every time nga may da privilege speech kung nagsasayop ni Senator Lacson dayon ging ka-counter ni Senator Marculeta no salit na nagkakabangga hirang aduha dito. Okay, alas 5:03 na. Nihanta itong pagbalik, mga KK5. Bantay Mercado update. Nga pagtukib, hindi nga itong mga headlines. O nga iba pa nga mga himang rawon na sangkay. Stand by! Mabalik na, mahamanadra nga mga pahinom dom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Manglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa marusog na tayo.
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may pinakamataas na antioxidants.
7: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, limang beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
9: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
11: Iyergo. Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa iCare Gold at iCare Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang iCare.
12: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
18: K5 sa umaga, servisyong totoo, balitang sigurado.
0: Okay! Balik lang ang K5! Hinigat ang tinamdam rin ng K5 sa umaga, oras na 5:08 na ang oras! Oh, dito naman hadon han na DTX Beauty Soap. Kampante ka sa lagang dala. Ito na mong DTX nga sabon. Kaya yung 5 at lawan paggamit din yan, no? Kaya antioxidant soap ini. Nga na di ko na magsasayop. Gumamit niya nga ni hini. Madudong lang kutim kagwapo nga kamahusay. Tistingi, kakay 5. Kung amot ni mo baga, maiha mo na nga inop nga madugan tim kamahusay, tim kagwapo. Pagsabon na hininga DTX Beauty Soap, ha? Adlaw-adlawa, itong paggamit din mga K5, ha? Hanggat ipadis ni mo, itong Clinica Deo Fresh. Deo Roll on Liwat. Para mahamot it imo kilikili. Prisko ka, hasakobing 48 oras. 48 hours nga magpapabilin ka nga prisko sangkay. Ayaw lang pag pinabulad, kaya magmamaanot-ot ka liwat. DTX Beauty Soap ngan Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Alas 5:09 na. Good morning, Anay. Virginia Espinosa Ilale. Shoutout ko kan Felipe Ilale. Nga permin na mamati ko na itong K5. Damo ka salamat ka K5 Felipe. Mateo Bantola, waray mo man ko nung basahan akong shoutout. Waray ko makita ka K5 Mateo. Rizal Di Perez, good morning, Consel Ogs. Sa Cite da Canay, good morning ka K5 Ogsimer. Ngan Hidguto Mil Bulaluhan, good morning Consel Ogsimer. Have a nice day. Good morning kan Ramil. Sa Latambos ni Dahamay Gutomil, Bulaluhan. Alright, Engineer, hey, kakay-five, hi, me. Ano na itong linya, mga musta kita. Itong sitwasyon ng merkado, ano? Ngan, kumusta at mga papliton? Kumusta itong mamaralit liwat, ano? Sugad katimprano nga oras. K5 Himes!
19: K5 Bantay Merkado!
0: Good morning, K5 Himes! I-K5 mo.
20: Okay, bye, Bogs. Good morning. Ngayon kita natin ba sa Mercado of Late. Yan ang adlaw. Ngayon kita may chicken section ng poultry products. Ano? Yan ang pangurason. Baga buti ay itong mga mamaralit. In fact, adita mga vendors, mga paragtad-tad. Adi, sige pa itong pagpinanling ko ron. Dara kay, waray masyado mga customer nga namamalit as of this time. While, sufficiente man. Okay, bye, Bogs. Itong aton poultry products. Ngayon itong chicken na supply nga di, ano, waray problema. Itong problema na talaga ito na customer. Ngan usa gihapon nga good news is nagpapabilin nga di nagbabago or di nagmamahal itong presyo itong aton manok. Kani kita, itong karta na itong pamisuhan, itong aton whole chicken, adatag 185 pesos per kilo lagi hapon. Itong wings, adatag 200 pesos per kilo. Itong legs, ano, adatag 195 pesos per kilo. Itong breast part, adatag 200 pesos per kilo. Ang drumstick, 205 pesos per kilo. Itong thigh part, 225 pesos per kilo. Samtang itong tiil naman, adaha 120 pesos itong kilo. 120 pesos naman itong kilo gyapon. Pareho itong isaw ng itong butchi, ano? Itong dugo, adatag 70 pesos itong kilo, ano? Samtang itong ulo, adatag 140 pesos per kilo. I mean, 40 pesos itong kilo lang ng itong atay. Adatag 220 pesos itong kilo. Batikulon, 170 pesos itong kilo. Samtang itong chorizo, chorizo, inin hotdog, nandorilain ng mga frozen na goods, ano? Nagpapabili nito pareho lagi hapon nga presyo. So, so this time, ano, ang naatong pagkikistory lagi hapon yung pangamot sa itong mga vendors, itnabuhi higher kay K5Bogs nga mga customer, ang mga suki lagi nagkakarinder yan, nagkakantina, mga tindahan.
0: K5Bogs! Kumusta man ang ganit aton mga vendors ano dida merkado hapag sulod hindi nga bulan han Mayo ikasiti na sa kasimana ano mahaman sumulod an Mayo damo mangkod itong parupatron yan na kumusta baga naggomba nagsurong baan an manok
20: ato ni papakiana logo na di kan Sir Jess ano kasi niya ano Sir Jess, yan ang nagtigang itong Mayo, so itong propatron na. Nagbago ba ito na pamalitan, customer ninyo?
3: Waray, ako lagi ako, kunwari ka suki, maripali.
20: Ah, oh, suki-suki lagi ako niyan talaga.
3: Suki-suki na. Nangaran, ito mga kuwang-kuwang gulay na nga suki, parang kitir, mga parang barbecue, mahinay di ako.
20: Oo, oh, oo. Oh.
3: Kitir, nagbaga, makasuklo-sulit kuwa.
20: Oo, oh, so waray pa ka mo kumuhain supply nga susubrahan niyo dara kay mapatron na kuwan. So kanina
3: ni Tango daw. Waray, manuya, mahinay ko ng duro. Duro ka mo nga rin. Kanina, nabalik ta din niya, ang tao, waray kwarta.
20: Oo.
3: Ang tao, anay kwarta.
20: Oo.
3: O diri, ang kwarta, anay tao, ang tao, waray kwarta.
20: Amo, amo, amo.
0: Oo.
20: So, bisan-bisan yan ang mga masunod. Waray mga advance order gyapon.
3: Waray.
20: Waray, walk-in la, pero ang mga suki la.
3: Ang walk-in nga, pero mininti nga napalit ka na. Ang mga suki la.
20: Oh, oh.
3: Ang mga may karanderiya ha, yung iskilahan, ang mga kanya na kami datangan ng iban, college. Pero ang walk-in nga, pan-kuhan, sura-sura, baga, mahinay kulang. Ikaw kanina, waray pang ang pinalitin na katsap ng manok.
20: Ah, okay, okay. Sige. Tama ito.
0: Mas maupay pa ko, no? Ita kwarta kay may tawo.
20: Oo.
0: Ita tawo kay kwarta. Purbida, tinuo dito.
20: Tama ito. Okay, five box. Ano? Inuwaray good pagbabago. Bisan na damo itong paropatron. Kasagaran itong mga walk-ins. Siguro nagiging practical ha mga may akos ano or kaya in magpa-cater kay it napalit na lang itong mga pagkaon nga naluto itong caterer.
0: Oh.
20: So itong tagbalay na lang mismo, di rin na may merkado, di na kailangan man merkado. Amo ito nga dit mga vendors, mga caterer gyapon itong era na kukuha nga mga customer. Kung ma-walk in, panalagsa good luck kay K5Bogs. Amo ito nga mahinay, hinduro. Sadang pa siguro yan kay crisis salit damor nga itong, itong tao, waray kwarta.
0: Asiya. Okay, sige, kay Five Himes. Damo nga salamat. Oo. Pero ha, ibang section din ha, merkado, may mga mamaralit. Gihap.
20: Yes, oo. Nga di ha, may isdaan nga niton may, sapit ito isdaan nga otal nga section. Baga dito lugod kanina, baga Dordamo or, yes, Dordamo. Nahihimo lang alabayan yun nga chicken section. Pero the same thing, masing pa luxury, itong karne nga section, there manluwat zero, pero guti ay gihapon nga to itong tao as of this time, kay Five Box.
0: Okay, sige, kay Five Himes. Thank you so much. Go ahead.
20: Alright, thank you five bucks para natin bantay Mercado Update yan ang adlaw. Tika nga din Mercado Publico itong Tacloban. Kapo natin ang kadalanan sa K5 Ryan Vittorio. Ako naman, K5 Jaime Cavador, parang campaign nga balita. Servisyo publiko ng kaliawan na sure ng Tacloban na nabugos sa sanarangan ng Visayas. K5 News FM.
4: Kaysaya, market report, police report, lahat meron na, Oximer Asin.
0: Alright, dahil damang salamat yung K5 Jaime Cavador. Kapo din kay K5 Ryan Vittorio, that on road analyst, live, Tacloban Public Market. Bisan kong nagtikang na itong parang patron, kakay 5, di lagi have sugad kasurong itong manok. Ano? Actually, it manok, it pinakabarato yan na salit. Kung manunotis niyo, iyo pinamamatronan, damo it manok. Magkaiba-iba lang ang mga kaluto. May da chicken curry, may fried chicken, may inadubo nga manok, may da linitsyon nga manok. Kaya baro-baro ito yan at manok. Kung ikukumpara ni mo presyo, itong isda ng karnit baboy. Di ba? So amo kasagaran aton kinikita di dahil itong mga handaan. Mga K5, sige. Pero kay maadlaw-adlaw nga ni kung manok ka K5 Oximer, bangin liwat kita hining lumupad liwat. Alas 5.17, kakay 5 match, resulta kita. Resulta kita ni Lotto, kakulob nga adlaw ha. Di man ang resulta. Mga nag-aabang, ito ang resulta ni Lotto. Grand Lotto, 655. Ade, ang premium hini ha, 85 million. Mga K5, 85.7 million pesos. Winning number combination, number 5. 40, 97, 94, 55, and 22. Balikon ko ha, numero 5. 40, 97, 94, 55, and 22. Oh, sumalat piso is, oh, waray! Nagdaog, mga K5. Mega Lotto, 645 naman. May the jackpot prize nga 15 million pesos. Aliman winning number combination, numero 1, 3, 24, 18. 11 and yes. Sa malat piso is, may usa na daman nga nagdaog. Grabe ha, mga K5. Di na naglabay nga adlaw, napulon nagdaog, di ba? Hamperanto ka million. Ang 70 million plus nga premium, napulo ang nagdaog. Iyan na, Mega Lotto 645. Nga may na 15 million pesos nga premium, may usa nga nagdaog ka K5. Hey. Aliyan natin, Sir Tres, mga nag-aabang ha, kakulupin ng resulta. Alas 2, ang kulup 102. 102. O pagkalas 5 kakulop, size 1-1, 611. O slide natin hearing, 916 mga kakay 5. Kaya 611, alas 5, salit naka-slide kita. Hanggang kagabi, alas 9, 276. 276 ang resulta. Alright. Kakay 5, o sa natin hearing yun na, may dabayan ang adlaw. Permanente, di kita mawawarayan. Ikaw na't bahala, kakay 5, kung hindi mo initatayan, hindi mo inimimaintain. O kung ikaw na't babaralyo, unni mo. Aliman, 749. 964 ngan 449. O 749, 964 ngan 449 mga kakay-5. Alas 5, 19 na. Balikan na kakay-5, Jaime, nga di hagawas. O mga naisumat liwat na police blatter, ano? Atong mga police report. O mga musta kita, hindi nga atong mga balita. Sobra shitty shintos mil. O nga danyos, na hepatic, nasunog nga 16 nga kabablayan. Dito ha Ormoc City. O nga di ha may Northern Samar, rebelde, voluntaryo liwat nga surrender. May pambuhan na Northern Samar, armas di Puego. Opo, dito ang mga gin-turn over kanit aton mga otoridad. K5 Haim, standby.
21: K5 News FM, police report.
0: K5 Haim, si K5 mo.
20: K5 Oggs, gibaba na ba ng maabot 700,000 pesos kada news? Anay pati kasunog ang natabo, di na ito naglabay ng adlaw, kundi 16 na kabablayana. Anaw bawa Block 6, Lot A, Row 1, ngan Row 2, Asuchi or Chuchif Village, Barangay Liluan, Ormoc City. Sumalit ang Bureau of Fire Protection itong Ormoc City Fire Station. Nagtikal itong sunog alas 4.20.
5: Iton Kulopa, dinigin report ni Jair, dito alas 4.46 na, iton Kulopa. Inabot na iton mga otoridad, hanmao nga lugar, dito alas 5.4 iton Kulopa. Nga padayo naman nila nga napoy-poy iton Sunoga. Igindeklara naman ang Sunog nga first alarm, pero wala naman ay patik nga nasamara na insidente, pero maabot na 768,000 ang kantidad handanyos nga naipatik dito. Samtang nilakpan naman han mga kapulisan ang ginaaligar nga suspect iton mao nga Sunog ang kilala kan Jover Sagap ang 16 anyos nga anak iton sa nga nagtatag-iya iton sa nga mga balay nga nakatindog iton mao nga village sa sumala jom residente dito nakita nila iton suspect hana malakat na initika nga era balay samtang may dara nga backpack pero kaminutos og sa magtikang iton Sunog may baruan gihapon han mga otoridad nga nagkaari iton nagkaada hinangin nga rason or arson case ang suspect di dayton na Enero 2024 ha naglabay nga mga tuig pero ginpahamubo na la ang kaswi ni ha malicious mischief samtang sunog lagi apo nito nag
0: aha nautod ang linya sige anay ha gin... okay
5: yes sir K5 Bogs
0: okay go ahead K5 Himes okay yes, na
5: Samtang development report gapon ito na naugbaw nga balay dito ito ng Hawarmok City dito ito May 5 Liwata. Din subay ito mga residente dito eraging tutudlok nga rason ito Sunog. Ano sa naman nga lalaki nga may problema ito panunahuna na amo ito nagdagkot ito kalayo. Subay ito mga testigo nagtikang ito Sunog a balay ito mga lalaki nga natungod kay makusog ito hangin na hilaki pa ito na kasunog ang mga sapit kini nga kabablayana. Pero pagkena, waray pa igin pagawas nga detalye ito mga otoridad. Yunong ito natabo ito Sunog tungod kay ira pa ini. Padayon nga giniimbestigaran na itong sospeka. Katapusan natin ng Police Blatter Report, malilang puso naman nga nakipag-negosasyon ito ng isang miyembro itong Communist Terrorist Group o CTG na voluntaryo nag-surrender pinaagi itong malilang puso ng operasyon ang 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company ang barangay inagingayan Pambuhan Northern Samar din naglabay ng adlaw. Kasumbay itong or kasugbong itong mga operasyon ang mga personalis itong 19th Infantry Battalion ng 803rd MICO samtang nagbubuhatin major operation na nagsurrender no sa 30 anyos nga lalaki construction worker nga residente itong Las Navas Northern Samara diri man niya kapit itong SRC Emporium EVR PC hailarom ito na pangungulo ni Arias Cado. Gimpaabot naman itong maong nga ani rebuilder niya pagboluntaryo nga pagbalik at piyod. Hana balaod nga gisurrender ito sa ka unit. Itong kalibre 38 nga revolver ngan upat kabala. Yan na, inadani niya kustoriya itong 2nd NSP MFC. Ang surrender or surrendery para itong kangay nga dokumentasyon. Nga gimpailarong itong tactical interview. Agod matudlok ang iya mga pagkatangkod ng sinseridad ha pagbulig ang gobyerno sugad man ito niya kwalifikasyon para ito enhanced comprehensive local integration program o kung iklipa. Kaya K5 Ox, sa moderatong kadugangan ng mga police reports para yan ang aga, durot naman natin itong DTX 500 ang makusog ang pangontra kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman sa K5 Army Governor, parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, at sudan ng takloban ng nabugo sa Sanarangan, Visayas, K5 News FM.
0: Alright, tapos naman yung K5 Army Governor, para natin mga police report. Oras na ito, alas 5.24 na, K5 M's Engineer, hindi natin na linya, K5 M.R. Habulin. Abang umusta kita nga niya may katbalogan, kaya may usang construction worker nag-hikog ini. Ano daw, latrason mga kakay-five? Engineer, okay na kakay-five, Emer? Okay na yata itong linya, kakay-five M, si kakay-five mo.
8: Padayon ang imbestigasyon han kapulisan ha Katbalogan City matapos ang ginaligar nga paghikog han usang construction worker nga nakitaan ha ira panibalay ha barangay Ibol Aga iton Mayo 6 yan nga tuig. Ang biktima in usang 33 anyos nga lalaki residente han Purok 1 barangay Ibol Katbalogan nga nakilala ha alias nga Jose may asawa nga nagtatrabaho komo construction worker. Sumala ha report usang kapitbahay ang siyahan nga nakakitahan sitwasyon nga dayon nga nagpahibaro mga pamilyahan biktima. And ginaradayon ang lalaking at Duakat Balogan City Provincial Hospital pero gindiklara nga dead on arrival. Base ang isyal nga investigasyon, tikang hairignum ang biktima antes matabo ang insidente. Sumalaha ang isyal nga impormasyon tikang mga nakakita ginpapahayag nga may posibilidad hin self-inflicted incident pero ginpapahamtangan kapulisan nga kinahanglan pa inikumpirmahon pinaagi ha formal nga medico-legal findings. Ini nga notisya, Dorota Iwan DTX Coffee Mix, nakapagkapi ka na, na-detox ka pa, in hika K5 Emir Habulin, parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, nga nabugos nga sinirangan Bisayas, K5 News FM.
0: Alright, namang salamat niya K5 Emir, hika K5 Maring Louie, naka-standby liwan natin linya, itong Eastern Samar Provincial Hospital, gin-inspection ini, kung may daba structural damage mahuman ang pagbayog nga aton na eksperyensya hadin naglabay nga adlaw kasi San Julian ang epicenter han linog Eastern Samar. K5 Maring Louie, good morning. K5 mo
6: dayon nga gininspeksyon ang Provincial Engineering Office and Eastern Samar Provincial Hospital nga iginpailarom her rapid visual assessment kahuman ang 6.0 magnitude nga linog didahan Mayo 4. Ini ina parahan seguridad han katalwasan ng mga pasyente ng mga empleyado ng hospital nga mahibaruan kung nagdurot in structural damage ha hospital ang makusog nga pagbayog. Laki pa panginano ang mga hairline cracks ang mga bungbong, harige, alkuba nga iba pa nga architectural nga partihan hospital. Hapag kayo na ipadayon itong monitoring ha lokal nga panggobyernuhan na han Eastern Samar ha maiba pa nga mga estruktura nga posible nagangkon hin structural damage durante han makusog nga linog. Igin patapod hini nga dayon pag-aay doon ang mga estruktura nga may ruba o danyos kun pagkikinahanglanon. Kung manunumduman nga bumayog ang magnitude 6.0 nga linog didahan Mayo 4, diin ang sentro hini in 20 kilometros norte sinirangan han San Julian, Eastern Samar. Ining balita indurta iyuhan DTX Coffee Mix na kapag kapi ka na, na-detox ka pa. Ako'y ka K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga. Para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliyawan sa nadatak loban ng bugos ng sarangang Visayas. K5 News FM.
0: Alright, damang salamat niya K5 Maring Louie. Oras na ito, alas 5.18 na. Engineer, si Roel, kuhaon tayo itong linya para atong weather update. Ayan ang adlaw itong Webes. Mga musta kita at aton magiging lakalid panahon. Apektado kita itong LPA, you know, kakifay. Okay na, Jer. Sige, wala pa. Alas 5.28 na hangan na temprano at aton oras sa K5. Bahan aton K5 kumustahan. Alas 5.30. Para at aton mga sister stations. So, sige, si Roel!
10: Sulat panahon!
0: Good morning, sir. K5 mo. Sige, engineer, dito na lahat kuan. Kahuman na lahat iton na kumustahan kay maapikiliwat kita, ha? Ano? Sige, oo. Kay bangin sumusulod la iton aton K5 kumustahan. May din na link kagin send. Sige, si Roel, standby lang, ano? Tawagan ka nila balik ni Engineer Daniel. Bigit niya nga lang ng kagwa ka mga guwapot niya, ha? Okay na, Sir Roel? Sige. Sige, Sir Roel, standby.
10: Sulat panahon.
0: Good morning, Sir Roel. K5 mo.
22: Maupay nga aga, Sir. Nga sugad man na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live. Nga nanmamatihan nilang mga radio. Diyan natin hulagway, yan natin panahon. Para yan ang adlaw, hanab, Webes, ikapito kadlawhan, Mayo 2026. Ano natin minayoyungan minahal nga probinsyan Leyte, makakaabat na kita mandampog ng kalangitan, nga pwede magdarahin mga parpatsara nga pag-uran, kan pagdalugdog, mahitungod kay epektado kita diri na ni Sterlis, kundi ang low pressure area. Kanina na alas 3 na magahon ini nga low pressure area na sipatan ini base nga tanan nga available nga data na nakadto ha may karayon nga 120 kilometros timog sinirangan hito ni Natuan, Surigao del Sur. Nga na ni Sterlis padayon nga gindoduminar ang Luzon ng Visayas. Ini nga depresyo, baby, habubutsan sa nga maging usay ang bagyo, pero once nga maranin,

0: kadagaton pakanluran hin 20 kilometro per hora ini nga lopre ini nga bagyo tropical storm na hiya nga gintagan na hiya hin sinisiring international name nga hagupit.
1: Ayun,
0: ini hi hagupit sumalahiton pag-asa posible ini sumulod hapar dida hiton Sabado hiton gabi diri nga ni Domingo hiton aga pagtatawagon ini nga kaloy. Susunod na 48 oras ma-intensify pa ini as a severe tropical storm category katima tungod nga diri favorable hay an environment condition ini nga pag-aagian matikang ito hiya paghinay and possibly mag-downgrade na lahiya at tropical storm di dahiton Martes, Pizza Dosi, samtang dahiton kadagatan, it Philippine Sea.
1: Oo.
0: Hiagupit, posibleng ini diri pa maghatag in epekto mga kadagata, si condition in the name, ay na, susunod nga tulog ka oras.
1: Sir Noel, Sir Noel, ikat ko lang ikaw kay Masalud ng Amon kay Fab kumustahan. Thank you so much sir hiton update hiton panahon. Oo oo oo.
0: Apo apo.
1: Oo. Thank you sir ha. Good morning. Good morning.
0: Salamat kan mo pa ingagalit eh.
1: All right, sige, si Ruel Mondesa kaubod naton para ang weather update. Oras nato na 5:23 na. Engineer, sulod na kita hiton na kuan kay Fab kumustahan. Bangin tagang kitang premyo. Waray ni Minig kukuan so sustainer dito ang mga alams na mapremyuhan kita. O oh, sige, sige, anay, anay. Atit atong mga sister stations na, no? Masunod lang kita, mga ka-K5, barat atong K5 kumustahan. Yan na nga Adlaut Webes. Di na, gin-check na ni engineer. Okay, okay.
2: Kapatid na yung pinan ng K5 News 7 Philippines. Ayun o. Signal-checking na tayo mga ka-K5. Unahin natin, standby na. Ang pinaka-pugi sa Santiago City. Signal-check natin ng K5 Santiago City with K5 Conrad de los Reyes. Yes, K5 Conrad, Mr. Ninong, good morning, K5 mo.
3: Thank you very much, K5. K5 Martin, ang signal ninyo dito sa Santiago City, Province of Isabela, Region 2, loud and clear, back to you.
2: Salamat K5 Conrad. Dako tayo sa K5 sa tinaguruang bando sa Palawan at Puerto Princesa. Signal check natin si K5 John Paul Dacoco, K5 Palawan, K5 mo.
4: Medyo napuputol ng ilang bahagi ng mga binabanggit mo, Idol K5 Martin, pero loud and clear yung dating ninyo dito sa amin sa Puerto Princesa.
5: Diretso ang tanong.
4: Parang nilalamig ng konti eh.
2: Sige,
4: kasi may bagyo na eh.
2: Ah, yun ba?
4: Baka naka-apekto. Pero loud and clear naman kahit papaano K5 Martin yung signal nyo dito sa amin. Back to you, K5 Martin.
2: Salamat, salamat, K5 John Paul, a.k.a. Bambo. Dito tayo mga ka-K5. Tahimik, ngunit mapanganib. Kilabot ng kulihala. Yan sa Tacloban. K5 Oxamer Asadre. Good morning, K5 mo.
1: Opo, magandang umaga ka-K5 Martin. Mga ka-K5, dito po sa Tacloban. Pasensya na, no? Na-late kami ng pagpasok. Kunti lang naman. Very loud and clear yung signal natin dito sa Tacloban. Back to you, K5 Martin.
2: Sige, okay yung signal natin sa ating mga kapatid na impilang. Bakbakan na tayo mga ka-K5 sa mga balita. Unahin natin ang K5 Santiago City. Mag-asawa daw sa lungsod ng Santiago, biktima sa hudap. Sa kompletong detalye, K5 Conrad de los Reyes, e K5 mo!
6: K5 News FM 100.1 Santiago City.
3: Malamang mga ka-K5 na natiktikan daw itong mag-asawa sa kanilang araw-araw na ginagawa. May kaugnayan sa kanilang negosyo na buy and sell ng mga alahas. At habang sila ay, habang

0: Tinatahak ng mag-asawang ito ang isang ang pabansang langan sa lansangan sa may barangay Kalaokan, Santiago, dito sa lungsod ng Santiago, sakay ng kanilang tricycle, ay bigla na lang sumulpot ang isang riding in tandem na agad silang tinutukan ng baril at dito'y tinangay ang kanilang alahas gadget na sinasabing may git 800,000 piso ang natangay sa kanila. Walang nagawa yung mag-asawa, natutukan ba naman ang baril? At pagkatapos nga makuha ang mga nabanggit na bagay, abay sumibat na ng takbo ang mga ito. Subalit agad naman sila nga nag-ulat sa mga otoridad at patuloy ang sinasagawang operasyon sapagkat mukhang meron ng person of interest or tukoy na ng PNP Santiago ang nang hold up sa mag-asawa. Negosyante o ang negosyo ay buy and sell ng alahas. Malamang itong mga susunod na sandali o ngayong umaga ay meron tayong makukuhang development in a connection with this sa nangyaring panghohodap dito sa mag-asawa. So yan ang isang trending na balita dito sa lungsod ng Santiago. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat, K5 Conrad. K5 Ninong, salamat. Santiago City, dako tayo sa K5 Palawan. Mga residente at turista sa El Nido, Palawan, pinaiwas daw sa pag-inom, maging sa paggamit nito sa pagsisipilyo. Bakit kaya? Sa kompletong detalye, K5 John Paul Dacopo, K5 mo!
2: 5 News FM, Palawan, 103.9.
3: Yan kahapon yung binabanggit ko kay Pai Martin, pag hindi taga Palawan, ang sabihin Palawan. Pero Palawan. Parang yung sa palo, di ba? Palo. Palo Leyte pala. Pero yun na nga, kung gusto nyong pumunta ngayon ng El Nido, abay magbit-bit na muna kayo ng mga bottled water dahil pinaiiwas muna sa paggamit o pag-inom nan tubig na yung tubig na galing sa gripo diyan sa mga kabahayan sa El Nido at kahit na sa paggamit nga ng yung tubig na galing sa gripo gagamitin mo sa pangsisipilyo hindi naman pinagbabawal pero pinag-iingat at kung maari ay iwasan mo nang wag gamitin ang mga K5 kasi ayon kay First District Board Member Anton Alvarez mga K5 ay kontaminado raw ng E. coli bacteria yung pong ilang mga deep well doon sa lugar kaya mas mainam na gumamit muna ng mga mineral o yung mga bottled water yung mga residente lalo na yung mga turista na dumadayo sa napakagandang lugar sa bayan ng El Nido. Sa katalukuyan ay pinag-aaralan pa ang resulta yung pong mga naitalang kaso pasensya lang doon sa mga kumakain yung mga naitalang kaso ng mga pagtatae, pagsusuka ng ilang mga turista kaya naman pinapayuhan ng publiko na mag-ingat. Samantala, nilinaw din ni Board Member Alvarez na patuloy yung hakbang ng pamahalaan para unti-unting masolusyonan ang problema sa water contamination sa munisipyo ng El Nido, mga K5, kung saan na nakaraang mga linggo ay idiniklara bilang isa sa talagang number one pinakamagandang paliguan yung Intalula Beach dyan sa bayan ng El Nido. Ayaw naman daw nilang masira yung industriya ng turismo dyan sa munisipyo ng El Nido na kilala sa buong mundo. Yan muna yung isa lang sa mga maiinit na mga balita mula dito sa lalawigan ng Palawan sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat, K5 Martin Paul. Maganda dyan, magnegosyo tayo ng mga mineral water. Talagang kikita ng gusto.
3: Nakaraan yan din yung sinabi mo, inaantay ko nga kung kailan eh.
1: Alas 5:41 na mga kakifan. Tayo sa ating kapatid na yung pila ng K5 News sa Kwenta Global. AFP daw kinumpirma na isang missile lamang ang pinalipad sa nagpapatuloy na balikatan drill sa Tacloban City. Ang kompleto detalye, nagkabit natin sa ulat galing kay K5 Oxemer Asadre. K5 mo!
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: Opo, K5 Martin, ano, kung matatandaan natin nung nakaraang araw, lalong-lalo na nung Labor Day last week, kinundi na no, ng mga militanteng grupo ang sinasagawang balikitan exercises 2026 sa buong bansa, ano? At isa na nga dito ang dito sa Tacloban City. So ngayon, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan kay spokesperson Colonel Dennis Hernandez na isang Tomahawk missile lamang ang kanilang pinalipad sa isinagawang balikitan drills sa DZR Airport dito sa Tacloban. Kakay-5 Bats, ipa-play mo nga, Kakay-5 Milton, yung video. Kakay-5 Milton, ipa-play mo yung video. No? May ipapakita kami yung video. Ito yung video ng pinalipad na missile. Ayon kay Hernandez, gumamit sila ng Typhoon mid-range capability missile system upang paliparin ang Tomahawk land attack missile mula Tacloban patungo ito sa target area sa may Laor, Nueva Ecija. So, pinalipad ito, ang missile, bandang alas 12:12 ng madaling araw noong Martes, Mayo 5. At ito'y tumama sa target bandang alauna na ng madaling araw. So, kung matatandaan natin mga K5, ito ang kauna-unahang aktwal ano, na pagpapaputok at paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos dito sa Tacloban ano bilang bahagi ng balikatan exercise sa 2026 sa Pilipinas. So ipinaliwanag ni Hernandez na ang DZR Airport dito sa Tacloban ay angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil kakayahan nitong maglunsad ng missile sa malayong distansya patungo sa target mga K5. Matatandaan na sa mga nagdaang saliknib exercises ipinakita lamang ang nasabing missile system ngunit hindi ito aktwal na pinaputok mga K5 habang patuloy pang pinag-aaralan ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Oo, ayun, klaro, K5 Martin, mga K5, ang pahayag ng AFP hinggil dito. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat, K5, Tacloban, K5, Buksimera, Sendre. Dito naman sa amin, sinungsod ng Cagayan de Oro, bising-bisi ang aming mga kapulisan, lalong na ang aming pideya sa paghuli nitong mga nagpuposlip ng mga illegal na droga. Kagabi lang, mga kakifay, bandang alas 11 kagabi. Ito ang pinakamalaking accomplishment ng aming PDEA at saka CDU. Nahuli itong high value target. Itong pinakamalaking isda dahil ang nahuli mahigit kumulang no, yung drug market value aabot ng 7.7 million pesos, mga kakibayan. Ngayon ko lang nadinig no, na ang ginabit na buybust money is 10,000 pesos. No, ang kumun na gagamitin na pera ng buybust operation sa kanilang buybust money is 5,000. Pinakamalaki na yung 1,000. Pero kagabi, ginamitan ng malaking halaga, 10,000 pesos na kuha sa tatlong mga suspect na sila si alias John Ray, 27 years old. Mga binata to. Isang taxi driver na si AKA Gilberto. At ito ang high value target. Ito talaga ang pinakasentro ng operation. Si alias John Michael, na 21 years old, mga kaki-5. 1,140 grams na shabu ang nakuha sa kanilang posisyon na may halaga ng estimated value 7.7 million pesos, mga K5. Nakumpiska din sa mga prospect ang mga cellphones at itong Toyota Vios na kanilang sinakyan, mga K5. Dito banda lang sa highway namin sa Barangay Lapasan, mahuli itong tatlong mga suspect, mga K5, na matagal na palang minamanmanan ng aming mga otoridad, lalo na sa aming PDEA. So, sa saludo kami no, sa PDEA Region 10, Cagayan de Oro Drug Enforcement Unit, at saka sa CMFC Cookpo, sa kanilang inilusad na operasyon kagabi dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. So yan lang mga ka-K5, no, ang pinakamainit at pinaka-viral namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga ka-K5.
0: Alright, again sa K5 Martin, mauna na ako ha, magabidad ng goodbye sa ating lahat mga ka-K5.
4: Goodbye agad!
3: 3 minutes pa!
0: Mula dito sa K5 News FM Santiago 100.1 MHz mga ka-K5. Ito ang inyong lingkod K5 Conrad de los Reyes. Good morning.
1: Sige, kaya naman K5 dyan po. Siguro ang signal natin, no? Yes.
3: Baka apektado na ni Hagupit. Namuunang yung low pressure area na namuunang bagyo sa labas ng teritoryo ng Pilipinas na sabi ng PAGASA, malaki yung chance na pumasok sa ating teritoryo.
1: Yeah, oh.
3: Webes pa lang ngayon. So bukas, magkita-kita pa tayo dito sa ating balitang K5 Kumustahan. Maraming salamat mga ka-K5. Ako po, K5 John Paul Dacoco. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God. Back to you, K5 Martin.
1: K5 Palawan, dako tayo kay K5 Bogsumera. Andre, Tacloban.
4: Yon, maraming salamat, K5 Martin. Mga K5, at mula po dito sa City of Hope and the home of resilient people, K5 News FM Tacloban. Ako po si K5 Oxemer Asidre, maupay nga aga.
1: Salamat, mga K5, no? Siguro signal natin ngayon na video hindi maganda. Okay na, bukas na lang ulit. Wala naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si Ka-K5 Martin Rapanat nagsasabing, mayong bundag, kanatong tanan.

0: alas 5:49 na, kagay 5. Binati pala ninyo, alato ang K5 kamustahan. Kaupo na natin mga sister stations. K5 Palawan, K5 CDO, K5 Santiago. Mga pangunahon ng mga balita. Dito ha, Palawan, mga K5, mga residente, no? Ngan mga turista. Hail Nido Palawan, ginpapaiwas anay, dirila anay pinaiinom, mga K5, ngan dirila anay pinapagtutbras. Hindi na tubig dito. May lanay, hinpalit, hintubig. Mga K5, ano? Dito ha, Kuan, Santiago, mag-asawa, biktima, hold up. Dito ha, Cagayan, mga K5, mga Cagayan de Oro. Ano ang balita ni K5, Martin, mga K5, parang man baga didihi apilhan Kuan. Parang mag-iupo didi engineer. Headline sa Kuan ha, na itong group chat. Anyway, so amo itong sangkay. Oras naton, alas 5:50 na. Labapat oras, K5 Bogsi Merbaga Dako, pa ini. Na yan, nga dikit aton na DTX 500 Morning Newscast. Aton liwat mga aton mga tutukibon nga mga balita. No? Mga pangunahon nga mga balita, lokal, national, international, maging entertainment nga and sports. Din aton lokal, ha, mga K5, iton police, regional office 8, ginpapapag-ikmat iton publiko, kontra kanda Zaldico. Kanina, no? Zaldico, hiatong ang ganduha pang wanted person. Kanina, ginpakita namon ang mga picture hini. Nagtaraggo ngayon ang reward money hini, K5, ha? Dumago ng mga pagkatawo din sa Pilipinas ng mga wanted yun na. Hiatong ang itpinakadako itong reward money kay 20 million. Tama ako, kay 5 million, kay 20 million. Hizaldico, medyo barabarato. 1.9 million. Makuri liwat ini kay magastos kapat pagdakop hini ka atay na ibang bansa. Hey Bantag, General Bantag, 2 million. Mga K5, makuri liwat si General Bantag kay mangin na damot kuan hini, damot bodyguard. Samtang K5, may iba pang balita. Ihapan mga Pilipinsaryohan 4P sa Sirangan, Visayas, na ibanan. O sa nga rason, sayop ko ng paggamit ng ayuda. Tama, kinahanglan na upayon niyo itong paggagamit. Hindi nga ayuda, no? Pasalamat nga ni kita, nga miyembro kita, hindi nga mga program at gobyerno, kaya damo lagi hap, mga K5, itong kutubyan na nananawagan, nga mahi-appeal, hindi nga mga programa itong gobyerno, hindi nga mga kalungganayan, naging pipinanhatag itong aton gobyerno. So, usang rason, sayop nga paggamit. Mapapayon niyo, kung ano itong angay, sakto nga paggagramitan, gamitan niyo. Pa-eskwelan kabataan, ipalit itong mga gamit na eskwela, pambalon-balon, adlaw-adlaw, diri kay makakobra, ipupusta itong bulang, ipupusta't madyong, iniinom, iguhuygo, ano? Wala ito, amot nga nagdamot nagkakatanggal. O sino, iprinda na, hindi pa, iprinda na. So, mga ito, natin mga balita, K5, pala 5:53 na, National, ni Senador Lacson. Ginbuyag-yag, ginsurat ni Anay DPWH Undersecretary Cabral, nga may da 500 million pesos nga allocable si Senator Margoleta. Nga content creator Franco Mabanta, arrestado allegation in extortion. O ganana House Speaker Martin Romualdez. Balita international, U.S. President Trump. O naggasiring nga may damaupay daw ang progreso sa pag-ipag-istorya ng mga opisyalis ng Iran. Kasumpay itong pagpaundang hanggera. May manlat may na maupay tapos di nga yan natadayon. Business report, the DA. Mapabulig ang mga kapulisan na pagsigurado at maupay nga implementasyon ng price cap ha mga bugas. So amo ito K5 ha? O bantayin niyo kay DTX 500 Morning Newscast. Pero K5 high meet yung mga kaupod kay dispire sa amon niya na may namparade. Ginahanglan ko makatemprano engineer. Oo, pasensya na, Sangkay. Ako naman, ang inigin anchor man kay K5 Oxymer, Asidre, para ang kampiyon nga balita sa servisyo publiko ng Kaliawan. Asyo na tataklawan yung nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: News FM. Globan City 103.1 Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alguizar. Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa, at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Eye Care Gold. Sa mga kaibigan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo na, mga kaibigan, sa araw na ito, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na marami pong iniindang karamdaman, hindi makatulog at abnormal ang bowel movement, na tulungan sa pag-inom ng superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Anya, Kawayan City po.
4: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
3: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
4: So, ibig sabihin ma'am, hirap pa yung makatulog before?
3: Yes po.
4: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
3: Yes po.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Gumanda na ang tulog at normal na ang bowel movement after uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong lalo na ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang ganyan kaganda, makaibigan, ha, ang ating mga produkto na kung saan tinutulungan ang ating katawan para makapag-repair at regenerate. Kaya gaganda talaga ang iyong tulog kapag naka-DTX 500 Herbal Capsule ka araw-araw at may TC. Dahil po, makaibigan, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate. Kaya po, sumakabayan natin, ha, nahirap na po makatulog, abnormal po ang bowel movement, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin, dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
2: Ang tamang pag-inom, mga kaibigan, ha, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes before or after meal, bago or pagkatapos kumain. At lalong lalo na kung meron ka ng maintenance medication, lagyan lang ng pagitan ng 1 oras para mas maramdaman ang napakagandang epekto ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong lalo na sa mga kaibigan naman po natin dyan, na kape po ang nakahiligan. Dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals at mataas na fiber galing sa chia seeds at psyllium husk, na tumutulong tanggalin ang mga toxins sa ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras na ito ng K5 News FM Tacloban in punto alas 6. Ngan oras, duro tama na ito itong DTX Kaufemexa. Nakapagkabi ka na, na-detox ka pa.
6: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
0: Mga ka-K5, ari na ang mga magpasok ng mga notisya, hatun mga laray, uluhan. Unahon natin, balita lokal, PRO8, ginpapapagikmat itong publiko, wala kontra kang Dazaldico, atong anganduha pa nga wanted persons.
8: Samtang ihapan mga benepisyaryohan 4 pieces sinirangan Bisayas, naibana na o sa nga rason sa yupan paggamitan ayuda.
0: Balita national naman, Senador Lacson na ginbuyagyag na ginsurat ni Anay DPWH Undersecretary Cabral nga may ada 500 million pesos nga allocable sa Senator Marcoleta.
8: Samtang content creator Franco Mabanta arestado haligasyon and extortion na kanani House Speaker Martin Romualdez.
0: Balita international naman, Trump nagsiring nga may maupay nga progress sa pagipag-istorya nira. Ang mga opisyalis itong Iran kasumpay itong pag-undang hangyera.
8: Business report, Department of Agriculture, mapabulig ka kapulisan hapag siguruhan maupay nga implementasyon na hand price cap ha mga bugas.
0: Balitang wow, bago nga hard nga empleyado. Ginsisante kataliwan lahi itong duha kadlaw.
8: Man hato naman na balita entertainment, Mikey Quintos ng Heaven Peralejo, ginklaro ang mga hurub-hurub ahi unong hanira relasyon.
0: Samtang hato balita pagpaugnat itong Tusoga Sports sa Alex Iala, nagdaog a first round at Italian Open Tennis Championship. Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Sa ini, ang DTX Every Morning Newscast, yan ang adlaw hito na Webes, Mayo 7, 2026.
8: Ako'y ka K5, Carol Medino.
0: Ako naman siya K5, Jaime Gavador.
8: Live ang iyong mababatian ng K5 News FM Tacloban, 103.1.
0: Mababatian, yan makikita kami din naman nga parte itong kalibutan, ipinaagi itong amon YouTube channel, TikTok, ng Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
8: Man, haditalye, hinaton mga balita.
0: Unahon natin balita lokal, PRO8, ipapapagigmat itong publiko kontra kanda Zaldico atong ang nganduha pa ng mga wanted person. Para itong itali itong balita, adi ka K5, Roger Delana, ka K5 Roger, AK5 mo.
9: Ipapagigmat ang Police Regional Office 8 ang publiko kontra mga individual nga may kaso nga hasta yun na inwaray pamanadakpihan mga kapulisan. Ha Facebook post ng PRO 8 lakip ha mga individual nga era iging pakita publiko nga may warrant of arrest pero waray pa mabibil ni amo hiraanay kongresista Saldico atong ang Rafael Dumlao III nga ni Gerald Berdugo Bantag. May da naman mga premyo ha mga makakahatag ng impormasyon kung hain ang kinamumutangan ng tulo ng mga suspek. Ginagat gihapon na PRO 8 ang katawan nga suportahan ng mga gimbubuhat nga paningkamot ng mga kapulisan ipinaagi hiton pagiging alerto ha mga kaduda-duda ng mga individual. Para ang DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5 Roger Tilana para ang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bukos ng sinirang Visayas, K5 News FM.
8: Kadugangan pa nga balita lokal na magpapadayon hapagandama ang Commission on Election o Kunkomalik later para tidaraon ng barangay ang sanggunin ng kabataan elections 2026 sa Nobyembre 2. Sumalakan Comelec Leyte Director Attorney Gorete Kanyas tungod kay waray man balaod nga mag-uugsod han BSKE 2026. Iginhirani nagihapon ng Comelec ang nila opisina mga eskwelahan ipinaagi iton satellite voter registration ng mga barangay ago diri na makurean ang mga residente hapag kadto aktual nga opisinahan ahensya para makapagparehistro kung mubutante. Panuyog gihapon hining aktibidad nga mabuligan ang mga residente nga naguukoy hahagrayo ka komunidad sugad man ang mga sektor han kabataan, senior citizen, person with disability ngan person deprived of liberty. Gindigunan ni Kanyas nga karuyaghan Comelec nga igpahilawig ang partisipasyon han mga botante labi na kay lakip iniha aton demokrasya kumuusa nga nasod. Labot laha pagrehistro pwede gihapon magpa-transfer o magpa-reactivate ang mga botante pinaagi iton satellite voter registration. Samtang tugtog Mayo 18 na laan pagparehistro ha Comelec para han barangay ang sanggunang kabataan elections 2026.
0: Apag padayon para mataton mga balita lokal Norbatco nagpatuman nitong 20% tubtub 40% nga diskwento nitong pasahe. Hilarom itong land-based service contracting program han LTFRB. At kaya para ito detalye ka K5 Cardo Arisgado. Ka K5 Cardo, K5 mo.
10: Gintikangan ng Northern Barangays Transport Cooperative o Norbatco, a nationwide nga land-based service contracting program han Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB. Tinikangan nila itong Lunes ngadlaw, Mayo 4. Ang LBSCP inusang inisyatibo han gobyerno nga matagan hinbulig pinansyal ang mga pampubliko nga sarakyan ng mga operators diin makapanhimulo sini at mga pasahero sa pinaagihan diskwento. Sumalakan Mary Lou Sanderson, chairperson han Norbatco, nga ang programa in may panuyuan nga matagan ng diskwento nga 20% ha mga regular nga pasahero sa samtang dubli naman o 40% ang diskwento ha mga estudyante, PWD nga senior citizen.
11: Monday to Friday, while hindi kita hiton service contracting, may dahiya discount nga 20% hantanan nga mga passenger. And student, PWD, senior citizen, may dalawa titira additional pa nga 20% discount. So bali, nagiging 40% titira discount ito.
10: Maabot 36 nga modernized unit ang nakapailarom ha programa nga may ruta tikang ha Northern Barangays tipakadto ha downtown area han syudad han Tacloban. Igindugang pa ni Sanderson nga ini nga inisyatibo in magpapadayon nga maghatagin serbisyo ha publiko tubdob nga hulkason ini han LTFRB.
12: Para han DTX 500 Morning Newscast, ini ka K5, Carlo Arisgado, parang kampiyon mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasyudan at Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas sa K5 News FM.
8: Katapusan nga balita lokal, ihapan mga benepisyaryo han 4P sa sinirangan Visayas na ibana na o sa nga rason sa yupan paggamit han ayuda. Ka K5 Kim Soriano, K5 mo.
13: Naibana nin sobra 40,000 nga benepisyaryo ang nakakakarawat hinbulig ha Department of Social Welfare and Development pinaagihan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sumala ha DSWD Regional Office 8, may danala 208,000 nga pamilya ang aktibo nga mga benepisyaryo ha rehiyon, tigang ha 251,000 nga ihap pa. Sumalakan Grace Subong handi SWD ROA usah rason kun kay ano nagpanananggalan ibang mga benepisyaryo ha siniraan Visayas iniina matungod kay sayup at paggamit han pira nga mga benepisyaryo hiton kwarta nga nakakarawat nira ha programa. Panuyuan han programa nga makabulig hagarastuson han mga ginkukurian nga pamilya labi na ha edukasyon ngan kataluwasan. Pero ang pira ha mga miyembro ining ginaalutagar ang ira mga ayuda para ha magkalainlain nga bisyo. Samtang nanawagan naman ang publiko ha DSWD nga maging istrikto hira ha pag-monitor ngan pag-validate hiton mga miyembro han 4Ps para masiguro nga inihirain angay lang nga mataganhin pinansyal nga ayuda. Para ha DTX 500 Morning Newscast ako ay KK5 Kim Soriano para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na siya dadantakloban ngan bugos nga siniraan Bisaya sa K5 News FM.
0: Ato ng oras mga K5 Rasayas Nuwabe na ngayon natin mga balita lokal. Dorot naman natin itong DTX Kofim Exa. Nakapagkapi ka na, na-detox ka pa.
14: Balitang National.
15: Balitang National.
0: Lagos sa mga daka K5 atong mga balita national. Iging buyag-yag mismo ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman ng Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nga laki pasurat ni Ani Department of Public Works and Highways akong DPWH Undersecretary Catalina Cabral nga nakakarawata in 500 million pesos nga allocable sa si Senator Rodante Marcoleta. Iging sumat ini ni Lacson o sa kadlaw mahuman niya iging buyag-yag itong initial nga report ha komite dinayton Martes sa parte itong era investigasyon ha issue itong flood control. Sumalakan Lacson nag-alotogari Cabral in mga allocable funds di kang itong maginhatang request sa para hini. Nakipit itong gintangan itong allocable nga pondo ni Marcoleta or ni Himarcoleta nga amo ito na 500 milyones ka pesos. Pero ging klaro naman ang chairman ng komite nga waraya rekomendasyon nga iging buhat itong investigasyon ala kontra kan Marcoleta. Labot na lakon konektado ni Marcoleta ha ghost o substandard nga mga proyekto. Waray pa igpasan or waray pa igpasan ni Lacson na Office of the Ombudsman ang surat ni Cabral pero plano na niya iniigpasa.
13: Katapusan nga balita nasyonal, ginarestuhan NBI ang political content creator nga si Francis Amabanta. Haligasyon and extortion o pangikil, 300 milyon pesos kanay House Speaker Martin Romualdez. Himabanta nga founder nga Chief Executive Officer han Pinata Gallery Media Network o kon PGMN ang nadakop pa entrapment operations ha Valley Verde Country Club. Arestado ano pa, gihapon ano pat pa nga iba nga iya kaupdanan. Hirain mga pesyales nga empleyado han PGMN. Iginaligara nga 350 milyones pesos ang ginaaro ni Mabanta kan Romualdez kabalyuhan diri pagpasalidahin video nga makakarubadawahan pagkatawo rin ni Romualdez. Kataliwan ang negosasyon ang kantidad inapahamuana ha 300 milyones pesos. Si NBI Special Agent John Mark Santiago ang nagsiring nga ang video ang magpapakita daw nga Romualdez ang mastermind han pangurakot. Tikang panuna nga tuig ang negosasyon habot nga han kampo ni Romualdez ang nga grupo ni Mabanta. Ininautoda pero bumalik ang negosasyon antes matapos ang Abril ngan gintagan in deadline nga Mayo 5 ni Romualdez para ihatag ang salapi. Ang kampo ni Romualdez ang nakikoordinar ha NBI nga nahitabon operasyon kundi inaaktuhan nga ginkarawat ang grupo ni Mabanta ang marked money nga 75 milyones pesos. Himabanta nagserbing social media director ni Presidente Bongbong Marcos Jr. hatong 2018 hanti pagkaranidato hiya ha pagkapangulo. Nagsiring naman ni Palas Press Officer Claire Castro nga himabantayin apike ang relasyon ha Pamilya Duterte. Iginpakita ni Castro kagabi ang mga litrato nga magkaupod hiramabanta nga ni Presidente Rodrigo Duterte nga Vice Presidente Sara Duterte. Halo yung abahin mahugot nga ginpanhimuwa ni Mabanta na ligasyon kontra iya. Igindigon ni Mabanta nga ginimbento la ining akusasyon para balabdan ang pagpagawas sa niragin adman nga investigative report han korupsyon nga nagdadabi kan Romualdez.
0: Ano itong mga balita national, indurot naman natin itong DTX 500 ang makusong nga pangontra-kontra high blood pressure nga diabetes.
14: Balita International.
0: Alasay stress na naka-K5 oras sa K5 News FM Tacloban para naman natin mga balita international.
15: Nagsiring US President Donald Trump kami ada maoping nga progress wa era pagkipag-istorya. Hamang opisyal si ton Iran kasumpay ton pagkakaading kasabutan ngay gundang na itong gyera ha Middle East. Nagdurot ini hiton pagkita hiton temporaryo nga pagpaundang ni Trump ha pagbulig itong mga barko nga makakaagi ha Strait of Hormuz. Sumalaha iya ang pagpaundang niya han Project Freedom. Inin may tungod gyapon itong hangyot itong Pakistan nga iba pa nga mga nasod ano itong era pagiging malampuso na pagbuhat itong mga militar nga aktibidad ala kontra ha Iran. Pero igindugang naman ni Trump na magpapabilin pa itong era naval blockade ha Strait of Hormuz. Samtang, sumala naman ito sa nga surok tika nga Pakistani na nakikistorya ha Reuters ang kasabutan ito ni Estados Unidos ngayon itong Iran ininginhimo ha usa ka pahina itong memorandum nga magpapadigon itong pag-undang han gera.
16: Katapusan nga balita internasyonal, nagsiring palahi US President Donald Trump nga hirani na magkaadahin maupay nga kasabutan ni Estados Unidos ngan Iran partihan pagpaundanghan giyera. Pero otro na naman hiyang nga nanarhog nga papabuton niran Iran o kung papabuthan niran Iran kung dirhin ni Aabriana ang Strait of Hormuz. Subay hapos ni Trump sa social media, hapit na hirang magkaadahin kasabutan han Iran kundi ina posible ang pagpadayon han mga biyahe han mga barko nga may darangalan ng natural gas. Pero nakadepende lagi hapon ini kung kakaraw to ng Iran. Anigin report nga agreement nga waray na managin detalye ni Trump. Ining otro pagtarhog ni Trump kontra Iran in mahuman magsiring ang foreign minister han China ngay gundang na ang Iran war kasunod han pakikikita hini kan Iran nga na foreign minister Abbas Arachi han Beijing. Ginaghat naman han White House ang China nga gamiton hini ang impluensya hini ha Iran para maabrihan ang Strait of Hormuz.
15: Naton mga balita halang yung walab na sanin durot naman natin itong Mighty C. Sa alkaline vitamin C nakakahatag atong kusog ang proteksyon nga kinahanglan nato na kada adlaw salit ka K5. Pag Mighty C na, adlaw-adlaw.
17: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
15: Para naman naton balita negosyo yan ang oras. Umaro na hinbulig ito Department of Agriculture, a Philippine National Police, sugad man ito Department of Trade and Industry o kung DTI. Para mabantayan hin maupay itong pagpatuman itong price cap han mga imported nga bugas. Aminado DA Assistant Secretary Genevieve Guevara nga di rin naging or waray maging maupay ang era kalugaringong niya pagbantaya presyo ang mga bugas sa merkado. Sanglit, era na ginhangyo itong pagbulig ini ha mga kapulisan. Kung magkakaada itong executive order para itong pagmando itong price cap, tubtob 50 pesos na la itong pinakataas nga pwede maging presyo itong mga imported nga bugas. Pero ginpatapon naman ni Guevara nga ginaadman naman ni Rayana itong magkamayada lagyapon magiging kita ang mga paragbaligya itong bugas kung nagpatuman na ini nga price cap. Tungod kay kung waray na magiging kita hin 50 pesos nga price cap, makukurian naman itong mga paragbaligya. Kung magiging balaod na ini, pwede arestohon itong mga kapulisanan ira makikita nga paragbaligya nga magtatalapas hini nga price cap. Pero og sa inigpatuman, magigigsumpayan ana itong DA ha mga paragbaligya agod nga makag-adjust tira. Anaton balita negosyo, indurot naman na aton itong DTX sa Premium Coffee.
17: Balitang wow!
16: Samtang hato naman na balitang wow ka K5, ano itong imo magiging reaksyon na kung katapos mo ma-hire na haos ang trabaho in nasisanti ka dayon kataliwan lahin duha ka adlaw. Aminin naging eksperyensya ni Kanta o sa nga Indian National. Ha social media post ni Kanta, igin parayo hini nga nakarawat na hiya o sa nga kompanya ha India. Pero makalabaylaan duha ka adlaw, ginyak nga hiyahan management nga niragin bibiling empleyado ina para ha managerial role salit dayon hiya nga gintanggala. Ang mas masaklap pa para kan Kanta kay nag-resign lahiya haniya dati nga trabaho para mag-apply hamaong nga kumpanya. Siring ni Kanta, duhaya katuwig ang nagtrabaho ko mo financial analyst haos ang agutiay nga kumpanya nga nagbabasol hiya nga iyalay ni igin value haos ang kumpanya nga waray konsiderasyon.
15: Anaton balita kakaiba, induro tamo na ato itong Klinika D3 Bio.
17: Balitang Sports.
15: Alas 6:08 na ka K5, oras sa K5 News FM Tacloban. Kadiyong tayo aton balita pagpagunat itong kusog. Alex Iala, nagdaoga first round ang Italian Open Tennis Championship. Para itong detalye itong balita, ka K5 Kevin Susana, K5 Bo.
18: Nga di kita ang tennis, mga ka-K5 na kaabante ngadtuhan second round han Italian Open Tennis Championship. Hi Filipina tennis star Alex Iyala didahan first round kakulup ng adlaw. Ginperdi ni Iyala ang taga-Poland nga hi Magdalena Fritsch. High-score nga 6-0, 3-6, 6-4. Naging makure ni nga pagdaog ni Iyala. Hi Iyala inagtambak kan Fritsch didahan first set 6-0, pero nakabawi ang taga-Poland 3-6. Didahan second set, salit nagkamayada hin deciding set. Nakauna anay ang taga-Poland 1-3 ang score pabor iya, pero nakabawi Iyala nga nakatindog, salit hi ang nagdaog nga nakaentra ngadtohan second round. Pero makore ito ni ato bangon ha second round kay number 32 habugos nga kalibutan ani igak at bang nga taga China nga hi Zin Wang. Hi Iyala amoy number 43 yana habugos nga kalibutan. Pero sumalakan Iyala, hiyain marining kamot para maperdi ini nga Chino dida ha second round. Labot-lahan singles category, magmumulay gihapon hi Iyala ha doubles division hininga torneo dito ha Italy. Sports update durutan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Siosana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ang Tacloban ng bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
15: Anaton balita sports, sinduro tamo na aton to extend food supplement for men. Grado ko ko lang to sa round pag naka-extend food supplement for men ka.
19: Balitang entertainment.
20: Alas 6:20 na para aton ang balita entertainment. Mikey Quintos ng Heaven Peralejo ginklaro ang mga hurub-hurub hiunong hanira relasyon. Alitong chika ni ka K5, Maring Louie, i-K5 mo.
21: Nagin sentrohan mga eristorya han mga netizens ang relasyon handuha nga aktres nga hira Mikey Quintos nga Heaven Peralejo. Iniin mahuman mag-upload ang duha haira social media hin mga ladawan durante han ira Siargao nga Hawaii trip. Naging espekulasyon lugod ha mga netizens nga bangin may daan na huhor mga romance habot nga handuha nga aktres tungod kay bagahira lang aduha ang nagbiyahe ha maong nga mga lugar. Pero ang pakiannin hira tumawala nga nagsiring nga diri daw. E gindiwara gihapon ni Heaven ang hurub-hurub hiunong her romantic relationship nira ni Mikey. Pero aminado naman nga may daasugad hiton nga mga eristoryahon online hiunongan ira nga duha. Pero para ira strictly platonic ang ira pagiging magsangkay. Labi na kay duha hira intikang ha heartbreak. Kundi ina, mahumanan ira mga tagsa-tagsa nga relationship mas naging marigun lugod ang ira friendship. Pero diri ha romantic way. Bumiyahi hira Heaven ngan Mikey ha Siargao ngan Hawaii. Usa, kumukapartehan healing journey. Para ha showbiz news, ako kay K5 Maring Louie para ha kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan, siya na ng Tacloban, ngan bugos ng Sarangang Visayas. K5 News FM.
20: Maha K5, ang balita entertainment, induro tayo ha DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa lagang dala ng DTX Beauty Soap.
15: K5, oras sa K5 News FM, Tacloban, alasays 22. Ngan iyo pala nabatian ang mga katukiban ng DTX Vanity Morning Newscast. Yan ang adlaw ito ng Webes at Mayo 7, 2026.
20: Ako'y ka K5, Carol Medino.
15: Ako naman ay ka K5, Jaime Gavador. Parang kampanya balita, serbisyo publiko.
20: Ngan kaliawan na syudad na Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Igin pamaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high high school academic track. Sugatan ni STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ng school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: Red Horse Beer in Numan Whistle.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
25: D3 Bio. Health News.
26: D3 Bio.
27: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
28: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
29: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
30: Ako na sab si Doc Ramil Oin. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
29: Hisgutan na to, Doc. Ugunsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50-60% nga nagpatay sa COVID-19. Mauni ang isyo jod, cytokine storm. Mauni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
30: Correct.
29: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
30: Kana bang nakuratan ka?
29: No.
30: Gialimungawan siya ba?
29: Correct.
30: Ang una jod ana kay iya jong gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
29: Correct. Imong healthy cells. Imong mga maayong selula nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang may tabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
30: Kining interleukin 6 mo ni mo trigger sa cytokine storm.
29: Ana?
30: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme.
29: Mm.
30: Kining nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6.
29: Mm.
30: Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio?
29: Oh.
30: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
29: Mauna!
30: Ang unang button jod ni D3 Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin o monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una, aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na po o cytokine. Mauni bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom Sir GP.
29: Sa to pasabot Doc, kung naga D3 Bio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
30: Correct.
29: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
30: Kaya kung D3, medyo dihado ka na.
29: Oh.
30: May posibilidad po nga busy ora, kulang ragya po. Kinahanglan duha yun. Partner yun na ang D3 o ang BCO nga makita sa D3 Bio.
29: Siyempre, extra virgin coconut oil, naay gamay nga vitamin D3. Perfect jod o anaara jod sa D3 Bio.
25: D3 Bio!
31: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
25: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
28: Mapalit sa mga butika.
30: Actually, kining mga cytokine, useful jud ni sila sa ato lawas.
29: Yes, of course!
30: Kini sila mo ay silbi nga mga pro-anti-inflammatory, Sir GP.
29: Correct! Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinanglan.
30: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
29: Oo.
30: Butangan dayon o gwardya.
29: Mm.
30: Pero kung may hubag na daan, kadaghan mo produce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom di tribayo, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
29: Oh,
30: wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response naa pod na sila gitawag nga TNF-Sir-GP.
29: So it's all about proper control of cytokine nga di tribayo ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF, Doc?
30: It's tumor necrosis factor, Sir GP.
29: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
30: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
29: So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3bio. The MCTs of D3bio ang dili jud ni mo makuha sa plain D3.
30: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
29: Yes.
30: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Maukini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3bio.
29: Wa na tay igong oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
30: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
29: Dili abusohon.
1: D3bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health News.
6: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM, alas 6:30 na oras. Ginpadang at ayuhan Mighty City Alkaline Vitamin C.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical.

2026, and a new K5 Edward Sanyaga. Welcome, hindi ngayon kinadaaga nga programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag ang mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas? Dinyo, sinarang taglobang na natin mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel and TikTok channel, K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na't pag-remedyo o baga di pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw? Nga adi matarahiting na oranda na hindi niya Tacloban mga K5. Ikaw, K5 Edward, naka-remedyo na may tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kaniyo na rin natin at natin pinaka-latest weather forecast ining atong binabantayan nga low pressure area. Nga kung ma-develop ng usang a tropical depression, tatawagon nga hagupit mga kakibat. Nga nanin usang a bagyo nga gawas pa itong Philippine Area of Responsibility. Balinduha ini ha. Nga weather system nga aton ginbabantayan ini nga low pressure area nga adya may surigaw nga dapit. And ini nga tropical depression na gawas pa itong na Pilipinas. Madaw, amin na itong rason hinin mga pag-uran nga aton na eksperensyahan yan ang kagabi nga hamasunod nga mga adlaw mga kakifive, okay? Kadiyon anay naton ipinaka-latest na weather forecast tapag asa para iton ka sa yura nito naton mga nanmamati mga kakifive, ha? Porlomino, sano ka mo, I mean, sano ka mo lumakata iyo tagsa-tagsa ng mga panimalaya ng agahon may nangadaan ka mo idea kung baga ano baga magiging kartad itong panahon. Kadiyon anay naton ang low pressure area, okay? Kanina na stressan mga gahon ng low pressure area ang ginbabanabanang ang himamutang na nakadto 120 kilometers southeast itong hinatuan na Surigao del Sur. Samtang itong Esterlis apiktado itong Luzon ng Visayas yan na nga adlaw. Samtang ang tropical storm hagupit. Oh, hagupit ngayon ni Taad Hagawas sa Philippine Area of Responsibility. Okay. Para itong kasayon na itong atong mga nanmamati. Tropical Cyclone Outside Par. Asab 3 a.m. today, Tropical Storm Hagupit. O itong iyahin ni Code mga kakipay 2605. Yan. Ang kinamamutangan hining Tropical Storm Hagupit 2015 kilometers east ito northern northeastern Mindanao. Okay? 2015 kilometers east ito northeastern Mindanao. May kakusgun nga hangin nga 65 kilometers per hour. Aranya sentro nga pagsubasko nga 80 kilometers per hour. Mga kakipay, nagio sinipa west at 20 kilometers per hour. So ining tropical storm, bagyo, okay? Aadi paggawas ng Philippine Area of Responsibility at ngaran hinihagupit, okay? Diri ini, kay ang low pressure area nga ako sinisiring kanina, wari pa man ini maging usang tropical depression kundi sa pamanhiyang low pressure area sang litwaray payangaran. Oo, and inin adya gawas itong Philippine Area of Responsibility itong iyangaran hagupit mga kakifive. Unta diri kita pag hagupiton hini nga mga weather disturbances nga ginatutuuhan gibabanabana nga bangin na masunod nga mga adlaw magdadarahin mga paguran din ni sinirangan nga parte ng Pilipinas. Obod na itong Eastern Visayas Region, mga kakipaib, okay? So, samtang, usap pala ining low pressure area, ito na adi 120 kilometers southeast, itong hinatuan, ngan samtang ining hagupit, aadi pa hagawas itong Philippine Area of Responsibility, aadi liwat, ito baga magkaka-apekto nga weather system, haato niya ng adlaw, okay? Itong low pressure area, magdadara inihin na madampog nga kalangitan, may patsara nga pagtarahiting ang paguran, yan ang adlaw. Ito na apektado hini nga mga lugar Central Visayas, okay? Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, ngan Zamboanga Peninsula. Apektado kita hini nga pagtaga low pressure area mga kakibad. Samtang iton Esterlis apektado iton Metro Manila ngan dako nga parte hini na Luzon ngan hini Mindanao yan ang adlaw. May mga higayon nga magiging madampo gihapon itong ira kalangitan may puruhan in patsara nga pagtarahiting ang paguran mahitungod hini nga Esterlis mga kakipay. Samtang itong mabiyahi ha kadagatan yan nga adlaw. Bisan ko may kita binabantayan mga kakipay nga

0: Lopresor area nga o sa nga Baguio gawas pa itong Philippine Area of Responsibility. But nasiring didi itong Eastern Visayas. Yan. Magkaka-experyensya kita ni Sly to moderate nga magiging kartada itong adon kalalawdan. Itong pinakataas nga balod por laminos mga kakifay, maadaha mga 2 meters. Subahit pagtansya itong pag-asa, okay? Itong aton temperatura yan ang adlaw, maximum adha mga 36 degrees Celsius. Pero posibleng pwede nga masataas pa hini itong temperatura nga pwede abaton itong aton lawas at kabapaso, okay? Kung tawagon natin in heat index, wangin umabot sa 38 to 39 degrees Celsius. Bisan kung may nakitagin na babantayan nga low pressure area ng Bagyo gawasin ng Philippine Area of Responsibility, ha? Okay, so it's light to moderate la. Oo, ito natin magiging kartad, ito ang kalalaw dan okay pa hiya. Ito natin adlaw, waray good man makagpakita yan ang aga din hitakloban, mahitungon hini nga low pressure area. But sumidlit ba ya ang aton adlaw kanina alas 5.31? Bato tunod liwat mga kakifem alas 6.14 niyan, hapit itong kagabihon, okay? Dini Hatakloban, wow na shower mga kakipay. Oo, shower dan ay drizzle, ilintarahiti mga kakipay. Amot at panahon din eh, pag tilakat ako balay kanina ng nagsiring ko, agi daw inin magiging mauran inin adlaw inin Huwebes. So yan na, may mga patsara nga pagtarahiti na nga ato na eksperyensyahan din Hatakloban, okay? Iton aton temperatura at 27 degrees Celsius. Iton aton air quality. Iton kalidad iton hangin ngayon ginihinang gabi yan na. Ginagawas mga kakifive na siring dede fair. Pero iton aton cloud cover in 100% gayon. Iton aton kalangitan mga kakifive madampog. Para lang iton kasayuran iton aton mga nanmamate. Nganyan ang adlaw, magag-experience kita yung madampog, matarahit, hindi na mauran nga panahon. Okay? Magkulop. Amot at baga nakabutang din itong datos nga atong kintatamdan para itong kasayuran itong atong mga nanmamati. Sanglit ang dama ang mga jacket, ang kaputi, ang kalo, ang payong. Kung baga may mga lakat na yun ang adlaw kay para diri ka mo maging mahuratmog, diri ka mo magkasasakit. Labi na atong mga mahina at mga resistensya, diri good na kaon, hindi masustansya nga pagkaon. Ngandiri na tumarhad itong mga food supplement, madali magkasasakit. Sering pa baga natataro tarhitian la inin alimpoporo mga kakipap ginihinatsing dayon nga ginsisipon. Ito in panigamnan nga maluya iton imo resistensya, okay? But please ang pasugan hinit baga magiging karta nito natong panahon generally fair weather gihapon ini kay may da pa man naton gipapamu amin ini nga low pressure pa man la diri pa man hiya bagyo labot la kon maging bagyo na ini. Nga na rin usang bagyo nga adi hagawas itong Philippine Area of Responsibility at itong tawag hagupit. Kung baga makasulod na aton din, magbabago itong aton kartada itong panahon, okay? Pero magkadiano pa man, makasaring kita nga fair weather condition gihapon yan ang adlaw. O garing mag-a-adjust la kita kay Dirigod magiging masirak. Inin adlaw, inin Huwebes, mga kakipay. Oras alas 6.40 na. Oras naging panangatayuhan DTX 500. Ang pinaka-superior nga source ang antioxidant ngan oras gin panangatayuhan Mighty CD Alkaline Vitamin C ngan oras naging panangatayuhan Clinica D3 Bio aton Vitamin D3 nga made of virgin coconut oil. Pinaka-maupay parang pagpanigunan aton mga lawas. Ini nga mga produktong herbal in hinimo di kalidad nga mga produktuhan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga kundiin magikita niyo ini hadamo nga mga branches nira nationwide. Pwede niyo mapalit ini nga mga produkto gihapon din Hatakloban. Ipinagito nira clinic nga adaha Avenida Veteranos nga mga dalan ha mga butika gihapon ngan mga parmasya. Ngayon kung kamo in magkakape ayaw ganyo yung alimti at kape nga nagkakape ka na detox ka pa DTX Coffee Mix. Kay may din ipinuga nga dahon at ampalaya, may di sugar cane nga may di chia seeds. Nga mga kabulig paglimpyo ito na itong digestive organ mga kakifay. Yan, pinakaup, para akon kung nagkakape ako kahuman na mga kakifay, hinin akon pagre-remedyo. Kakipap Edward, kinag-remedyo ka naman. Ano ni mo, rinemedyo? Yan nga aga, nakag-video ako na akong rinemedyo kanina. Nakita mo, Milton? Ano baga pagkita mo ito na ating remedyo? Okay ba ini? Ha? Oo. Nagmantener kita mga ka-K5, baga usa ka tako pinin toasted nga wet bread. Ha! Forbida! Bulawan ini. Waray ko kagamit ang bulawan nga tinidor. May dako scrambled egg and scrambled egg, toasted nga wet bread, and nga linahiran kuhin na peanut butter. Ha! Purbida mga kakipay. Nganhin water melon. Ah! Yan mga kakipay. Mo, nakita niyo itong video. Ato nga ni Kabalay nagkakaon, may dasaluran nga bulawan mga kakipay. Pinanimpinggan namon, no? Oh. Iningali ni Burtos nga bunay kakulupay ni mga kakipay. Mo pala kita on direct picture. Oh. Okay! Toasted bread. Yan. Gintoast ko kay para baga madagmit itong i-absorption taktian. Okay? And sano ako mga kakipay baga nag-remedyo good kumaon na niya ko hinin water melon. Kaysa rin ko, bangin liwat magdaot naman ini mga kakipay. Buhas, mangga naman. Sa rin pahan na uyab, hanaksangkay, angga, palitiko na kuhin, angga, ano angga, mangga ngayon mga kakipay. May dapaw sa paliti akuhin, angga, nganhin, sunis, Jesus! An sunis mga kakipay. Lansunis ngayon. Oo, an angga, mangga, an sunis, lansunis. Naglalaw mag mga kakipem nga kamo nagpaka-remedyo na gihapon niya ng adlaw. Ngan unta, ito nga iyo rin ni medyo maghataking kaupayan ito na iyo lawas, ha? Pero may gunhinomdumi nga health is well. Ngan prevention is better than cure. Pinakamaopay paghihapon nga karikuhan, ang tinuod nga karikuhan, ang himsog nga panlawas. And aton ini makakabutan, sumaringan ka mga makakabutan, ha, aton linate sa marnon nga pinulungan, makakabutan, aton gihapon ini maaabot, okay, makakabutan, aton matutuman, okay, aton maaabot, okay. Ina ginihingap naton nga himsog nga panlawas, nga amon tinuod nga karikuhan, ipinaagit regular nga pagre-remedyo. Hin magkalain-lain nga mga remedyuhon. Prutas, utan, prutas, utan, karni, isda, amo na tinatawag nga magkaiba-iba nga ginre-remedyo. Yan, dapat balance mga ka-K5. And once in a while, red wine. Pwede gihapon ini bahalina mga ka-K5. Ha! Oo, hinamdamin niyo yung amot tinuon nga karikuhan iton himsog nga panlawas. Magkadiano ka karikuhanon nga tao, damot imo kwarta, guwapo ka, mahusay. May da ka maupay nga estado ha sa siyudad, maupit im trabaho, maupit im sweldo. Purbida kung masakit ka. Labi na kung magrabi ka mga kakipa, binalikbalik ka ospital, anim tiniro, kin maiha nga panahon, lilimason iton, mauubos iton mga kakipa. Kumbaga kalaw-kalawon ka pa, bumiyahi ka nga to hiton na lain nga kinabuhi, kundako ni mo gastos ang pagpatambalhain mo. Purbidat yung mga bilin, magsasakit mga kakipay. Okay ka naman, lakayaan to ka na ibang kalibutan. Sanglit may daiba, labi na kumbaga grabe na sakit. Ano? Katapos, baga waray good sufficiente nga kapas or pundo para hinin baga pagpatambal mga kakipay. Nasiring ay uli na lakniyo kay nasiring man adat doktor nga bagaw rin na kita paglaom. So ayaw kay magiginastos lak kita, magiginastos lak kamo. Okay la ako kay mabiyahin na kamo nga mga bilin ngayon. Ada kinaabot na nga nito nga punto, baga nagbabalik tanaw ka hanimbaga kabata, anay mo mga lifestyle, ang kinakaon mo, anay binubuhat at ito nga panahon, nga masiring ka kung pwede la. Ini nga damo nga akong kwarta makapalitin pira ka minuto, segundo, or adlaw, semana, bulan, or tuig, hinin para masumpayan pa na kinabuhi, mapalit good ako. Takay mag-aano ka man kung na igintakda na good nga amo na itong imo katapusan hining kalibutan. Okay, katapusan din kalibutan. Magagamit mo pa ba itong kwarta? So gamita ang kwarta parahan mahimsog nga panlawas. Yan, kaya ang tinuod nga karikuhan, ang himsog nga panlawas, mga kakipay. Alas 6:46 na oras, ginpadangat tayo ang Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ang usa ka round. kung ikaw ay naka-extend food supplement for men, labi na itong mga kalalakin ang masyadong ka-physical itong era trabaho, pamiling hinimpangabuhi mga ka-K5, take ka mo ng extend food supplement for men. Di ka magbabasol mga ka-K5. Ano ito mga balita kay Kevin Edward? Yan ang adlaw. Well, unahon nato ini nga mga balita ba daw ini mga mangi-resident taon nga di may kan kabato bay nga na pira nga mga parte ning kadagatan nga nasasakop ini Tacloban nga naapektuhan ini balikatan exercises, okay? Nga gindudumara dinhi aton syudad na araba na ang mga mangi-resident kay wala ra makakapalawod. Kay bangin lahiran ma disgrasya kita kadon no sa kaadlaw nagpalupad ngayon ng Tomahawk missile ang mga Amerikano tikang DCR airport tipakadto hala ora noy ba isiha, okay, as a precautionary measure ang mga magpakarabuhin naton nga mga mangi-resident taon, okay, dinhi ni paghagrani nga mga lugar sa DCR airport nga dinhi Tacloban waray ani mga pangisda kay delikado bangin may mga disgrasya, okay. Darahin nga balikatan exercises and alang man mangungundang itong pangaon nga pamalit itong ira mga kinahanglan. Bayad it kuryente, tubig, balon it kabataon kung nanging eskwela pa, okay? Alang man mangundang iton, anay daw, gintagan, ginandaman ba niyo ini? Gintagan ba niyo ini hirahin na mag-alternatibo nga pangabuhi? O kung baga di rin mong alternatibo nga pangabuhi, gintagan ba ininirahin na baga subsidy while di rin makapanagat? Baga may kaning aga pa, may nakaling akon sangkay nga karag niya nga ipadangat inihaaton nga mga information. Kaya pananlista lang ko no dito ang mga mangirisda. Waray manluwat ko no tagi kung baga anong ayuda at baga ihatag hairah ito na aton gobyerno. Okay, since ini nga balikatan exercises inaadha ilarom itong Department of National Defense nga itong Armed Forces of the Philippines nga itong Armed Forces itong United States. Amin itong mga ahensya o mga institution nga dapat mangingin nano hinin apektado nga mga magpakarabuhi kadagatan mahitungod hini nga military exercises. Niyan, tratrataron nato ni hini nga ato na programa para itong iyo kasayuran. Oy, karoyag ba niyo nga maging milyonaryo? Instant millionaire. Ginahatag ato ng impormasyon may kalabutan hini mga wanted nga mga fugitive from justice nga mga high profile nga mga personality. Kabangin niyo igakirita hira din niya Tacloban or din niya sinirangan Visayas, ha? Labi na inin patong at ang 20 million. So, for example, kan Atong Ang. Bangin, ikatarapon niyo di diha may shopping center ni Atong Ang mga kakipan. Charlie Chu Hai Ang. Also known as Atong Ang or Boss AA. Badaw 20 million mga kakipan. May dahil ni kalabutan ni Atong Ang kung kay ano nga umiskapo ini kay ini ingin lalambing hiya didan missing sa Bungeros case. May dahil ni warrant of arrest duha for kidnapping and homicide but daw kay 16 counts. Usa for kidnapping with serious illegal detention 6 counts. Di good mapadakop ini Atong Ang mga kakipaib kay oho ining kidnapping with homicide there in here available nga offense. Aaday ni reclusion perpetua ng life imprisonment if I'm not mistaken, Judge Argilius, itong mga penalidad. Takay, oho, duhang warrant of arrest for kidnapping with homicide, 16 counts. This is a is. Kaya amin ito kadamantaan mga sabungero nga nagkawara, naging totoohan, nga may kalabutan. Hey Charlie, Atong Ang, may daliwat kidnapping, usang warrant of arrest for kidnapping with serious illegal detention. 6 counts. Maigo, nga diri makaka, mapadakop ini Atong Ang. Pero samtang nagsasakit ni Atong Ang, may mga nalilipay liwatin it, mga nagtatago, nagahatag ng protection ha iya, mga kakipay. Nga diri ito harayo, nga bangin ito nga mga nagtatago ha iyo, nagpaprotect ha iya, in bangin aktibo nga mga miyembro itong kapulisan or mga retirado na labi na aton bagan na paboran ni Hansigipaan iya bagahuroy kung na inkamiyan billions of pesos. Natagan na hadto bangin, gintatagan pa yan na para itago iya mga kakipay. Oo, kinamon na paboran ni Atong Ang. Pabangin liwat ni yung kakirita, ha? He wanted gihapon ni Gerald Kitalig Bantag, okay? Also known as Berdugo Bantag. Anay ini naging nagmamangulo, naging commander han New Bilibid Prison. Oo, nagmangulo ang Bureau of Correction. Ini Bantag, damagapit magtatago hinihaiya mga K-5. Involved ini ang pagpataya han broadcaster ni Percy Lapid. May dahini niya warrant of arrest for murder ba daw mga K-5? Naihanay ni nga wanted din ni Gerald Bantag. Oo, itiya patong 2 million. Bangin ikatapo mo ini Milton, iting pagmumotor-motor, isumata polis, may daka 2 million. Bangin mag-resign ka na yun din niya K-5. Hino pa, buligan natin itong ating mga otoridad. Hino pa ka K-5 Milton. Opon ba din ni Harry Roque ini? Bangin na anin ni nagtatago atun. Wanted gihapon ini. He Elizalde Zaldico. Implicated ini yan flood control project controversy. May dahil ni tulong a warrant of arrest for violation of Republic Act 3019 and Article 171 han revised penal code nga ginpalusa na ito November 2025. Bangin kamo may nahibabaruan ini Haira kan Bantag kan Najera kan Bantag kan atong ang hinikat Elizalde ko pero kay Zaldi kay ato France. Magastos kita henda ko hini kay Pai Milton pag pamilya kan Zaldi ko kay ato France. May da pa usa adi Rafael Dumlao III. Wow. Ini Rafael Dumlao involved ini han Korean businessman Joe Case. May din yung warrant of arrest for kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention, and carnapping. Nga ginpalusan ini nga mga warrant of arrest had on court of appeal sa Manila. Ini nga mga wanted, upod na ni din ni, waray ni, klaro man iniliwat nga waray din ni Harry Roque. Baman hibato, De La Rosa, waray pa man arrest warrant, banahad na hadlok. Mopila ini mag pinansinggit hi De La Rosa ng ato kan Trillanes. Trillanes! Sige! Ikaw pa magpusa sa akin. Make my day. Aristuhin mo. Yan na. Ano-an mga number ni Milton nga pwede tawagan? Bangilan niya kay balagi ng mga tao. 0960-692-3025. And pwede gihapon 0945-611-5926. Bangilan niyo magkahibalag ini mga kakipay, ba? Okay, hay ba pa nga mga balita? Yan na nga, adlaw! May pag-isumpah itong pagdudumaraon nga boto sa itong mga miyembro itong House of Representatives. Dear Thibs, ha? Thibs. Pero grabe, Kiko Barsaga. Gin-video, maganda niya short video nga, oh, nakikita niyo, bumalik na ko din sa House of Representative. Damo ko na dinit mga buhaya. Okay. Now, may kalabutan, hinin pagdudumaraon nga buto sa hinin mga magbabalao na House of Representative han pagpa-impeach. Ito na ito, Vice President Sara Duterte, mga kakipaib. Ha? Oo. Nasiring inin mga labaw, hinin magkalinlain ng mga partido, House of Representative. Labi na inin tinatawag ng ruling coalition. Sumuling ka nga ng ruling coalition, inin mga miyembro itong House of Representative, tikang magkalinlain ng partido nga nagkaurusa. Okay, itawag ito ruling coalition. May dapuruhan nga magkakuha rin 180 nga mga magbabalaod a House of Representative nga mabutos pabor para i-impeach si Vice President Sara Duterte, mga kakipay. 180. Kumbaga, sobra-sobrahan ito. Ito ginre-require, ito aton constitution, nga 106 lang nga butos. Ito mga magbabalao na House of Representative para ma-impeach inin usang impeachable officer. 106 let kinahanglan mga kakipay, but nasiring inin liderato, inin ruling coalition. Ito magkalinlain ng mga partido na nagkakaurusa sa House of Representatives, okay? Kaya itong 180. Kung kaya 180, damula ay gihapon nilin baga 120, nga baga diri mapabor kung baga maamo man ano. Hiton pag-impeach ka na Vice President Sara Duterte, exciting ini mga kakipay nga mananabo. Nga iton pagbuto sa inira at hit baga pizza 11, hinin na bulan, hinin Mayo, mga kakipay. Kung diri ako nagsasayop. Yan. Ay, iba pa nga mga balita yan ang adlaw. Ang you know, anay former social media director, Han Marcos. Ngan gintotohan nga supporter liwat yan na hiton mga Duterte. Ha? Okay daw, nadakop. Amin ang sinisiring kakulob ni K5 Kevin Susana. Nadakop ang usang entrapment operation kay nangingikil. Sumala hiton NBI. Nangungutong, nangingikil hin mga 300 million pesos kan former Speaker Martin Romualdez. Kabalyohan diri pagpagawasin o sa nga video nga magsusumat nga hi Martin Romualdez. Inin tinuod daw or dakon kalabutan han mga anomalia, han pagmanipula, han budget, han pagtaga flood control projects, mga kagipay. Na intrapiya han National Bureau of Investigation. Malita, nausog din nga malita nga kwarta. Kumbaga malita ini, tikang daw ini diin, ang kangkanay daw ini nga malita. Oo, nga punuhin kwarta mga kakipay. Pero gindiwara hini ni mabanag, mabatag. Mabatag ba ito? Mabatak. Nga nangungutong hira, waray kamatuuran na set up daw hira mga kakipay. Amo ito, itong ira narrative. Or version nitong era istorya mga kakipay. Ginaano ba inin proseso hinin entrapment? Tinuod ba nga kwarta iton ginagamit okay nga paon kumbaga? Tinuod ba nga kwarta or may da it mga bawbaw lahin kumbaga tag 1,000 pesos. It mga bawbaw la pero it sulod baga kolor lahi nga blue but mga papel na la. Okay, pwede ba ito or talagang cash? Ginaano pag anot proseso nga kumbaga makarawat na ini, magagamit ito nga magagamit itong ebidensya ito nangungutong or nangingikil. Kumo ebidensya nga kinarawat iya ito, ano ito, mark money? Mamarkahan may mga marka ba ito niya? May daba ginkukopya ba't mga serial number ito nga mga kwarta? Nga kunaada na hapoder hiton na nangungutong usang entrapment operation, waray kalusot kay oho, kinarawat mo yun nga kwarta, amo init mga serial number, and ano pa ba, may dahin ni gimbumot ang adanirang baga powder or whatever para aaday niya imo kamot nga magpapamatuon nga kinarawat mo ito nga kwarta kaysa rin panagsangkay pagguantis. Baga ka na ito nag-uopira nga anay daw, saan ako yung karawat? Karawat ang kwarta, ha? Magsusulot anay ako hingwantis. Kay para diri dumuko taakon kamot kung anuman nga bagay nga ginbutang niyo itong dito nga kwarta nga magpapamatuod nga kinarawat ko yung kwarta ang kapartin entrapment operation, mga kakipay. Ha? Inihi mabatag. Diri ini ordinaryo nga personalidad kay naging na social media director ini Han Pamilya Marcos. And napulsan gihapon ini. I don't know kung napulsan before or napupulsan niya net mga Duterte. Na curious lugod ako kung ano ta adahin nga video kung baga tinuod man ini kay mga istorya na sering ini kuno nga video nga produkto ni ira research in magsusumat kon ano ang involvement ni former Speaker Martin Romualdez han mga maanomalia nga pagpundo ngan pagimplementar han mga proyekto may kalabutan han flood control. Siguro kumbaga tinuod man nga nakakwarta ni Speaker hini mga kakipay magabangin nagsiringin nga grupo guti ay itong 300 million kun billion itong iyo nakulikta nga kwarta or nakulimbat nga kwarta. May tangodan mga maanomalia nga transaksyon ng mga flood control. Nga mga proyekto, mga kakipay. Okay? Now, considering hiton iya halabang ang halarom nga relasyon hinin mga Marcos, nga hiton mga Duterte, kumuusay ang player hinin industriya hiton social media. Kay social media director ya, han mga Marcoses mga kakipay. Dirito harayo, nga damot iya mahibabaroan hinin mga buruhaton ba hinin mga dumaggo nga mga opisyal, nagdala kay pit presidente, hiton speaker, may dugun niya nahibabaroan mga kakipay. Pero nasir nga magipapagawas kuno niya. Diri mabantag. Urbida mga kakipay ba no? Kanya-kanya good lenin pangitahinin mumoy. Kung baga tinuod man ini mga kakipay, oras alas 7:02 na! Hay ba pa nga mga balita, yan ang adlaw nga di kita itong chika ni kakipay ba Kevin Susana? Ini. Kay mga high class ini nga mga istoryahon Edita Kalubay ngan Francis Astilla ngan sugad man kan Lito Abarondo, okay, ngan kan Ma'am Wensi, Ma'am Jenny Wenceslao, okay, ngan hi Pari June Wenceslao, okay, ngan kan Rolando Claros, okay, Mark Figueres and hi Mark Anthony Figueres ngan hi David Tolosa, ha, nga na magkita aton yan ang aga, ha. Ini, mag-i-interest kami ng istorya kay parte ini kang Gretchen Barreto ngan Tony Boy Cuangco. Maiha na ini nga mag-partner, naglulungon as if mag-asawa hira mga kakipay. Ba't maaramba ka mo? Ini Tony Boy Cuangco, bilyonaryo ini. May dahin ni pinakaslan. Okay, bulag hira mga kakipay. Pero waray pa ma-annul inin ira kasal. So ikaw, Gretchen Barreto, kay proud man nga niya, di man nga niya gintatago niya ini nga ira relasyon ni Tony Boy Cuangco. Nga it iya classification tubtubyan nga panahon the other woman. Diri pa man hi Boy Tony Boy Cuangco eligible mga kakipay nga mag-asawa utro kay may pinakaslan niya. Ngan ito nga ira kasal in waray pa ka-annulled. So mag-asawa pagihapon hira din at pamalaod mga kakipay. Pero haluyuhan mga natabuhan mga pamag-asawahin mga high profile nga mga personalities nga nang nag-file good rain annulment. Para tibway matapos na itong era relasyon kung karuyag ang lalaki mag-asawa otro, okay. Karuyag mag-asawa ang babayin otro kay annulled ng era marriage. Okay, mag-gather and peace of mind and you know, common itong nga tanan na settle na kita. Pero ininasawa ni Tony Boy Cuangco, waray good magpa-annul hiton ira kasal. Kaya ano daw lang mga kakipad? Okay? Haluyuhan haray, laban ang panahon, hanira pagkabulag. Nga ang pagka-partner, nga ang pagtampo ni Barreto, Gretchen Barreto, nga ni asawa ni Tony Boy Cuangco, mga kakipay. Ini, medyo baga nag-level up itong aton mga istoryahon, mga kakipay, pa-party ni. Okay, daw influencer, actress, ginsuhulan, hin Mercedes-Benz, para hin one-night stand, mga kakipay. Natagpira ba in luxury vehicle or car nga Mercedes-Benz? Nakasakay na gadakini mga kakipay. Two-seaters la. Nagbagaan na two-seaters la. O three-seaters. Driver, man, usa nga para front seat. Nakadhaluyo, duhal at nalingkod. May dapagod bagal lamisahay. O, nga pakasakay ko ini, nakabarong mga kakipay ang driver. Pakasakay ko ini nga Mercedes-Benz. And while nakasakay ako hini, may da nag siguro nakaagihan dito ng lugar mga kakipay nga diri pwede agian. Di gin para gin parahan han pulis kay anong umagi ka dinhi. Di Mercedes-Benz na sinasakyan. Sir, pasensya na, nagmamadali kasi kami kasi mayroon akong VIP na sakay na kailangan makarating doon sa hotel na ito. Kaya kita niya ako baga di man ini matutuon nga VIP ini. Sige, sa susunod ha. Kinakabarong ang driver. Porbida mga kakipay. Ay, nako. Oo, may ada usang influencer. Hino daw lang nga influencer, mga kakipay. Influencer actress. Ginsuhulan hin Mercedes-Benz para hin one night stand. O, sabagay, kaya magkakatok daw man laka mo hini. O sa kaoras nga pagkatok daw, kahuman may na ka na Mercedes-Benz. Hino daw lang ni mga kakipay. Milton, kung magamit ka naman yung mga picture namon niyan at mga gwapo kami, ay di rin mga alanganin naman, ha? Okay, kakipay Milton. Ini, amot mga pirahit, mga pag-iaristoryahan nato niya ng adlaw, hining atong programa, Foros de los Pueblos, Foro de los Pueblos, and mga kaupon na liwat nato niyan ni Judge Carlos Aguiles. Nabitin kita kakulop, han iaristoryahon, okay? Because the other day, ginistoryahan natin, ano itong baga hihimoon ng itong panel of prosecutors? Itong pag-prosecute nira kan Inday Sara dito, Senado. Okay, ano nga mga ebidensya tira iprepresentar? Ano nga mga testimonya? Hino nga mga magtitestimonya? Ano paghihimoon itong prosecution? Natratar natin ito the other day. Ngan para mabalansi liwat kita, ano itong mga depensa ni pwede paghimoon itong mga battery of lawyers ni Vice President pa Sara Duterte para depensahan niya hini nga articles of impeachment. Waray ito katapos sa doon naglabay nga adlaw, mahitungod mga kakipay kay kinakablas kitang oras. Kay dapat by 9:55 tapos na kita hini nga aton programa. Okay, para tagan namon higayon nin amon mga commercial load, okay? Nin amon mga patalastas, mga advertisement ha eksakto nga oras. Okay? Sige. So, more or less amot paghihingadayan nato nya nga aga hininga atong programa. Ayaw kamo pagtukal ha. Ngan may dangay an pakian na kakulob hika K-pop Kevin nga bangin labaga feel niyo nga bato nun. Ano kuno kamo? Lights on or lights off? Ah. Oh, ibaga mga nakaka-relate hini. Okay, kumbaga kamo ay may labing-labing, ito niyo Mr., Mrs., or partner. Hain kamo baga comfortable. Amot baga botsigo ni hini nga pakianan ni Kakipaib Kevin. Lights on or lights off? Hala. Oras alas 7:09 na oy nagpapadayon ngayon in enrollment ha Liceo del Verbo Divino Incorporated. Yan para hiton pre-elementary, elementary, junior high school and senior high, okay? Ay pinagitan strengthened ng curriculum, okay? Hiton pagtaga senior high mga kakipay. And then pwede na kamo magpa-enroll ha Liceo del Verbo Divino Incorporated. Yan, o pwede gihapon niyo bisitahon itong era mismo eskwilahan ang Ana ini Divine Word Hospital nga mga nga compound, okay? Adi Avenida Veteranos nga mga dalan, hinin siyudad, hinin Tacloban. Or pwede niyo bisitahon itong era FB page, mga kakipay, para hiton kadugangan nga mga impormasyon hiton ongoing enrollment hiton Liceo del Verbo Divino Incorporated. And hinumdumi niyo nga inin Liceo del Verbo Divino in home for inin excellence and Christian formation. Yan. Home for excellence and Christian formation. Eton Liceo del Verbo Divino, mga kakipay. Foro de los Pueblos. Oras, alas 7, Jess na. Mga mensahe ani nga yung padarangadiyan nga aga. Sano kita mag-take hinin aton commercial break. And aton gina-acknowledge iton aton mga namamati lang wari ha Facebook. Okay lang, okay? May 5 and video wari lagyap igawas ni Franco Mabanta, Balitaw. Oo, kaya nung wari pa niyo igawa, si Dennis Bautista, iba-iba it pangitahin mo mo'y bisan mistress la. Ini, dukot gud ini, Gretchen Barreto, gan Tony Boy Kuangko, kaya wala na siyang hahanapin pa. Oo, may dana niya asawa, may dana niya partner, may dapa niya uncle, Pwede ba nga tatay? Ano ba difference itira edad mga kagay 5? Okay? Pwede bugto, pwede uncle, partner. Good morning mga kagay 5. Labi na haimo Sir Edward na saringi Dennis Bautista. Ivana, influencer, baangaw! Hey Aquino Banyaga, mapintas nga Agsapa Edward, pa-shoutout Annabelle Guilleno, nagtatahi. Yan. VIP man. Balito, hindi nga akong experience. Ha? One night stand. Ano yun niya? One night stand. Anong botsigan mo, Francis? Hey, Ninit Baston Izquierdo. Good morning, Sir Edward. Hey, Francis, nasiring niya lights on and off. Pwede nga niya lights on. Pwede yung lights off. Malipong ko na ito, kakipay Francis. Nga baga nagkukurap-kurap itong suga. Lights on kun lights on. Lights off kun lights off. Ay, naku mga kagipay, babalikan natin ang ating programa for the Pueblos, the People's Forum. Standby! Come on lang, paper ang mga papero.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reina's Food Stop at corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
7: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, limo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alepasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
8: K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, it's Ellie Luxury Villa. Perfect for staycations para family.
7: couples, travelers, or barkada getaways. Perfectly hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villa Ruby Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
9: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
10: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
11: Mga kakifay, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalitan magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Otap Stone, Mangima Stone, Alaal Stone, Wood Stone, ngan Paving Block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
12: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
13: Gusto mo ba nag-catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
14: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
16: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
17: Puro de los pueblos!
0: Oras mga kakibay, balas yun, 20 na, balik tayo nga itong programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. At ano anay ni tagad ng higayon na Mr. Ed Santo Alusanto Castillo, itong presidente, itong Tacloban Fisher Fox Urban Association, din na Tacloban, labi na nga diyan San Jose, kay wari pa ko aabot nga diyan opisina, yan ang aga. And then naka din na iya, narepresentariya, hinin mga grupo ni mga mangirisda, okay, hindi diyan may San Jose. May kalabutan ni hinatong istorya kanina nga epektuhin nga balikatan exercises nga ha mga magpakarabuhi hinimpanagat. Okay, siguro diri ko nalaki meda niya surat nga ginhatag akon. Okay, since anhi naman niya yan ha aton na estasyon, tagataan niya hining higayon nga makapadangat hining nga baga ira request nga baga suggestion kung baga ano't maupay para hiniring atanan. Okay? Sige, Mr. Castillo, good morning.
18: Good morning, Sir Edward.
0: Okay.
18: Maupay nga aga. Ako hi Lusanto P. Castillo, President ng Tacloban Fisher Folks. Aanhiya na ha, station K5 News FM. Nananawagan kami nga nahangyo kami nga adtong mga ahensya ang gobyerno nga natutungdan.
0: Mm.
18: An una namon nga panawagan, mahitungodhan subsidy han mga mangresida.
0: Ano ini nga subsidy? Sige daw, istorya daw.
18: Ini nga subsidy, ang pagdeklara ining krisis, ang pagataas ang presyo, ang petroleum product.
0: Okay.
18: Nga ansiring dito nasyonal ni President BBM nga magkakamayadahin mga ayuda hantun mga apektado nga mangresida upo dan aton mga paraguma.
0: Okay.
18: So, ang nahitabo, nanlistaan BIPAR, nga naaton city agriculturist, tubtubya na, Sir Edward, waray good ini umabot niya mga ayuda nga doon aton mga resda.
0: Kung di nagsasayop, Mr. Castillo, may dahin ni 3,000 nga fuel subsidy ha mga resda and 5,000 ha mga namamag-uma. Amo nagbaganhay baruan ini. Sige. Okay.
18: So, di da sa nosing aside, waray good kami, Sir Edward, ini makakuhan.
0: Anay, nalista ba ka mo rida? Nalista ka mga ang mga nananagat, nalista ba?
18: Ginpanlistahan BIPAR nga ng City Agriculturist
0: okay.
18: Office. So, tub-tub man lang to.
0: Tub-tub la panlista?
18: Oo, oh, istaya na, waray ito ya umabot nga mga bulig. Amo ito nga, amon mga mimro nga puro pangisda. Sigit ira pakiana nga, Mr. President, inin, alayon daw kita pagkuhan kung hinot aton mapapakianhan nga mabuligan kita.
0: Okay.
18: So amo ito nga ani ako yan ha, nga narepresentar hay yung mga mangresda.
0: Mm.
18: Diri laha bugos sa Nosi kundi diri bugos Tacloban.
0: Okay.
18: Okay, an ikaduha na mun nga panawagan may tungod din nga balikatan exercises.
0: Mm.
18: An balikatan exercises mga tulo pa kaadlaw na
0: pwede mo igaro habubot imo folder kay natatabunan tim kagwapo.
18: Oh.
0: Oh, ito.
18: Tulo pa la kaadlaw nang listaan mga DSWD. Inindiri kay maaram kung region adto or city.
0: Mm.
18: Nagpinanlistahan mga mangresda nga maapektuhan han ini nga balikatan exercises.
0: Okay.
18: So, iako nasingad ta ko pagpakiana, ma'am. Inin pwede ba ako magpalista?
0: Oo.
18: Diri ka na ko pwede ko na tatay kay inindiri ka naman na palaod, labot pa senior ka naman.
0: Hmm.
18: Saring ko kay nangingis daw man ako gihapon. So waray ako nira iglista.
0: Hmm.
18: Inin, anira lalahe mo, gimpakianhan ko nga saan uman ini i
0: kapanhatag?
18: Oo. Oh.
0: Ano man, tagparigram ako no, ano ito? Inin food packs? Kahit SWD, amo tira kasagaran nga ginahatag, okay? Ano kung tigahatag? Food packs, cash, ano si ring?
18: Ang problema, Sir Edward, kay nanlistera, mismo hirang nga nanlista, di ring nga nira maaram kung anong ihatag, tapos kung saan uman hahatag.
0: Okay.
18: So, insigyan ko, mahulat lang kami kung ano itong iyo ito desisyon, kaya namununta ito karuyag, sano diri papalaw dun ang mga mangresda, tagan unta dayon hin bulig kun ano nga bulig an ira igahatag ha mga mangresda.
0: Okay. Sige. So karon naton hin Mr. Castillo, klaro na ha akon ito nga imo mga concern, okay? Ba ipapakadto naton ha bangin na mamati na hika K5 ba milong anadi ng City Agriculturist parte hin nga inin fuel subsidy mga mangresda ipapakiana naton ha iya. And of course, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kaya amin nga mga ahins at gobyerno nga dapat manginano, hini nga imo concern. Parte hini nga pagtagabalikat ng exercises nga, ano daw, waray good nga yan makapalawod ang mga mangirisda. Anong siring? Anong siring?
18: Waray.
0: Hino naghatag yung guidance nga diri anay kamo mga kapalawod or an mga nananagat on a regular basis. Ano ang mensahe?
18: Naglibot Sir Edward ang mga taga Coast Guard.
0: Coast Guard?
18: Oo. Nga diri anay pwede pumalawod sa kubhin ang ira nga ni Siring Usakasimana.
0: Okay.
18: Kay may adahimoon nga bagan dida exercises, wari nga ni magsumat kung ano. Basta dirila pwede magpalawod dito dida. Tikang hakang kabato bi, istang ato San Pedro bi.
0: Okay.
18: Kay inin manging kuno kung ano la, basta ang ira Siring, ayaw good ka mo pagpalawod.
0: Okay.
18: So, ginsunod ito, natanan nga mga mangrisda, tikang didaha kang kabato bi, ngadtoha, alimasag, nga diha San Pedro bi, payapay. Insunod ito, nga diri pumalawod, kay amo man ang instruction han Coast Guard.
0: Okay. Okay. So, waray liwat bagay ginhatag nga detalye kung ano't igahatag nga assistance?
18: Waray magkuhan an Coast Guard, basta ang ira Siring, diri la kamo pwede anay pumalawod.
0: Tawaray.
18: Amulan ira Siring.
0: Tawaray. Kung ang baga mga risda nga amugudlan baga kabuhi ang pagpapalawod, kayro man liwat ano. Kung baga pirakaadlo nga di makapalawod, alagad kayan missile naging palupatikang diniha DCR Airport nga tuhala or no iba isiha kay tag 3.5 million US dollars ang gastos ito. Nakagastos nga ni Renzo ganito kadago pagpalupad. Kung baga din hiato nito nga kantidad hing kwarta, Mr. Castillo, aada ito ang mga 180 million. Pagpalupad la ito nga tumahog missile, tikang din niya takloban, nga ito laora, no iba isiha. Asay, kung baga, pananagan hinin bulig hinin mga mangiris ng apiktado hini, di rito dako nga bagay, Mr. Castillo.
18: Amo nga ni Sir Edward, kaya namo nabatianhan Philippine Air Force nga nagpinanhataghan mga barasahon.
0: Oh, barasahon.
18: Oh.
0: Mo, pwemang ko na nababalyo itong barasahon. Hin, oh. Isda.
18: Ang mga Amerikano ko nga nasingan ni, nagdaralahirahin diesel nga era magagamit.
0: Oo. Oh, oh.
18: Ako pakiana, sir, waray buga sirang nga dara para ang mga apiktado. Oh, waray ko no, diesel la ko no andara, waray ko no. Takay, amo ito ni da, Sir Edward, na among kinlalauman nga unta. Kung anong era mga saan, tumanon nira kay hakon pag-obserbar.
0: Ano?
18: Naluluha ko na ko pag kinitat akong mga mangrisda. Itira nala yan naging dadalaganan nga da pamunaw kay ada man la didaha. Ada la didaha ligid.
0: Ligid. Okay. Ang mga pantiyon ini?
18: Makapalit man lahirahin bugas.
0: Oh.
18: Iton iraw sa kaadlaw nga kuhang kay. Waray itira mga tinirok. Naglalaom la tiran ira adlaw-adlaw nga naagian pinaagin panagat. Pagkatapos sa kasimana nga dirihira magakapalawd mapakain man ito.
0: Balitaw.
18: Amitot akon panawagan ang tanga itong mga ahensya nga natutungdan. Buligigad anay diri kay itbulig gugutumon anay it mga apektado bago ra bumulig.
0: Sige, Mr. Castillo, klaro ini, papa-follow up nato niyan kan daga kay Pam Jaime Grabador itong BFAR, itong City Agriculture Office, ngan itong DSWD kumbaga amon nan lista ini nga mga pangisda nga naapektuhan ini nga balikatan exercises. Okay? Salamat ani pagkanhi, Mr. Castillo. Aga, anong oras ka kumanihat kay 5?
18: Kaya mo nga ni tinood ito, Sir Edward, duwari ko na mga turog kagabi. Alauna pala, nagbiminatan ako, nagtoon ako para makapamahuan ay para ako mga target pagkanhi kay gusto ko gud makatambungan imo programa. Kay maaram ako nga alas 6:30 magtitikang na kinahanglan alas 5 ani na ako.
0: Mamay kala. Ana, nagkapi ka na kay papagkapihon ko ikaw doon DTX Coffee Mix. Nagkapi ka na, pre?
18: Nagpapasalamat ako nga daan,
0: Sir
18: Edward, kay ito nga produkto ito, alternatibo. Amot akon niya naging
0: tinumar.
18: Amo nga naka, nagdagmit ang akon pagkarikaber, tingangan akong kasakit.
0: Okay. Ano gito tumar mo ang mga produkto ng klinika?
18: Ito nga tulo. DTX 500, DTX Mighty C, ngandit DTX Dutribayo ang dito.
0: Dutribayo?
18: Dutribayo.
0: Okay.
18: Tapos dahil na ako nagkakape itong DTX Coffee Mix.
0: Okay. Sige. Sige, kay medyo naging marupat imlawas siya na, Mr. Castillo. So, kay permi kami nagkikita hini. Ada salamat ni pagkan niya kay Five. Noted. Ano yung mga concern and the rest assured nga ato na ni pa-follow up para makabulig kita ng kunting mga mangirisda. Ha?
18: May shout

0: labirahan naton katatapuran na station manager Sir Edward Sanyagan. Damo nga salamat, salamat in madamo.
1: Okay. Hey Mr. Lusanto Castillo, hiyat ng presidente hiton Tacloban Fisher Folks Urban Association. Labi na nga dit mga mangeris na di San Jose, okay? Salamat Mr. Lusanto, Mr. Castillo. Ano yung pagkan eh, okay? Thank you. Thank you.
0: Oh, damo gihapon nga salamat labi na imo nga nga tanan nga stop din ni K5 Josephim. Foro Delos
1: Club. Oras mga ka-K5 ala 7:33 na. Salamat hanay mo pagganhi pagtapod hini nga aton istasyon nga hini nga aton programa. Rest assured nga aton ini papadangat nga mga impormasyon nga diton mga hintutuinan, okay, nga mga ahensya aton gobyerno, DSWD, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga iba pa nga mga ahensya. Okay? Sige. Malamano anay Sir Castillo. Okay, sige. Okay, sige. Naluha in taon in hiya. Pagka di ko opisina, sayo pa. Kaya ako liwat sayo ka naka di opisina. Naka di na in taon niya gawas na lingkod. Okay, sige. Nga di kita, ito na ito na Chika La Portion, oras sa Bogos nga Pilipinas. Alas 7:33 na nga di kita, ito na ito Chika La Portion with ka K5 Kevin Siusana. Hi, good ka mo. Gibibi na sa ko didiin yung lights on ngan lights off. Baga ha? Ay, ka-K5. Oo. Anay, bangunahan natin nga daan while waiting kita kan ka-K5, Kevin. Lights on or lights off? Oo. Nasa ring didi in a relationship context. Ha? In lights on or off, typically, refers to preferences during sexual intimacy. Okay? Though it can also describe sering pa di broader relationship dynamics. Pero nasering din ni Francis nga malipang good mong kunit haulo kung laga parong. Malipang palita, oo. In lights on or lights on kung lights on. Lights off kung lights off. Okay, Kakipag Kevin. Nga di kita tanatong Chika La Portion with Kakipag Kevin Siusana. Balitaw, standby!
2: Aani na ang mga macho nga ang mga machika. Ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
1: Good morning, ka-K5 Kevin!
3: Good morning, mga K5! Kumusta ka mo? Maharawag ko titong panahon. Sige, itong orang-orang.
1: Balitaw. Ba daw, nagabantay kita ng hagupit. Harayo ka din ng hagupit. Wala na chance nga makasulod din nga ni aton nga bagyo nga gawas pa ito na Philippine Area of Responsibility. Para itong bagay na pala, pagkag abrit era mga radyo, yan na pala pagmata, may di kita duha nga binabantayan nga weather disturbances, ha? Iton usa, gawas pa ni Philippine Area of Responsibility ini nga tropical storm it ngaran Hagupit. Oo, pero kay Harayo, 2015 kilometers east iton northeastern Mindanao. O sana iniyan na nga bagyo kay mas naging makusugi akong trakakulop, 65 kilometers per hour haramya sentro ngan pagsubasko nga to 80 kilometers per hour. Nagios ini pa west at 20 kilometers per hour. Now, medulat usang low pressure area, nga adiha 120 kilometers southeast itong hinatuan Surigao del Sur. Okay, but it nakakapekto nga weather system habugos nga dako nga parte itong Pilipinas easterlies. Labot lahat itong Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, nga Davao Region, nga Zamboanga Peninsula, kaya apektado kita hininga low pressure area, kakipad Kevin. Ano na?
3: Aw, mao pa diha social media na nag-aagway.
1: Kay!
3: Kan Francis Mabanta.
1: Mabanta!
3: Oh, again DDS on na hiya hit DDS.
1: Oh, ngayon?
3: Oh.
1: Pero ano yun niya? DDS ba ini?
3: Diri ko na itong DDS. Kan BBM ito.
1: Oh, ngayon?
3: Actually, Francis Mabanta, nagtrabaho ito kan BBM.
1: Social media director.
3: Oh, antes siya kumandidato ka presidente ng 2018. Nagtrabaho talaga ito kan BBM. Nga nagtrabaho liwat parang mga Duterte.
1: Okay.

0: Mapang ang mga high profile political personalities. Oh,
1: pati Enrile.
0: Pati Enrile, pati kanin Enrile.
1: Nagkamalitin sa lapi, si Francis Mabanta. Kaya dawat ka mga politiko nga high profile and bumili ba ni abilidad, nakakag-travel it yung ang tuhabalisin. Anit pakilala, milyonaryo hiya.
0: Ngatuhan lugar ni Zaldico.
1: Oo.
0: Oh. Oo. Oh.
1: Grabe itong nakaasta si Mabanta. Pero may didi...
0: Kunin niya, digital strategist, social media personality, founder and chief executive officer itong Peanut Gallery Media Network. Wow.
1: Pero may diturub-hurub, naging iwas itan mga tao ni PBBM, kaya adis-adis.
0: Okay.
1: Nag-adis-adis ito ya.
0: Oh, ngayon.
1: Oo, nag-adik-adik.
0: So, kung nag-adik-adik, huwag yung paiwas siya ka nag-adik-adik iya, dakot puruhan, hindi rira parihas ni Bongbong, kaya itawag ka na Presidente
1: Bangag.
0: Bangagman.
1: Nagparihab ko no ito.
0: Oh, inihimabanta.
1: Inihimabanta. Nag-agen rehab kay nag-inadik-adik.
0: Diri ni ordinaryo as I have stated earlier. Sering ko pa usay niya nga digital strategist, social media personality. An iya career background hini nakilala ini hadidan 2000 as MYX VJ. Okay? And naging kilala ini hania role nga Jasper hausa nga commercial, hinusa nga soda, okay? Oh, soft drink.
1: Nagkamalitin sa lapi, tikang kan bungbong. Nagkamalitin sa lapi, tikang mga Duterte.
0: Purbida. Sanglit, kumbaga tinuod ha, nga nangaro yan 350 million, nga na-reduce nala to something
1: 70.
0: Like 75 million. Dara kahiara hiya hini nga mga kantidad. Baka diri hiya baga siring pabaga, waray ka baga manguyit, mabanta. Pangaro yung 350 million kan Speaker Martin Romualdez. But waray pa ano statement at mga Romualdez party ini.
1: And then, it nga sinisering ni Mabanta nga itong mga naogop pa iya nga setup. Gin-setup. Tinuod nga gin-setup.
0: Tinuod.
1: Kaya it-entrapment. Gin-setup kaya it-agents.
0: Oh.
1: May...
0: For example?
1: May magreklamo nga ta NBI. Gin kikikilan ako.
0: Oh, may da nagka...
1: Kikukutungan ako.
0: May da na nagtumawag ako. Nga may da kuno ako sex video. Katapos... And then, dingani ako maghatag hininga kwarta nga 10 million, ipapagawas ni Reto nga sex video. Kumbaga may nagreklamo dito NBI. Okay. Ngayon, ano't imo proof? Nga adi man, may mga text message sa akon, may da messenger, adit iya number nga sige tawag ako. Gin record ko nga ni, kumbaga. Di makat NBI, di rin mapadinggoy lahin baga ordinaryong reklamo. So pagkat mo NBI, masisige. Ano man, nagkasabot kami sir, nga mahatag akong 50% lanay. Oh, sige. Katoon naton. Dadakpon naton na akong nakarawat.
1: Yun. Ah, gisi-set up ka talaga ito.
0: Gisi-set up, good.
1: Tinuod ito. Ada na ito hit korte kung may mga violation ng operation. Ada na ito korte pag-determine kung guilty it nga akusado.
0: Okay.
1: Kung kihaan man ito hiya.
0: Oo.
1: Pero nga, masaring nga, kaya gin-set up la ito. Kaya tinood talaga ito. Kaya di't madadakop. Hinkot in the account. Di't exist up.
0: Okay.
1: Totoo na la.
0: Inihiya. Pagiging VJ. Ngan pagiging endorser. Hin usang soft drink. Na K5 Kevin. Nag-transition inihiya. Nga magiging usang political operations strategist. Yan. Oo. Naging mami kala. Former chief social media director. Han Pamilya Marcos. Naging dakon role hiniyan online campaign na strategy han Marcos Duterte nga tandem didan 2022 elections. Okay? Ano ba? So associated hiya kan President Ferdinand Marcos Jr. Ngan taman imo sering ang Malacañang dumistansya iya lately. Dara siguro hini nga iya involvement hini pagtaga illegal nga
1: ginamit
0: droga. Oo. And tama, madalat niya ties ha mga Duterte.
1: Wadid mga litrato dirit mga AI.
0: Sabot signon, kinakadahyan nga inner circle. May nagudlat niya, may puruhan gud nga may dinin hibabaro.
1: May hibabaroan, may da. Diri nga naugup kan Martin Romualdez ako.
0: Okay.
1: Ito nga nasering. Kaya dapat ipakiana ito kung din iti Romualdez nga mali-malita nga bag nga iginhatag nga to. Okay, pagganahagar ito yung mga utok. Magsiset up it NBI, dadamo it kwarta ito nga hinipos.
0: Okay.
1: It iba ito, mga drawing la.
0: Dami
1: la. It igbaw ulit it tinuod.
0: Oh.
1: Bisit, Bisa iton sa kabung tunga kwarta, makakaproduce itong NBI kung magsisit up here in entrapment operation.
0: Kay kapartito, era mandate. Ang ibaliwag na din nag-iisip.
1: Amo.
0: Labi na kung nahiluan ng isip.
1: Oo.
0: Nga, kay di inigyatil ka nga kwarta.
1: So, amo ni request yung kakulop.
0: Ikukonek na liwat dito hinin pag taga flood control project wherein nahilalambigit inin ngaran ni Martin Romualdez.
1: Oo, diretsyon ko. Oo. May daman ngayon ko ng mali-malita nga sa Lapi Romualdez. Okay, di ganit ang setting gagamit at pag i-entrap it suga dito. Okay, pastilan. Totoo okay. Nala.
0: Ginmamarkahan ito.
1: Oh, karta, mark money.
0: Mga mark money. Oh. May mga panigam na nito nga pagkarawat mo ito, may nahibibilin nga inin baga residue din itong imo
1: kamot.
0: As proof
1: na imnakaptan.
0: Nga nakaptan mo ito nga kwarta. Karawat. Karawat mo. And may dahiton serial number han mga kwarta nga ginagamit din ang entrapment operation as proof nga amoy na nga mga kwarta ang ginhatag imo nga imo ging karawat didan imo pangikil or pangutong
1: tapos yan na nasiring hiya nga amo kuno adto gimpipirit nga mabalabgan nga may namigagawas nga 90 minute video
0: okay
1: part and involvement ni Martin
0: okay.
1: Itakon ito take, kaya nung magtitinarog, igawas na ito, bas magkaalaman.
0: Basti buhay, anyway, ano pa ba at anwaray nagawas nga mga inin damaging, kumbaga damaging mga K-5, nga mga aligasyon, akusasyon kontra kan Martin Romualdez. Kaya for example, ang nag-aligar man lai iya so far, nag-akusar, Saldico. Okay, nga amo ang kumbaga, nakinabang ng bilyon-bilyon. Marcos, si Bongbong. Okay. Okay. Waray Bongbong magyakan. Saldico, nga ng mga Marines. Okay. Nga higutesa. Amo ini ang mga na mag-akusar kan FM.
1: Amo siring yan ni Mabanta nga may danira pera kabulan nga investigative report. Investigative, nag-investigar god hirahin halarum. May da kuno nira video, igawas na ito.
0: Igawas.
1: Ego it ego. Kung hinut may igot nga video, igawas na. Kay para tiboy magkaalaman nga tanan magbaton, ma Duterte man ito, ma Dilawan man ito, ma BBM man ito para magbaton.
0: Tagi kami kopya di dekipa. Kay amo ni gaasa sige evaluate namon. Kon authentic and produkto hin in-depth nga
1: investigasyon
0: or research. Mabulig kami pagpasabot ito publiko. Wari question. Diri kami master nga tagi kami hin inin 50 million. Tag 25 kami ni K-5 Kevin.
1: Toto, pagawas ito, basti buhay. May barawang kay sering pani. Ano ton sering ni Martin? Sige, yung nga nagpag-duton.
0: Dila ko nagmaginapan. Diri ko nung ako...
1: Mamingaw la.
0: Mamingaw la. And diri kini mag-uusaan la.
1: Oh.
0: Kung baga maamo naman la. Nga idodoon niyo ako. Ngan, ayaw ako niyo pirit na mag-istorya.
1: An makore ito. Kung tinuod man ito nga may nira video, kung selective na liwat dito.
0: Amo that problema.
1: At mga agaron, diri mahilalakip.
0: Diri mahilalakip. Amo that problema liwat.
1: Dapat nga tanan, waray pili.
0: Kay question ito niya, nakakipay Kevin, kung hain niya baga nahilulugar, okay, kung bayan niya, kung hain niya baga nahilulugar yan na hininga doon ang kampo. Masasabdan ito, dito presentasyon niya, nga kung ano't kaplastar, hit mga detalye. Okay? Sige, igawas na ito mabanta. Ay, nasiring J Tracks, Duterte na liwat ito sayop nga daw mga kakipaib. Pero analisar, nagkakalaglagan na it magpatod. Amon si rin
1: dito. Diri nita kung ilaglagit magpatod, ilaglagit tanan.
0: Ito, kakibib Kevin.
1: Ayaw kita pagpinanmilihin, magpatod, magpadi, magbunto. Ilaglagit tanan.
0: Ito, kakibib Kevin. Amon ta challenge kang mabanta kung namamati.
1: Ayaw kita pag inalang-alang, hindi kita pagpinanmili. Kahadlok man ito. Amo tan sinisering nga kun waray sala kay ano nga mahadlok pag atubang it investigasyon.
0: Correct. Kay ikaw nga nagdagmit, dagmit ta ini.
1: Kay para
0: kay maguol na pag pinanrubuot hinidik na nga turog hit gabi. Aade maatubang ako kumpleto akot nga tanan nga mga detalye nga correct ni Mebaro Antik nga akon. Ano ti pakiana? Sige.
1: Oh, balit.
0: Ay na kita magbinalik-balik ha. Kay makapong may dadidi House of Representatives nga investigasyon. May daliwat din diha sinado ng investigasyon. Ato pa kurti.
1: Pag-urusan na daw lang.
0: Pag-urusan na yun, babato nung katukatanan.
1: Bistolo ka adlaw.
0: Bistolo ka adlaw.
1: Kagadali lang ito. Asya mo ko nito?
0: Para mo na gunin ni kakipag-kipag.
1: Para maparong itong tanan.
0: Sige. Maka-move on ka.
1: Maka-move on. Sige. Pag burublig ka mo, pag itakatubangan, kaya babatunong ko kamot.
0: Ano tiyo? Sige. Tapos. Tama ka, kakipag-kipag. But sige. Nga di ani kita itong lights on and lights off.
1: Sige.
0: Ito, kakipay Kevin.
1: Okay, kakay kakulo. Pamon at pakian. Nawara kita katangpos.
0: Okay. Mga nagdadagmit naman it mga tao na itong din niya escape ay pagkatatapos si Dayon hinin mga programa.
1: Sige na, kung kamuit maglalabing-labing, ano tiyo gusto? May suga?
0: Or waray?
1: Or parong it suga?
0: Labot at mga buta, ha?
1: Pirmi parong.
0: Pirmi gito parong.
1: Pero nagpapakahi mo. Uy! Ako kilala nga mag-asawa nga maglipa yun, hira.
0: Mga buta?
1: Oo.
0: Uy, kay Ginoo, kay... Ma, sas ka dalila ito.
1: Sige, sige. Kadi kita.
0: Sige.
1: Waray kulang yun ang mga kuwan.
0: Kulang yun ang chismes.
1: Nag-research ako yun eh. Actually, yun ang laking nakasabot nga... Di ba ito maiha na nga mag-live-in ni Tony Boy Kuwangkongan Gretchen Barreto?
0: Mm-mm.
1: Nauna nga yan hini nga asawa ni Tony Boy Kuwangko ini Denise Yabot. Denise Yabot. Ba, mga kilala daw ito.
0: Ben, mga prominente ito.
1: Pero antes pa kan Denise, may daasawa pa ni Tony Boy. Bingbing Gonzales.
0: Tibay.
1: Yan alakin pa kasabot nga maagahon.
0: 75 years old na.
1: Hey,
0: Tony Boy Kuwangko ka K-5 Kevin. 75.
1: Amon niya na kuno kung kay ano, kay illegal ng asawa, amon ni Dennis Yabot, kuan ini. Duha ini ka beses nga nag-compete sa Olympics. Atleta ini.
0: Ano ini? Equestrian?
1: Equestrian,
0: gihapon. Kanan mga Rico, klase sport. Mapalit kayong kabayo, nag-millions.
1: Siguro kuno, ang rason hini, kung... Bisan kon maiha na nga nagtitinampo, nagli-live-in. Mag-asawa, Tony Boy ngan hikuan. Ngan ni Gretchen.
0: Gretchen.
1: Giyin, pabayaan na lang kuno ito ni Dennis Yabot. Tungod hiton pamilya, ligasiya, ngan personal nga mga desisyon. Kay, kung nag-file kuno hin, annulment ta korte, knowing mga kilalado hira, madradrag ko ng bugos nga pamilya. Takay ito nga mga apelido, nga mga Yabot, ngan kuwang ko. Kay, madiri ito nga... mahi-involve in controversy. It na ayon man lang ito it nga apelyido nga Barreto. kaya amot irit ayon kung may controversy. Yeah.
0: Okay.
1: So, amo didi ito nagbinasa akin nga istorya kung kay ano, nga waray magpursuin annulment hi Dennis Yabot Kuwangko. Kay hi Gritsin, ada public eye. Kailan di, rigod na nag-aalang ni Tony Boy.
0: 30 years na it era relationship ni Gretchen Barreto. Pinakamaihay ni, kumparahan niya mga naon ng mga nakarelasyon. Labi na niya pinakaslan kakipay.
1: So, ginpili ko no ni Dennis nga imintinar ang pribado nga kinabuhi. Labi na ko no din niya aton Philippine Society, labi na prominente nga mga pamilya.
0: Okay.
1: Okay. It pag-asawahan hit prominente mga kilalado nga pamilya dire ila personal union kundi social ngan familial institution
0: labot la it kwarta kakibat-kibin kay kita ka kun magkabulag ini hito ni Boy Kuwangko ni Denise kun di mo mawarayan na hiya bahin hinin karikuhan kay bilyonaryo ini
1: adi nga ni didi Tony Boy nasir nga didi. Kung magpabilin nga mag-asawa nga legal, may dihin mga implikasyon in terms on family structure, adin na nimo sinisiring inheritance.
0: Inheritance.
1: So, mas gintuyo ko nun niya nga di nalang maglinabot, di nalang mag-aringasa. Okay.
0: Kay ma, may kalahito. It iralak propiedad nga napundar during their marriage. Okay. Di may dabahin hi Dennis. May bahin ang mga anak.
1: Warahira magkaanak.
0: Wala na magkaanak ni Dominic. Kaya ira, ira ni Gretchen, may nira usang anak ni Dominic.
1: May da, Dominic. Okay. Hi Tony Boy Lugod, nga ni Bing Bing Gonzales, may nira anak ni Pati, pero namatay.
0: Okay.
1: O, namatay na.
0: Okay. So, mamay ka lahat ito.
1: Yan ang laking pagkakahibaro. Oh. Before pangayaan kan Dennis Yabot Kuwangko, may na nga yung previous nga...
0: Marriage
1: si Kuwani, Tony Boy.
0: Oh. Okay. Kaya pangidaron ba naman ni Tony Boy nga 75 years old? Okay. For example, di... Kung mag-annul hira, ig-annul, di pagbubuhagon ito nga era propiedad. Ililiquidate ang era mga assets. Okay. Samantala, kung di rihira magbubulag, kung ibabasin natin itong balaon, mas dako it, magkukuha ni Dennis. Ito nga era pag-asawa. And nga tanan nga may ada ito ni Boy Kuwangko, ma-insurance ito.
1: Tubtubiana. Oh, kay waray man hira mag-anal.
0: Kay waray man ma-anal.
1: Oh.
0: In the event nga waray na ito ni Boy Kuwangko, waray God may iridar nga legal he...
1: Hey, Gretchen
0: Barreto.
1: Oo, kan...
0: Except itong ira anak kakipay.
1: Yun, oo.
0: Kay may daman paternal acknowledgement on the part of Tony Boy Kuwangko. And it anak ni Gretchen makakabahin hinin karikuhan hitong iya tatay. Hey, Gretchen, bahala na ito hi Tony Boy. Kung tatagan niya and ano nga mga pamaagi nga... Inindiri maghihikutar inin misis.
1: Oh, nga ni Gretchen, in fairness kang Gretchen, may niya kalugarigon ng mga negosyo. Okay. Entrepreneur na ni Gretchen.
0: Siguro, amo ini ang gimbuligan liwat ini ni Tony Boy Kuwangko siguro nga...
1: Na nagpakangaran hay.
0: Yeah. Oo. Kaya maabot inin panahon
1: yun,
0: nga simba ko waray na samok ito.
1: Oh.
0: Ano man, kay tubtubyan na, at pinakaslan ni Tony Boy, Dennis man.
1: Oh.
0: So, it imo classification... Gretchen Barreto, the other woman kalagihan.
1: Amo. Pero sereng ni K5 Intoy Basiano, iti karoyag lights on.
0: O ngayon.
1: Lights on, kay karoyag niya kitaon it kalundiis. Andiin daw lini nga kalundiis, iti ya gusto. Iti gusto niya makitaan.
0: Okay.
1: Sereng naman ni Kuwang K5 Julius, ano ito nga lights off, lights on? Kay may ada... Sugad dito kanan Pasko. Oh, ma traffic lights gihapon may da okay. Pamati ko tawo ito ni Ate Amy kontra kan Insan. Kasi siguro an nahataghin info kan Ate kontra kan Insan.
0: Ate kontra kan Insan. Badong
1: andi dinan kan mabanta ko an.
0: Badaw badaw badaw kay Kevin. Oh.
1: Totoo'n nga mga kuan didi.
0: Oo.
1: Mga intriga.
0: Ay, Ginoo. Amo ini, baga, medyo complicated ini nga era situation. I remember a friend nga nag-aadagyapihan mga relationship.
1: Okay.
0: Gawasan marriage.
1: Okay.
0: Okay. So, imbis kapag titinagan lang niya ang sustento, gintotduan niya pag-negosyo. Kay negosyante man niya. Okay. Tutuan niya pag-negosyo. Tagan niya yung kapital.
1: Kapital, yun.
0: Oo. Imbes nga mag...
1: sinustento lang hiya, ngarit kahasta.
0: Ngarit kahasta.
1: Oo.
0: Ang labot lang, ang nadidisturbo ko na hiya, kaya bis nala ano nga mga kinahanglan. Ato pa
1: maaro.
0: Hiya. Okay. Gintotuan niya pag negosyo.
1: Correct.
0: Okay. Tagan niya yung kapital. So instead ko nga maghihinatag hiya kay K-5 Kevin, buhin na, tumubo pa niya kwarta
1: na
0: ginhatag.
1: Ginhatag.
0: Nga kung danay ko no, waray niya kwarta.
1: Hiya pang tinatagan.
0: Hiya pang kitatagan.
1: Oh, mamay ka rito. Ayun daw laki nagsurustin to.
0: Okay. So, di rila usa.
1: Oh, ngayon.
0: Urbida.
1: Oh.
0: So, waray problema han mga anak niya. Haiba. Alang man na gini-encourage natin sa ganing arrangement kay K-5 Kevin. Ano. But, wala na niya problema hon nga mangyang eskwela. Okay? Kaya nagpundar niya ang negosyo.
1: Asya, sakto, sakto.
0: Nga ranhan babae. Okay.
1: Ay, na mga... Ano mga baggage ni Gretchen Barreto ng mga picture? May da?
0: Okay, Gretchen Barreto ang kapanahon na 56 years old.
1: Oh, kuha na ni Estiquin.
0: Estiquin.
1: Oh.
0: Anong ST Queen? Oh. Para yung mga yan nga mga millennials and Generation Z?
1: Oh, sex trip.
0: Sex trip.
1: ginkakaguluhan inyan on, hanbatan on pa ini pagkita ako ito nga ka-inusin.
0: Purbida. Nagsulot ba ni Gretchen Barreto yung kamison?
1: Kamison
0: ni Mother Lily?
1: Ha? Naglinib ininirangan ni ang basketbolista, Joey Loizaga. Oo. Amo na niya first love, bada.
0: Purbida. Good ti ang litrahan kalendaryo.
1: Waray na nga.
0: Dako ang sexy.
1: Waray na nga. Waray na nga nakikita at kalendaryo. Picture na la.
0: Ano ba yan? Dako pat litra. Ito.
1: Oo.
0: Ano ini nga tukso layuan mo ako?
1: Oh, tukso layuan mo ako. Mahusay gulio ti Gretchen.
0: Bida. Hangatanan nga mga Barreto pati. Oo. Hi Gretchen ang pinakamahusay. Oo. Ngatanan nga mga Barreto sisters. Pati ang mga umangkon. Kita kayo.
1: Oo, kita kayo itong mga posing.
0: Poor bida ka, Kipen Kevin.
1: La, ngan may liwat ni rahin ni mga negosyo ni Atong Ang.
0: Okay.
1: Ambot kon
0: kay mamay kala ini nga iya mga pangidaron siguro mga 50 na hiya.
1: Oh, 50 plus na ito. Poor may nira mga private trip may nira mga trip abroad gani Atong Ang mag-upod.
0: Alang mo. Oh, kilaliwat ano kan Tony Boy.
1: Kay waray siguro kan Tony Boy yan alat display Gretchen. Tapos na kay waray na da siguro gaganan barita.
0: Waray nagagana ang barita kan barito.
1: Kan barito. Nagtunaw na ang barita.
0: Ang gina kung natutunaw, good man ka Kevin, Kevin, ka makaradlok nga.
1: Salit, pinaba, balit, tirangan niya ato nga mag-inupod-upod. Balit, tirat nga yara bulang, basta dilirat magbulang.
0: Okay, kakibab Kevin.
1: Damunit sa lapin ni Gretchen niya, na kaya nakagnegosyo na yun nga babae.
0: Pamati ko, usay liwatan niya rason nga nagkuanggod hiya, nagstay hiya kan Tony Boy kuwang. Waray liwat hiya pabay eh. Okay, kay inin pag-aartista kakibab Kevin, just like hining aton industry. Okay. Nga barbata ka pa, berbinta ha. Samtang nagkakaedad, nadkuanggod, na-diminish ko din yun. Pag-valor at imkapas. Sanglit, it's just but kuang ba? I mean, it makes sense nga while ada kahini nga situation.
1: Singabot.
0: Singabot. Alang man hinin baga mangingikil kahit tag 300 million. But ano ba't mga oportunidad nga mga may ada para maandaman mo inin pag-abot hinin kakurulpon hinin aton kinabuhi nga
1: Kevin. Correct. Oo. Ala, nga nagkakit. Last.
0: Ay, Ginoo. Last! Okay. But not the least. Not least. Okay.
1: Igin buyag-iyag ni anit kaluwas ni Satchna?
0: Sige lang.
1: Oh, igin buyag-iyag ni Satchna Laparan. Ano ulit Laparan? Ah, tilapad ni Haiya. An usa nga indecent proposal nga iya nakarawat di kang hinwaray pagngarani nga individual.
0: Okay.
1: Oh, amon nga yan niya. Oh, content creator ini.
0: Amon niya?
1: Oh, content creator ini.
0: Satchna Laparan.
1: May din niya ng mga TV show. Okay, adi man. Igin post in niya kakulop, nga kundiin, hadton May 2, may niya nakarawat nga email.
0: Okay.
1: Ngan iya pa, igin pakita, ini nga email. Gintahuban lahan aktres ang ngaran han sender. Pero, didahan koan, didahan ano ini, nasari nga, hi, Miss Satchna. It akon boss, na offer ha imohin brand new car.
0: Amo ni nga ang ginoperan.
1: Oo. O, magpagpili la ko no. S500 Mercedes-Benz 2025 or GLA 200 AMG Line 2026. Misantya Laparan pagpili la hito nga duha.
0: Okay.
1: My boss only wants a dinner date and a night with you. So, katiman dinner date an bugos nga gabi. Makikig dinner la, itakon boss sa imo, tapos date ka mo hito nga gabi. Okay. Pagpili hito, dida nga duha, hope you consider the message. Subay hito ang pamresyuhan din sa Pilipinas.
0: Mga $120 million.
1: Ini nga presyo, hini nga Mercedes S-Class 2025, more or less sa pagkayana, 17,890,000 pesos.
0: Pera.
1: 17 million.
0: Amo ba inihira?
1: Oh. Ibala. Agidaw. Amo itadan individual nga nag-offer. kalas ko man.
0: Diri klaro kay na diri klaro kay natakilid.
1: Natakilid oh. Natakilid. Kaupay.
0: Inin nga iya sa nakin na gino-offer, flagship luxury sedan ini. Oh. Ito ang
1: Mercedes.
0: Mercedes-Benz S500.
1: Oh.
0: Automatic. It's a mild hybrid engine actually.
1: Ano?